0: ile ba fumana gau mo no mafelong ana pe ke mo le seri FM le neng le te buka teng le nyamba mona to maka lo mona to maka le mera re metsotso ka mara ra ya bobedi le nana o kila dikala ne nga le monga phofo tsholo le o ka oke ke manta ka jene go di re mo hlala matsatsi ya mashomi ya mabedi ya metsi robong so da ba se tlhulanisa ya fela go di ena Kweleki ya bacha. Baga tsula ro kwedi ya ki ya bacha ki chojalu.
1: Re keteka kwedi ya bacha. Mire re holi trubole le cha. Eman kama otu. Li tsupe hore ka ra macha ba ale fasi. Li teng. Mile na le bokgoni. Le sedi FM. Liketika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Mabedi nna ka lebitso ke solo le o ka o ke re kena lenaneng la dikalaneng le ya goreng ya bohlano ka jeno hle ke lebile ya holo hle o tswile mshana e so banna ke ponto wa selepo. Thank you papa. Tla o bona nenneng ngwanaka ke tla o bona nenneng. Mabedi dumela hle ke se ke le teng ha re goreng ya bohlano. E ho tla ba monate ka jeno ka tla ho ratse tharo bana ke go tletse pedi fela re tla itse pedi na le ponto wa selepo e ha ile hantle wa fitla ho etsa je ka pa kapa ho etsa ke ka lantwe o siumbo na o sengona mongapo yes

0: Shakalakadu kana uchema emashume amabedi amisemihlano mabedi mitsotso re ya horeng ya burraro mafelo hao abeke abile jwa
1: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: kona mo kileng teng hle mo mabedi mafelo hao abeke abile jwang a tshebeletsong ena ya lesedi re batla utlwa taba tseno taba gore o nole hae o mametse sealemoya e ne e tlwaeleile ya tsebagala ejalo le nna ne ke mametse sealemoya le bona TV mona tse ke sa shebele dibolo ke mamela sealemoya e se kaga ne ke le hae ke mametse radio atle tlwelela radio re a tseba ga ona ka mokgomong mona ga ona ka mokgomong ngwane so radio yona o tlameya o e mamele jang kapa jwang o tshwana le nna ntetsetse kutorna mafelo a hao abeke abile jwang o ntetsetsa mona
1: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: e le ka mano ka ke ena ka nyei ka whatsappong 083 284 3008 o ka o tla voice note ka ngola ho monnate fela ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng ya bafana mamedi sege o tlile a kere bafana re qetile ka yona e tswile bafana ke ka bua taba tsa yena ona jwale ya cricket le ona ke buile gore re tswela pele ra dipapading tsa di-semifinal basadi bafana e tlwelele bafana e tlwelele ntle tlwelelang bafana tlwelelang cricket re se re otlile tlwelelang ena ya hosane ya di-30 tsa June ya ditaba tsane tsa batho ba senang ditokomane e tlwelelang eno ha re yeng pele ke a leboga e mashome a mabedi a metsomedi mabedi metsotso re ya goreng ya boraro bafana re qetile a cricket re qetile di 30 re qetile mafelo ha wa bekabile jwa e ska tware jwale ke tshwile nthena o sana re tla e bona eno re tla e bona ha re empile e ke krato o tshwala go phila ga re empile re se ra gokela morao ke ka ho kileng ka ba le ditaba tse tharo tse ithlommeng pele na nyena ya Afrika Borwa ke bile ka bafana ka bua ka di protea ha ke tata ka bua ka mohanto re fitile eno ke tlo ga taba engwe e sa tshwaneng le eno ga re he mamedi wa tshebeletso ya lesedi remona
1: lesedi FM a ke mole
0: ga re he mo mamedi ga re ke a ipotsa gore na ebe ge ke bona ntho tsa ka dintle ka mane e ke ne ke naana gore kara o thatanyana boteng ka bona fela he o na le motho ya nthomeletseng voice note kwano o nthomeletse voice note ga nromelela yona o nthomeletse yona e bana e sesotho se monate bana yona e bue monate ena re utlwe
2: kgotso kena ka mokgatlhong sedi ka mona ka sebange ntate
0: ntate
2: masolo a ka beke ntate abile monate masolo a ka beke ntate
0: jwa
2: o mametse ka kgoletiepoi
0: a bue ntate ee abile monate ka nnete o sa mafelo a he a beke abile monate re ke bone ka mona gore na motho o reng ha bui ntho e ke reng a e bue e re ke fete ke tle ka mona 26 seconds ke utlwa gore na momamedi ena o reng mafelo a gao a beke a bile jwang ntate ena gore a bile monate yagolo ga jale ga re etsa gore na ntho e ileng a etsa gore a be monate ebile eng ga re tle ka
3: ntate tsholo le o ka o ke se burisa ka segabane
0: ao papa
3: ke tshepo monatlhegi mo napeke style DJ Cool Cat
0: mtshepos
3: ya ke motho di soul na R&B ya ne ke le kwa navale ke di otla kwana
0: ege
3: go tla nthosa ding manyeke ntote monate dabe ka opola MOTHO ntate phela ne sothwa
0: motho mama retsar tsebe sealemoeng radio ngeo le nya Mr.
4: Tsona re tsholo tsona le tsola ga mora ga hastembeji ga ga simole ntate a masola bi kina ntate ke la ga matha ga di reking ga mang ka San Michael ha ga simole mo ntate ga ga tsha mi sa mo ntate ba mo ntate ntate aba ya hlabolo wa ntate ka nnete e sa ye ba le na re tsholo e sa ye
0: ntate ha re le boetle morenaka
5: ntate
0: ari
5: Hello, hello, mntane nkosi uphelile.
0: Amonathi.
5: Ngihlele nawe emaXhoseni 806. Amen.
0: Jalo fela.
6: Dumela aptitulo.
0: Hello.
6: Bua le Khalemo le feka mona ka go report aptitulo mafelo a ka be ke nale hantle mara ke ne re patangwetse mmoho le namane tuma ho le pagaisi ka tokologo. So ka nnete ke le wela fela batho ba ileng ba re tshetsa. Sebetse o tsamaile hantle aptitulo e ka moya wa hae o ka gobela ka kgotso ke a leba aptitulo
0: ke lebile tsengwane sole tshedise hemane
7: dumela ntate tsholo
0: ntate waka
7: ke umametse 806 DSTV channel mafelo a kabe ke a lena le mannate a e sale ntse ke itshebeletsa hae mona jarete mona ntse ke kolomaka ngwana mme ke masita le sanda wana ka tswakwa mmakong ke ratango
0: ntate ke lebile a holohle
5: ntate tsholo kgotso ke phetse o phetse sabata tshedisi bonya ke vessels prom mafelo a beke a bile hantle ha holo jang mo re ne re boloka tati ri blomo jalo ka ge tseba o re ka nnete o le motho go lokela go re bolokane mme he ke be mafelo a beke a bile ndwalo mme ho bodiko ka seriti ba blomo sidise anke hona modimo ke eo ke a leboa nete tsholo thank you
0: sabata teddy se re lebile morena kahle mafelo a ka a beke a bile monate ke ne ke le lenyalong re smith ke nyadisa motswala wa ka yena ke nna puleng motsi kwakwa ha mafose he o jwang ha mafose mo egete sekgale ya mafose banna re ne re reka ntho e re itlotsang ka yena ka ha mafose ka mono bana ge sa tla re gola banna ha mafose mono go ya jwang
8: ate tsholo hante ntlo ga hatella ntate ska re ruta ona re reng re ska ga reng
0: e u tshojwalo ntate o itlisa jwalo re ma hatella wa itlisa ke ka mogwa e
6: bona nna dumela ntate tsholo
0: dumela mme
6: a e mafelo a ka be ke a bile monate he empa he ka moqebelo ne re pata mme e mong ka mona ka ho phausu wa halila pala hata masane le mangwe jane ka nnete e bile fela tsona ditaba tse bileng ha mafelong a beke ntate tsholo ke a iteboela mme mamoloi ka mona ka dipenaleng hop house ntate tanki
0: mme wa ka ke lebile agolotlhe metsotso ke lesome le metso mekae tsholo e robedi pele re fitlha goreng ya boraro ha re bone mona gore na motho o reng mona o ne o se o ngotse ngwane eso kapa o ngwale gape botšha banna ena siona ntate o batla bua ka bafana re fetile tle bafana e tswile ke ka go kileng ka tlhaka kala ka yone re ketle ka mona
9: hello nete tsholo
0: hello
9: nete bo mtlhadi ka mana ka diploof zone 4 ha ke re so tlhotlhotse hata jae
0: me
9: maopane
0: e
9: ka mo kgwela na ri de boho
0: mhm
9: ka go tan maopane ga a fetela krekeng
0: ke na o setse fela o mphe fela gona ne le otla lengolo lefeng mme wa ka re ke tle ka mona gape a tlile ka mane ka megaleng ke na le bothata ga ke bone ntho e panyapanya ka mona re nne ke dule mone
10: hashtag dikalaneng dumela ntate tsholo
0: setete
10: se bafa mafatha ka melodin virginia ke ditsela ya kula 89.4 mafelo a ka bekena le monate a le monate ago sethate se batlhe makgetha o dutsile wane go fitlhelela till the last hour dikhubo ke 89.4 tanki
0: a ke lebowe ngwana e sotlhe e re ke tle ka mona lesedi
11: kgotso ntate tsholo mafelo a beke ya monate a go na le senokonoko e ne le beke ya senokonoko fela ena ntate danko
0: o gotse jalo go dimme senokonoko bothata ba gago ke bone dumelatlhe ntate tsholo mafelo a ka beke a bile monate ke ne ke le busy ke etsa washini ke nna masabata malefane ka kanana gola okny ao banna o bataje kapa ona o tla ka motšhini gola ona o tla ka motšhini o tlhatswa mane ele re ke tle ka mona ke utlwe e mong ka mana re ke utlwe ka mona e be tla lela gantle bana ke bone lefatshe
12: kgotso ntate tsholo le ka ntate tsholo
0: ngwaneso
12: e nna mafelo a ka beke a na se monate man sadi ke dutse le makhelwane wa ka ke le ka ga maki emetse mane o ile e ke ntse gatse jono ha o le motho tsantsa shebe
0: e ya se
12: makelo a ne sa le di dutse le maki
0: ke ntse gapse bana o fole fela hle o fole hle maisane e ke bile le abile monnati ha holo re dutse lapeng le metswalle ya ka re ithabisa le bona ke tina mojapelo ka mona ka Ventersburg mama habane re le bohle ngwana morena ka ha re utlo rena e mangwe bile di feng he e ar ke rutlo re ka mona ntho di bile jwa ha re utlwe ka mana ya yema jwale ha itsa mai
13: khotso khotso abti solo
0: allo papa
13: o randa di
0: lukire
13: ma felo ka be ke ntate na ke a bona ga letho o bona sa ke lutu matsebetsu ke sebetsa ka thata ntate
0: ege
13: go mametso 8.9 ke le ka mona ka Carlton Bill ku sasa le tumain ke ga o le busetsa gauta ntate
0: Ntate waka ke lebile ha holo hle re ke bona e mong ke yona o ngotse ditaba ka kwano re utlo rena o reng mafelo a ka beke a na le monate maobane ke ne ke ile kerekeng ho tlotlisa morena ke a leboga ke nna ntate tisetso tekete mayaten mapolasing yela motlhomphe waka ha ke utlwe mong o reng a dumela hle mafelo a ka beke a e ntse jwang o ntho di tsamaile hantle ke ne ke dutse ke phomotse le ditlogolo le ditlogolwana ke mme Malebitsa a o mme Malebitsa ha re lebohle ke saletswe ke tse pedi tsena tsa di-voice note e re ke bona na ha ke otle ka pelenyana ke tsebo ya pineng otle ka pelenyana fela ke tsebo ya pineng ya pele ke
14: ntse re iphelela hle mafela be ke yabile monate ke monate gona ba di 25 le gona ba le ntse le mafelo ga e sofile ga sa phomotse ke ntate nkuja ka kaiseten e bana tsatsi le monatate tsholo
0: tlatiki morenaka tlisatiki tle tlisatiki
15: tate tsholo dumela alemole bohentumeng ka tumo le parisi mafelo a beke ka moqabelo ke ne ke tsapane kuku kerekeng maabane ka ya kerekeng ke a lebo ntate tsholo
0: motho a dipanekuk panekuk dumela tlemong a phofo ke omametse ka lekhubu la 89.9 ke le ka botshabelo west ke nna Thabo Mokula mafelo a ka a beke a na le bonnate re dutse le metswalle ya ka re besitse nama ga monnate aholo le maobane fela jwalo banna ja nama le a re tima mono lona ke le bone are le a nama ena o tlwa moqela le sonta Thabo o mokola kapa o mokola nna la mokola ma ye tibos ka bona ka botshabelo west ena pina ke ambongene ngema woah

0: izinto zaguquka tata. Well, akunanto esineyenza kuba uthathe izigqibo zokuthi uyahamba masimkhululeni, kodwa yena hayi, mna ndiyamncoma tata. Bonke nesikwati nabafana negoalkeeper, hayi, ananxaki tata. Amen emaXhoseni.
1: Ntathekele buile a golo ore badule ba ntse ba le jalo Hugo Bruce ya ka dule hle a se ka ba tsamaya le buile le dibapadi ka ofela re ko utlwe monki
2: ela mongaphofu madume mongaphofu
1: dade
2: le sedi ma entering ona
1: e dade
2: ya pinki slavete ka mane na a kopelwa ka bosoko ntate bosoko e bosoko e bosoko monghadi coach a gona monghadi Hugo Bruce ona di di baba di tsadi kgetsa di kgetile ke ya di kgetile manga ba tsa sebedisa ba pa se ka sebele bele le tabelo ske tse mo bana sebedisa that le tactics ya ha ya na ba pala ye nna ke se sa tlhawe ka ba pa isa di metse se le tse tharo ka gampa I call yo
1: ntate o ebe ile jwala ha re utlwe re nae mong yena hore
3: ntate tsulo nna ke go tsofetse
1: e ya na
3: go tsofetse ha o lo ba petse ba shenyana ho tswa qalong ho tlhella maobana
1: e
3: go tsofetse haholo empa nna ntho e ne ke lakatsa go e bona e tsala
1: empa
3: kore ntate Denijane a ba sa sala khuša ga morago a santse a theowa setulo le yena go ko beiwe batho bane neng bana ba bapala ka di-90s e bona ba tshwara mono bafana bafane mono
1: ntate
3: ke yona ntho e ke e kopang ke lakatsang go e bona e tsala ke a leboa ntate tsholo ke magwana mona botshabe
1: o tsuwe ntate o na le molao mane sa feng wa gore o keke wa ba presidente o sa ka o sa sebeletsa makala bo di-regine jwalo ke molao o jwalo fela he ke maikutlo gao ntate ke ya leboa
4: ntate tsholo nkgono se ka utuza strone monatlhe
1: nkgono
4: ai chehe ke bohloko gagolo e sale ke le tathojane ke shebelela squad how ba shape 90 ka 90 minutes ka ofela ire fela ha se ba fua extra time ya 5 be go hona re shapuang go ri kine ke lla ha ke so utlwe bohloko ha kalo fela ke mara so fela ke di abane ke ya leboa thank you ba
1: nkhono ke ya leboa hle e monki
5: ah dumela ntate tsholo
1: ntate
5: gwala mkete mfokeng ka mona ka ba tone
1: kira
5: ba petse ba shimane lampa fela ga sokile lona le tsao no la re fetele mona o tsela shimela metse tseletseng bona ba petse sella seyo
1: eh
5: ba petse mo kwetli su sebeditse a holo o mo kwetli su sebeditse ntate tsholo ke a lebo
1: ntate ke a lebo
6: Gotso ntate tsholo
1: ntate
6: nna ke lla ka goalkeeper ka o bapalela dibolo morago a ntsha phasa bolo e kgutlela morago jalo khuša ka yena a tsamaye ga tsamaye qetile ae tima ga tsamaye ke llafe a ka bolo tsena tsa bona ntse bapalwa backline ntse iswa morago pele morago pele mono morago fela moo e ntse bapalela morago ke yona fela ntho enentenee ntate e sampe gotso bona ba bapetse chea ba bapetse ga se tse ngate tselo di fitlile mono le o jueng ba jua ka di-one fela two tse ngata di shapiwe mo ma-four five ba bapetse
1: ntate ore ba bapetse
7: a dumela ntate tsholo a ba bapetse maga bafana e ba bapetse ka thata bashimane bano maga fela ba hlotse ona jwale ae maga ba lekile
1: Yeah,
7: a ntateno ga a tsamaya go a tsamaya a itsamaele ka kgotso ke nkgono masabata ka le ga tswana
1: nkgono masabata Hugo Bruce ke mokwetlisi wa pele wa bafana-bafana wa go qeta dilemo tse tlhano e le mokwetlisi wa go nka nako e telele a kwetlisa bafana-bafana
8: ntate mogolwane wa ka ae kwane e nna ke a kgotsofala ka bafana-bafana ga ba tshwara bolo ba isa morago ga ba tshwara bolo ba isa morago ao mogana modimo letsai lo tlhasela jwane le ntse le kgutela morago o keteletse ba kenya moshanyana ke nolang ba reng ke David ba nna ngwane o ba nna re ferekanyana go qetela ya ba re ferekane re la file motho moretsetso goga stand ka so so ka bona ka fatela bana we
1: e lo a mo captain e bile o nantsa sa bapale ne le papadi ya o qala nantsa na le eng eng kae ka
8: ntatsulo khotsa mana marena
1: dale
8: le sono le mona la ki e tatwanya ka lo ka sebini
1: e ga eng
8: ntatsulo
1: mm
8: ai nete sala ba go kwa bua ke ke tsa ke sa gole le hona jwale
1: ei
8: bohloko ba o jwa di last minute ding ai ntatsulo ga ba pitse ka minute mang I am a Pizagamine. I have a total coach in the Solomon. I thought our coach. What, yeah, Madame Tino, idea of Fetula Diva party.
1: Madame Tino,
8: I get seven. Tibo so far, I didn't come with Sandra or idea on Catalito, Malaysia, or Yoshi. I think that Solomon, I am now.
1: Madame Tino.
8: Ka tsholo ma tsone lo ba fana ba fana a ima re bo hlokonde tso Solomon a re bo hlokonde tai kwa tlwa ma ka re bo hloko
1: e ba tali buwe e le file nako buang he bua
4: tso tsholo wa tsana nna ke bona ba ba petse shimba shimane
1: e yame
4: ba ba petse le ha fela ba hlotswe ke nthaka sheno mara he ba ba petse bona ke sehlopa se matla
1: e yame
4: le mokwetlisi ka nnete e hana dule ntate tsholo ke pule mo sechotswa ma force
1: ha ma force e re kutle ka mona dumela hle
9: ntate tsholo
1: ntate we
9: ha o ntate tsholo pelo ka e bohloko
1: eh
9: ntate tsholo ha se ma o bana ona le monna ile nga bua lo wena mesong tse ko mametse tse ke makhufe ka madigetla
1: e ya makhufe
9: are ntate tsholo ke re ba fana e tlo jwa o ntse mo opole
1: ntate
9: Ke ntse mo hopola mona fandaga ke tlhapetse ka ikela ke re ke lo shebella ke na skipper sa bafana bafana I was so surprised o bona ite 75 years makhusa re bana ena re jowe
1: ndate
9: dilutsi ndake solo ke dilutsi le sesho ke paki ya ka kieng
1: dibe di sesho mo
9: le nna go ratile ntate wa ka wa tsa go gatela mela ntate tsholo
1: ke o mametse
9: ntate tsholo nna ke go ba lo sompe mantso a si kokotlela
1: go dimme ga le
9: a le mo wa ne ne ko mametse ma ke a ke tipa ba ne ne ke kula
1: o ntate
9: a ke go ba le ntate tsholo sa utlwa mantso a o qetela a si kokotlela a o tsa mai o no khalemela ntate madodo a ska re o tswa ka madigetla e go madigetla
1: ndade
9: tsang ntate tsholo
1: ke le bile hle mohlomphe wa ka ke tsebeletse ya lesedi re kutle motho e mong hape ke
4: nwa ntate tsholo
1: mme
4: a a papa di a mabane ene fita ya ene e fitileng e tsepeditse
1: e ya mme
4: mabane ba bapetse ka nnete ba bapetse nna ntwe ke sa ratanya bona ke go ba dule ba ntse ba fa keeper di bola ba bapalla mona ba bapalla ka coach hobane Canada yona ha nka bola fela e ya pele bona ha tlo bola mona tlame ba ne ba bapalisa bolo ho keeper ai ke nna ntse e ke bona ka e re bola ile yeo mare fela he che mo tsa di bile motsotso wa qetela wa kene ke mo kene na go nyelo ya extra time ke a leboga ke madino ka botshabelo
1: Madineo ke lebile ha holo hle mme wa ka ha ba ne ba ile ba tsamaya le Brandon Peterson a ka ba thibile bolo eno e ileng e bantsitse tsho ywa ha ithalo so rena ke mang gore ba sile Brandon Peterson mo ha ithalo sa harutle
10: ba ba ditse
11: ba ah ndade tsulo
1: ndade
11: o fikela go mo bo ba long ho bona ndade ha o nolo
1: eh
11: lo thata ba se medise ka thata ba nna bana ka ne tamo leng bo pitse ha ho ho le tsanya
1: e yanda
11: ke dadi mbidu bini dopo
1: ndato wa ka ke le bile hle mohlomphe wa ka e monki
12: khotso khotso khotso julo khotso ndate
1: ndare
12: bua ndate nge yana ka mona ka kantone fri ka mona ka sebanye ndate
1: e ndate
12: a tshi ndate ba ba pitse ba shenyana ndate ba ba pitse la ba juwe ndate ba ba pitse a tshi papadi ya bona ene le ntlhaolo ntate ne ba kgothatsa a re leboe ntate
1: ntate wa ka ke a leboa tle
12: motho wa batho
1: ubela tle
12: nto kgolo ka ga lekopo
1: oona
12: keme studiosonfive extension information a ka tsamaya ka 352
1: a go utlwa
12: fela ba sa tlhasele thome tlhasele
1: Ke a utlwisisa o etsalang mona, ke a utlwisisa o etsalang mona mo mamedi. Ke a utlwisisa, o na le ntho e keneng mona ka phoso. Na ntho e keneng ka phoso mona, e re ke etse tjena, e re ke etse tjena. O ntshwarele hle ka taba eno, e re ke etse tjena, ke na taba.
13: Ah, ntate Zulu, ntate Zulu, ke kabelo la pakane ya ka moka Katlehong.
1: KB!
13: Ata kuyo zara ntate Zulu, mutu nwana coach e leng Hugo Brooks. O entse diphetho tse tse etseng sense ka ho bola Mofokeng. O tla bona ntho e etsang ka ho bola Mofokeng. While Mofokeng was still good into the ground, di bola ne di sa fihle wena. Problem ene le eno no a fitla kenya Mbatha, o kenya Mbatha jwang? Okay, fine. Mbatha o no ka mokenya wa bolaya Mokwena, because Mokwena o na se sharp ka ground, o na ka jisa sithola na le sharp. So motho hai ke bula kwa di coach ndate ndare ndare tsholo, because una le players ngata ka mo bo wena bo sebelebele le bo Moremo tlame be gale bakeni ba ntsha bo Maseko, because Maseko na ka jisa.
1: Ndate ke utlwe taba tsa hao
14: kgotso ndate tsholo kgotso ndate ae ba bapetse haholo ka nnete la re kete bosibu ga ba le didi ga mamametse empa ka nnete he ga maqeba a ka ya robala bosibu na masa e ntse ya pelele morago mane thelebi e ngwatha ka pelele ka morago a khushe ena ka nnete ga tsamaye handle ya tsholo ke ndate nkusa e baletsa tsimo na temotswagae
1: ndate wa ka ke lebile haholo hle ke a lebohle bemba fem. Eno aquí Ringo Matingos. Ekuseni. Mantabeki. Dikalane. Demonga pufu. Hola. Hola.

0: ayanda jia the sun imehlano kamara ho ra ya bone ke bo mamba tsolanga jeno re tsosa bo mang hle mo mamedi wena tshebeletso e kholo ya le sedi FM ke mollelwa le nana o kila ditheo di kalaneng o rutsile manga phofotsholo le oka oke e na bashana ba mpiza Mr. Look alike re her pote ka mona re ke rutle ke ka le hantle metsotsong ene mehlano botsekeng ka mora hora ya bone kwana mo ditaba tsa ka dibukellane ngwana teng ke ka la mo uno motho ke yena hle mnga
1: dumela ntate tsholo
0: dumela hle
1: go kopa utswa le ba aisana ba naba ka ba latela le la palanta te kiesi
0: ba bitse ka mabidi
1: a tupa molatudi
0: ba bitse ka mabidi
1: ke ketelle ka skin sa ka mani botha vile yena ke nani cheva ba tsoa ke rata mari a mosolo tsa le mona fiyons kaone
0: Hello, Nani. Who's one come on, Nani?
2: Good morning,
0: Tatasolo.
2: Good morning.
1: Mela ha tle ke tsosa bana ba latelang ke tsosa bana ba Yesu mokwena matumane mokwena skwati le mokwena noi ke ra batso ba patsime ba tsosa ke pontsho mokwena ka mokapetsa le tsatsi le mote ke tsolo
0: ke a le bohle mmelo yena fela jolo patsime ka mo
1: tsolo ho seng hona ke rata ho tsosa batho bana ba latelang ke tsosa a tsoa ka ke malarongwa maneo dipholo ka mane ka Mountain View ke khutlele ka rona ha lesotho ke tsose motswala wa ka ke mama kwa tsa molakeng ke tsose malume wa ka ke matankiso thekela batho bana ba tsose ke mema lebitsa ka mo Western area somo
0: mema lebitsa ke lebule a lo hle dumela ntate tsholo ke tsosa bana ba latelanga Thembingo Sivela le Mandilake Vela P ke keteleka lungiswa Vela P bona baka section F botsabelo batsoswa ke Thabo Mokula e oka botsabelo West high ke tlokolane har le bohle ngwana morenaka re renke motho monga feme ke yona har utlwe monga feme
3: go tsonta tetsholo ke mmfula mazibuko ka mona ka petsana gitsi ke go patsa sa batho ba ga go balatelang so sa mama ha di mulo ka go start ka so sa til fa so mulo ka petsana gitsi ke qetela ka pontsho mo kwena ka petsana gitsi ke ga batho ba thotsa sa kuno mmfula mazibuko ka mona ka petsana ke a le bona tetsholo
0: ha ba tswe ba to make le wile ha holo hle motho ke yona mohaleng a dumela hle mo nga feme
4: dumela mo nga phufu
0: o bua hle
4: ya sa kitse ka ntse ga tsala
0: ha mona tindate
4: tate re ke tswe le ntate papa se ka ngwenya ka mona ka botsalelo ke ka mona ka Mandela Park ke tlo tsa ntate mokwena mona ka o dimaka ka mona ke re tshile ba Yesu ke tlo phamisa matsa ka mola mme mangwenya ke pitane ke re tshile ke a lebuwa ke ngwenya wa Sanda wana Mandela Park thank you mga phufu
0: ngwenya wa Sanda wana dumela hle
5: adizulo
0: ntate kwala ga dio ngwana O shapu.
5: Ndadu dadu waga.
0: O shapu bandale.
5: Tangi muthemo huru.
0: Ndadehle.
5: Eh ndadu tsirema yiki ka mona ka city genie exercise ndadu. Ne jere ke mathele mane mogafu ngwa yuele mane ke ba sireti ka ofela ndadu ya ba tuwe ba phati.
0: Mamela. Ha go kopela batho ka ofela go kopela batho ka mabitso a bona.
5: Ntshwarele ndadu waga. Re ke te jere ndadele mphane ka mona ka yuele.
0: Eke.
5: Ke ndadele kwa. Ke jebo la modemo ho le ke ntate mangane mo na ntate mo kwena ke jebo ke modemo lu
0: ntate
5: ke jebo la ntate wa
0: ma heri dumela
5: ntate tsholo le ga
0: ke a pela mhlomphe wena
5: ha monna ke se e wa tsha ga monna ke ga nete e di tswa ka la ni ke spoko ka jwa ni ka na le di ka mona
0: ngwanaka
5: e wa mpitsa monna tu man
0: ngwanes
5: e re ke nge gere mo rena ra ntima ka chimpane ka mona hleya a ka tsuwe ke re squee ka matatiela tso wa squee ke tsetela ka ntate tshepo ka nale di ka mona ka o tsoga tso di khutlela ho wena studio 4 blong fontaine ntate tsuwe
0: ke le bile hle mohlomphe wa ka le sedi dumela hle
6: Gotende ka ntate tsholo.
2: A monate me.
6: A monate. Ya nke ke ka mane ka botshabelo ke re pule magele a tswe. Ke ka mane ka Lady Brand ke re me mali thula mphatseng a tswe. Ke ketele ka mme mogolo Solomon. Ke re ha batswe ba kopela ke me mamolo e ka mona ka dipilaneng ho pause. Ntate tsholo ke itebohetsa ke re.
2: Mo dipilaneng o medal kopo ho hle mon.
6: Ke koya medal kopo ka sheno.
2: Ke a lewa me.
6: Thank
2: you, Tatuak. Kiyo taba, kajeno. Dumela, se?
7: Kote, tete, solo.
2: Lekai na?
7: Lekai, tete, solo.
2: Rente, ngwane, solekai.
7: Remona, sivuke. Eri, kia, kamaneka, elebrono, kito, sejo, nagale, kia, hatu, apatime, kia, hauta, mabusole, na hatu, apatime. Kiyo, stui, kama, tatia. Thank you, tete, solo, kia, siri, kia, sivuke.
2: Thank you, siri. Mabedi, dumela?
8: Ilo, nate, solo, lekai.
2: Rente, ngwane, solekai, se?
8: I don't know.
9: Hamo na di ke ke kopa tsa sister Slevano wa Maranta clinic ke re batla tsela mo fukeng ka kwa tebeleng ke qetelle ka ndati sisko le gao ke itebola go tsholo
2: ngwane so le sedi
7: dumela ntate tsholo
2: le kae na
7: re ten le kae
2: hamo
7: na di ntate tsholo hle go khurisa nkgono hle ke nkgono mantsa ke manka ntuba ke go khone mantsa ke mang ka ntuba hola o bone dilomo tse dintseng a tangata o diswa ke mapatata ke tsoselo mme nini ka mona ka dinweng ke tele ka ntate mahlatsi ke ga batsoe thank you ntate tsholo
2: ngkhono
7: mapatata
2: e ya mapatata ngkhono o dula ka yena
7: Nkgono dila ona dinweng mona ke mohaisane wa ka ntate tsholo.
2: A kopote mono mosuno ore ena ke ya ntate tsholo mwa.
7: Ke tletsa jalo ratelaka.
2: A monate wa mapatata.
7: Thank you ntate tsholo.
2: Mapatata dumela hle.
10: Ntate tsholo.
2: Ho jwa.
10: O hantle ngwaneso.
2: Monate o jwa.
10: A mo shebe ntate papa molusi a kwa tsela.
2: Ege.
10: Kitso sa ba tsena ba batle ba bra bra mo lo kama ka jini tsene ke tsi fiera ba be di ke passe ka la se bona ke mahau kitso lo ke wa tata thank you tsho
2: na go rata ke a hlanya
10: a le nna ala
2: ala ala dumela hle
11: ga tuma a tsholo le kae
2: le letho
11: le kae le kae tsholo
2: go sapujwa
11: a le tsholo a ke tsho khalte ma ho ke tsose ntata mamelo le tshepang ka mane ka ntho ka kwakwa ke qetelele ka sekolanyana ka mane ka ntho a ke sa tsibana ka tlokle ya le watle ntate ya le watle absolu ke ke ne tsalibelle
2: kalandane ka mone
11: kalandane ke makabelo ka belko
2: makabelo
11: Thank you, Papa.
2: Ke makabelo o ka bile ko mo machabeng. Motho ke yena hle ke monga feme ha rutlo rena hore monga feme dumela.
3: Khotseng tete tsholo ha nge ke tsuse bomme bana ba bararo ba latela ke mahaisano wa ka Usman Titiran team ka mona ka di U. Ke tsuse mme Melitano ne ka di W. Ke qetelle ka tsosa o simpumi ka di V. Mpumi Hlathi ba tsosa ke Malfa Mosole ka mona ka botshabelo di U ke a le bontate.
2: Malfa Mosole ke kopela Samson motsitsi tsholo ya Samson motsitsi mahlonono a letsatsi le ha ile tswalo hle wa hola ka jeno nna ke a upa mtembu ke ka mafahlaneng hola tueleng hola hle ka mono wena motsitsi Samson motsitsi ke tsosa me morakane moloi le Maria Mofokeng le ausi Rebecca Nkomo ka sa Sol Amelia e bakopela ke ausi Mbale Mokwena o ka mama Fubedu ha re lebohle ngwana Mbale hello Mbale e monkio na hle ke tsosa ntate di khang le kwala ka kutlwanong ntate tshidiso le kwala o ka Rights Park welcome ntate Dedi Nyelele o ka kutlwanong ba tsosa ke molefi lekwala ke ka phameng ka mona ka Bellefontaine ha re lebohe hle ha re lebohe hle ha re lebohe hle re go tle tle pele ke tswa ke mantsolo ke tswa ha isa le ke qala ka 5 past ile ke kora past bana 10 minutes o tsena ke Keith Washington. Are you still in love with me? Ke o botsa hle mama di be ontsong thatana. O ntse o thatana. Ka pa o so rata emo. Na ha ke o rata ke a hla. Se ke chulo.

0: Say you will. Mabedi Mitsosuke, Mashimi, Mabedi Mitsosuke, Raro, Kamrao, Rabone, TGTSA. Rentse re tso sabatho bana hle mabele re utlwe lo rena ke bafeng ba tswalang ka tsheno hle ba tswetseng ka tsheno ke tso sabana ba latelanga machiro wa le khosi ka le ratswana ke tso se morena ranthe ba ka Kimberley ke tatelle ka mo le boheng tumenga ka tumahole ke re ba tso hle ba tso swa ke masita wa le sanda wana ka qwaqwa makonga ha ka tae pshatla ka dango mula ka dango dango re ke balena ke tso sa bona ba latelang hle madipo sekoloto o tsi jwa ngwana e o kopantse di nthlaka mona ntate ke bona kapa wena mme ke bona hape le mathabo o mahlabating ka lesotho ke nna di yau moche mogeleng dia o mogeleng e di kopantse ngwane so ke a tshepa ke ba di le hantle hle e bang ke ntse diphoso mona o tlo ntshwarele dumela hle ke tso sa bana ba latelang a lingiwe ka ponoro lindiwe mar mona ngo tse lingiwe mwanga a tumi u busitse le dikele di tladi ba tsoswa ke Emily Njamini o ka Njamini Ndenzi extension 11 ka ikageng ho la Potchefstroom re ke balengwe hape ke na hle ho hola motshana wa ka ke mamoeti mastompi thokolo o ka Davidton ke tsosa ntate motsamai dlamene Clarence Sitha Sechai Chechela o ka Fixback ya bua ntaba tsena ke tsietsi magalanyana o ka qwaqwa ke ya tshepa le yona eo ke badile hantle hle ngwana morenaka e che bang ke fosise hle o tlontshwarele o tlontshwarele o nkinele matsoho metsing butle skala data
1: ntate tsholo khotso khotso ntate tsholo ntate tsholo go nkeke ka mana ka Gauteng ka mana ke tso sentate bereng mbetla ke tle ka botshabelwa ka mona ka DW ke qetella ka malume wa ka ena ke malume tsietsi Joseph le foto ba tso swa ke motla le pule le foto ka bu foto tsa tsile mona de hona ntate tsholo
0: Ntate waka ke lebile ha holo hle mohlomphe waka ke lebile ka nnete yale itse a ke tsuba nne ntwe na e batla ile nyewe ke tsosa bana be suki e kuoso ka sa solbeke moki nkomo o hastro le dingane nkomo o ka meya tena batsoswa ke mantsadi nkomo o ka itin vile ka mona mantsari hallo mantsari ore mantsari ka 18 vile ka mo eish e be ke nyana ke tla mana mo

0: ntse ke re ga ke tloe ene one ntse ke sokosokola gore ke tle
1: ke mang a prof o jwa mo o jwa mo o go ye ke batsoa mo ke tsoa abal phakwa mo shanya na chongo ke re chongos ke re tsoa tsoa mana tsoa
0: chongos
1: ke tsoa
0: chongos
1: lazi ngoinya malazo ke re tsoa mana tsoa ke tele ga tele ke sthola mo shana matlwantwa stays re tsoa ke re tsoa mana tsoa wa tsoa ke dinga mila sa so ba
0: wa tsoa ampia ga ga Kina Lindela Mafaso waka phoko section e katlehonga ke tsosa fani mafaso khotso mafaso le tankiso mafaso badula 353 musigidi section katlehonga batsoswa ke Lindela ke ngwana mafaso ngwana mafaso ndate tsosa batho a go hlokujwa mana ke tsosa nkhono mathabiso mofokeng o tseseng kwaqwa motsala thabo ya go lona re motswala na re motswala thabo mofokeng o botavile ke qetelle ka ntate mo eketse mashia o ka qwaqwa batsoswa ke o stoki mofokeng o ka botsabelo ha ba phatsime ka nnete phatsimang Akena sabata tedisi monyakeng vessels brono ke tsosa me tumenga ka parisi ke tsose ntate mrubiribi ka kutwana ngo didal stress ke katelle ka me Macy tedisi o Macy tedisi a tsule sin tedisi Macy tedisi monyakeng ke mewaka a tsuwe a phatsime ke ya leboha ndetsholo o mewa ha ke Macy tedisi bana me wa sabata thedi se mshana wa etatsenye se pelpatswa pesa ga black and white yeah black and white butla pele ke etse tsena motho ke yena dumela hle monga feme
2: gore ntse ntse tsholo le kae
0: re phetse mele kae
2: re di monga phofu ntse tsholo se bua neng khono nompi mkwena mona Kronstadt di no he a gore ke tso seng khono mantsuba wa hola o pila ka mona dinweng ke tsoa hle tsoa mantswa ke o hole o bone tsedintsengata ke gotse ke re waiti waiti ho mabinda ke re ka khona mogathala o mongata wa go tla ka Stenbeke ke tso se le mapatata ke makhele mane betleme ke tso se ba mpopi mokwena ke tso ngwana nang khono ka le bo hanta tsholo a ke o mong a fore ja ga ba ga go ba etsang ka tsholo a o mong a popo ka le khono a sa bui le wena
0: a che le wena a che
2: a o le wena a o e tsholo
0: a che le wena
2: Yo mga pufu.
0: Kuwai.
2: Kuwai, shagato.
0: Sebele tsokele se di mabedi tumela hle.
3: He la monyisi mwana o tswile.
0: Ho ya pu wa mpapa.
3: Ke bona tse mwana go re ke batose ma. Ke tsosa kai kai ka mana ka Carltonville. Ke tsosa pule mabela ka mona ka botshabelo. Ke qetelle go le ka tsosa mandla kele. Mo bona batsoswa ke fusi mafakisa ka Boston. Thank you monyisi mwana.
0: O Boston o ka ngwana ka.
3: Ke R section. R-Sexy. E Abtsulo.
0: Shoda.
3: E Tadaso.
0: Kamara mona he mo mamedi wena tsebeletso re tla sheba tswandi hwai. Kia mona ka Sierra hole sedia fema swing. Atio love. Achelwena. Ache

0: Body on me, Richard Ora, on Ale Chris Brown, le shame le bitsiro bedi re ho ringa bohlano ska le bala hletla re ha metso tsile mihlano pele ho ra ya bohlano re tla fumana mafube hle thapela o seng re ke rutlo rena re ikokotela kae re tla pele ha ke tleketse tsena ka pele nyana mabedu bana na ko le yona sentswe re ka kwano e ke tsipa tsipe fela hanyane hle hanyane
1: mo profu jo amo jo amo
0: ile hulukile
1: go ke ba tsosa mo ke tsosa abal phakwa mo shanya na chongo ke re chongos ke re tswa tswa mana tswa
0: chongos
1: ke tsosa lazi
0: ya
1: ngoinya malazo ke re tswa mana tswa
0: malazo
1: etela ka tele ke sithola mo shana matlwantwa stays re tswa ke re tswa mana tswa ba tsosa ke dinga mila sa so baka
0: ba zwile ba tseba ka nete go
2: imela ndase tshulo
0: mme
2: Isa sile na ke tsosa thabo mthiswa o ka kona ka Rustenburge. Ke ra tswa phatsi mentate. Ke re mja le fatsa batsane o di ntogontogong kwa na ntate ha bo ke hene mane. Ke tella ka sona lo mthiswa ka mona ka Kronstadt ke re tswang. Ana kwa msebetsi ke jine ta tsa batsane ntate ka mona ka moke. Ke a le bona ntate tsho.
0: Me ke le bile ha holo hle e na kwa ntshwere jwa le na kwa ntshwere ma mili re ke etse tsena ke bona rena ke etsa jwa.
3: Tate tsholo
0: fa
3: tsonta twaka
0: halau
3: o bua le mema ka malo finger ka tswalo ke mosilantsa mgese mona Welkom o ke kopa o tsa mtswala wa ka mane kwa kwa magakonye na kinda ba makate o tsa maisa baeti mane sitsing kwa kwa ke gatso ya bua le yona ke tsose me wa haiga gadiwa ka ke mali sitsi makate lape mona ke mathabedi mgeseng e sa le ba le mogaka ka le momfela na ke ka malo finger ke gatso tanko
0: Ke kamoela ke ngwana finga ke ngwana finga dumela hle
4: Ba ditshwa ga
0: Ke a phela ntate wena
4: Ai ka mahu a modimo ha nyana nyana ntate tsho
0: Tlole bona ntate ke a leboa
4: A gore ke mathema no la sambela man so so ntate di shopoting ka mono ke re mo di fisantsi e ka go kwa tsike mane ke re DK ka mona ka krosa ntate tsho la fela so le thata matsatsi nyana ntwa ka ya pareti ke fifi
0: Ndade?
4: Ntwaka ya pareti ke lefifi, ntate tsholo.
0: La yeng lefifi, ntate?
4: Moradi ya ka o tsheletse ka khumbi.
0: Hai bo, ntate. Kae jwale?
4: Mapela Kronstadt na.
0: Neng jwale?
4: E tsa kgwedi jwale, ntate tsholo, mara e setla utlwa re emetse dintho di gutlwe re utlwe re pata jwang.
0: Ntate wa ka, okay hle, ntate. Tsidise a hle morenaka.
4: Pere mohumane, ntate tsholo.
0: Ntate wa ka.
4: Ha, morena.
0: Wena bophelo bo lokile, o ile a fola.
4: Ai khona ke tse tshole se bile tlhoka matla ke ba hona jwale.
0: Ao bana.
4: Ke dula ke le le themo.
0: Ao bana, da dira moma.
4: Da dule.
0: Ke tsa bophe.
4: Wa hana nda ke tshole ke dula ke le dikobo mo.
0: E ya hlendate.
4: Wa hana ya mtsa bua ka.
0: Ndate, ndate, ndate.
4: E yamre.
0: Ke a le wa hlendate. Mabe di dumela.
5: Khotso khotso khotso utsulo.
0: Ndate waka.
5: Gore ke ba tsose ke re madoda ka mane ka mari khitla ke be ke re sabata tedishi ka versus brown munyakeng ke re ntate bishop ka amelia sosolo ba tsoswa ke ntate se phaka the big fish wa ra se be eating back mona re smith ka musebiji sa tle mona ati utsho
0: wa ukatela dumela hle
5: ga botsolo lo kae
0: re teng le ka
5: ha ba tsho ba tun ite tsholo ke tso se ngono mosalantsa se bolai ngono masicha ba khauwe ke ketenne ka ngono queen to be la ba tsho ke steven yele le go tsombo tsebile ke a le bona tate tsholo
0: ke le bile a holo hle ke le bile ka nnete yena ke mzake mbuli ho le se fm god bless africa ya go ntetsetse mo hle ntate ra mohumane ya go ntetsetse ha ke ntsekeletsa pine na mo ya mzake mbuli God bless Africa. Re detile ga dikopo hle be ya mohala fatshe. Ke a leboga.

ngiyajabula wathi kuThimothi noma ngangingohlamba lazayo noma ngangingozingela amakholwa noma ngangingohluphayo kodwa ngahawukelwa ngathola umusa ngathethelelwa ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Obusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe

0: ke lebohile haholo abutsholo ke tshololokao ke lebohile haholo mamedi ntle le go senya nako ga re gore re tsewa ka difengo makumane o sengona
1: te re mathile le masepaleng le o di-councelara sa le re matha ga re tsebe ntho ba etsang ba ntse ba submita dipampiri ga re tsebe tsa eng
0: se gotlhile segutlwana sa rona sa o lekola mathata a gago sesuthi ga o file sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo se feletseng sa momamedi enwa wa makhumane le thuso e mofo o mo fumanetseng yona a thoo tse dingwe mekgatlho e mengata ya dipolotiki kwano lapeng aforika borwa ga e tshegetse boipelaetso bo reretsweng go emisa ditshebeletso tsi gosane bo kgatlhanong le melata e dulang aforika borwa ntle le molao aforika borwa lesotho le lona botlhe ba bametseng makhumane le le dinageng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke mmantshebua mofokeng ga re teane ka moraitaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re di balelwang ke tsietse mogaladi.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Sepolesa sa Freistata, re lwanne le sepolesa sa Freistata. Ho fumana tharollo dula ontsa mametse bekeng ena ke tlo fa tsona di felletse re reng ke maikutlo a hao ho tsemele mongwe batho ho marandang re puisana ho tsa social media 086 000 3084 le itse ke di bitsa ka pele 086 000 3084 086 000 3084 ha ke no khona ho nka di WhatsApp tsa ho ka jeno tla sa maemo ka nkano taolo yaka ke itse bafana bafana e khutlela lapeng Afrika Borwa ka mora ho hlola ke Canada papading tsa mantshano tsa mohopo lefatshe papadi bosiu. Pitso Mosimane o batla ho kwetlisa bafana bafana sa rometse CV ya hae. Paul O'Sullivan o lebeletse ho hlaha commissioning ya Madlanga. Sepolesa se tshwere melata e phela naeng ena e supileng e ritela jwala ntle le molao. Ntetsetse 086 000 3084 re reketse tlhokomediso ke ena pele keng ka maikutlo a hao.
2: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Ke nka maikutlo ha ho 086 000 3084 086 000 3084 ere ke bona hore na re na le mangwana mo haleng re na le ntate maphakisa o re letsetsa a le botshabelo go tsonda
3: Madume po ka o phetse
1: ka mo ha ntate ke ya lebo
3: I'm not ba fana fana ba re putse ba itsheletse ke country is very weak mapadi tsa rona poka distant fish ba ba tlo phasana ka nnete re le ma Afrika bo gore go betse bosigo go tlile botlhoko a thaya le na bitso Mosimane ga a nante bafana bafana e motlhotse nna ne ke batla Hugo Bruce a tswele pele ka mosebetsi ona o motla o etsang ja
1: dimotsoka what's Canada Canada re ne re itshuile ka mora gore e otle se seng sa ditlhopha ka dinthatse tsheletseng ka ofela fela papadi ya bona mabane ka re ke yona slopa se sentse se tshue se
3: ono sna ba
1: batho mono ha re le bua go lenda pa phakisa re mathele ogni ntate choma dumela ntate
4: ka tlhoka ke a phila ka mo ha ntate modimo kana go tsosa
1: ntate
4: hey ke le metse buka ke bafana bafana
1: ke bona
4: ho ha ka nnete ke le metse wa ke ba ntse go sa mo feko papadi ne se fedile ile na go ya referee ye na go ya referee se tlo
1: so
4: go ba ne ke a sala go lu ya ka kena kana go yo ho fedile ka ne di ano ke tutile poka hore ba simane ba ithutele ba ntse ba sa ba hola hore ha 90 minutes e fedile ha so re papa di fedile le fele kwa le ka thata le kwa le monya go ka thata le ska la le ka la panya fela a tsho fedile ka ne di ke le metsa ja go bana ka ne di phoka
1: ja le fela re ntse re ba amoela jalo ka ba ka ba hali o Rthambu
4: ha ho amana ke yo ntse ntse amana ga ne di ba teng ke di ke sa tsa
1: a re le bo ja te choma re fe ba bantse ba ka ke le bo hantate re ya cruise start ho me nompi mokoena dumela mme
5: go tsho nne le kae
1: re tle ka mme
5: ha amana ke he me mantsheu ai ntwene ya ntjo ya ya batho bana ba tswang ka ntle ao e ba ntse naha ya South Africa plus ya go wa lesule nahana ba tlo ritela majwala bana ba rona ba ntse ba fedile hakanakana ke di-drugs jale ba ritela majwala a siko molaong a tshe ha ba tsamaye batho bana tle bathong so e ha ba tsamaye tle mme mantsheu
1: a utlwaetse maikutlo gao menompi re le buile gagolo re furalela Kroonstad re le ba vale go ntate mphore go tsa ntate
6: phoka le ka ngwana mme
1: re tele ka ntate
6: re teng phoka bafana bafana ngwana mme re batlile re mara ga ona taba ngwana mme empa fela mahlonono bafana bafana ba lekile ngwana mme o gopole gore ne le nalane o kena o top 32 sa le ka mora dilemo tse ngata-ngata-ngata ntate ego bruce o sebedise ngwana mme gagolo empa fela e decision making le o shebelela game build up ele ya rona ya go kala dibolo tloa morago it was poor plan ya rona ya go tla o canada re tlile sentse re ba tshwile gore ba o tlile team engwe six noto and then ra tla re le defensive go ntsha mofokeng ngwana mme go batlile o re bolaile go bona o ka re wa thola wa checka batho ba ba re athikile setenaro ga re ntsha maseko le a ntsa le jwang mara o na ntsa a makuki batho ba bararo fa o fela go yena mo o na go rona re o na tshosa mara

0: bona hore ne re sena ntweno wena tsho ya hore re batla ho wina go lalela morao mo le o no bona ne re sena matla ha re kopa go ruwa one end ka the last minute a take eno ke yone ne bontsha hunger ke yone ne tlamehile re tletse ka yona lewabe 30 minutes e tlang mara gore gape gore ntate ebo borusa tsamaye o lekile ngwana mme a kere jale ke ntho ya lesheleshelelegae o ntsa tha lepheya lepheyale ga re tlhokeng ya Mr Pitso Mosimane o monate Pitso mara fela a ngwana mme ga re tswelele pele ka yena a qetelele lesheleshelae a tlwelele defensive o dlala ka three defensive middle filter re batla go kora re batla wa check ape makgopa a ka etsa gore o gopole Fosler Fosler ga a kena le ena o gopotsa makgopa
1: Go tswa go di chemical ke mo tsepo ba tswana ba ke nya di kwa na tswana le le mo ne wa ka ba ka ba tswa ba bula ile ba tswa ba ka e ka jwa la bona ba ntse ba bo rekisa ne wa ka ba tswa bana ba ke nya di kwa na tswana di le mo ne wa ka ba ka e ba tswa ba bula ile ba ba ke mo tswa fu o bana ke nana re jwa la bona ba bona go re go tswa go di chemical ke mo tsepo ba tswana ba ke nya di kwa na tswana ne ba tella tsa tswa Afrika ne wa ka ba re ke a le bo a re le bo he ntate mo bango re le be Vanderbilt ho ntate Sam kgotso ntate le ga mme wa ka re tla le ka ntate ra wait we man say wa nne ne ke ra e ka re ntse ja ka go tswa pattern thoteng a re o pitso mosimane ya khutle nna me ikutlo a ka enjoy jwa ba go p re lebe phomolong ho ntate Sakia dumela ntate
2: go tsoma mang
1: ntate
2: ke a amoele re ka le ka ha ke ne wa ka se
1: oh
2: le ke a amoele re ka le ka ha ke ha ke o tsoma ke se se tsene
1: ho le thata tse o finyella papa di ntse mohope wa lefatshe o bona re ho ndo finyella ka mogale motse kae
2: a nna re tsere ka bona ya ka se
1: re se ke ga wa moya
2: ya
1: nwa a o bejalo ntate sa ke ke le wile ho le mamedi re le boetse maikutlo a ha ho tsena tsemelo mongwe batho ho marandang a dipuisano tsa setjhaba social media area re di kwaletjena
3: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi melise di fm kapa sabc news rena kabelo
1: metso sengena e ba shume a mabedi le metso e robong ka marahora ya bashano ere ke suthele rabosana madie he re fe di tabatse ka sehlohong se di ka dikweng sa kgwebo le moruo
3: Re obese se solo, nka sa moruo le nanong la makumane.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O rekile data, ho tshwanetse ho rotsa maisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumana memo. Fela Telkom e o fumane. Ho bane mona, data ya bua. Reka 150 megabytes tsa data di le pedi ya di-network tsohle, ka 27 ranta fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle, mahala. Na ebe network ya hao yetsa seo, dialer *180#. Kapa downloada my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.

0: ntheteleli re a leboa wena ya re tswarelang dibe kreste eno ke dibora tshebeletso ya lesedi fm a re mthetheleli tshebeletso ya lesedi fm e mongwadi kakapa mminong ona wa sedumedi Jumela, tama mera tsabela tso ya le Serie FM. La ka le bitswa ke monono ke o sola khaza ke sentse kwa mela jalo ka di atlatse mofuthu o sele mo enso se ratang. Ya le Serie FM 87.7 to 106.6 MHz. A mo mera tsabela tso ya le Serie re kena jalo pup jane e hlalo batsatsi a mashuma mabedi na le metsi robong. Monong wa ke 2026 re ntse re le kgweding ya batsha bana ba kwetse dikolong. Mo ifolo ona o felletse ka jeno re tletsa bonnete ba hore robe a hantle re nya borobong. Mo ifoma kumane re a leboa hle bana beso le tsamaile le rona o tloa hore nya bohlano le disile kwano ka mere tsebeletso ya Serie FM rona re tla di bea hore nya borobong ka leno ke ho ama dume halo
1: Africa bra so so le fela tsholo le shobela ba tsela tsela fela betso so a re fela tso ra ga botshelela the biggest morning drive ke tsa kwa breakfast show ho le Serie FM re tenge ka jeno e ke mantle o sa o jetse kha Serie ka tsa jolo mafelo nga peke ke a tsepa lona o dubela lo ena hle mafelo ba ke a tsamaile ha monnati di ntho di tsamaile hantle a hore tembe ke ke ntsha le tsatsi ke le tsala manta ha hangata nke go jetse ke re manta yona ba tlo hoekena ka mafolofolo ha o ekena ka mafolofolo nge tlhokomele le beke ha o etsa mahantle dintho tsa ha o du tsa maela hantle arbe mo fetlo re ga borobong le boya go lohle mantse wa le moifo mo sebetse mo tlo rengana ba hlalo fetlo re ga batshelela ba sebeditse ba tla khutla se ba khutla ho sane rutlo re di emejwang tsa lena no lena la makumana mona le mane ke la ditaba ba tla tlaka tsona rutlo re di emejwang gona ge felletse jone to tenjelo ka mohlophisi thwasa ba tukada le chepa tribane go tlo enka fetlo re ga borobong di lengata ntho tsentse ndi etsa hala mahlo a holo ka pa ditaba kilontso bua ka yona March and March tabatsena tsa di 30 tsa June e sele na konyala ba tse ba bua ka yona e sele letsatsi fela pele ho letsatsi leno la di 30 ka tlatla ge sheba hore etsentse ndi ipetsa ha ho loka letsatsi lena la di 30 ho shebue jolo tabatsena tsa melata ka Africa borwa hore tsona di tsa majwang re be mo fetlo re ka propong do ga tsetsa ro ka ofela ka ba monate re di ndi ngata ntotso go tswaka tsentsona Africa borwa re be mo ho dumela ntle
0: Mabere tsabela tso ya le Serie FM o teng gaitsedi ya ka ke Chepat ke ma ditsebang ha holo tsena tsa dipapadi hello Chepat
2: moro ka mo DJ moro ka mo Caramel moro ka mo Comrade Jonito ka mo haule ka ka je
0: a ke kena ntse ke bo sosela Chepat ke kena pelena ka ntse nya ka letse wena
2: aw o fela jwalo gaitsedi ya ka le nna ka nete ke khotsofe
0: Hey,
1: ba shimani ba lwanne wena chepati ba lwanne leto la gona le felletse maobane.
2: Leto le felletse maobane jwa le he ho so setse gore re dule fatshe re le ma Afrika borwa re sebeletse ho ya pele hobane nako ha isa le ya kala tsena tsa Afcon ka September.
1: Mang ka pa mang a tla tla tlo tshwara ha ebe mong ha di Hugo Bruce o ntsa ditsimantswe nga ha ya hore ine le World Cup ya o qetela a kapa ho sebetsa jalo le sehlopha sa rona jalo kha hanka a be a meja fatshe. Hey mang ka pa mang a tlo tshwara ka sa khatello e kgolo ka nnete motho a o sheba go sehlopha sena le motse hlano tse fitileng setswa kae maemong e re leng hona ana jwale ho tla ba buimanyana ho mang ka pa mang ya tla tlang ka ho tswa mo mong ha di Hugo Bruce a qeteletseng teng.
2: Chairman go utlwile ba ba tshwara ba go utlwile ka mahlhore bone nine ke re e bang Mamelodi Sundowns e sa o nkutlwa hantle e bang Mamelodi Sundowns e sa nkipitso mosimane pitso mosimane a tsamaye a lo kotlisa sehlopha sa nana ke nna go ya go safa le ma Afrika borwa re tshintshe ka mo re nahanang ka teng re dumele go ma Afrika borwa re tshietsane ge le ma Afrika borwa re tla bona ka tle ke la ka le
0: Hai ke tla bona chepato re batla utlwa ena ya hao kapa batla go tla jalo kana tshurena
2: E ba kana ba yetsa banka lona qhekwana lena la tlo ja hape le tsebo tsama
0: E fela lena le jila hantle le re be ile hantle nna ke batla batho ba jantse batle batho ba jang mhlaswa
2: Ha re tsietse mpitso msima
1: Chepato re go para kana kwa dipapa di bamedi re ya khutla
3: Samente ya ne chip ine ka ke a magonthe ha o jalo ho fihlela mapatso a bona hala pele mafelo a beke a feta ba re ha ho tse fumana di tunusitse mme ba ne pele ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha ho bane ntho tse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem le tse di tse maemo a Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice
4: Sibiso ho bora mosebetsi letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho gotliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026 ho khutliswa ho online ho www.labour.gov.za me wa tlika ho online services ha ho khutlisa ka morana ko e boletsweng o tla lefa 10% metswala etla hulwa accounting e fitueng ke nako ka maramatsatsi a 30 hopola bora mosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 a nang le motsolomong motsheanong 2026 bakeng sa thuso letsetsa 0800 321 322 kapa 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

0: di maspaleng tse 257 ke tse 39 fela tse leng hore di fumane tlaleo e gahlisang mo bonahalang hore dintho di tsamaya ka nepo me palo ena e theuhile ho bane na kong e fitileng ke bua jwalo ka le mo se fitileng ene le di maspala tse 41 ho bolelang hore ho bile le ho checha ka pa ho gwehla ha 15% ke ntwe leng hore ya tshosa mamedi ha ho tla bontsha hore ke di percent tse 20 na le metso robedi fela tsa di maspala tse leng hore dietsa dintho ho ya ka tsela e ho laetsweng ka teng le hore le tlaleho ya dintho tse etswang ebe e tsamaya ka mogomolao o hlalosang ka teng re buisana jwalo le monghadi Motalane Modiba yana ke mueli wa South African Local Government Association re bua le yena ka tlaleho ena ya mohlahlubi wa naha wa dibuka ha holo jwang re le naha re itukisetsa ho ya dikgethong tsena tsa tsa di masipala tse fapaneng re tla tshwanela ka naha ne ka botebo hobane ditlaleho tsena tse jena di hlile di bontsha bothata bo teng boemong ba phano ya ditshebeletso jwale o tla re fa ha holwanyane mmueli wa salga ka taba tsena
1: re hle re utlwe ho tswa ho ntate Modiba hore ditaba tsena di mejwa ntate Modiba tlhoko dube di se hlebile ro amoelo le Sedi FM ka jeno
2: ke di metse bana beso di metse le ba Modiba
1: re a leboha haholo hangata re nke re utlwe bua ka yona clean audit ha go e hlalosetsa bomamedi ha o bua ka le clean audit re shebile di masipala tsa rona ho bua ka eng ha le hlalosa mme hangata di masipala tse leng hore a di fumane yona clean audit e ho etsahala eng ka tsona
2: re ke tlale ka hore ke e bieka bokhutshwane fela ke re clean audit ke leng hore ha o e fumane le hore o compliance le tsotlhe tse di batlega mo molaong ka o di sa dileng ande ebile gape ga ena bosodi ka mogare a gona dintlha tse e leng gore ke diphosophoso tse dingata tse tshwanetse di tsamaya di o lokisiwa di-audit tse di a fapafapana go na gore motho a kry-e audit e leng gore o diretsen le hasno o bua ka hasno go fa yona e le gore o na le gape dintlha tse a di tshwayang tse e leng gore di tlhoka gore di lokisiwe ga di ka se lokisiwe di katla di a beya boemo ba lena ba ditšhelete mo kotsing so tlile o dike e leng gore re leka ka bongata gore re tsamaele towards yona gobane ke yone re bontshang gore ka nnete matlotlo a masepala a wafileng a dirisiwa ka tsela e tshwanetseng and ebile gape re ka reng masepala o na le budget e leng gore e kgona go confirmela ka mantswe a mangwe maano a masepala wa beileng gore re tlo dira selese ke maano a e leng gore ga re lebelela gape ba beile gape le matlotlo a go ka kgonagatsa maano ao gore a diragale ka gore nako nngwe dimasepala di na le gore ba ka beya maano a gore mo tulong ya rena re batla go bona re dira tlhabololo ya selese mara o fumane le gore ga o ya ka ko morago o check-a o tlhola o fumane le gore ga ba matlotlo a ba na leng ona ga ka a lekane gore a ka ba kgonisisa gore ba fitlhelele maano ao a ba beileng
0: ee mongane Modiba re bona tlaleo ena e sa tswa phatlhalatso gona jwale ke mohlahlobi wa dibuka wa naga ke a gola motho wa nagana gore batho be e leng gore ba kena mosebetsing ona wa taolo ya dimasepala ke batho ba nang le boiphitlhelo ba nang le kwetliso gobaneng ga go bonagala e kae kare ka nnete go ntse o na le bothata bo bogolo ga kana tsamaisong ya dimasepala mo na mo e leng gore go na le gore go be le ntlafalo ya di-audit tsena kapa ditlhatlhobo tsena tsa dibuka go bonagala jwale di goritsa dimasepala tse dingwe jwale di sokola tse e leng gore ne ntse di le maemong a matlho go e tsagalang gantle ntate
2: re ke mosomong ngwana sekebe ka tsela ya tshwasa ke re ga re lebelela di-audit tse tswang mo go yona e re bona e le gore e re bontsha gore go na le mo o kareng go na le tswelelo pele ga re lebelela di-intervention tse re di lera di dira mo mengwageng e metlhano e re tswang mo go yona e le gore di dira ke yona editor general le bona ba leba lefapha la cofta le bo treasury le rena re le salaka re thusana mo teng moo re bone e le gore di-audit disclaimers tsa opinion tse e leng gore ke re ka matsa mangwe ke audit e leng gore ke the worst e leng gore o ka e fumana le masepala di theogile go tloga mo 39 this year di masepala ke tse e-ag re sa bekese this year ke re mo audit e re leng mo go yona audit le early mo yona di masipala ke tse 80 and ha re lebella hape re bona le gore di masipala tse 157 tse leng gore ke 52% ya di masipala ka ofela ba kgonne go fumana unqualified goba tsona di clean audits empa seo ga se re gore re itumetse ga re itumela ka gobane re bone gape e le gore go nna le di-area tse e leng gore di tlhoka gore di lebelefisiwe ka kelotlhoko ga re lebelela re bona e le gore memasepala ka mogo buleng ka teng go nna le e e boetseng ko morago and-e e nngwe e ke tshwanetse re di lokise ke yone ya go lebelela gore ko dimasepaleng batho ba ba tshwereng dimasepala a na ke batho ba e leng gore ba na le di-skill tse di right ke batho ba e leng gore ba na le experience e e tshwanetseng na sa bobeditseng gape tshwanetse re lebelele ke gore ke gona gore re lebelele gore di-consequence nto re bitsang gore ditlamorago ga batho ba tswelela pele ba kry-a di-ol tse sa gatiseng a na go na le ditlamorago na ga matlotlo a masepala a dirisiwa ka tsela e leng gore a ya tshwanela seo se re se boneng ke seo sa gore go na le bokoa mo dimasepaleng tsa gore a ditlamorago ge batho ba dira dilo tse se ba se tshwanang gore ba di dire ka matlotlo a masepala di tsa nako gore di bonagale ke e nngwe e letse leng gore tshwanetse e disiwe gore re kgone gore re bone ketaleore kaonafalo ya di-outcomes tsa di-intervention tse re di dirang mme o tla lemo gore mo nakong fetileng le ena o itsedinalane o setse a thomile go tiisa letsogo ka go lokela ntse re bitsang gore ke material irregularity material irregularity ke le ya gore ga o le tlhogo ya lefapha and-e e le gore time to time o nna o ntse o sa tsamaisi tsa matlotlo a lefapha le le mo ona ka tshwanelo o ka feleletsa e le gore o ba go tshwariwa wena motho e leng gore o responsible o ka bona gore matlotlo ao a sentseng a busetsiwa e bitsa gore ke material irregularity mme eo ke nngwe ya ditlamorago tse makatsang tse e leng gore ga o ifumane e bontsha gona ka nnete gore go lefilwe tsotlhe go ka leka gore dilo di ka lokisiwa empa wena o le tlhogo ga o kgone gore o ka tsamaisa dilo ka tsela e tshwanetseng so ke e nngwe ya dikgato tse e leng gore di beilwe yanong gore re leke go rotloetsa gore bao ba tshwereng tsa matlotlo ba dile dilo go ya ka moo go tshwanetseng ka teng empa gape go na le e nngwe gape ya dintlha tse e leng gore ya contributor eo e contributang keng ke gore o tla lemoa gore ke selemo se entseng re se tlhagisa from time time gore matlotlo ao a fiwang dimasepala bonneteng ga lekanela ditshebeletso tse masepala ba lebaneng ke tsona motla gopola gore ga re lebelela fiscus ya rena e le gore re lebelela letlotlo la rena ya treasury naga ka bophara bomasepala ba fumana only 9% empa ga re lebelela go ya ka constitution ya rena bommasepala ba lebale ke gore ba phethagatse 46% ya di-services now nnete ke gore bommasepala ba sokola ka gore ba kgone gore ba fumane gore batho ba ba fumanang ditshebeletso tsa bona ba kgone gore ba dipatele ko mo
0: di-communitymongagadi modiba o ntshwarele go ra tlotlotlhotlhe motlhomphei ke tlo kopa re tlo o mema gape re tlo bua ka lona letlhakore le na le ketango letlhalosa la taba ya kabo ya ditšhelete go tswa mmusong wa bogareng le bothata ba gaelelo re ke re tlo bua ka gorena balefi bona ba boikarabelo ba bona bo qala kae bofelela kae le karolo eo ya ditaba fela ntumelele gore ke otle ke emise puisano ya rona re tlo o mema gape gona matsatsing ana motlhophisi o tla bua le wena re tlo o mema gape re tlo o tswelela pele ka yona tabena re leboetse nako ya gago ka jeno
2: ke lebile thata tshwasa gore le re se sebaka sa gore re leke go ka tlhalosa ka nnete taba ena e batla re nentse re tsweleletse pele ka dipuisano gore re kgone go fa lesedišhabeng
0: re a leboa kgaitsadi aka jwang kapa jwang re tla o bitsa mamedi ke nako ya chepat ya dipapadi
3: Papa, le seria fe, le la DJ Patcha. Go le bo DJ, go le bo Comrade Jonito lo ena chairman, mme re ge tle go wela tsona mo teng re tla supa hore Afrika Borwa mo ba ne papa dinya bona le Canada. Ila hlole ya ka gore e hlajwe ntla, mme ya pele go togo ya bona go ba fetela mo kgatlelong o latelang. E ya fela. Mme ha nka bra papa dieno, ka ke go tlogona e be mo kotliswa bona Hugo Bros, u la reng ka taba tsa mfuta ona.
4: Can't deprive this to other kids that I see growing up without opportunity.
3: Ah, mama di Hugo Bruce asie. Au Bruce. Wa ba batla o tsamela ho le le nempa he. la ole jwalo a ona mathata le thoki tla ke monke hape ke tle ke monke jwalo Hugo Bruce go tlona o reng ka taba tsena tsa papadi ya maobane.
5: I'm still as proud as so 2-3 days ago, so I think we did a very good World Cup. But you see today when you play against a team like this where it's power and speed, then we are a little bit running behind, and this is something we have to learn, and therefore it was so important for this team that that we were here.
3: Ke ka mogwa dibeleng ka teng here Hugo Bruce. Me taba engwe mamedi e ke e fumanang ke ena ya gore setlhopha sa Marumo Gallants e ka re se tla ya ka mane ka Pretoria. Ee, ga ntse ke fumagantle ke kenya nthonyana tsaka ke sheba mme ke shebang teng mme ke tlwaetseng teng. E ka re monna enwa banna bana ba Marumo Gallants ba nkile qeto ya gore he tlhopha sa bone ba tla se isa ka mane ka Pretoria. Ee, ba tla se isa ka mane ka Pretoria mme ka re se tla bapalela kae kae Rustenburg e kwana go tloa selemong sena se setšha sa dipapadi. Empa ya taba eno re tla e sala morago. Ke ila ka leka go batla motlhanka wa le gokela wa setlhopha se Londona maobane, empa ka se ka ka mo fumana ke tla mo lekelela gape o sentšeng. Cricket, ICC Women's World Cup T20 ke mo South Africa maobane e neng kana le Bangladesh, mme Aforika Borwa e ne tlameya gore e tlhole papadi ena e seng jalo e ne sa ye megatlhelong yane ya di-semifinale. Mme he papading ena ke mo re fumana gore Bangladesh ile gapa lotho ya benka qeto gore ba kena ba beta wa fela wa ba jalo ba etsa legolo le lesome le na le metso e supileng go a latlhe ya wikete tse tlhano overeng tse 20. Aforika Borwa ile ga e gotla e tlo ikarabelela ya fitlha etsa legolo le lesome le na le metso e 8 wiketeng tse tsheletseng overeng tse lesome le na le metso e 9 feelwaneng 4. Sena e mamedi se bolela gore o tlo bona botlhoko ba papadi ya cricket. Se bolela gore Aforika Borwa e gapa papadi ena ka diwikete tse 4 ba saletswe ke bolo tse 4 gobane gobane fela bana ba Bangladesh ba fetile ka ntlha e le nngwe to ka monwana. A ileng a itshupa he ka makgabane ke mo Aforika Borwa Marizan Cup ile a re ga a tšhikiletsa bolo mane a nka wikete e le nngwe ka mora bolo tse 9 empa a lekile overeng tse 4 kao fela. Ile a re ga a nanabela bete ga ya gole jalo ka tlwaelo cup ule etsa lesome le na le metso e tsheletseng a tobane le bolo tse 20 a na le motso le mongwe ya be le gore he gao ntho tsa bona di a ba latlhela. Papadi engwe gape mo Amerika ya India le naga yane ya Australia le yona ke tla o neletsa yona ka nkano gora ya bosupa mo teng e tla ke re tlo ditlhopholola e tle re shebe ke na le mokwetlisi ke re tlo sheba gore na metsotsonyane e 20 a na metso e 5 e be re tla di fumana di eme jwang. Ka o tsho jala he o ntumelele kiltipatibe ke Auckland Park.
6: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Ha re latole mathataro re phela ka o re a amogela mme re dula re leka ha re ke ri nele o bane re batla go phela go bona letsatsi le le dipilo tsa rona di emedite mme bikhutso ba rona bo ahilwe go dimwa bikhutso ka hustle ya rona se tshaba sa ro ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipilo tse thata ke tsona tsa ho ya pele.
8: Mzansi, re ugisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng. Ka ho hobaneng o sa iphumanele ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 ranta qhaka kgwedi, o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o pays business account ya rona. Mme wa finyella ho banka online, o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho maemo pays business account ya rona kajeno mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank maemo pays ho qalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mamelatso ke le sedia FM re le buile gaitsedi ya ka mamelatso le tswetse nna ntaka 5000 rand e paneng ka jeno mme ka ntlane fela hora ya busupa bakeng sa mamedi ya tla ba le lehlonono a u bekeng e fitileng re ne re fana ka matsebetsebe re fana ka matsebetsebe la re beke ha e kwala ela ba jwalo re se re fane ka 50000 rand e le ngore ka nnete ba mamedi ba fapaneng bala ba hlaba e monle monga ingwathela ka mogo le hlonolo la ha ile neng le mothusa ka teng ka ntie ka jeno mamira tsabeletso ya le sedi FM re batla fela o tlo sheba hore na wena o qala letsatsi la ha o joang e bana ba lapeng tate o tla utlwa batswadi ka grocer e ba teng ba lapeng motho a uthinya fela o ntsa bula fridge a thinya fela o ntsa bula ka bogothong ka mane o bona go bontse bo le teng na ke nakwane ya ho iketla ya o phumulela na matsatsi ana a Maria sentse re tshore re polokeo ya bana ha ine tle pele me re le batswadi ha re tse bonete ba hore re ba fa mosebetsi re ba fa mosebetsi o ba ahang o ile ngore ba gona ho yetsa ntse ba ipapalla ka nnete ntse ba ipapalla wa tsa ona le mosebetsi e meng o utlwa ka go ntse ba pala ha o yetsa empa o ntse o tswela molemo mme ho botlhokwa hore le rona re tle re etse jwalo ge ntse re ba putsa le bona ha ba etsa hantle ho botlhokwa ba me di butle re kopana le Exinia rutlo hore maimolo ho dumela ka ra le belang ka jeno ke a joang re tsebe hore ke ne di masipaleng tse tharo mangaung Joburg City le ka bona kae kurulene rutlo hore se phalla joang se petepete Exinia dumela wena ngwane sorao a moela o thakgwa breakfast show ke tsapa mafelo a beke ha wa tsamaile hantle ho tlotla ba joang ka jeno
9: ere ke le dine di se thasa le batho kada moho le ba mamedi ba le sedi FM mafelo a ka beke a tsamaile hantle ngwane se ke a leboga ha re kala re sheba ka bilipi ka mona ka province ya Gauteng teng ho phodile mme ho ntse ho hlakile Pretoria le Johannesburg di ka dzamane ho mashine a mabedi le metsinedi ka mona ka Mpumalanga le ke maemang a itshanela ho hlakile mme ho phodile emalahleni le emelodi ka dzamane ho mashine a mabedi le motsomong province ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di ka dzamane ho mashine a mabedi le metsinedi ka mona ka Foreisetata le teng ho hlakile mme ho phodile la fela ho bata dibakeng tse ka Borwa le dibakeng tse ka Botjhabela jwalo ka bo Bethlehem le Pittsburgh ka di-temperature tse dzimane ho leshine le metsipileng ha le tse hare teng jwalo ka Bloemfontein le Welkom di ka dzamane ho mashine a mabedi le motsomong ha re sheba ka mona ka KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho phodile ha re sheba mantsiboya teng maru a tla kwaela ebile re ka lebelela mafatswana a itsekileng a tia tuma re bona ka mona ka Durban le Richards Bay di tsimane ho mashine a mabedi le metsipileng ha re sheba ka province ya Kapa Leboya teng dibakeng tse ka Borwa ho batla haholo re bona ka mona ka Southerland le Calvinia di tsimane ho ho supa ne hare se ba di ba kentse hare jolo ka bo Appleton le Kimberley e ka ho tla batla le teng ka temperature tse di mane ho le shume le mo se ipileng e province ya Western Cape le Eastern Cape hona di dipula tse matla tse ka le bitsang ho di gogola ha ho le di ba kentse le bopong ba a hi le ba khali ba ele hloko ka mono ke le ke se tsile ka mono ele ka ba a hi ke sa bo di permanence ha ke le bo tsha ka ba tukara
1: are le bo ya ho le tsega itse ya ka exinia le shume le batse mene fera betso tso a ga le bile tsholo re ka bo but the biggest one to drive tagwa breakfast show ho le sedi FM ka manta ha o bana ma o bana ga bona jolo bafana le tola rona le fella ona mono na ha ba tlo ba ngata ithile ba ne ba bona e ka re re tla feta fela bo la cha fela he wa ba buimanyana re tla tla ka di sheba tseo tsa dipapadi metso se ga ne ma shoma mabedi pele ho ra ya bo supa nke re tlo qoqa ka tsona re utlo ga di ntho di tsa majwang di we bone jwang papadi ba bangata ka tsi ba ba ne ba shebile le metswalle kae kae hey ibile re shebile hore tla na konye ke ditsweng empa ha o ka ba jwalo re tla tla go tlo sheba re tlo qoqa ka tsona dipapadi tsena metsotsengane e lesho e mashoma mabedi pele hora ya busupa ke a ipotsa dibakeng tsenga ta dintho tsa majwang ho shebuwe taba tsena tsa match and match le ditaba tsenga ta tsentseng di hlaya ba bang ba re ntse etswela pele ba bang ba re ha etswele pele fela he re tla utlwa hore dintho di tsedi tsa majwang makation mono ba bang ba tle ba ne ba tle ba tsaba hore le ka jeno lena bo ntotsetswana le bo di transporto di tla ameha a hore batho ba ile gore ba sebedisa jwalo bo di base di tekesi le ba mosebetsing fela motho a tla mosebetsing kwano a tshina ke bona ntse ke di bona di base di tekesi tsentseng di ya mosebetsing fela mahlohe a shebile ha holo ho sane re bone hore dintho di tsama jwang re betsetsa e metjena rutla hore 777 try get a pili with the biggest morning drive at a breakfast show ba di khanse hoka ka mane ka manga o metro tla ga fatsona rutla ga tsa pili ka jeno di tsama jwang tsena tsa se petepeti o se ba di khang ire kudu be di se ga itiri ya ka ke manta ha ka jeno ke tsa pili tsa se petepeti pete ha ke tsebo re DM jwang ka jeno
10: ke tsena tsa di medisa le ba mamedi ba thagwa breakfast show tsa sepetipeti manga wo fa seven ve pena di best of soul pane ta bantu botsabelo se phalla handle ha re kena pereng e tso tsina ngata khona St George and Magafa roboto itsile taulo mo go kopa fela ba ganne ba bona go itsebedisa jalo go we stopo lo fana se baka go tloa mo sepetipeti sa ona se phalla handle ngwane se ditsela sa ona di buleile o bane le dikolo dikwetse re kopa fela ba ganne ba bona mo hona le mikoti e mengata e bakilweng ke pula ka mo re kopa tsela ba elo hloko ha ba feta mo re kopa hape hape le o ba le tshebedisano le ditaso go tloa mo ngwane se re ta kopana mo gatlelong wa bobedi ke a leboga
1: are le boya go le gaitsedi ya ka re fete ga fetela jalo City of Joburg ke le bogile ma 14 are fetso na tsapele tsa akajeno a se le bogile tlhogo re be di setlhe gaitsedi ya ka ke manta ha kajeno ke tsapele tsa seperpete City of Joburg ke di mo jwa kajeno
11: ke le boha batho ka re le tswasa ke re medise ho lona le ho ba mamedi ba le seri FM re qale mane felen re na le go tsedi koloi ho N1 northbound how cut off at 14th avenue exit ho tswala le mane metren 22 lane ho Oliver Spontane road le Silius road re kopa ba gane ba hlokomela di bakeng tsena a tsaya se pete pete se matla ho M1 north hara Poisons road le Car Street off from Kenya town ho M2 west hara Crown interchange le M1 north on ramp se petetsane hape le ho Main Reef Road le Nazareth Road ka Rivoli. Mane Soweto se petetsane ho Antwerp East le Diepkloof Interchange, ho jwalo le mane Chris Hani Road hara UJ Soweto Campus le Dynamo Street, le ho Cliffspade Valley Road le N17 Circle ka Orlando. Itibari sa lukiswa ho Golden Highway hara Zakaria Park, Eldorado Park le Devland re kopa ba kani ba hlokomele le mono. Athi mabona la olang se petetsane ke le taulong ho Lever Road le Oliphant Fountain Road ka Midrand, Karenberg Matianong Amalibongo Drive le President for Share Drive. Manifoways atile taulong hara Witkoppen Road le Cedar Road. Jolal Manifoways Jobik CBD maharing a Joe Slovo Drive le Albertina Sisulu Road. Ke ka leka sepetipeti ba tsakara le tswasa re le ho jere e ka tlhalo.
1: Are le boya go logaitse ya ka le shobala botsomo metsotso ga le bile tsholo re gane ya busupa. Re kobe a re khutla re utla kobe mo khaseng ka bana ka ikurulene o re teng di tsama jwantse na tsa sepetipeti. O so utlile re manga o metro di emejwang le City of Joburg. Kobe mo khaseng o tla re fa ka mane ka ikurulene re utlo ga di emejwang ka ikurulene. Ka nka no ra busupa ga tsa ska ba fetwa mamedi re fana jolo ka matsebetsebe chalete ke ntwe re tshwereng ka jeno. Ba fetwa metsotsongana ile shobela botsa mohlano ka mararo bo supa ya le hlono lo tlatsa maka matsebetsebe
12: na go ntsa tahlelo long mohau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela uto bana le mathata a ditshelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Robo fela betsotso apele hora ya busupa e re fetla ka fetela e kurulene re utlwe ka bere mogeseng a di eme jwang tsa pele tsa sepetepete o tswa ka e kurulene tsa re mogeseng ka kurubedi sa lekgwala ka ke tsa pele tsa sepetepete e kurulene ke tsepa lona dumela hle mafelo a beke a bile monnate jalo ka re kopana tjena e le manta di eme jwang ka jeno
13: re ya le bo ha le khona ka le go bana beso e ke nnete le nna ke a tshepa ni bile le mafela beke a mona ding ke di medise mo ifo a lona le ba mamedi tla le go ena ya sepetepete ke tlisa tswa go tlolo tswa se police ntsa masepala wa motse mogolo e buruleni mo tsati mo ga le dikolo e di thulane mane se ba ke ntsa petrol view mo na ke lenya re bilo le phaming N12 le bile bophirima mo e arwana nteng le N3 o le bile bohrwam re bua ka Kidolis ke George Bezos interchange tlokomela mohanning mo mo bona a laolang sepelebeta tsuleng taolong e ba letshwaola o MIBA a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.
14: Go batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulanna la kgaso ke 88.4 gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM.

0: bana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.
1: Re motlotlo ka sena re le setšhaba, ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Aforika Borwa, lefatshe le ao
2: ananela.
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molele.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Road pela alabatoni mona ke matiano nga old feriena gende Bosworth hlokomela mogani mo mabone a laolang se dribita student taolong e ba le tsholo o MIB a re faneng se baka a re buisaneng ka lehla tlhamang re leboga EMPG ka tlale go ena
2: ke le bile kgaitsedi ya ka mmamela tshebeletso ya lesedi letsatsi la hao o le qala jwang na ei o le qala ka monyebe kapa motho wa bo Jimmy pele le qala je ka pa ihle ho ba le mo firifiri pele khutso e bateng o motho ya sebetsang jwang o motho ya itukisang busiu ba maobane o itukisetsa ka jeno ka tsela ya Weetbix mamela hore na ho etsa halang o tshwanela o be malala la o tsene etsa bonnete ba hore o mamela tlhodisano ena ya Weetbix Breakfast Club wetse bonnete ba hore o romela voice note e re jwetsang hore wena o qala letsatsi la hao jwang ka tsela e ikgethileng go sa gathale hore letsatsi leo le o tlela ka eng o iphumana o le malala laotswe sena se ka o beha monyetleng wa o hapa 5000 rands kontane mme wa boela wa fumantshwa di Weetbix etsa selemo ka ofela qala letsatsi la hao ka dijo tsa hoseng qala letsatsi la hao ka tsela ya Weetbix
3: etsa jolo go letsetse romela voice note 079 758 5066 e romele hana jwale re jwetse le qala jwale letsatsi la hao pale monati ke yona ya tlasama e tla ba mohlodi wa rona tsamaya jolo ka 5000 rand e bile o bo fuwe di Weetbix selemo ho pota ba re ke the Weetbix breakfast club ke yona tlhodisano ya rona etsa jolo romela voice note yenu 079 758 5066 batho ba bamba ka o jwetse mong a re he ntate nna karase ai khona monna ke robala ke se ke hlapile e mong a re ke robala ke se ke ntse tjena le tjena le tjena ke se ke apegi e bana o qala letsatsi so ntse o tswa fela ntate o so ntse o hlabela pele ha re tsebe wena sa ho kapa ya hao pale e me jwang o kwetse jalo romela voice note 079 758 5066 pali ele ngore ke yona e rutlwa ngore hey yena yona hore ya tsheisa ka pae monate ka pae jwang fela ri khithileng ke yona atla sa banjalo ka 5000 rand the Weetbix breakfast club competition o le seria

0: le tsebele tsa Radio FM jalo ka re ke na tlhodisanong ena ya rona ho polahle hore ho hang taba ha sore o bapatse di Weet-Bix taba ko hore o re jwetse hore o qala letsatsi la hao jwang rutwe hore o le qala ka ho itukisetsa hofe hore o tlo hlole setla wena tsatsing leno se o tla tobana le sona butle he re hle re hle ka mabala re tsebe ho kena ditabeng tlokomela hle hore ke nako ya the Weet-Bix breakfast club jalo fela ka o tshaba ha letsatsi e sa lo seng ipe monyetleng wa o hapa 5000 rands ha mmoho le phumantso ya di Weet-Bix ya selemo ka o fela romela voice note hore qabole o natifise ditaba tsa hao ka pale ya hore wena o tobana jwang le moferefere wa boitukisetso wa ho seng hore o tlo qete letsatsi la hao o ntse o le matla qala letsatsi la hao ka dijo tsa ho seng tse nang le phepo qala letsatsi la hao ka Weet-Bix cut the Weet-Bix way hona le melawana le dipehelo
1: etsa fela jalo romela voice note eno hle wena mmamedi jalo ka re tle re hlalosa setaba hore jalo tshwanetse he Weet-Bix tjena Weet-Bix tjena Weet-Bix tjena o qala letsatsi la hao jwang hore e mongwa tshwa re ha ga qala matsatsi a rona ka tsela e tshwana mo fumane ma bana robetse ka pa mafelo a beke ha o tshwara hantle empa letsatsi khono le qala ha go le qale ka tsela wena wena ya hao tsi
0: na le plan
1: o na le plan ya hao ke yona ntho re batlang ho utlwa la hao lona o le qala jwang le tsa mae monate man be re ipotse re motho yo ba nna yena o khona jwang
0: ha pompa matla
1: jwa
0: ha o jaga letsatsi
1: e ke ga thetsana o tsebe e di Weet-Bix ya le ke e Weet-Bix tsela tsa ka tsela ya ke di Weet-Bix fela he re batla ho fana jwalo ka 5000 rand ho ya le no lo kanete ka jeno are ba pala jo nito tse tharu are ba pala tse tharu re tla letsetsa a hapile ha ina kutlwa o di utlwa jo
0: ha go
1: o di utlwa
2: a re le tshosa jo mela go bala jo se ina ke di ba ke simolo e ka tsa tla ka tsena ha ke tswa ke tlhapa matsoho ke tlhapa meno ke be hele me bala me tsweni wa sekolong hantsi ba tlhapa bana ketsa mike ba lutse le breakfast ya bona e leng di Weet-Bix ke tsala le bese e di futhumatse ka tsala le di Weet-Bix ya ka tsa futhumatse le bese ba ha ka tsala ba bana ba ntse le di Weet-Bix tsona ba sekolo le nna ke itse ho ya mosebetsing
1: a go tlwe mong a go
2: tlwe mong nna tika le ke bana ba tsama ba sekolo ba go tse ba jetse di Weet-Bix
1: kwa pele yo a re tlwe mong arut
3: monni batho ka re tlhosa ba re dumetse go di Weet-Bix back sheba nna ntwa ka o seng ha ke tsone tsa tsile ka ke tsho se ke be metsi ke hlapa sfahlewo ke phaka sfahlewo ke hlapa meno ha ke qeta mono nono ke tsa breakfast ba ka ba di Weet-Bix ke jela di Weet-Bix tsa ka wa tsa bana ke di ratela bana ha di tsone di tsheletse metse di o gona ho di ja then o gona ho qeta di na go tsetenga ata o sa lapa o go bona go tsetela ho ka tsenga ata o sa lapa so e ntse ka go fela ke rata fela go bana go o ba le matla o gona o e wetse go be mafulufulu wa bona le ha ka ba tso tho gathetse ka po go tho re tsa tswang but once you get a go vetse
1: a rutle mong ka rutle mong o John a rutle mong
4: dimela o tswasa le batho kada ka le bitso nna ke nne ke ketse maling di hotlwa ka mona ka constant sa tsela ka le leng ha ke le qala pele ka alola ka mo ke go balang ka yona ebe ke alola ka mo kgona ka go balang ka teng ka ha se le motho wa moholo mme ana le bothata ba letsogo ha re se re qetile ka go fela lebeso ho kolma ka ntlo ya rona ke ba preparela di Weet-Bix le ba ka le tsang ke kgethe di Weet-Bix ke go bane ke tsona tsana le phepo e ntle ka ha go nne se le motho wa moholo mme bohle

0: nka mona ba di thabela ka ofela ha rona di week weeks ke thata hatse ya rona mme etsa hore re be le tsetse le mona ka ofitsisa
1: eh like aba ke nne
2: thata
1: ah kada ha re re ke nne ha re re ke nne ah ha re re ke nne ha re re ke nne momamedi ha wa araba potso ya hore ha wa araba potso ya hore wena bothumba hao wa utla re motho e monyana ho itlatsa matla o ya jimi
2: lala ka ofela ke di with
1: be yena ho itlatsa matla ke nye o ietsang ho itlatsa matla
2: ya sha sha
1: a ho lwantshana le boitukisetso ba o se e mong o tswa mesong a ka khutse a nahane letsatsi la hae a le rale ka hlonya hae a dutse mo le lififi a etsa mera e mong wa ngola
2: jolo go rutlo e mong hape hle ma ina kutlwa re bua ntho e leng a go rutlo
3: ka sa le batukara ke bua le Vivienne ka mona ka Facebook nna letsatsi la ka ke le qala ka thapelo e ebe ke lukisa bana hey bana ba ka ba mo ferefere ba mo ferefere ke handful jale house feditse he ebe ke ba lukisetsa dijo tsa sekolo e motho a botswa ka nnete ho etsa dintho ka letsatsi la maobane so ke thola mafolofolo a ka ha ke etsa ntho e nngwe le nngwe ka nako eo ya hoseng e ke santse etse ka yone ke a leboha
2: ba utlwa go fa pale o re fa pale ya ha e seng di
1: butle re moletsetse
2: a re moletsetse ya gore letsatsi la hae ne o tlala mafolofolo ka
1: gobane a
2: yentseng e tla o jwetsa re ke a jimi mpile e bongwe tla o jwetsa re nna ga nka tswa ke sa hlapa ke hona letsatsi la ka letsamang hantle
1: o lwana ka tsitsi
2: o
1: lwana ka tsitsi
2: ha ke sa hlapa o tsebe ba le letso tsamaya hantle
1: e mmamedi
2: a re ke lwana
1: re butle re moletsetse butle re o itukise pale ya hao e be pale e qabolang ka ba e ka ba pale makatsang ka ba e ka ba ka ba e ka ba pale e tshosang
4: the number you have dialed does not exist
1: e ba tla re phetha pe jona e shebe hantle wena
2: o ka mo phetha ka mo phetha ka mo phetha ka mo phetha ba shoma mabele ba se ba tsara fela betsotso
1: che pat ha ke ne se la fetse
2: ya borobedi re fana jolo ka 5000 rand re ba tla pale e ikhethang ba tla pale e ikhethang go re le rona re ba metsege ena a e tshwane letsedi
1: ke nnete wa yutlwa wena
2: le ha be wa re shapa shapa fela rutlo gore rutlo gore
1: le
2: ba re shapa rutlo gore ka nnete
1: o ka fanta o sebeletsa
2: eh rutlo
5: hello
1: le kai
5: ke teng kai
1: re teng motho a thapelo
5: ha holo tswase
1: o qala ga thapela
2: ha la motho a tla ha
5: ha holo
1: ebe o lwantshana leng hape re qoqele
5: so ebe ke lwantshana le mo ferefere wa ntse ya ka e le mana ba ka ke ba re ha ba tswa
1: hey
5: no ga re tshone e do ka tinga mo
2: re bua le mangwe kai nga da ke ga tle pale ya ha
5: nakatau o
1: tsa 66 hey Vivienne tabatsa ha o di re khazitse man ka da re mo fe man
2: ha mo fe ga itse ya ka bana ba with big se ba ro fe 5000 rand ka ofela ka pa ke na ha 5000 rand
5: ka leboa
2: ha se ona fela
1: yeah le di with big se tsa le mo ka
2: se le mo hopota bana bana ba ha o bona tla be ba ke with big se fela ba ro fe se le mo ka ofela ga tla ba tla ne ba o deletse di with big se bana ba je ha monate
5: ke
2: le ba dira ka ke a leboga. Yeah. No.
1: Ra o lebohela wena ngwaneso.
2: Tsore ratile mpale ya hao e fapana letse. What's ba tsedi tsetse re di utla di batle di tshwana. Ka re ke ntho e lengwe.
5: Ke le boga ka
2: ni. Re le ba 5000 ka tsieno. It's leng ga itse ya ka.
5: Ke
1: leboga. Ke Vivienne.
2: Ba se ba ipile ba mabedi ne.
1: Yeah.
2: Ba se ba le ha ebe o tswa ka tsona e hantle. Re fe pale ya hao. Rona re tla re tla. Rona re dutse ka mona re tla utlwa. Fela o ka mamela tsane tseding ne ba tla e ba ntho e lengwe tshwana.
1: E jalo ga itse ya ka. Mamedi.
6: Weetbix. Ke a o thagola letsatsi la hao. Tafelen tsa braka fese. Ho seng kwa letsatsi le ikelang hantle. Ke ha ntho di sa tsamae ka tshwanelo. Bakeng sa di whole grain, fiber e ngata-ngata, letsatsing le leng le le leng. bakeng sa hao ba lelapa la hao le mang kapa mang ho ipebofaletsa dintho ha o ntse o phetha mabaka empa he ha holoholo dilemong tse lekgolo tsa ho seng ho hong le ho hong montho di kalang ka tsela yona ena Weetbix tsela ya ho qala letsatsi la hao
7: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
9: Stop.
8: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
9: Stop it.
8: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
9: Stop it, I like it.
8: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
1: Mashuma mabedi metsotso pelo hora ya borobedi chepa dogina la matsometseng gaitse dia ka thapoketse
10: tipo pa le serie fe la dicia pat
11: ha go le bo DJ ha go le bo comrade Jonito loena caramen mamidi wa tsebeletso ya le serie FM moro hopola hene di bapala tsena tsa mohope wa lefatshe mamidi wa ka ele tseleng tsa gagatana ka sonta ha last group stage in the group K man mo Colombia ile ba pala kana to noto le Portugal ha ile DR Congo ya o tajwala Uzbekistan ka tsa tharo ile nngwe Algeria ya ba pala ka o lekana le Austria impane se tsa maile Algeria ba ile ba hlaba ntlhame tsotsong ya neng ya o qetela ile ga ba itlosa mogomong wa le bala ya belo re papadi ya fela ho feta mono papadi ya ngwela ba yana ya Jordan le Argentina ya feta Argentina ka tse tharo ile nngwe maobane busiwe ke mo Canada ile o tla South Africa ka ntlha ile nngwe ho noto ne mothane ga tle a e shebile papadi yena ke mongadi coach John Tale coach le kae ka John Mkotlisi
12: che pa dungana mme ri qela ka dumetse dumetse ba vindi ba le sedi ngwaneso
11: good morning and win today
12: good morning and win today ngwanana
11: Mkotlisi papadi e ya gona le Canada o e bone jwang ka morao re gelahlelo ka ntlha ile nngwe ho noto
12: che pa singa sa tsama mwana mme go hle maobane ke ile papading empa ha ga bapala mwana mme ha go tshwa papadi tsa bona go ne re bapala ka teng ne re bapala bolo e ritsa ke bolo e negative mwana mme ha go a sheba ne re sa bontsho re batla go papadi bolo tsenga tsa bona ne re di tshwa mwana mme ne re di sa tshiba tshiba ne ke gona tshiba tshiba tsa bona sile se tshwa bolo a ga ta go feta papadi tsa bapala ka ha mwana mme o bane bolo engwe le engwe re tshwa ne re isa mo ga go isa tshiba tshiba ne se tla play aba so in such ho se so ba sa Canada hobane ke sa tikaka lo ka ka ha funya bona ha go sheba 70% ya bolo ile ka ha funya ona ngwana mme ile re tsa bothata go bokalo hobane Canada ne tloga fela go e tla be ntla hobane ne re sa tikho bona wa re tsa ba tsho se ngwana mme empa ke se ba tsinga stroll la se ke botsa ba sa tsa ba ke ntla ho le ne na mboka se ngwana mme ke yena ke ke se ba tsa se re jarile ho tlo ba di nya pele ho tla ho tletela ngwana mme hobane ona ke tla tsa ka thata ja re mo la gona o mogao ha ho le ngwana mme le yona papa di hla ke tsaba yena e tlile a rutsa nga ho wa sheba bolo tsene le dikotsi a ngata ke yena tsela a rutsa ka tsona a go bile la tsona ngwana
11: empa mkotliso nana ke eng nthwene tsa hore e be ha re gone re bapale re tshware bolo re neletsane re ho bona
12: se ke se bone ngwana mme ka gore ba tla wa palla tro ke tsoa di penalty re tla khula di penalty empa wa sheba ha ona guarantee wa di penalty ngwana mme so ga tlanga ba di penalty ke ke lotari ngwana mme di ya hohle ha le tsone lotari so la bona so ntse ne re ba palla mabane a khatla le Canada in a different ball game ne re ba palla khatla le South Korea South Korea ngwana mme re ba fetse hantle ha holo ho ba ne re create di chances se se se nya ka nna ga to ke la bona se ke se bona ng hatlo pa nitsa bona ngwana mme ke tla tsola thapelo masego ngwana mme ke bona ke a ba palla yena bolo tsena tsa di pass ona sa pass bana ba tla ikogela ka boena so e bontsha sa tsena ga re bofokodi bo bongata ga ba papadina ya matšhaba e bontsha gore tshwantse re shota go sebetse ka thata golo ngwana mme re tsebaneng as tlhopha sa naga ngwaneso
11: mokotlisi ka baka la nako ga re e tshware mono ngwana mme re tla ke re tlo sheba gona ebe ga re ya pele re tla etsa jwang empa ge re tla lokisa gona e tla baneng
12: ke ra leboa ngwana mme thank you all for menyetla chepat
11: thank you mokotlisi
12: ke leboile
11: mamedi ke yena mokotlisi jwa ntlale gopola ga ke ile ka o joetsa mamedi ka re ke utlwile taba engwe ka mona ka o Marumo Gallants gore Marumo Gallants e ka re ga e sa gotlela kwano mona senganata pereng e tshweu ba se ba nkile qeto ya gore ba ya kamane ka Pretoria ba tla dula Pretoria mme ba bapalele ka ere tlhekemoletsetse taba tsena di monate wa tsewa gao dinka go beng ba tsona a re mo utlwe gona a re ka mofumana ke batla e tle go utlwa gona e be re ka mofumana monna enwa mmamedi ke mmatlang wa setlhopha sena a ke re utlwa gona a re tla mofumana mmamedi wa katlhege mme e bang re mofumana e bang re mofumana re tla utlwa gona ao mmamedi wa ka ho hang fela e yang tatola ke ne ke re ke a mmatla selondona empa mohala wa ye wa hana le ao le jalo he ke tsone tseno tse ke di fumanang tsa Marumo ke tla le ka gonne ke matle tlabe ke bone gorena ke tla qetelela ke mo fumane na ga re feta re ya papading ya rugby go junior world championship o tla opola gore mona ge ke mo Aforika Borwa e leng gore itshireletsa mogope wa yone ke bana ba tlasa dilemo tse 20 Argentina e mamotse USA ka 78 o le 14 ga e le papadi pakeng tsa Italy le Scotland e mamotse Italy ka 38-32 ha e le England ya otla Ireland ka 34-27 ha e le ka bona ka ho New Zealand ya otla jwalo Japan ka 38 20 Wales ya paputla jwalo Georgia ka 25-17 France ya ripitlela jwalo Fiji ka 45-15 ila ba papadi ya Australia le Spain mo Australia ila buretsa Spain ka 19-22 South Africa ya kopana le Uruguay ya etsa sebolo South Africa ya otla jwalo Uruguay ka 104 ho ntlhatse supileng fela ai mamere ke nako e sentswe re mme ke tla le ka gore e tle re ga re gotle ka nkano gora yana ya rona ya borobedi e tle re bone rona e bege ka se utlwe rona e be monna enwa Ronwen Williams o reng o utlwile mokwetlisa ga ngata bana ba bapala dibolo e tlhe ba di gotlisetsa morago go yena ge tla ke go utlwe ona ka morapapadi o reng Ronwen mme e tle re ka mora mono he go utlwe le monnane a polisi gona yena o re papadi yena ba e bone jwang ka o tshwala he mamedi ke tsona tse neng tumelela ke gotla diphopse tsa gaso Auckland Park
9: maraga sena difela a wela setšhaba se senang boeletsi se a timela.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Helang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao? Empa o hloile ho ema sebaka? Se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo feela, jwalo hobaneng o qeaqea. Efe monyetla o kgone ho fumane ditaba ka ho panyaha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Palisa wa bo sosela ha ka leke eng?
3: Ke qeta ho lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle hobane
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se sele se seng so se lefa. Ke qeta ho lefa dikoloto tse pedi. Jwale nka kgutlisa 2000 rand.
2: Wow!
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Ho na le dipehelo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Tse ntle tse a bileng le tsotsa di entseng, e leng taba e leng hore batho ba ba gae ba dula Atlanta, o sa etswa e kae ka re ke lenyoloi, ka ba ka hopola kgaitsedi nngwe ya ka. Ngwanabo a bolawe ka sehloho ka nnete ho lua ho le hobe e la ra ha ho lua jwetsa batswadi hore ai le lentse le gutla le yena gale a lisa batho mona hona le malapa la ka kopana tjena a bolaile bana ba bona ka re hey hey ntho tse tjentse di bua o so hlaile tsietsi icon fela re tlo utlwa ka setsibi ka jeno hore na re fella kae ka ditaba tsa nnete me na le taba e ya ho bua motho hantle na ka nnete ya re thusa ge le sechaba Dr. Martin Mahanke o teng go tswa hlentate re o amela o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle mafelo a beke a tsamaile hantle
2: mafelo be ke tsamaile hantle thwa sa chele mabane ha fella hantle ho empa e ho lukile dumela thwa sa dumela le ba tlokhare
1: matsidiso ntate matsidiso
3: none re sena loka ntate mahanke ri le mo re sena di striker a
2: nati ho lukile ba khutla ka pele nyana ke tlisetsa World Cup e nngwe ya tsa le sentse re lukile ba tse ba tsena ba ba ma yo qetela empa he
3: Me ha o ka bua ka tsela e joang ho sa tloele hang ka yona e ka re o senya mosebetsi wa motho ka pa wa tella wa nyatsa e sebetsa joang taba ye mafung ho bane hangata re tloetse ho bua ka botle ba motho le ha re tseba hore ya robetse mo motho ne se motho a hantle
2: ba tsoka ra dumela ba mamedi ka ho fela ba le sedi ya ithata tabeno go bane ha ke re jale ha re le mane le fun ba tlo di bohloko ka re go ka bua dintho tse tla bathadisa jwale te ba bohloko ke kgolo ke hore na re bua le mang re bua ka mang go bane ke re yalo ke go bane ha ke re jale bophelo bo mahlakore ya mangata me boleng masakore ya mangata jwalo qetellong ya ditaba ke hore lefatshe mona ha hona motho ya senang molemo batho hape ya bobedi ke hore batho re sheba batho ka mahlo a fapaneng ho na le mang ya bonang dintho tse ntle le moo di leng siyo kapa di sa bonagaleng ho na le ba bang ba hatwa fela o bona bobe gotlhe mona ke tloetsa mohlala ga ese kwana go kile ha tlhokagala e mong wa leloko mono tšhelenderene re amana jena jale nne le mothonyana a tlileng a thibaneng jena sa mogolo maga tle le motho a thibaneng gaolo gaolo ka nnete ebile le motho wa bo dipeto le ntho tsena ka gofela jale ha o ntse o bua mona ntate mong ke ga emagatshe mona re latlhegetswe le yatse ba re ka nnete ruri motseng mona nthwena ya bomme ya go tsamaya kaka le masio e ne le seyo ka baka la motho ero gan ba ne ba tseba gore ga ka kopana le yone o tlaletsagane jale ke lesakore le leng le molemo la motho eno empa qetelong ya ditaba nnete ke gore motho o tshwana le koloi ga a fitlha mo bophelo ba gae bo felang teng koloi ga e fitlha e kgathala e re ge go na le dikarolo tse dingwe tsa yona tse ntseng di sebetsa tseo re di ntshang re ilo di kenya dikoloikoloing tse dingwe tse phelang gore di nne di tswele pele le bophelong go le jalo motho ga a fitlha mo a felelwang teng re sheba morago re batla tse ntle fela tseo motho re ka di

0: nka go motho eno e le wetse jang go aha setšhaba gobaneng gobane re dula re aha re ya pele gore ga re tloeleng dimpe empa re sheleng dintle tsa motho eno gore ga ka ka dinka ka dikopakopane re ka etsa motlhomong setšhaba se batlang se isaele
1: ee Dr. Mahanke, motomo a ka nahana ka nako ya e fitile mo eleng hore re a hopola hore ho no ho sa buehi ka lefudena la AIDS. Me ke hopola hantle batho ba tshuile ha tata a bolela hore ngwana hae o bolawe ke lefu ke mafu a nka monyetla ha motho a totelwa ke tshwaetso ena ya HIV. Ke gola ka nako yeo ene le ntho ke keng wa e bua lefu na harebwe le re tima setšhaba monyetla wa go ithuta ka go se bontshe ditlamorao tsa diqeto tse leng hore mohlomong le hlakoreng le leng di ka beha bophelo ba motho tsietsing
0: ya ne ke ne te tsasa re tima batho monyetla empa jwale taba bo tlhokwa ke hore molao a rolang go etse le ho ahlola ho mo tsetsane haholo hobane ka nako e nngwe ha ho bona ha le e le ho bua nnete ho bonahala e le ho ahlola hobane e le ho hlahisa maikutlo a kang enwa o tena nna ebile ke le tefe kapa ho na le batho ba betere yena o na le mobe ke ka hona mohlomong ha batho ba ya ba shebile taba eno ba batlang ba hata ka ditshetsekwane gore o tlo seka wa tetelela o kgentshitse beng ba moso
2: thatanyana Dr. Mahanke mane thatanyana gore a ke tsebe jwale gore na di tsama nna nke ke bone ebile jwalo kga o tlhalosa e qabanya le batho e ka re motho wa telela ga o bua ka tsela itseng nakong tse tse re phelang go tsona o eletsa gore maemong a jwalo a ke ema ke le batho karatšhe ke bua ka motho o eletsa goreng yona eo ya gore re shebetse ntle fela kapa re bue ka bophelo ka kakaretso gore nna motho enwa ke motse ba bang
0: ota batho kara re fihlile mane jalo ka tlhosa keta go bua ka taba ena ya tata ke gopola ile ya tlala gotlhe ditabeng empa ke nagana gore re fihlile moo re na le bothata bo boholo setšhabeng sa rona gagolo-golo bana ba rona ba golang ga e ba ngwana enwa ke tse motlhala gore ga e ba ngwana ka kannete o ile a wela a kgetshemela ya ba go wela taeng nyaope ya ba o qetelela kannete bophelo ba gae bo senyegile ke ntho eno nna go ke ka ba molemo gore re bue gore wa tseba motho eno o ne a ntse a gantle bophelong fela itse ga a wela nthong ena ya ba bophelo bo gae bo a senyege gobaneng ke rialo ke dumela gore ka gare o letshwele le leng teng moo kapa go bao ditaba tsena di tla fitlha ditsebeng tsa bone go na le a le mong eo e tla wela gantle ebe wa ikeletsa moo a leng teng gore wa tseba ga ke batle go tsamaytse le motho ene e tsamaile ka ona he motlhomong re fitlhile mane moo re tshwanetseng gore re shebe ditaba ka leitlho le reng na polelo tse itseng tseo re tlo di bua di a re sebeletsa na ga re tlo ipuela fela motho o mongwe a sa mane nna ke ile ka bona sa theolwa sethaleng mane e le gore o ne sa itsee mme enwa ka nnete gore nna e ne le mme lokileng gae bona re kolotisetsa go fitlha moo o batla go kolotisa jona o na go kolotisetsa gotho ga theoeng one ga boitsona jale nna o ya ka nna go ne o sena motho empe ga kalokalo empa o na bona botle letlhakoreng leno bo tlo baneng le ene fela ga re sheba ka leitlho la nnete jale kore tloela bososi ke nagana gore re fitlhe mo re tshwanetseng gore re bue nnete re pepese matlhakore otlhe a bophelo a motho le ba ntseng e le batho ba tlhomphegang ba na le matlhakore a bona a le fifinyana matlhakore ao a le fifinyana ke yone a senyang bophelo wa gae a kere jale lekarolo eno re ne re re motho ya rona lokile empa na ena le bothata bona mme bothata bono bo ile motlhomong ba ba ba pupetsa botle bo anang le bone
1: Hai, Dr. Mahanke re lebuile hlakile ke dumela hore ka nnete la pakaleng batho motho ka mong o tlang ka qeto hore na o etsa maisa jwang. Jwalo ka ke hlalosa re motho la tshwara, hai la re lla je ka lifula yo wa rona fela re hopola go lana lisa batho le yena malapeng a mangata mang. Fela he mohlomong kana go ngwe ha e bua ke rona ba leloko. Rona re bua re le bang. Ke gola e fihla betere o feta. Ha e bua ke motho ya ka thoko bana ntho tse dintse gona re gona gore ha re galemelana re pepese fela ntho fela ba la motho a sa hla ka ntle se kae ka re ke mang a o file mmatla o re ka bua jwang fela ke le buile ha o luka keletso tsa hao
0: ke ya lebo transfer ke ya lebo ba tlhokala le ba mamedi
2: a re lebo Dr. Banke mamedi o ka robele voice note ke rutlo wena o reng ka tabeng tse re bua ka yona o kila ba maemong a jwalo ka pa o kila ba lifunde jwalo mo eleng hore hey motho a ipuela nnete fela ho la ba jwang ho na le batho mona ka nnete bosiu mona ba re lelekisa re a ba tseba re phela le bona makeishene mona ba bolaya le bana ba bang ba le matse le bana ba bang jwale ha se ba hlokaetse banna ba le se re ema mo re motho na lokile ha re buile shano se re ema mona re he ya ke tseba hantle gore motho yo
1: o na le mong ala re le yeme mona ha lena le bana motho na na magabane a ha e kwa
2: yeah
1: When Sabana, Mona, who see it? Who see lines? Lalaka, he puts out. Lala, whenever I recall, I want to fell a resin.
2: Baba Banka, Tor, Motua Jualo, Mosomo, Mona, Leca, Simona, Akatama Isabusoko, with a drunk, Alimata, Banaba Bangabola, about Twaitang, Baba Habai. Mafunga jwa nna ke tseba batho ba ngonka qeto ga nka se le fula motho eno a motseba ho tsela yena location mo ba bang baya libe le holo le fula motho leng o rona sukudisa location lena ka ofela ga motshaba empa ofumane tshietso ena mamedi o ko romela voice note tseno 0797585066 ke rutlo wena pale ya 0797585066 ke na kwa chapat
3: Papa, le serie fe, la dice a
4: pacha. Mo meri wa tsebelo tsa le serie fe mo morong, ha go le bo ekhamene, go le bo we DJ Twasa go le bo lena comrade my comrade comrade Jonito. Mamedi taba boholo e hlile ntse le yona yena ya papa ditsena tsa mohope wa lefatshe mo le go maobane he. Canada ila hlola South Africa ka nthaeleng ho noto mentse ke mame tse ba mantsa ba bua mona le ba sebetse mo ntse re bua mona ba ntse ba lla ka hore ei Africa borwa Ronan Williams ona tshwara bolona go etelele e hle sa batlo ge ye pele tshola ka ile ga utlwa mokotlisi a hlalosa go boholo ba Africa borwa bone bo tshwere bolo ka halofunya bona jwa le ipotsa ona e be ile hore e qeto e ile etswa ke feng ka po mohlomo mo kwetlisi ula ba fa taelo e feng go baba pa le jwang ba tshware bolo ba emele go batle ba e di half ko ha o sa tseba mamisi re bua fela ka ona hano ga mohlomontjena ha ke reng ke Ronan Williams
5: the boys we show our quality in hand you know we wanted to come here and compete we can live here with our heads high proud of the boys the effort the fight the character the mindset keep fighting. We didn't have the best start to the tournament. Our backs were against the wall. But to come out here today and show up and show our worth, can only be proud. It's a very young team. This is good lessons for them now, going into the future. But we can be proud.
4: Ke ena mo kotse se Ronan Williams mamedi. A re tsebe go na o tla etsa jwang empa he. Jwa la ka ho se di fedile tjena. Taba boholo se le go na ke mang a tla nka e o safa etla mofumana kgweding tsena tse pedi bane tsane tsa AFCON di a qala ka kgwedi ya September ke mokotlisi ofe etla motho e batla mofumana gore a nke setlhopha a se isa pele ka tlhokong le leng e mongwe dibapadi tse e leng tsa tlatsa ntsha maikutlo a bona empa he ke bone monna enona sa kgotsofala ho hang ke Oswin Apolis.
6: It was a difficult game today. I think we managed to create chances, you know, in the first half and the second half, you know, but congratulations to them, you know. We did our best. You know, we wanted to win, you know, but it wasn't our day today.
4: O tlile ha mabedi ke na Ronan Williams se jola heta ba bolo jola ka ke hlalusitse ke re ho se lo safa hore na jola safa. Na le tswela pele ka monna molo ka pa le batla mo kotlisemo. Mme la ka ke lena mamedi. ma Afrika borwa ka ga qala ka fetola tsela e o rena hanang ka yona ha re ya ge libile dintho tsa rona le batho ba rona e tla re thusa a se ka ofela boholo ba rona re ntshantse rena le bothata bono ba ha re tsietse dintho tse weleng tsa rona mme he tumelo ya ka ha o ka thwe monna go fa matla a go gethe ke lata pitso mosimane e bang mamelodi Sundowns e tlhole ya mosebedisi ke lata pitso mosimane o na le kgoditse pedi a nke setlhopha sena sa gona sise pedi ke na le bonnete bo feleletseng ba gore le tla bona metlholo ke laka leng bage re tla bua ka yona re ya pele australia papading ya icc women's T20 world cup e ne bapala jalo le naga yane ya india ke mohe papading ena mamedi wa ka ile ka fumana gore india ile hapa lotho ya nka qete ya gore ya kena ya beta wa fela ba jalo ba chesa bete ba etsa lekgolo le mashome a supileng ya gotla australia ya ikarabela ka lekgolo mashome a supileng a na le metso e mmedi mme sena se bolela gore he australia ile hapa papadi eno ka diwikete tse tsheletseng ba saleletswe ke overa ka ofela o ba nonosetse dibolo tse tsheletseng jale a ileng a itshupa ka magabane ke moretsanane Ellis Perry wa Australia ile re ha ba re ba tshikiletsa ula bapala jalo overa e le nngwe empa ha ka kgona gore a nkele ha e le ere wikete e le nngwe mme ile ha ba mofabete ha sebetsa hampe haholo bane ula tsa half century a etsa mashome a mahlano a na le metso e tsheletseng bolong tse mashome a mararo a na le metso e robedi mamele le ke yona hetse ke tsone tsene ko tshwaretse tsona re tshepelona o dumela gore boela ge tla gape o sane ha mo ha o ntse o re ja rile re feleletse ka o tshwa jalo ke kobela Auckland Park
7: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
8: Mashaba mabedi emetso so ke le bile jalo regane ya bo robo the biggest one to drive at a khoa breakfast show o le seri FM hey che sa monate ka mane ka kwa se anga tsa kwa kwa e chisang ke qadile teng a ke fitla le ka mane ka San City Council le jwalo jwalo tholwana ke moqetetse ka kwa kwa thwasi
1: o le katelane kwa
8: e tsentle di jacket tsa lesedi
1: Ah khona ho ya pa.
8: Ah kai kai.
1: We bitse tsontso tshe sa.
8: Ai tuli ke batla
1: ya tsa. Ai khona ka.
8: O tla utlwa. Hello tuli.
1: Tsontso tshe sa jwa.
8: Mo khale me ne ke mo tshwaretse
1: fan. Ke bona ke yena. Ke sena se la ba sena.
8: Mo tshwaretse fan. Eng ntle.
1: Juve.
8: Ba re file ntle jacket e mmamedi tla e bona. Se le bone he ka tholwana tshe. Ye ngwaneso.
9: He bana betse.
8: Wa le khale.
1: O so kampa. O sa kampa. A fetlelwa moya o mothila o theolang temperature
9: ja sa ntle o tla kwa kwa hona ni ile tshiso ke ke mo apa
8: go no ho tshisa hona hona hona kwa kai se ena fela ke tholala ba di kai ena fela hantle ntle
1: Baje mojetse thuli uno aparetse birthday ya veli
9: Ne ke aparetse birthday ya veli
1: Ya uno aparetse birthday ya veli wena ngwane sa
8: ngwana a re le khale
9: She ba ba Di jacket tseno ka mogodi lentle ka teng Ke la uka moya nyana la so
8: mwa I love
9: my love tanta
8: Ke ke ke pala ba ka la stage ke ba tla ke ba ke go bo ka mo ke jacket o sa Jole ntle thulwa le ba tla bo
9: Ke ba tla o pala
8: mika eno for control
9: of
8: it.
1: E buima.
9: Ntate we.
8: Hey.
1: E di kapitse mo futu matsoka di popo ka mona.
8: E popo 29. Tholala o sa di dilo tsa la mpontsane. Ke nya ka mo hola le popo to ka go. Hi to. Just pele ke mo la la ka ke ya panga sa jo sa popo hona le thoti.
9: Kai kai. Ke ka mona ntate.
1: Ke kala utlwa ka lona lo rena le di popo tse kae.
9: Ina le thoti.
8: Ela le thoti. Enke mo futhi ke tsena tse ka tsa televisioneng.
9: Ei.
8: Manana re le khale wa tsa wa tad like.
1: Ke a ya paga
9: ke se se ka ntla hangwe fa ka uka moya o.
8: Wa utla ga gore. Ba re ke na le denye se ka ba.
1: No. Tlwana le nna ke khutile tseleng ke tla mosebetsing ka wa tseba ha ke sa ya paga.
8: Ke se ke la la re. Ka re tlile o le moya jana.
1: Ka ka re ka khutla. Ka re juve ya ne le se di ka ke ya.
8: Ba tlang tse ba busimba ka je. Ela mo mamedi yona e batla o ya paga.
9: Ai ntate ba khotsa ba setswa khotsa re ha ibo le se a ke le re feme
2: Le re kopane le di radio station ka ofela mme hanga tamono ke mo o kopanang hele ba sebetse mo ba bang ba ba le qala lo tsebana le tsebana ka mantswe fela ba ba le tsebana mohlomong le ya bonana fela jwale le ba le nako ya o qoqa no ha ke tsebe ba bang ba reng radio ntsa bona nna ke bone ka re ne le ba mamedi ba le sedi fela mo
9: ba ne ba ile mo
2: ai
1: le nna khada
2: nna ke bona ka re ene le mosebetsi wa rona fela mo
1: ke bone le sedi FM
2: hohle Tulwana, we utwa hao palama stage uge heba, neta awa mozwale building ye. Zwale, awa utwa.
9: Wa utwa, wale chelele rie.
2: Wala wanteba, Tulwana, ye, cho, mua, ya. Wa utwa, itotume la, ore, no, kiba tubaruna fe.
9: Unyulu wakavaya Holland.
2: Wanteba hante, Tulwana. Wanteba hante, Tulwana. Ho tsetsole monate
9: ka itse ya ka ka. Ke pa ho hantle le sele mo se fitileng le lende la khutla le tshole ga e rona re bone tshile le nae le le se di efe.
2: Ah nna ke ba le bo ba mamedi ba rona ka nnete ka itse ya ka. Le se di le ratwa.
9: Ha ba tsabe ho spend.
2: Ka le se di le.
1: E bile ba tsabe lo itlhaisa. Ba tla ba re rona re tlile ka bakala lo.
2: Yeah.
1: Re tlile mona ka le bakala lo.
2: No le se di le ratwa hohle.
9: Ah ya ba mosebetsi o motle mane.
2: O iphitile le ka jeno ka pa o
9: Eng
2: jacket
9: a ke beile
2: eh ya
9: se moya o se mathe ke ne se fela u tsa moya
2: ha o ka utlwa e ka gona le itse
9: dula ke shebile phone rona o tshe le ho di monetla ba jwa
2: ha e tsena di tsena le like no WhatsApp a da ka ona le mo ke a
1: lo go bala ka yona le go se ampa
2: ona le mo ke a te ma tsi bua kha itse dia ke a utlwa o tla ba ate ke a utlwa ke tla e hloka
9: a ena ke dulang fela ka koloi.
2: Yes, yes.
9: To the god. Ka la mo jwa mfela wa ilata.
2: Wa ilata. Dio be jwa ka jeno.
9: Re ke lele bo e bana beso ditemantsa batho ba khodileng re tla bua le mogato wa batho bana ba khodileng. Ntle le mono he re tla ke re kene dikantoro mona rena le ditaba. Kana ko ngwe re ke re bue le basebetsi ka hara dikantoro hore ha bo etapele bo fetwa bo le amajwang le le basebetsi le tshebetso ya lona ka kakaretso. Bekenye fitileng rile raba lengaka re bua ka le role tlase la bontate mme ka jeno bontate re tlo ba fa monyetla wa go botsa ngaka dipotso e tla be le teng ka hara phaposi ya gaso re le buile bana be se ke tsona tseo
2: a re le boya go lotlhe ga itse ka ke tholwana moletsane o tlatla he metsotsengane e mehlalo fela ka moraora ya borobong ai bafana bafana ke o qoqa le bagotsi ba ka social media ka jeno ka bafana bafana hai nna ke santsane ke lela ka di striker le number 10 nice ali ke la ujono kere batho motho ba palang 10 ba ne re tsamaile ka mofokeng le zwane fela ba le babedi fela hai monga ka ba le bothata mo go tloba le bothata re shwile pele mani di striker ga tsa gone monna re se re tshepela ho evidence mago ngwana sisi evidence
1: jalore bothata buka
2: evidence
1: jala re a lukisa a ke
2: ye na ba go tswa le re se re lo evidence mago
1: ye bothata buka a le so ka ba ha ke utlintse le re
2: ai bana ka nnete ka di tla mboka di thwasa ke santsane ke tshe
1: ha wile
2: le fatse le mo
1: ha wile
2: mbokazi
1: wile
2: le fatse le mo
1: ntse ke tshe ke ra e ba o teng motho
2: ai ai ai
1: ka padim ha e ba tsi bana ke ai mbokazi u tsi ba o sebedisa spotlight mbokazi
2: le fatse le mo ai o tla khore ke bona sheba mamedi a re tse tsena re atla
10: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
11: Saiba u fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ka kana tse tharo ka 330 rand. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand u fumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
12: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
13: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse ho godisa.
12: Yo fa maikutlo a o beha mmotseng o nepaetseng wa puo ya Sesotho.

0: Hai khona ntate thwasa ntate bathukhara ho hlokahala ha motho ha o metse mthalukileng ha o hlokaetse o sa loka ntse o sa loka le lebitleng la hao moo o hlokaetse o sa loka o ntse o sa loka ha re tlo bua maka ha o le jwang baruti ba le teng re re ne o lokile re bua ka mokgwa o rona go experiencetseng ka teng ntho o tlhoko ka phelo ko ga o kgone go experiencea ka moo batho ba o experiencang jalo rona re tlo bua ka mokgwa o rona go o tsebang go o experiencetseng ka teng.
1: Le dumela tshwasa le bathukhara kgang e le buang ke nagana gore e tlhoka bontate baruti le bo mme baruti ka gore motho ga a setse a ile bo ya batho go badiwa makwalo so ke nagana gore makwalo motho ga yaka ga go badiwa lekwalo moruti ke ene tshwanetse a tsamaise motho ka lekwalo le e leng gore le felegetsa motho ke yone ntsho e botlhokwa. Ke a leboga
2: gose bathukhara le thwasa go latela setlho se le buang ka sone bonnete fela ga diphetogo di ba teng di ba botlhoko empa re tlameya gore re iphumane re le ka gare a tsona jale tabang e le buang ka yone ya gore na ka nakong ga o etsagala gore e be motho o bolaile motho lefumo ga motho e mongwe a bua ka yone e ba setlhabi ke nnete ka nakong ka fumana gore gona le le ko mo ga motho e mongwe a tlameya gore a bue ka taba eo ba moseba ka difela kaine maare gona jale go fitlhile nako ya tshenolo eo ntho nnete nngwe le nngwe e tlameyang e pepeswe gore na e bua ke moditšhaba ga fela e le nnete kapo e bua ke leloko ga e totobale e be jalo gobane o ka fumana gore e tlo thusa batho ba bang kae e tlo gaola dintho tse dintse o ka fumana gore dimpe tse ka itsiwang ke batho ba bangwe ke sesetse ke mofokeng ka mona ka di-ating ke leboa
3: dumelang kara le thwasa morning morning morning a karase ga o ka bona lefumo la motho a na le jalo go tletse o tsebeng tate re batlo etsa bonnete bonnete ba gore ka nnete o ile motho eno re isa fela ntho ga se taba go gakalokalo ke taba ya support re etsa bonnete ba gore na go ile motho a nna le kotsi setšhabeng ka nnete ga mopate ka jeno ke e jalo wena carus e jalo ngwane e se jalo

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: O e sho jwalo ntho. E sho jwalo jole ke ka hona o tla fumana batho ba baholo ha ba tshakile. Ka peleng yana fela o sa batla go khutlela ha ha e utlwa sa re ntlo ya mosadi e mong ha ina boroko o nyatsa tsona ntho tseno tsa gore tla ga santsana re o phomotse mong a ntlo santsa bula di fester ga bula di gartene le ka mona ka mo robetseng ka teng jwale o fumana gore o santsa a fasa thutu ya hae a khutlela ha ha lona le mo makalle o nyatsa tsona ntho tse le dietsa. Ke le wahle bo bidi motle ire re tla reng ke pina re e senelong sa tumelo me kamara mono he re tla be re tsola pele ka lena la e tlhabolle ire reng ke pina e tla ka Tazan sei nom nikazi ehe e tse jena di batla hore o di o yele tsona starag empa he e ka re e re isang senwelong sa tumelo ke goodness of God ka CC Winance.

momamedi ke a utumedisa le ho mema o kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna le ntse la modimo le o re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya Jonase kgaolo ke ya boraro re bala temana e le nngwe fela ya borobong mme yona ka thuso ya modimo ha re fumane e bala ya ka tsela ke ena go tseba mang mohlomo modimo o tla re utlwa o kgutle bogaleng ba kgalefo ya ona re seke ra timela lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Jonase a hlaba mokgosi lefatsheng la Ninive Jonase enwa ke mora wa Amithia eo lebitso la hae Jonase le bolelang kgotso Ninive e ne le motse o moholo pela modimo o tsamauwa matsatsi a mararo ka mora matsatsi a mashima mane Ninive e tla timetswa Jonase o tshwere molaetsa o batho o reng jwalo ya re ha batho ba utlwa molaetsa wa Jonase o a o rongweng ke modimo ga mmogo le morena ba itima dijo ba apara masela a mafashe ba kala go etsa thapelo goba ba ntse ba bua mantswe a reng go tseba mang mohlomo modimo o tla re utlwela bohloko o kgutle bogaleng ba kgalefo ya ona e momamedi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna le wena re le setšhaba re tlameha go itima dijo le go apara masela a mafashe le go rapela go rapelela batšha ba rona go rapelela bana ba rona ba sesang ka gare o mahlomola re bue jwale ka batho ba Ninive go tseba mang mohlomo modimo o tla re utlwa o kgutle bogaleng ba kgalefo ya gae ke nako ya gore re apare diaparo tse mafashe re dule bofifing re ilele lo rapelela bana ba rona ba ditlokotsing tsa mmele le moya ba leng gole le sefatlhao sa modimo ba sa dumeleng le o modimo ke nako ya gore re ba aparele diaparo tse mafashe jwale ka batswadi re ba rapelele gobane ga ona motse kapa lelapa le sena motšha ya keneng ka gare go dithethefatsi ya buswang ke ditakatso tsa nama tsa bophelong bona e mohlomo modimo o tla re utlwa ga re ka itima dijo ra rapelela bana ba rona ke nako ya gore le phagame jwale ka batswadi re rapelele bana ba rona gore pholo e be teng ka gare maphelo a bona a mogau wa morena Jesu Kereste re rate kopano le matlhamatshiso ya mogalelang di be le rona ka Kereste morena wa rona amen.

0: Ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka emetle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Bana ba ka.
1: Mme Mathebe.
0: Le ka jeno he hona le pale e monate ke tla ngo le phethele yona. Pale ya rona ya ka jeno. Ke a le dimule ne le hlorisa rapolase.
2: Mme Mathebe.
0: Mm.
2: Na le mihlenya ka jeno o sana le madimo.
0: Ah hloni. E ngwana ka ke potso e buima haholo ro nka e araba. Empa ke dumela hore ha ebe ane a ile teng. Re ka be re se re utlwile ka ona kere.
1: Mme Mathebe. Dipale tse re phetelang tsona di monate haholo. Nna ya ka jene e bua ka ledimo le neng le bitswa ga kotswana ka palela le neng le tlhorisa mosadi le mohatsae.
0: Kana ne le ngwana ka pale ya rona ya ka jeno e bua ka ledimo le neng le phela haufi le polasi e nngwe tjena.
1: Ka nnete madimo ona se batho ba lokelang ho phela ka gara batho Mme Mathebe. Ha bona batho a bona dijo tsa bona. Ha bona diphoofolo a bona dijo. Ha ile hantle go isa keng?
0: O bua nnete kana nelo. Le ka jeno le nna ke sa batla o tseba hore na a goriswa keng. Empa hela ho le jwalo he ngwana ka. Ha re mamele mpale ya rona ho ba e ya qala. Ha le kwana. Ho ne ho ena Lili dimu le neng le phela thabeng e nngwe e neng e le haufi le polasi e nang le makgulo a matalana. Ka bo madimabe, ledimo lena le ne le le lesesane ka mmele. Le ne le ya polasing tsatsi le leng le le leng ho ya nka eng kapa eng ntle le ho kopa. Le ne le nka dimela le tsona diphoofolo. Ka hoo, borrapolasi ba ne ba sala ba sena seo ba ka se fepang ba malapa a bona. Borrapolasi ba ne ba kgena haholo ke boitshwaro bona ba ledimo. Empa ba ne ba le tshaba. Ke ka hoo ba neng ba sa kgole ho le bolella hore le emise ka ketso ena ya lona. Ka lehlohonolo ho ne ho ena le rapolasi e mong tjena ya neng a bitswa Leqhoko. Ya ileng a iteta sefuba ho teana le ledimo lena.
2: Jo Leqhoko, o mpa o ihlokomele tle. Ho seng jwalo o tla jontse le tala. Madimo ha bapale. Ke dija batho tsa nnete.
0: Ha o hloni. O bua jwalo ka ha eka o kile wa bona madimo ha a ja batho. He, ngwanaka, ena ke pale e ntseng e tshwana le tse ding tse nkileng ka lephethela tsona. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Leqhoko o ile a re.
2: Ke mohlale haholo, mme ke tla etsa leanong la ho qeta ka ledimo lena.
0: Ho seng ha letsatsi le latelang, Leqhoko o ile a bokelletsa dijo,

0: garafu le selepe. Me a le ba thabeng e o le dimo le phelang ho yona. Ka moradi ho ratse malwa le qhoko o ile a fumana le hahale le nyane. O ile gasa ka mangwele a hae ho kena ka hara lona. Me a netefatsa hore o ipata hantle hore le dimo le seke la mmona. E se neng ke ha utlwa mehato ya le dimo e matla ha le hlwella thaba ha le ntse le atamela.
1: Madimo, ja batho. Ja fela go bola ya go mama di ha go tshabele tho.
0: Le qhokone ya gona utlwa gore le bina pina ya thabo ka ha le ne linkile meroho ditholwana dikgomo tsa senona le tlhako tse tharo le dipere tse pedi tse matla tseo le ne le utsweditse borapolase. Sena se ile sa etsa hore leqhoko a hlanye ke kgalefo. Leqhoko o ne a tseba hantle hore le dimulena le leholo haholo hore le ka fella ka mona ka moo a ipatileng ka teng. Ha le dimulena le ntse le tjeka ha le ntse le bina, leqhoko o ile a fetola lentswe la hae mme a re,
2: o nahana o matla ebile bohlale ke a bona, empa ho na le motho e mong ya matla le ona wa bohlale ho feta. Le nna ke mafolofolo feta. Nka o hlola ha re ka lokela wa mathatelo la mongoka.
0: Le dimulena le ne le sa kgolo sena seo le se utlwang. Le ile la hweletsa ho fumana hore na le ntswe lena le hlaha kae.
3: Hei! O mang wena? Ya le ka mpepetsa. He? O mang?
0: Le qhoko o ile a tsheha ha monate.
2: O iponele le ka mo lese thotho ka di. O ke ke wa mmana le ha o ka leka jwang kapa jwang. Empa ke a kgolwa hore o se sepetse hore o amohele phepetso ya ka.
3: Hei! O nahana hore mang wena? Ya ka mphepetsa! Ipone hatse pele ko roba mola!
2: E seng ha jwale. Ha re tjano sa thapa mamane mosikong wa thapa. Ke ona moo re ka bonang hore na ke manya mafolofolo fidemo. Mme na hanka o kgola, o tla lokela ho tsamaya mona, mme o se hlolo hlokisa borapolasi yape. Na wa amohela phepetso ya ka?
3: He monna, ho lokile. Empa o tseba hore ke nna ya mafolofolo le hona ho ba matla ho feta mang kapa mang. Ke tla hlola phepetso ya hao.
0: Ke ha le dimo lena le tshela hodimo le ikela moo le dulang teng. Le qhoko le yena ke ha a tswa ka mona ka hara le haha. A theosa thaba ntle le hore le dimo le molemohe. Ho seng a letsatsi le latelang, pele letsatsi le tjhaba, le qhoko o ile a qala o tjheka mokoti o molele lehadi hona moo tshimong. Yaba o bokeletsa dirobe tsa dinotshi tse ngata ka moo a ka kgonang ka teng. A di kenya ka hara mokoti oo, mme a netefatsa hore ha a hlophane le tsona. Yaba ho latela makala a difate a maholo ao a ileng a kapa, mme a ala ka hara mokoti. Yaba qetellong o kwaela tsohle ka mobu e le hore tshimo e tla e shebahale jwalo ka tlwaelo. E se neng ke ha ledimo le fihla le shebahala le le sebete. Lile la tsheya la ba la tsheya ha le bona ka mo le qhoko a le munyane ka teng le dimulile la
3: a tinna ke ma he a tinna ke ma ke re di bona ke ma hem wena o ye mo wa borapolase ke a tseba hore ke matla le ho ba mafolofolo ho feta man.
2: Ha need ka jeno phepetso ke hore re bone hore na ke manya mafolofolo fete mong a kere. Sefateng sena se setala ke yona moo re tla qalang teng, mme sane se hojana mane ke moo re tla qetellang teng.
0: Ha re ka le tsamo, ha re ka le. Empa ena ile ya iba yona phoso e kgolo ya ledimo hobane ha le hetla le ile la wela ka hara mokoti wane o neng o kwahetse mobu le makala a difate a ile a le latela ha le ntse le wela ka hara mokoti ona la fihla la roba di robetsa di notsi tsa semana tse khineng tsa tswa di khine haholo jane di notsi tsena tsa qala ho pema ledimo e se neng ke ha le qala ho lla ha bo foko ka baka la ho opa
3: ri no tsa
0: li le la khuma la tswa ka hara mokoti mme la mathela mo le sa tsebeng la se hlo le khutla hape le qhoko o ile itlhotlhora le rule mme a le ba plasing ya hae tseleng o ile a tiana le bo rapolasi ba bang mo le ba malapa a bona ba ne ba opa diatla ba ntse ba bina mme ba leboa leqhoko leqhoko o ile a bososela ke thabo gobane o ne a tseba gore ka jeno rapolasi e monnyane o tlotse ledimo mme seo ga se se etsagalang ka metlha bana baka ke ka moo pale ya rona ya ka jeno e fitlhang pheletsong ka teng ke a golwa gore botlhe lile a natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno Jale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Pale ya kajeno e ne e bua ka mofuta ofe wa motho.
4: E bua ka ledimo mme Matshepe.
0: Ledimo le le fapane le madimo a manjwang.
2: Le ne le sesane ka mmele mme Matshepe.
0: Le ne le hlorisa bomang.
4: Le ne le hlorisa borapolasi mme Matshepe.
0: Ke mang ya ileng a fedisa bohlanya bo ba ledimo?
2: Ke rapolasi e mong ya bitswa leqhoko mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlele hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
6: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Swipe ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5 step pedi ka 58 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
8: Hao di pampiri tse ngata tjena ke nsamang. Ha setsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka ro. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengwantseng.
9: Musadi ya neng a nthusa. O mbonise mohato ka mong. A dolofatsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako. Ntle le ho saina dipampiri tse ngata.
8: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo.
10: Plan smart. Think Capfin.
11: Mumamedi, re le kgothaletsa ho reka botlolo ya tabola mafaisa herbal. E thusa ho bea tswekere taolong, high blood, arthritis, dipio, hlahala ya matswele, selumi, dinako tsa bomme. E thusa le bontate mafunga bona ka ofela le bahlolohadi. E fedisa mahlaba mmeleng ho motho. E hlasela mo bohloko bo leng teng. Le bomme ba sa fumaneng bana, e ya ba thusa. E fumane ha Bloemfontein, Bathobatsho, Matatiele, Famous Shop, BB, Cash and Carry Qwaqwa, Bethlehem, Begum, Johannesburg, le Africa Cash and Carry. If fumaneha di chemisin tsohle di nomoro tse o ka di letsetsang ke 078-663-5590, 063-188-6554. Hodi mahlohora ke a leshome tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba.

0: Mametse nhlonipho AB crazy inhliziyo tsebele so kya ho ya lesedi metsotso idula ho ya leshume le mosomong ka mara hora ina ya leshume mametse motle mogahlalong ona wa bobedi ke mane moru ho hlang wena motho ya kwadileng rena le sebaka rena le munyetla wa hore re o fe sebaka sa u bua ka ditabatse amang lona batho ba kwadile mona ho lesedi FM ke letsatsi la teng ke ne go hopo tsa fela tlo ske wa fetwa re tshwere ditaba tsa bohlokwa metsotsongena e le shumele metse mihlano ka mora hora ya le shume re tla bua le ntate Moilwa re buisana le yena ka mogatlo o bitswang National Disability Advancement Center me wena mo mamedi motle ka jeno hape ke Brown Mogotsi o tla tseba hore na ebe le gotla la dinyewe ka bana ka la magistrata wa Johannesburg le tla buela hape le sekaseka taba ya hae ya holokollwa ka beili ka jeno le tla fana ka sephetho hopola hore e tla be le tiko ya bobedi eo a etsang ya hore a lokollwe ka beili me re tla utlwa he rona sephetho magistrata o reng ka jeno ha dia sephetho sa hae mona kopong ena ya Brown Mogotsi ska wa fetwa o no mamele ditaba tsa rona tsa hora le hora o tla utlwa bantse ba oneletsa tsona hona mona ho le sedi FM ske wa fetwa wena mo mabende motle athi ka mana ka commissioning ya madlanga entse le mong hadi nku ya ntseng a fana ka bopaki hopola taba e kholo e o afanang ka bopaki ho yona ke yane ya dithethefatsi jwale bantse ba mohloma dipotso ho tsola pele qadile bekeng e fetileng ho fana ka bopaki ba hae me bantse ba tswela pele le yena hape ka jeno tla nne re utlwe hore na di tswela pele jwang ditaba tsena me ke ka ho go kgothaletsang hore se ke wa fetwa ke ditaba tsa rona hora le hora kwano ho lesedi FM mamedi ere re hle re kene ditabeng tsa rona me jwalo ka ke hlalositse rona le moeti ka kwano ka phaposing ya kgaso yena ke ntate Moses Moilwa ntate Moilwa ke mothei ebile ke modula setulo wa mogatlo ona o bitswang National Disability Advancement Center ntate Moilwa dumela ntate
1: dumela metholwana dumela le ba mamedi ba hao ka bophara ba Free State. Kya utlo hala mari. Thank you man. Kya lebo.
0: Hey u fitle o se man. Wa zama mo mamedi. Ndate mo ilwa ha ke qala mona ka 9 o'clock ke ha kena mo. A re thudi nna ke na ha nore ha o qala le nna tswantse be security. A ntate u etsa bonnete ba hore nako wa hlompha ke u bone ka jenuleng. Ke u bone re ya lebo ha ntate. Re le bua ka nnete ntate Moilwa ha re ke rutlo rena ntate Moses Moilwa ke mang lwena ke a o bona ha o kena mona o motho ya kwadileng re ke rutlo fela rena ebe o ile ha itsa halang hore o iphumane o le buye mombo
1: ke a le bua methuli nna ka lebitso ke Moses Moilwa la sesotho ke ba re ke ntwe isile impa hantle ntle ke ntwe isile lena la ntwe isile la ba phoso ila itswa ke Home Affairs ya rona me ke hlaitse mane garip di placing ke farm boy ke kopa tshwarelo ka hore ke tla tsamantse ke itswa ka tswa ka le se gwa jwalo ka bo ba re ke ntse ja tlhapi ke hlaitse king placing ne bitswa hore ke Velge Fontein mme ka tsamaya primary school ya ka hona mo ke hopola teacher wa rona mono kapa principal wa rona ne e ne le ntate Temeku ya sa sile le fatshena le ka kwao mme moya ga o phomole ka kgotso itse he ha ke ntse ke itswelela ka sekolo dipolase mono ne re tloa re iswa toropong e ne bitswa gore ke Irimbeg ke mo kileng ka tswelela ka taba tsa sekolo sa ka he mo secondary school jwale he tsena tsa boqhwala se ke leng ka go tsona ka mona mme ke motho e le goreng ke tlhaile ke sena boqhwala ke fumane kotsi ya koloi ka 2009 ka May di 9 mme ne ke tswa botshabelo ke khutlela hona mani Irimbeke because re maroma motho a nghodisitseng ke ntatemolo wa ka ne re kena kereke ya Roma. Roma ne sa hae dikereke mapolasing, empa ka commitment ya motho a nghodisitseng ntatemolo wa ka, ntate Simon Moilwa, kereke ya Roma ile ha hae, ke kereke ya Roma ile ha hae kereke ntle polasing eo moo, mme ile ha re fallela botshabelo ka dilemo tseo. Ke a le hore kereke ha e sa hlola e kena, mme Sontaha seo he sa di-9 ne ke isitse ntatemolo wa ka moo ba mmemile polasing eo kerekeng eo hore a lo ba tsoseletsa, mme kotsi ena ile ya re hlahela ha re kgutla hona mono. Ya mme ka bokgutshwanyane.
0: Jwale temalo ya hao ile ya bakae haholo?
1: Temalo ya ka mme, koloi ena e ne re tsamaya tseleng ya mobu sena tsa mapolasing, mme e la phethoha e be lahlela ka ntle, be ke lo lenda kapa ke lo wa ka mangwele ka ntle ha koloi, mme boqhola ba ka boqadile mono he hobane ke la ka utlwa bohloko haholo mangweleng le enkeleng ya ka writing ka lontola right. So ka ba ke phalisetswa sepatala he ke robetse ntho ka etsang 3.5 months ko sepatala. So hantlentle ne ke tshwanetse be tsatsing ena ke dutse wheelchair, empa ka mohao ntate Modimo le ka hore ke la mamella hore mo fiziwong ba nthuse, ka be ke tswa sepatala ke tsamaya ka dithupa tsena kapa ka di-crashes.
0: E hlakile ntate Moilwa. Jale ha o ntse o le leeto mona wa nahana ka mokgatlo o ka o qalang o tla thusa batho ba rona ba qhwadileng, National Disability Advancement Center, ho tlile jwang o be le mohopolo wa hore ho be le mokgatlo?
1: Ka bokgutshwanyane metholwana, ke motho e le horeng ke talente haholo. Talente ya ka ke makatsang. Sekolong ha ke a qeta le matric, empa ke motho le horeng ke laba so fortunate le hore bohlale ba ka ke batlhao. Ke sebeditse dikhampani tse kgolo, ke qadile ho sebetsa Edgars.
0: La o sa di bitse ka mabitso ntate,
1: ha o sa itse company e kgolo ka qetella ke le manager-a ho ye nngwe, hobane haholo ke motho e le horeng ke specialize haholo ka ho rekisa ka di-sales, ka sona seja tlhapi. Jwale he e be le hore ka 2005 mokgatlho o mongwe o rona o moholo o thwang ke DPSA e be re iswa Durban for 7 days. Ke mo kileng ka qala o nna so exposed ho batho ba rona ba phelang ka boqhwala hore ba so special, hobane pele le nna ke ba le boqhwala ne ke sa tsebe ka batho ba na le boqhwala hore ke batho ba special ha kana setšhabeng. So ke le hore he ke qala mono ke ithuta bona hore rona ba tsamayang ka di-crutches re jwang, kore ke mefuta e mengata ba sa bone ba sa utlwing ntho tse jwalo. So ka rata mokgatlong, so hore ke tle ke qala mokgatlho ona wa Advancement Center wa ene ke national, o national re tlo ba le di-ofici national, mare ofici ya rona e kgolo e tlo ba gona mona Mangaung lapeng, gobane hangata ntho e etsa tshwanetse o e qale lapeng. Le di-regioneng tsa rona kaofela tsa Mangaung tsela tse tlhano re tlo ba le di-satellite offices. So mokgatlho wa rona o na le selemo le kgwedi tse tsheletseng o operata, empa fela re so bule di-ofici re soetseng. Re o qadile le ntate mong ware kileng ka sebetsa le ena, di-company tsena tse kileng ka sebetsa le ena ke ntate Poloko Morakile, mme hana boqhwala ena because rona ha re kgetholle. Ha fela o na le ntho e re bitsa gore ke passion, o rata batho bana ba phelang ka boqhwala.
0: Hanyane
1: fela e re ketse. Thank you.

0: botle ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ha se mahe mamedi motle o ile ba bua ntlha bohlokwa ntate Moilwa ha o no bua hore na mohopolo ona o tswa kae wa bua ntwe e ileng ya etsa hore le nna ke shebe ditaba tsena tsa batho ba qhwadileng ka lihloleleng jwale o buile taba hore o no sa hlokomele hore na ke batho ba ikgethang ho le hokae pele o ba emong wa bona jole ke la ka tsa go tobeketse ntlha eno ke mohlomong e o ile ngwae bona e ikgetha ya ba ya o gahla hore qetellong o tlo o qetelle o nahanne ka mogatlona mohlomong ha o etsa mohlala fela
2: ke a leboa metholwana ke ka ntlha eno debene mono metholwana ne re kopane le di province tsena ka ofela tse robong mme re le bangata haholo fela jwale he nna ke kala ho ba exposed to hore disability ha se nna fela e le horeng ke tsamaya ka di-crutches se le ba di-wheelchair ba sa boneng ba sa utlwing jwale nna ke maketseng ba bang ke ba utlwetse bohloko bana ba tsamayang ka di-wheelchair o fumane hore motho o paralyzed ha gone matsoho ha sebetse maoto ha sebetse wheelchair ena e tsamaisang seledu mona kerenyane na teng e beuwe mona o e tsamaisa ka seledu tjena mona jwale ke ba utlwetse bohloko matsatsi ana a tsheletseng mme tholwana letsatsi la bosupa e le sunday e ne le tsatsi la ho qetela la rona la conference eo ya rona ho boetswa a live festival ho na le di-live performance a ke sa hopola ne le e ne le e mong ofeng wa rona a nang le boqhwala wa sebina ke sa tsebane le babsi molangeng kapa ne le mang mme tholwana batho bane ke ba utlwetseng bohloko ke ba makaletse be ke na kaofela ke a go jaifuwa mme ICC a kere ya bulea ka mono e ka re ke stadium jwale ke ba e butse ke qala le go bona gore ke stadium ka gare ka mono mme batho bana ba sa jaife le bana ba di-wheelchair ba di-crutches kore ne ke tshee ka lla ke sa tsebe nna ke itseng ke thabo e kalo because ne ke so ikamogele 100% le nna gore le nna se ke na le boqhwala ke phate ya batho bana ke yona e ka bokhutshwanyane mpa bona ke batho ba special agolo
1: ke a utlwisisa ntate ke a utlwisisa ka nnete jale re kgutlela gape mona mogatlhong gore

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Haholoholo focus ya rona ke hore re batla ho etsa sure hore re etsa di programs tse le horeng di tla create challenge, di tla create mesebetsi for batho bana ba rona ba na le disability. Ba ikemela ho na le ntho ena e bitswa go bang protective workshops. Di protective workshops ha ke ka kolla hanyane ke hore ke bo rakgwebo potlana ba rona hobane batho bana ba na le boqhwala kapa ba phelang ka boqhwala. Hangata se batho ba qetang sekolong ho ya le bo di-tertiary. Haholoholo ntho e ke hlokometseng hobane re la etsa research jwalo ka kere nkile ntho e ka etsang selemo le hafa re etsa research fela horena ke eng e le horeng ya hlokala bathong bana ba rona ba special hakana ke ya hore ba fuwe skill mme ke batho ba skill ba etsa ntho tse ntle tse makatsang haholo fela ba kgona ho roka ba kgona ho etsa dintho tse ngata tse le horeng di bohlokwa tse le horeng ba ka ithekisetsa ba etsa bophelo one tjhelete ena ba e fumanang ho mmuso ena ya grant hae ba lekanele mme bano ba na le malapa ba na le bana ba na le eng so re batla ho be le ntho e le horeng ba e etsa ka thoko e le horeng e kenya tjhelete kgwedi le kgwedi kapa letsatsi le leng le leng ho phedisa malapa wa bona haholoholo re focusetse le mono ma-studenteng ana e le horeng ba qetile di-tertiary ba dutse fela ha ya bana mesebetsi jwalo ka ne ne re kwala kgwedi ena ya batjha weekend hore re etse sure hore le bona re ba fa di-skill mo senteng mono holo o tlo ba le training tse e le goreng di tla ba thusa haholo ebile ntate Poloko o accredited ena e le gore re qadile ntho ena le ena but ha re babedi fela re ka ba leshome kao fela di-member tsa organization ena e re qadileng
2: jale ha re qetela fela ntate ka puisano ena ya rona o ka lakatsa mohlabong jwalo ka o tsho re o hloka batho bana ba ikemele ke eng seo mohlabong ka ba kgothatsang e mong o dutse ha tsebe hore na o kena mokgatlo kae ha tsebe le hore sebakeng se ke leng ho sona sena mekgatlo e teng e ka nthusang ke efeng ke kutlwe le bua ka hore ba itlhaise ba kgona go kena di-databaseng tsa mekgatlho e fapaneng e sebesebetsa jwang taba eo
1: ke a leboa mme ke a leboa ka yona potso ya gago e botlhokwa gagolo le yona ke nngwe e le goreng centre ena rona e tlo ba le yona ntho ya pele-pele ke ya gore re tlo etsa bonnete ba gore re ba le gona offici mono le motho a shebaneng le gore ba submite ntho e ne re bitsang gore ke di-CV tsa bona di-CV tsa bona re etse sure gore na mo CV-ng a ke re wa ngola mme gore wena o ntse o batla go tswelela ka dithuto sekolong wena o ntse o batla go ba rakgwebo potlana wena o batla ntho e nngwe le nngwe so from that CVs kapa from that information e tlabe re e fumane go tswa go bona re tlabe re etsa se e le goreng ba tlhoka gore motho e ka ba sona haholoholo yona youth ya rona mme because ka nnete government ya rona e ka se kgone gore e fe motšha e mo leng mo mosebetsi haholoholo tshwanetse re ba thuse gore ba be le di-skill mme re ba thuse gore after a fumane skill seno a iketsetse sena sa se tla mo phedisa ka metlha mme
2: ntate moilwang e re ko lebotlhe ka go re etela ka mona ka phaposing ya gaso o tsholwa ka nnete wa re a kile ka utlwa ka nnete ebile ke na le thasen le ya gore ke tle ke itlise ka seqo re ele bogang tate mme re tshepa go le gona o dumela gore mokgatlho ona o tla tlisa phapang setšhabeng jwalo ka gao so o di beile ditaba tsa mokgatlho re lebile go leng tate
1: go leboa mme nna mme fela ke kopa fela gore mohlomong ha e le gore ke go na le di-member kapo bona batho ba rona batla tlhalosetso e fetang ena e ke faneng ka yona tsatsing la ka jeno ba ka nletsetsa dinomorong tsa rona kapa le yona e na le WhatsApp gape ke tla di sia go wena kapa ke di bue moyeng.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele.
1: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
3: Mabedi ke misoso e leshume le miso robong apelo hora ya leshume le mosumong. Tsameletsong ya hao ya lesedi, re na le sekgutlwana sane mo re kenang dikantorong. Re bua ditaba tsa dikantorong, ba re ke boardroom politics. Kajeno re sekgutlwaneng seno mo mamede motle. Re tlo bua ka taba ena ya bohlokwa. Ka nako nngwe dikhampaning mesebetsing ya rona mona, o fumana hore dintho di a fetofetoha. Mo fumanang ka nako nngwe ho ba le boetapele bo botjha. Jwale, taba ke hore re ke re bue ka yona taba ena hore na ebe mohlomolwe na o ile wa kopana le taba ya mofuta ona mo sebetsang teng ya ba boetapele bo a fetoha ho fetoheng hono ha boetapele ebe mohlomong wena o ile wa ameha jwang o le mosebetsi tshebetso ya hao ile ya ameha jwang na ebe mohlomong maemo a ho a tshebetso o ile a wa bona hona le dintho tse fetofetohang hona le ntho tse ntle tse etsahalang kapa mohlomong a tshe e mong a ka re ai na tuli ha e ka ba ka bona phetoho ya letho ka nnete ha e ka ba ya ntshebeletsa ka letho ha diphetoho tsa mofuta ono di ne di etsahala moo ke sebetsang teng. A ko ntetsetse 086 000 3084 086 000 3084, kapa o ka romela molaetsa wa hao ka voice note, maikutlo a hao ka voice note wa romela nomorong ena ya 079 758 5066 079 758 5066. Ke dintho tse etsahalang mme ka nako engwe o fumana hore ntho eo ya le thusa hore ho be le diphetoho tsa mofuta ono e tlisa kgolo ka nako nngwe. Ke nnete ha dintho di fetofetoha ho ba bang re dia ho tlwaela ba bang ka nnete ba ntho e thata ba dia ho tlwaela o se tlwaetse boetapele bane jwale ha ntho di fetoha e ka re eo qadisa fatshe tshebetsong ya hao ha re ke re utlwa fela maikutlo a hao hore na ebe mohlomong seo se kile sa etsahala mona mo sebetsang teng. 086 000 3084, kapa o romele voice note ya hao ho 078 079 758 5066. E re fela wena mo mamedi motle ke tsena ke tlonka mohala wa hao ke tlonka le voice note ya hao.

0: Thuli, dumela. A dumedisa, kgaitsedi ya ka. Ee, ke mora maatla ka mona ka Iraka mona Phase 2 sa Solberg. Hei, o nkgutliseditse morao, ke ne ebe ke sa nagane le gore nka bua ka nnete ga e le gore ke kene le sedi mona. O nkgutliseditse morao, dintho tse ngata ga ngata di feto-fetoa, wena o se o le motho wa kgale tshebetsong. Nako nngwe tse dingwe tla fumana gore di fetoela godima boemo bo wena o leng godima bona, mme bo ba kgatlhanong le wena gagologolo, o ratang kampa o sa rate, o bo tlhoke lentswe gobane jalo ga bo fetoa jalo go kena ba bang mme go tswa ba bang kapa ba tšhentšhana godima tlhogo ya gago, e ba ntho botlhoko gagolo eo ka nnete a mme nna kile ke utlwang ke sa rate gore nka kenelela yona gagolo, fela ke ntho e batlang ka nako nngwe e ba botlhoko go ba bang e ba monate go ba bang. Ke bua tjena gobane ke ne ke tswe mosebetsing ka maemo a se monate ka lebaka le tshwana le leo la go tšhentšhentšhwa ha basebetsi kapa ba roka metseng, mme wa ka ke ya lebone ke re ga go tshwanyane jwalo fela.
1: Mela metho le ache nna dipheto tse ilang tsa tla mosebetsing ke ka morago gore bose ya ka e nyale mosadi ya motšha. Jale mosadi no ga a fitlha a batla go tsamaisa dintho ka tsela tsa gae, go ne o sena bothata he. Jale ba bangwe ke la ba ka felelwa ke mosebetsi, ke la ba ka felelwa ke mosebetsi e le gore ba bolela gore ga ba sa kgona go mpatala. Jale ga ke ya UIF mane ke re ke lo claima go thwe o tšhentšhile le reference number ya ka UIF, ga a tla ga a e lokise o gana go e lokisa gobane go thwe o tlameya gore a ngwelele ya gale ke qadileng ka yona qala go sebetsa moo, o ngwelela ya 2020 ya gana qala go joina company enana. Jale ke ntse ke ya godimo le tlase le gona jale ga ke kgone go fumana UIF gobane o gana le o tšhentšha reference number eo yaka. O bua le Joyce Monataflacht.
2: Kgotso, kgotso kgaitsedi ya motho, dumela o tsholwana bo phele hlamtau itebele machacha ke bitso la ka Rustenburg ka Marikane. Wa tseba o tsholwana phetho ya boetape di kampane e tlisa tse monate le tse mpe, e tlisa tse ntle le tse mpe. Ho na le mo o tla bona hore mona teng ka nnete e fitlhe ya re ntsha go leo kae-kae o bona gore he ka nka tse ding aiko e ya re hatelela. E ne ke e sebetsang khamphane e tsa phetho e ba teng kampo bo boetapele bona bo fitlhang bo go phenyaphenya mahafi ga o lekana gore o thole o appointiwe mosebetsing ile o check-a di-criminal record-o le ntho tsa bo 1980 mammankwane ya dinyebekolola. Atšhe tseo motho o santse o nagana go after 10 years di fedile ya dinyebekolola e nako ya le hatšhe empa ga ka nnete ka ntlheng tse ding ga ka nnete ga ua ntlheng tsa dipatala ka nnete ga e betege go fete ga pele bothata ke bona bono jale ba o nyebekolola ntho tseo se o sa di nagane o le motho ke letebele machecha. Thank you mtaung. Kgotso, kgotso kgaitsedi ya motho, dumela o tsholwana bo phele hlamtaung itebele machacha ke bitso la ka.
3: Ntate machacha e hlile o ne a rometse tse batlang di le mmalwa e re ke nke ya go qetela fela mo mamedi motle re tsebe go kwala taba ena.
0: Thuli, dumela. A dumedisa kgaitsedi ya ka. Ee, ke mora maatla ka mona ka Iraka mona Phase 2 sa Solberg.
3: Hei. Ntate matla le yena ke fitile ka nnete tabeng ena ya hai e re ke bone ke tle ba rometsetsa ngata motho na botlhile a batla o etsa bonnete ba gore wa kena ka nnete tabeng ena e re ke leke enwa ke utlwe
4: Thuli kenye sithunya zone 5 extension wa tswana ke la ntlhaela mosebetsing tho o ngotho find it management onse le one o fitla supervisor ga tsepe
3: no ke fitile ho tsona tsela ka nnete bo mamela motle empa ho hlakile hore jalo ka hantate ke dumelana le mohlomo ntate ya ileng a feta re wa tseba etla ka botle le bobe hona le hore kana kongwe dintho di bentle ka ho fetoha ho fetofetoha ho ha boetapele empa ka lehlakore le leng o fumane hore hona le dintho tse batlang di sitisa jwale tshebetso ya rona mona o fumane hore dintho ha di sa tsamaya jwalo ka ha le nentse letse di tsamaya mme ntho kgolo ke ke bone batho re lokela hore re ikamahanye le yona ka hohle hohle ke diphetoho wa bona ha o ka ikamahanya le diphetoho wa di amohela wa di ananela kana ka nngwe dintho di tla ba bona diphetoho ka nnete ha di monate ho ba bang o tla fumana hore ha di jese di theohelang ho ba bang ka nnete empa re tshwanetse bophelong ka kakaretso fela bophelong o tshwanetse hore o leke ho ikamahanya le diphetoho mona le mane ho fihlela o bo bona re ka nnete dintho tsa ka jwale di motjheng empa jalo ka ha le ntse le hlalosa mo mamedi motle ke ananetse maikutlo a emong le emong ya ntseng a hlahisa dintlhakwane ke nahana mohlomong bekeng e tlang re batle setsebi ditabeng tsena tsa mesebetsi hobane ho bona lehle e le taba ya bohlokwa ena ya basebetsi eo ba kopanang le yona dikhampaning tsa bona tse fapaneng re ke re sekaseke le setsebi re ke re utlwe hore na ebe boemong bona ba ditaba ba ka re thusa jwang e meraro metsotso pele hora ena ya leshome le motsomong ke sehlo se hlokolosi ka tsela e makatsang e re konkele pina re ditabeng Robbie Malinga o tsamaya le Kelly Khumalo so babile.

0: Mamedi ena ke Monday Soul Session ya itlabolle ho le sedi FM. Iri Mr. Singena he le shime le meso emiraro kamara hora ya le shime le motsomong re tle re re huena re kena ditabentsa prosiding me prosiding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare. Ka jeno re na le moeti ke Nthabiseng Mojaki ke ena tsa ditaba tse abanang le prosiding. Dumela Nthabi.
1: Tumela tuli
0: ke a phela o phela hantle
1: ai re phetse ngwane so
0: ke a le bohle Nthabi iri wena mo mabedi motle re o amohele ha re bua ka ditaba tsena tsa prosiding Maria Aselmo sena Nthabi hey abata
1: ho
0: me bongata ba rona e sale dinyane dikholo di satla ba tshojwalo
1: ba tshojwalo ngwane
0: ba tshoba bangata ba se ba tshwerwe ke sefuba le mogohlane le mafu a mang a mpefalang haholo nakong ena ya Maria ebe o ka re fakeletso efe e ka thusa maemong a prosiding junior le promin di ka thusa jwa
1: tulingwane so ere ke le bohele monyetla go fumanang ho boela ke bua le wena ha mmoho le momamedi hey ho ho bithuli ke ntente ho re segame ke se kenella masapong ka hona momamedi ge tlameha ho etsa bonnete ba hore re matla fatsa masole a rona a mmele sebedisa se hlaiswa se matlafatsa masole a mmele hore o dule o phetse hantle mme o kwenne ho thibela ho kula mareng ana momamedi na o kgathatswa ke sefuba le mogohlane nakong e kapa o dula o kula gafetsa promin ke karabo hobane ke se hlaiswa se matlafatsa masole a mmele mme ka lebaka la mohatsela ona matshwao a sefuba a itlela ka tshwanyetso sana hana ka hona ba value added life ba entse bonnete ba hore hona le sehlaiswa se secha e le promin effervescent tablets tse thusang hore momamedi haeba o so ikutlwa hore e ka ga sefuba ke seo setla setatile kapa ke se ke tshwere ke sefuba nwa pidisi le nngwe e kenye e tshelemetseng a futhumetseng ka galaseng onwe o tlo bona hore matshwao ao a sefuba kapa haeba sefuba se se leteng o tla hlaphohlapohelwa ka pelengana lo feta jole momamedi hopola hle hore promin if mane ha ka dipidisi le marothodi ena le sink sadalendia le selenium tse thusang batho ba masole a bona a mmele a fokolang ha holo holo le batho ba na le tshwaetso ya HIV kapa TB jole momamedi hopola hle hore bohle re tlameha ho sebedisa se hlwekisi se prosiding letsatsi letsatsi hore re dule re kwenne empa e ba masole a hao a mmele a fokola ka pana kong ena ya Maria ha o batla ho matlafatsa masole a hao a mmele o ka sebedisa le dipidisi tsa promin ho imatlafatsa le ho feta dihlahiswa tsena tse pedi e leng prosiding le promin ha o nwa pidisi tse pedi ho seng letsatsi letsatsi a di matla haholo mo mamedi
0: Hey Nthabi o dula o tobeketsa taba ya hore prosiding ke sehlahiswa sa mantlha sa batho bohle mme bohle re lokela ho etsa monne ho sietsa molekane wa rona wa ka mehla bophelong jwale ha re ke re utlwa rona ho baneng ka mehla o batla re etse se Nthabi
1: baneng
0: re lokela ho sietsa
1: thulingwane so bophelo bo re bophelang ha bo a hlwe ka ho hang moya o re o hemang dijo tse re di jang hangata ha se dijo tse ne pahetseng ka hona momamedi ge a tseba hore re batla ho phelana ko etelele re thabile le ba hore ba ratang ne prosiding e tla re thusa hore re phele bophelo ntle le tshitiso ya letho momamedi ha o qalella ho sebedisa prosiding ho hlwekisa mmele wa hao ka hare ho ntsha ditjhefu le ditshila tse ka bang teng mmeleng wa hao o tla dula o matlafetse o kwenne ka hona re tlameha ho etsa bonnete ba hore re nwa dipidisi tse pedi tsa prosiding letsatsi ka leng mmele ya rona e tshwana le engine ya koloi ha re hlwekise mmele ya rona ka hare e ke ke ya sebetsa ka nepo lo fela ka koloi how ka tshela mafura a fosaetse le ha o sa hlwekise engine koloi ke ya tsamaya jwale prosiding ke se hlaiswa se ntshang ditshefu le ditshila ka hara mmele ya rona tse ka re kudisang o seke wa lebala ba banyane hle mo mamedika prosiding junior ho ba nentse le temba keng sa bana ba le motse pedi ho ya hodimo bana ba ka fuwa fela PDC e lengwe ya prosiding junior hanga letsatsi mme e tla bana te fela haholo ba ne ka re pompong e tla thusa ho matlafatsa mmele nyana ya bona entseng e hula e thusa hape hore bo go ba bona bo sebetse hantle le hore ba roba le ka tsela ene pa itse
0: ho go tsetsa e le ruri ho tseba hore ho teng di hlaiswa tse ka thusang ha mmoho le bana ba rona hore ba dule ba phetse hantle ibile ba kwenne ibe di fumane ka Nthabi
1: thuli ditabatse monate ke tsa hore ba value added life ba entse bonnete ba hore momamedi a ka iphumanela Prosiding Prosiding Junior le Prominidi chemisin tsohle na ha ka bophara jole momamedi e bang o batla ho tseba ha holwanyane ka dihlahiswa tsena o ka etela www.valueaddedlife.co.za wa ya le TikTok, Facebook le Instagram wa ithuta haholo ka dihlahiswa tsena e tsa Prosiding Prosiding Junior le Promin karolo ya bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi mareng ana o keke wa ikwahlaya jole momamedi iphumanele sehlokisi sa hao e leng Prosiding le semmatlafatsi e leng Promin ka jeno o seke wa thetswa hle hopola ha e sa re Prosiding
0: ha se Prosiding halala Prosiding halala ke lebile hlentabi ha re kopane hape na go nyetla ngwanese
1: ho lebile na ngwanese
0: ke le boga
1: le monate
0: mamedi Prosiding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare
2: ntia go ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke letse le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka hona o bona sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
3: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnete Prosiding e fumana dikhemisin tsohle na ha ka bophara
3: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
2: ha e sa re Prosiding
4: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ho tloha ka matjeke, ho fihla le ineng komo bo, Lesedi FM le kgema le wena.
0: Metsotso e mashome a mabedi e kamora hora ya leshome le motsumong monghadi Brown Mogotsi o boetse hape mo mamedi motle ba qheletse ka thuko taba ya hae e hlile o hanetse hape kgetlo la bobedi hore a tswe ka beili ba mo hanetse hape ka nnete lekgotla la dinyao le nkile qeto tabeng ena mme o tlo boela hape a khutlela ka hari monghadi Brown Mogotsi ke tseding tsa dintho tsentseng di etsa hala tsa magotla a dinyewe ka hari hona ena ya rona ya Afrika Borwa ha re utlwa rona ke manya ketekang le tsatsi la haila solo ka jeno 0860003084 me o ka romela hape le mona etsa ka WhatsApp 0797585066 ako rumele melaisa ha mona haiba hona le motho ya kitikang le tsatsi la hae la tswalo he mo mamedi wa se bona le batho ba dumelang dirateng ai direta tsena wa tsaka dite tsedintsa tsona di a sebetsa mo mamedi motle hm na u dumelana le nna hore ai thudi wa tsa dirata di a sebetsa ka nete na ko ngo ka le ka miriena ena ka ofela ba oferata hore nwa ntwe itseng we kopanye le eng o fumane ka nnete e sebetsa ye ya no direta di a sebetsa ka nnete wa tsaba la o sheba mona TikTok ntho tsa ngata di teng mono le ke le shebe thengwe le ngwe e o batla ngwetse ba e teng mona TikTok mona la o batla kana ko ngwe ha o aina mane lapeng o fumane aine ena ha o e tletse botsho ka tlase ka mona e haka diaparo he e tlabula diapa o ye fela mane TikTok o batle hore na o ka ihlokisa jwang aine ya hao ka tlase ya thusa ka nnete wa tsama ntho tsena tsa marandrang ha re ka di sebedisa molemong wa bophelo ba rona ba letsatsi seng fumana hore jwale re sebedisa ho lwantsha ba bang ka yona e o ska sebedisa marandrang wa sebedisa tsa mabaka jwalo marandrang a thusa haholo a thusa haholo dikgwebo tsengata hona jwale di atleile ka lebaka la tshebediso entle ya marandrang o fumane motho a beile dihlahiso tsa hae mono a beile ntho tsa hae mono marandrang batho ba tsebe ka kgwebo ya hao ka lebaka la marandrang tswele nna ke ke bone ka nnete ha o kena TikTok mana a tla o fa ntho engwe lengwe o rekile wiki ha o tsebe na e kena jwang o tshwantse o ise eng kae o kena fela mono TikTok ba o hlalosetsa ntate video ya hla mono ba o bontsha hore ha o qala mona o etsa tje I could bo philo hona jwa le jena bo be bo fetse ka tsela engwe e makatsang bo philo bo be bo fetse ka tsela engwe e makatsang ha o na o sokola ha o ntse go sokola o kena fela mogaleng wa hao o batla ntho o e batlang o fumana dikarabo bo philo bo mona fela bo mona ho tswa fela hore na wa sebedisa jwang ebile ke sa bua ka taba ena ya marandrang hona le motho e kentseng nna mona TikTok profile pic ke ya ka di video sebedisa di video tsa ka kuri thongwe ngo romela batho melaetsa hore re sompone televisioneng a le sompone ke nna yana wa radio ke a le kopahle le hlokomele motho eo lona ba ntse ba romelwa melaetsa jolo le tsebe ha senna ho hang ha senna jwale le hlokomele melaetsa e jwalo hlono o mo bloke mono hang motho eno ya ntseng a romela e kadile hape ke e bone batho ba bangata ba nthumelela yona gore hey to le hlokomela hona le motho ya ntseng a tswela pele o iketsa wena mona TikTok jwale ke ya kopa hle hlokomelang melaetsa e jwalo ha se nna ho hang ha se nna momamedi e hlokomele ntho eo motho eo le mo hlokomele eo hai batho ba dutse fela ba nahana dintho tse e leng gore di tsweletseleng ai khona e hlokomeleng hle momamente mo tla hlokomeleng mono TikTok ha se nna motho eo ntsa romella a le romella melaetsa ya hore na le antsi ba ke sebetsa le antsi ba mose ho ba ninja le ke tshwantse ke hlae hape ke le botsa gore na le sang kgopola ke nnelwa wa television le wa radio awa hlokomelang hle re kutlo rena ke mang ya ketekang letsatsi la haila tswalo ka jeno motho santsa le teng kwa no dumela hle tudi ka jeno ho hola o mosa moilwa o etsa dino motseng a tangata o kopelwa ke ntate moholo wa hai chomi ya bana skosana bona ka ofela ba ka mona ka Thabantshu botsane trust ke re happy birthday hle tsatsi le monati la tswalo a tshe mo hape e o ke mo hlomphang ka jeno ya ketekang letsatsi la haila tswalo ke mkhono mas

0: ngata le ngwana mme ntate modimo a re ekeletse matsatsi a bophelo re tswele pele ka bophelo re a leboga tsatsi le monate tholwana happy
1: dumela thule baby
2: eya ke nna dimakatso lefeta mona ke tlo kopela ditlogolo tsaka eya ke ko mamello lefeta o kamane ka Windburg wa hola ke kopele le Tshepo le Tumi bona ba kamane ka hara sebay ke kopele le Sandile Yalwa le yena o ka moo ka hara sebay ba kopelwa ke nkgono wa bona
3: thank you nkgono wa bona ke kopela mme wa kahle ke Mapalisa Mogathi mahlonolo tsatsing la gae la tswalo ke kopele le Maleboga Maime wa gola le ena ke ba kopela gapu-gapu ya mahlonolo ke Karabo Mogathi yena o re o ka mona ka C-section Botshabelo mamedi motlhe re fetile go tseno he ba ketekang letsatsi la bona la tswalo ketekang ga monatetlhe le bone dilemo tse dingwe tse ngata-ngata re fetela pele mme go lena la itlhabolole wa tseba he re bentse re o bitsetsa ngaka re e kenya lapeng la gago re e kenya ka ra sepalangwang sa gago re e kenya kantorong ya gago mme bekeng ye fetileng ga e ba o sa gopola mo mamedi motlhe re ne re bua ka taba ya botlhokwa ya gore re bua ka lero le tlase la bontate le Dr. Lehlohonolo Motingwe yena ke ngaka ya mafu ohle a amanang le bontate jole o teng hape ka jeno re tloetsa bonete ba gore re tle re o fese baka sa gore o mo botse dipotso tla re hopotsa hanyaneng yana fela gore na re ne re tshwere kae bakeng sa ga wena e leng gore mohlomong ga o ka ba wa utlwa ditaba tsena bekeng e fetileng e be bogolo ba nako he re bonka re boqeta re ntse re nka mohala wa gago o 0860003084 ere ke feletse ditaba tsena hem ka pina ya Brian McKnight shooter wooder cooler

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi re sentse rena le Dr. Lehlohonolo Motingwe ke ngaka ya mafu a bontate. Me hopola hle haiba o ile wa fetwa ke puisano ya rona le yena bekeng e fitileng mo reneng re bua ka bothata ba lero le tlase la bontate. Re boetse hape ka jeno re tla o hopotsa hanyanenyana fela dintlha tsa bohlokwa tseo a ileng a bua ka tsona. Dr. Lehlohonolo Motingwe, dumela doctor.
2: Ke la utlwa nna kae?
1: Ke a phela o phela hantle doctor. Ke a leboga. Doctor, ha re ke re hopotse motho e bang o ile a fetwa ke puisano ya rona le wena bekeng e fetileng mo re neng re bua ka bothata ba lero la bontate le tlase. Mohlomong dintlha tsa bohlokwa tse pedi tse tharo pele re bulela mehala ba lakatsang ho botsa dipotso ba tle ba re letsetse 086-000-3084. Dintlha tse pedi tse tharo tsa bohlokwa tse o ileng wa di ama bekeng e fetileng, doctor.
2: Mashado, Eulimo Botoka, and Lelo Pawanor, with Satabuki. There were three Likitawari, Mutuan Tati has about Hana Takas or Hasan Takas or Atabali Mutuam, Yanaki Hulu, Uwati. Yabu Bibi Uri, Yana Takas or Abilim, Mehapu Hotopatam, Internet Talking will eat a child dysfunction. Yaburaro, I will eat anything I will Ubanaban Baula.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save, ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99 le 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save ho fela, mo dijo tsa meme di bitsang ha Kamisa.
5: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Dr. Ukatsola pele o nontso o ama dinthlatsa bohlokwa tseo re neng re bua ka tsona bekeng e fetileng pele ba re letsetsa.
2: Eh, engwe ke la ya hore ha o le household motho a le mo o ba le ditso hore mood wa o depressive. Kore ka le tsala tsa hore ha ona kore re ke motho ha ona chance, ha ona tsaselo ya bophelo. E mo hape ya ba shabeleng ya o ketela ke ne hore o ba o bua o tna go tshohle ka ofela o bua o na ona o gathe tsena o na le mogathala jwa ke tsona pe hlalo tselo re ka ntlhelo tsa re botlhoka ka elelwa ha pass ha ga ya go la ka pass a le moholo gore kana ya ba go nna mona botlhata botlhata boteng
1: ke le ba doctor mamedi a go re letsetse bontate a ke le re letsetse nhle re ke re utlwe ho rena e be mohlomong ke nso o bonang o na le botlhata o sona ho latela dinthlatso doctor a seng a buile ka tsona a go re letsetse 0860003084 re bone ho rena re ka o thusa jwang le sa di FM mo mamedi dumela re phela ntate o phela jwang e ntate
6: go pa go tsoga go tsama wa tsoa le tsela go re ka ga di fumana matching le mona ke go pa go tsoga go tsoga ka hore mo shumo gore ke nyolle bo nna ba ka tla fumana ba re 19 of the society nante ne ba tla ene o tlhola go yo le matsepelo ba o ka o fela metswana o bale skeme ke le ka mafatsa
1: ga itse ke re ke botsa mona nthwene e o gothaletswang ho enwa ke rata kapa we o gothaletswa ho ruye chemising le ka teng
6: a ke metlana ba ke se mona ke rata bua ka rata
1: mme o ke rata
6: ke rata
1: mme ho lokile ntate ke lebo thank you doctor
2: what ke ke tlo try I get that sala sala ho lokile o bona re ke tlo tlo di ntwe na e tena na miriana yo hle gore are shema miriana yo ke e ra le gore re di tlo ke di rata ka pa mang we re kile kae ka pa mang la bela mang a re ke kae ina le ntlo mo ya botlhoka o tsona mo akere right ntwe re tlo ntwe ha o le ntate gore nne a khone go tsofala ka pa lo wena o khone o tlaba ona le nne ona le ha di tla ka tshutu ka ditse mara ona le elemente di dora ke nitric oxide. Nitric oxide ke yone tsa gore methapo e buleye gore madi a kgone go matha. Jwale dipilisi tsotlhe tse e leng teng tsa dirata di na le nitric oxide. Maro tsa rona bothata bo leng teng ke gore bongata ba tsona tse dingwe ga di a ya laboratori re shebe rona nitric oxide e leng mole e ne e tsa gore madi a kgone go matlhela botoni ba bontate gore na ena concentration that e da le matama ka e ka ba ina matama ka but that girl go dit ba tona go lutu ra ke bo ke ba hore ha o tla o se be di sapile di rata di a se di tsa empa ne ka mora na go ba le rona ke se tlong le ya le tlhwa ne how want to get supplement gore how ne o ye o le thola jwalo ka tsaka ka pele o bona ka ha di sa se di tsa empa ne ding da le infinity thought e ke active ingredient gore o sebetsa ha nitric oxide o tsholi teng o ntholi teng ka ha ke go tsoka ka tsela tsa le ma ke yo bo ntate ha ba ske ba tsaba go ya go bona ngaka ha ba ske ba tsaba ha o khotera bo ntate le bomme bo bona ngaka ba bona ngaka na go e nngwe ngwa bana ba ka bo ntate bona ba rata dirata pele se tlo go bana mane pele go bua pele ka gore na go ha ntate le rata le matsatsi tsana ka wena to blela re tsela le botata bo itse tsana sa batla ha tsika wena mathata a a salute ka letsatsi le le le ha tsara ka ita tsala bo di ka tinka ka tsala gore e be culture ya rona e be tsitso sa rona gore ha ho at least ha ho mo ka sile ke ya go bona ngaka a tsheke di ho bona tso tsa bo di ka tlo rona o bo mo blela mathata a le teng jwa lo re khona tsana ka o tsitsa go ka tso tsitsa tsela jwa
1: ke le ba doctor ire rinke mohala mo 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano ha ona le potso e o lakatsang ho e botsa doctor kwano mo mamedi o santsa le teng dumela jale e khotse le mohala wa doctor jale ire ke ba le sadi dumela hello ntate keep teng o ka ntate
7: are
1: ke
7: e ke kopa ka thoko mo
1: eh ha hona ka thuko mogotsi jwa le re busy mona bo ntate ba letsa ka thuko ha ye hona right ri ringe ba batlang ho bua le ngaka ka pelinyana le se di FM dumela
7: eh dumela mme
1: le dumela ntate ke phela okay
7: a ke tse u bua le ke keletso motho mo hlaka mona ka laptop no first time
1: eh ntate
7: eh so eh ke tla go thatha mama a ba o applyela ID
1: eh butle pele ha re bui ka di ID mona ntate ke keletso hle ngwaniso eh ntshwarele hanyane nyane ka hlompho e golo le se di FM mo mama di dumela
8: nna mama ntala kae
1: re teng le kae
8: ke khotso mme u bua le sene mo ra fende
1: ntate sem eh
8: Yeah, ke ne ke kopa ho botsa doctor hore ke ya ukusisa hore re tshwanetse re bone dingaka re tlhokomela e 51 ka selemo but se doctor ya ka kgothaletsang sona o se sebedisa hore testosterone rona e dibentse ya dimo e ka ba eng
1: o se wa ka le kgothaletsang sona ho le thusa ntlheng eo
8: ke ntho tse re ka di sebedisang e le hore testosterone ya rona e dibentse e le hodimo e ka ba eng
1: ho lekile ntate o tsama mela wa listen ke lebo
8: thank you
1: le sadie fm dime hello
9: hello bye
1: dime lenta tse re tle ka e kwala wa le 73
9: oh ke tse di ka ntle
1: e yenta tse
9: le nna ke na le ya nna dira le di ke re thata ba mushanyana a tsa khona mushanyana ga di ja mogoma o hang ha sa go mea go
1: a sa go me ya ntate e ntate ya ntate e o
9: ke ya ntse ke tsone di prosto ke tsone a ke tsi
1: e ntate o landile mo tse ka ntate
9: ba mo tsina di bile
1: 70 a ntate wa ke o tlamamela wa ile senke le bo ntate
9: o ke ya le tswa
1: ke ya le bo ntate wa ke
9: ba
1: ba ntate Mamedi re fete hape mabenkeleng ka moramona he ke tle ke fe ngaka ho araba dipotso tsena tse seng di botsitswe ke mo mamedi.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Weed Bigs Club e se e qadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5,000 ranta kontane le Weed Bigs ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pali ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Qala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Qala letsatsi ka Weed Bigs. Ho sebetsa melao le dipehelo.
1: Mamedi ke metsotso e robong a pele hora ya leshemele metsomedi. Dr. Lehlahonolo Motingwe bo ntate ba butsitse dipotso kwano. Potso ya pele ntate Sem Kamanaka Rustenburg o botsa hore na jole ka ha e le mona ho bonahala bothata bo ka ba teng ba lero le tlase la bo ntate jwale o ba thusa jwang hore mohlomong lero lena le phahame le be ka moo le tlameileng le be ka teng
2: haholoholo re batla go tlhalosa putsong eo a re araba ka tsela se pedi ke hore ebapele dijo di bohlokwa ya bobedi ke taba korekere motho na le nako elekere o na le nako ya hore o batla gore o tlhophile hantle go ona jwale nako e telele e tlang
1: O ntshena e we buang Dr. Ntate wa bobedi o na bua ka yona ntate o re o dile motse mashume a supileng jwale moshanyana ha moruma ha sa rumeha o na batla go tseba hore na ebe bothata ke bofeng
2: ya ha go le ha bo ntate ba le dile motse ba se ba supile ba se ba robedi ba se ba robong jwalo potso kone ya pili e re botsang ke ka bua straight e re botsang ke ra ke rena

0: bule tsena rona re ka ophitse ka tsela e seng gore wena mo o leng teng gona jale o kgone gore o kgone go phela gantle o thabele go phela.
1: Dr. Motingwe ere re o lebohle ke nagana gore ka nnete bontate ga kana ba se ba fumane gore na tharolo e ka ba efeng bothateng bona ebe motlhomong ga ba batla go botsa golonyane dinomoro diteng doctor mo ba ka o fumanang teng.
0: Ee, ka fa nomoro eeleng te nako tsotlhe ke 066 5000 5 7 tse o diteng ka nako tsotlhe mo re ka kgonang go ba thusa teng
1: 066 5000 5 7 7 Dr. Mutingwe re lebile hole. Ya la botsana ntangi. Khotsa Dr. Mamedi emene metso medi re fella mona ka itlhabolle ke nna tholwana moletsane maletsa sisija ke bile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers ine ile yena ya hlophisiteng mino. Hopola hle wena mo mabedi motla o rengena ya le shumele metsimedi moifo wa imatlafatse o tlabateng atimane he metso sunge mashuma mararo ka mora hora ya le shumele metso imedi o tla kopana le maloma mafahla ke thuso motaung o na tlotlwa ka monaka San City ka labohlano hey tau ka nete botle bo bokalo a tlotlo jalo mmoho le Lady D Dudukoza ka monaka Ukozi FM di mosebetsi o motle ka nnete re ya leboga o tla ba le wena heka jwale ke nako o fitlhela mane goreng ya boraro mo atlabeng ausia le ena matsong a moifo wa reatella t ke Thabo Mokone lebo mawela bongani Chabalala mmoho le KG Kagiso Sibudi ere mo mamedi motle re o sie ka Naledi Apiwe Mawelele Kamduze.

0: ke le buile ha holo mo si wa tshweu ka re balla ditabatsa o tsa hora ya le shomela mo semedi mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le ke nang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatsa ho le sedi FM ka jeno ke mantaha ho di odimo ya phupjane hlola fela matsatsi a mashome a mabedi le metsorobong selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metso tsiletseng Mohlophisi wa lona ke mokete monyobo me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle ke fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogile go mamatodi re balwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke kitipone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore letona la naha la sepolesa le tshwere mokobobo Feroz Khashalia le bolela hore Burumelwa ha mapolesa dibakeng tseo ho lebeletsweng hore ho ka nna ha qhoma merusu ho tswana ho sane ha o etswe bakeng sa ho thibela matsholo a molao a boipilaetso re boetse re buisana le lefapha la bophelo provinceng ya Free State mabapi le boitukisetso ba bona ho sebetsana le maemo a tshwanyetso haholoholo haeba ho ka ba le bakudi ba bangata ka nako e le nngwe me hara ditaba tse ding hape re lekola hore sehlopha sa Afrika Borwa sa papadi ya bolo Since itswe dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA ka mora ho hlolwa ka ntlha ho noto papading e matla e bileng kgahlanong le naha ya Canada phirimaneng ya maobane re buisana le mosebetsi mmoho le rona e leng tisetso mokwena mabapi le papadi ena o tla iphumanela ditaba tsena mmoho le tse ding tsatsing lena la kajeno e tsa bonete ba hore ha o fetwe ho tloha horeng ena ya leshome le metso medi ho isa horeng yane ya leshome le metso medi ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo dumela hle ke metsotso e robedi ka morao ho hora ya leshome le metso medi re nako ya rona ha e memona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: Kalagasha! Moya ke wa diskika hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautele fatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka paufita. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Kona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Che, o irata. Kala bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
4: Sai ba fumana ho ke di tsong ho birthday ya Boxa reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 rand reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxa com data mahala ha Boxa
0: ke metsotso e le shome ka morao ho hora ya le shome le metso medi ho pala re lena no lentse le ke na jwale ke lena no la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM re hatela pele ka ditaba tsentseng di hlaela tsa tseng la ka jeno me re fumana hore ba ditshebeletso tsa lekgetho naheng ena ba bolela hore ba ekeditse disebediswa tsa bona pele ho sehla sa lekgetho hore balefi ba lekgetho ba ikobele molao SARS e ekeditse ditshebeletso tsa digital ho kenyelletswa WhatsApp bakeng sa ho thusa balefi ba lekgetho ho lekola ditokomane tsa bona le ho lesa ho ema meleng e melelele sehla sa lekgetho a se qale ka la pele kgweding e tlang ka baahi ba bang dimilione tse ka bang tsetsiletseng ba lokelang ho lekola ditokomane tsa bona ka mokgwa wa e-filing auto assessment e bolela hore ditefello di ka lebellwa nakong ya dihora tse ka bang tse mashome a supileng le metso e mmedi ke tsona tse ding tsa ditaba tsentseng di etsagala mme ditabeng tse ding hape re lekola hore sepolesa se gakotse letsholo le matla la diphuputso ka mora teko ya polao ya hloho ya mautlwela e beheletsweng ka thoko nakwana mosebetsing Major General Feroz Ken Johannesburg Mobani Busiwu ho tlalewa hore Ken ha thuntswe ka magetlo a mmalwa ke batho ba satsejweng mmuiwile a lokela ho etsa operation ya tshohanyetso spetleleng sa Milpark ho la Johannesburg. Seso sa tlhaselo eo ha se so tsejwe ken o ameha dinyeweng tse mpe tsa bobodu mahakwe a bohlokwa le dithethefatsi tse hapilweng Ayrton ka selemo sa 2021. O ne a lokela ho hlahella ka pele ho komishene ya mahlanga tsatsing lane la laboraro. Ke metsotso fela e leshome le metsomedi ka morao ho hora ya leshome le metsomedi. Hopola hore lenano ke la ditaba la matshwala imatlafatse ho lesedi FM. Re hatela pele ka ditaba tsa rona le tsatsing la kajeno, mme re fumana hore letona la naha la sepolesa le tshwereng Mokobobo Firoz Kashalia le bolela hore ho romelwa ha mapolesa dibakeng tseo ho lebeletsweng hore ho ka nna ha qhoma merusu ho tsona tsatsing la hosane ha o etswe bakeng sa ho thibela matsholo a molao a boipiletso. Mekgatlo e mmalwa ya baahi ho kenyelletswa March and March e rerile ho kena mohantong ka labobedi kgahlano le melata e hlokang ditokomane. Kashalia o buile sena pareteng ya sepolesa KwaZulu-Natal pele mapolesa ao a ka romelwa dibakeng tse fapaneng ke tsona tsentseng di hlahella le ho etsahala. Mme ha re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno re fumana hore sehlopha sa Afrika Borwa sa papadi ya bolo se ntshitswe dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA ka mora ho hlolwa ka ntlha ho noto papading e matla e bileng kgahlanong le naha ya Canada phirimaneng ya maobane. Re lekolwa bohlokwa ba ho fihlella boemong bona ba tlhodisano ho dipapadi ka bong le sehlopha ka ho buisana le mohlahisi manenengwa ditaba le lesedi FM e leng Tisetso Mokoena. Tisetso, kgotso.
3: Ke bona go tsoga itse ya kahle ke bona bank di medise mmamedi wa tshebelo tsa lesedi go imatlafatse.
0: Bafana e bapetse ka bogaba ne tlhodisanong ena. Dipapadi tsena di bohlokwa go lokae hore dipapadi tse fapaneng tsa sehlopha sena di ka fumana magolo a matala dihlopheng tse matla tsa papadi ya bolo lefatsheng.
3: Ke bona le mmamedi mohopo wa lefatshe ke sethala kapa sebaka se segolo ka ho fetisisa papading ya bolo ya maoto, mme ha dibapadi di bapala hantle kgahlanong le dinaga tse matla, sena se etsa hore di hohele mahlo a di-scout ka ho bitsa ka gore ke di-scout le batsamaisi ba dihlopha lefatsheng, mme tshebetso e ntle e ka bula menyetla e megolo ya dikontraka ha o sheba Europa, ho sheba Asia, ha mo le dinaheng tse ding, mme e ne se ntlafatsang mesebetsi ya bona, ha mo le boleng ba papadi ya bolo ya maoto le ho bontsha boleng bo teng ka hare ho leke ya papadi ya bolo ya maoto ka hare ho Afrika Borwa, ke bua ka PSL.
0: Ho fihlela ha kana tshebetso ya mokwetlisi re ka e hlalosa e bile jwang?
3: Mongadi Hugo Bruce, ke di bone le momamedi, motho ya latelang papadi ya bolo ya maoto tla hopola hore o nkile sehlopha seneng sa bapale hantle ka morao dipapadi tsa mafa lefatshe tse o re neng re di tshwere kwana Afrika Borwa tsa 2010. Ha ho moo Afrika Borwa ile nyana ya kgona hore e phunyeletse teng, mme Hugo Bruce ke ena a tlileng ka diphetho tse ngata. Hopola mehopeng ya Africa Cup of Nations amane egepeta re le ra phethela re le maemong a boraro fela baka ba sebetsa hantle go tsena tsa morao tjena. Ke mona o nkile bafana ba isa mohopeng wa lefatshe. Hopola tshietso eo bafana ba neng ba e tlhoka nakong eno ka mora 2010. Setlhopha ha se bapala go ne go sena batho ba leba dipapadi tsa mafatshe, kore ne ba nkuwa le setlhopha se fatshe ka go fetisisa. Hugo Bruce yo ntse phetho ena ya e sale ka rotlhopha sa naha bafana, mme o ne a sebedisa monyetla o mogolo wa ditlhopha tse sebetsang hantle, tlhopha sa Mamelodi Sundowns. Wa gopolalang ka bongata ba dibapadi tsa Mamelodi Sundowns e leng sile sa mo thusa haholo moralong le leanong la hae hore a kgone hore a matlafatse tlhopha sa Afrika Borwa. So Hugo Bruce a o entse phetho yo kgolo tlhopheng tsa naha sa bafana, ke di bone.
0: Re ka re sa fa ifile mokwetlisi Hugo Bruce tshehetso e lekaneng ho lokae re shebile tshebetsong ya hae ya ho kwetlisa sehlopha sa bafana ho fihlela boemong bona.
3: Ke di bone ha o hopola ntate Bruce sa na fihla Afrika Borwa ho na le tshirollo tse ngata tse neng di le kgahlano le yena, hobane ne le monna ya buang fela. Hopola batshidi wa sehlopha sa Kaizer Chiefs, hopola batshidi wa sehlopha tse ding tse ngata, mme Hugo Bruce o la sa bontsha ka nako eno hore ke monna ya ikemetseng. Ya ke keng a nna a mamela gore mang o reng ho yena, mme sena se bona hetso re safa e mo file tshietso, mme o ka tlhakolo le leng o na sa ntse a fana ka mohlala o safa hore ba le batla ho ithunya kaka tshebetsong yaka sena ke se o tlo batlang se etsa hale hona le ditlalo tse leng tsa tlhaha ka morao go ditholo tsena tsengata tsa gore na o kgetha dibapadi tsa tlhopha tse itseng o le sa tse itseng mo hizo bruce ile a bala tlalo tsa gore na batla go tlwela tlhopha le yena la bua rona le nako e ka yona a ileng ana batla gore a ke a tlwela jwale fela o ya bontsha gore SAFA e ne mofa tshietso obane SAFA ile a dula le ena ke ron tsa dutse ka jeno sena se ya bontsha tshietso e maatla eo SAFA mo fileng yona le gore a kgethe dipapadi tse wa dumelang gore ke tsona tse tlang go etsa gore dintho tse pele pono kapa tshebelopele ya gae ka tlhopha sena sa naga
0: kgonagalo ke jwang ya gore mokwetlisi Hugo Bruce a ka tswela pele go kwetlisa setlhopha sena go fitlhelela tlhodisanong e golo ya CAF
3: Ntate Bruce o la sa bua pele dipapadi tsa mabafatshe gore ke papadi tsena tsa mabafatshe ke tla etsa go qetela gopola gore o ne a bapalela Belgium ola a bapalela I'm hoping wa lefatshe ola phethela ona mono Mexico mane a phethela teng dipapadi tsa gae a bapala Belgium mme ke mona o phethela ge e le mokwetlisi setlhopha sa Aforika Borwa gona Mexico mane papadi tsa mabafatshe o ile a bua gore ke mefeleke wa go qetela fela o laba ditlaleo tsa morago jena tsene di tlhaa gore e ka o batla go tswela pele ka mosebetsi wa tlhopha sa naga fela o ile a tlhalosa le maobane ka morago papadi ya bona le Canada gore ke papadi ya go qetela ke tshebetso ya go qetela mme ga o bonagale gore e tla ba mokwetlisi wa Bafana Bafana go ya pele mme o boletse gore o tla fana ka tshietso yotlhe e tlhokegang mme a ke ka itshwenya kaka go motho ya tlang go kena diteng tsa gae mme sena sa bolela gore e ne le papare ya go qetela ena e le mokwetlisi mo setlhopheng sa naga tsa Bafana Bafana mme jale botsamaisi ba SAFA bo lokela go qala gore botlhe ka motho e motšha le meralo e metšha go tswela pele ka tlhopha sena sa naga
0: jale ga re shebile gore e bang leeto la mokwetlisi Hugo Bruce le felela mona tema eo a e gatlhileng go fitlhelela ga kana e ka tlisa kgatelelo e jwang go mokwetlisi e motšha wa Bafana Bafana ka moso
3: kgatelelo e kgolo fela ge ke dumela gore ka lebaka la gore o sa thiile moralo o motlhe motho ya tlang ka morago go yena o lo kerampeyang ke gona mo Bruce ntate Bruce a ileng a tla phethela teng setlhopha ke seo se theile dipapadi ke tseo di kgethile a tla tswele pele ka ona moralo ono mme ke tlisa ka gore motho ya tlang go kena o tla kenya mona le mane fela a etse diphetho tse nyane se ntse kalo bane bang a etsa diphetho tse kgolo mme a sa sebetse gantle a e tabe le mathata fela mme ke dumela gore moralo o teng ntate Bruce o radile moralo o motle la e le gore o ntse o na le ngongore yone ya gore o kgetha dipapadi tsa ditlhopha tse itseng fela fela o radile moralo o motle mme dipapadi di teng motho ya kenang eteng tsa gae o lokela gore a tlampang ke gona moo mo a phethetseng teng
0: tisetso go ke kopa gore tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tla boelape re tswela pele
5: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya setoto ya Season of Champions. Betšha ka 50 rand kapa ho feta lebelong la dipere online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse kgauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ha re latole mathataro, re phela ka ona, re a amogela, mme re dula re leka. Ha re ke re inele, hobane re batla go phela go bona letsatsi le leng. Dipelo tsa rona di emeditse, mme boikhutso ba rona bo ahilwe godimo a mekhutso ka hustle ya rona se tshaba sa rona ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipelo tse thata ke tsona tsa ho ya pele.
0: Ke metsotso e mashome a mabedi le metso medi ka morao hora ya leshome le metso medi. Hopola hore lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la imatlafatse ho Lesedi FM. Tisetso ha re tswela pele ka puisano ya rona, sehlopha sa papadi ya bolo sa Afrika Borwa ke mona se ntshitswe papading ya mohope wa lefatshe. Ha re shebile bokamoso ke bo jwang ba sehlopha sena ho tloha jwale ho ya pele?
3: Kiribone ke kelebo hape e ba ho sheba tsebe ba fana bafana ba ba beseng ka teng di papadi tsotse tse ba di bapetseng tse tharo tsena ka ofela ka ba ke di papadi tsene ka ofela ke re tsene ba ba bapetse tharo tsa mefahlelo ka ba ke di group stages me ba bapetse na ilongwe na ya mantsano ha ho sheba tsebe bafana ba ba beseng ka teng papadi ya pele le Mexico ke di phoso tsa rona mohlomong he le taba hore ine le hona he ba qalang ka mara nako e telele bafana ba bapala mopong a lefatshe maemo fela he ke diphoso tsa rona le tsela e re neng re nagana ka teng re le maAfrika Borwa kapa re le dibapadi tsa Afrika Borwa papadi ya bona ya bobedi ga bankana le Czechia Czech Republic ba bapetse ka bogabane bona ba haesale gopola ntlhegebeketebo mokoena ka tsela e makatsang e ntle le ka mo go papadi eo le bolo yone e ralwa ka teng gore e be qetelele penale ke tsela e bafana ba betseng gantle ka teng papading ya bona ga jalo tsena ba hlola South Korea papadi e kgatlhisang ka go fetisisa mme bafana papisong le dinaga tse ding tsa matšhaba le go bapala mogopeng wa lefatshe quality boleng ba tsela eo ba bapalang ka teng papadi eo ba e bapalang ke papadi e maemong a godimo lefatsheng mme bang monkelo ka o boletse re boletse pejana e ba mokwetlisi a tla fetola maemo ao a re isa tlase e tlabe le mathata fela ga ka boloka sena se le ka tsela e jalo sena se bolelela gore menyatla e mengata golo re re lebile dipapading tsa mogopo wa Afrika senamo se tlang tse bapalana intsane tse tharo tsane Kenya Ethiopia Hamoni Uganda mme e ba mokwetlisi a kenang a etsa tsotlhe ka tsela e lokileng ntho ngwe le nngwe itamela gantle boleng ba papadi eo bafana ba e bapalang dipapadi tseo papadi eo ba e bapalang ke papadi kgatlhisang empa fela di diphoso tsa rona tseo re di etsang nako tse di motlhomong tse le re nanang ka teng le tse le re atomelang papadi ka teng fela bafana bokamoso wa bona ke bona bo tšhabileng ga e sale ke di bone
0: ha re phethela puisano ya rona mananeo a SAFA kotliso ya dipapadi tse nyenyane a bohlokwa go lokae bakeng sa gore bafana ya kamoso e ka tobanang le sehlopha sefe kapa sefeng sa papadi ya bolo lefatsheng
3: e ba o gotlela morago ganyane ke di bone le motho ya latelang papadi ya bolo ya maoto wa Afrika Borwa e bang o gopola SAFA e ne na le moralo o ne ba buitsa ka gore ke 2022 mo te maikemisetso ne e le gore ba ntshetse papadi ya bola maoto ka gare wa Afrika Borwa ba na le meralo ga o kena ka gare o yona moralo o le lenaneo leo la bona leo go na le meralo mengata ya ntshetso pele ya papadi ka gare go naga ena ya Afrika Borwa fela ile ya feta 2022 o sa kgone go utswa motho rena ebe go latela tse dingwe tsa dipegelo tseo ba ipeetseng tsona ebile gore ba fitlheletseng mme o fumana gore ga o na le etho e tlantlha koreng la SAFA gore nakeng seo ba se fitlheletseng ka merale eo ba ipeetseng yona go 2022 ya bona kapa lenaneo leo la bona 2022 fela go botlhokwa gore go be le meralo eno o ntshetsa pele papadi ya bola maoto ka gare go Afrika Borwa fela re na le di-academy tse ngata etsa motlhala ka Virginia Academy re na

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Rapa ba dinyako la maoto ke di bone.
2: Disetso ho re lebetse nako ya hao haholo ka ho buisana le rona.
1: Ke bone ke lebile haholo le mo mamedi hot.
2: Mamedi ne robisana le yena ke mohlaisi mananeng wa ditaba SABC le le CDF FM yena ke disetse mokwena ke metsotso e mashuma mabedi le metsotsiletseng ka morao ho hora ya leshome le metsomedi re hatela pele re lekola boipiletso bo rerilweng ho tshwarwa ho sane ka la mashuma a mararo Phupjane mo ho lebeletsweng hore mekgatlo e mmalwa ya baahi e kenyeletsoho haholoholo mabapi le taba ya melata e hlokang ditokomane re lekola hore tlhatlhobo ya boitukisetso ba lefapha la bophelo profenseng ya Free State ho utlwa hore na ba ikemiseditse jwang ho sebetsana le maemo a tshohanyetso haholoholo haeba ho ka ba le bakudi ba bangata ka nako e le nngwe re buisana jwale le letona la bophelo profenseng ya Free State yena ke Monyatso Mahlatsi. Letona Mahlatsi, kgotso wa moetswe ho matlafatse tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Re re ko dumedisa hle mo ifo le ba mamedi ba hao ke lebohela monyetsa.
2: Lefapha la bophelo profenseng ya Free State le itukisitse jwang ho amohela bakudi haeba boipiletso bo ka baka dikotsi tse ngata?
3: Re le lefapha la bophelo Free State re nkile ditaba tse tlang ho bahlophisi hore mohwanto ke mohwanto wa kgotso, mme re na le tshepo ya hore dintho di tla tsamaye hantle. Empa e bang ho etsahala hore dintho di seke tsa tsamaye hantle e be re ba le bakudi ba bang bangata kapa molong hore ho ba le incident e hlokang ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Ho sasa ditshebeletso tsa bophelo bo botle di tlabe ntse di sebetsa ka tsela e tlwaelehileng, mme re se re etsa kgoeletso ho bahlophisi ba mehwanto hore ba tle ba dumelle ditshebeletso tsa bophelo bo botle hore di tle di tswele pele ho sebetsa.
2: Na le na le basebetsi ba ekeditsweng kapa ba behilweng bakeng sa maemo a tshohanyetso a ka tswang a hlaha?
3: Re tlo qetella leano la rona hona jwale tjena afternoon ha ke kopana le botsamaisi ba lefapha, mme re tsebe ho hlakela rona re tlo sebetsa jwang in case re ka ba le dipalopalo tse hodimo feta ka mokgwa re lebelletseng ka teng. Empa ke ntho eo e leng hore e dula e le teng ka hara dibaka tsa rona tsa tshebetso, mo e leng hore ha ebe ho ba le maemo a tshohanyetso, hobane maemo a tshohanyetso ka hara lefapha la bophelo a ka hlaha neng kapa neng, re dula re na le plane eo ka matsatsi ohle ya hore ha o ka etsahala o hloka le ditshebeletso tse fetang ho ya ka moo re lebelletseng hore na re tla sebetsa jwang, re tla kenya yona plane eo tshebetsong. Mme ke na le tshepo ileng ya hore re tla kgona hore se bohle ba tla hloka ditshebeletso tsa bophelo bo botle ho sasa la matsatsi a tlalatele.
2: Ha re phethela, lefapha le sebetsa jwang le sepolesa mmoho le bana ba ditshebeletso tsa tshohanyetso EMS ho netefatsa karabelo e potlakileng?
3: Tabeng ya EMS ke kgotsofetse haholo jwalo ka MEC ya lefapha ka hore e sale re qala ho aba diambulense tse ntjha, ditshebeletso di phahame haholo, ebile le ditletlebo tse ne ke atisa ho di fumana tsa diambulense tse dieileng di fokotsehile haholo. Ke kgothetse haholo ke taba eo, mme ke na le tshepo ya hore le matsatsing ana re tla nne re sebetse ka yona tsela eo. Re sebetsa le sponisa hape mo re yang dibakeng tseo re naganang hore batho ba rona ga ba bolokeya teng, hobane jwalo ka ho tseba hore matsatsing ana a morao tjena ho se ho na le nthwena ya hore ho bitswe ambulense, e re ambulense ha e fihla ebe ditsotsi di hlasela basebeletsi ba bophelo bo botle moo. Ha re ya dibakeng tseo tsa mofuta o jwalo re sebetsa le sponisa, empa le hona jwale re tswa kopanong mo ne ntse re bua le sponisa le mmuso wa Free State in general, re etsa ditlhophiso tse nepahetseng bakeng sa tshebetso ya ho tloha hosane ho fihlela matsatsi ana a baduweng.
2: Letona Mahlatsi, re lebetse nako ya hao haholo ka ho buisana le rona tsatsing la kajeno ho fihlela nakong e tlang.
3: Go lebile nnatle, tsatsi le monate ho wena moifo le bamamedi ba gago.
2: Mohlomphehi, mamedi ne re buisana le yena jwale ke letona la bophelo profenseng ya Free State yena ke Monyatso Mahlatsi, mme sena se re fihlisa ntlhapheletsong ya lenano la rona la ditaba ho tswa ho moifo botlhe. Motlhophisi ebile Mokete Monyobo, ralalo lwa kgaso ke lebogile Kgoma Matodi, ho tswa ho nna ke di bone Matshela, ho fihlella re kopana hape nakong e tlang. Kgotso. Ke nako ya hore ke fetisetse dithapo tsena ho thuso Motaung ka lenano le leholo la jwale. Ke nako Motaung.

asimohe mochemotlo no jwana metsotso ma shoma mabedi le metsoro bonga go le ba goreng ya pele ya udumedisang ka tseno ke thuso motaunga ke di bone matsela ko bone ngwanaka ha isale ke lutsilwe na ngwana na thewang ka mane ka bohlokong Bethlehem ka le bua ngwanana ka le bua ngwanana ka le bua ngwanana hona jwale metsotso ma shoma mabedi le metsoro bedi ha ntlo le ba goreng ya pele hana ko ye metsena e bua ntho le ngwe fela hore le nane o ke e jwale ke nako jwale ke nako a ke tsamaye ke le monga ke tsamaya le thabanga wa morobang.

ke se kitse o tsase mo tsasanteng metsotso ke mashoma mabedi le metsoa etseletseng pele ho ra ya pele ke a o kopa wena ya le mmilenga ganna hantle hlompha melao ya tsela tseba hore Afrika Borwa tsatsing lena ho tletse ba laola sephethephethe ya tseba hore Afrika Borwa kwa ono sepolesa se teng se mebileng se makeišeneng se metseng se metsaneng ebile se haufi le mapolasi le ngwana mme e tsa gore gona jwale bo tshwere license ya gago e tsa gore o tshwere license ya go batla go ikwala kolo ya go ba o thibe ba batle license e tsa gore gona jwale e tsa gore be o tshwere license ya gago kolo ya gago ga e loke e lokele tsela ga e loke kolo ya gago e lokele tsela ditlhophiso tse e ntsweng ga di qale go tsane fela di sentse di qadile ba sepolesa ba se ba le teng mebileng Afrika Borwa mona ba se ba le teng metseng ba teng le metsaneng Afrika Borwa mona hotsane ke letsatsia leo ka lona ba ipelaetse ba ileng ba re ba tla ipelaetsa mme re tla utlwa rona ba ya dikantorong tsa mmuso ba ya o kae ga ba ipelaetsa re tla utlwa ntse re botsa rona boipelaetso bona bo tla tsamaya le mebileng e feng gona o bolela gore gona jale ba tshireletso ba tlamehile gore ba buisane le batho bana ba tlang go ipelaetsa gore ba nna le tla sebedisa mmila ona le tsamaye le ile o tshwara mmila wane le tloe ka mmila ona le tsamaye ka wane jalo jalo go ka ba o tla gola re ka fumana rona ba ipelaetsang ba tla sebedisa mebila e feng ditoropong tse e fapaneng ke thekong re batla utlwa rona ke mmila o feng batlang go sebedisa ke mona Gauteng maboneng re batla utlwa rona ba tla sebedisa mebila e feng ke ka mona ka bo ranteng botšhabela ke bua ka ekurulene le gona teng mono re ka thaba gola gore ka utlwa rona ba tla sebedisa mebila e feng le mona Soweto re ka thaba gagolo ga re ka utlwa rona ba tla sebedisa mebila e feng le gona teng kwano Johannesburg re batla utlwa rona ba tla sebedisa mebila e feng le motsekapa ga e le gore go tla ba le boipelaetso le gona teng mono go tla ba go tla re ka tseba rona ba fuwe mebila e feng kgotso mothe motle dumela ke lesedi e fema.

0: mamedi di fella mona ditaba tsena tsa horra ya pele ha re tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa horra ya bobedi ke gotlela wena tao
1: ha ko le bo wana me o mpe mitsotsunga ro bonga le sekoto ka mora ho ram ya pele me na ke ne mpolella hore ke tle ke ma bankeleng tara ke khutla fela ma bankeleng ke tswele pele ka taba tsa bohlokwa tse o ke di tshwaretse mo mamedi mo tle motle wa le sedi fm wena ngwana tso Rustenburg dula o ntso mametse le lona bana ba ka ka mona ka welcome mo machabenga ere ke nke ma bankele
2: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka 2 rand ka paofeta. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kaba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eu fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS ali seedi ho 39771. Ke le seedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Metsotso le shume le motsolo mong hantle ka mora ho ram ya pele. O mametse le seedi FM. Ha le mmileng hona jwale ke a o kopa ganna hantle. Mebile mengata e ya lokiswa. Le eno jwalo ka ke bua ka yona ka nako tsohle e ya lokiswa. Hlokomela ha o tsamaya ha o file bokopisa le ha o file Kroonstad. Mmile o mong ape kwa N8 le ona lo hlokomele o ntso o lokiswa. Athe mebile meng ba se ba qetile o so setse mona le mane. Le ona teng mono ke a kopa ganna hantle. Ditoropong tse ding hona jwale. Ke mane montso mo se wa mela gore go bona ha le rena wena o tsama ka lhlakong le letuna ka pa o tsama ka lhlakong le letshehadi le ona mono ke a o kopa ngwana mme theola lebelo la hao ha re le ka mane ka legalong maobane ha re le legalong ke ha o file Sun City ha re le legalong ha o file Sun City hona le shopping mall ka letsone le letuna hona le shopping mall mono ka letsone le tona jwale ha o feta mono hona le di hampo tsengata la o ye ma stopong ke di hampo fela o tlame hore o yeme go bana wa bona la hore nako nge fitileng ene le mmila wa lebelo le phaminga jwale ba ba itsa hore le theo le lebelo ka di hampo empa batho ba feta mo ba tlame hore ba itlokomele ka moshane mong a tshwere thipa mono vene e feta e di repatsi ba itlame hantle vene na ka patsi ka re bitsa mona le marapo ana ba sebedisanga na batlame he motho a ska se ya marapo vene yenu a utswa patsi ona mo stop mo ona ha ufi le shopping complex yenu mono a tshwere thipa tsewa tsebo hale a se ya marapo vene Asem a tswe mo mamedi di thipa tsana nga ditshwere Hansa ka lhlakong lena le letsadi o ntsa thipa o se ya marapo Hansa ka lhlakong le letona o ntsa thipa e kae fela e bohale hale bona a utswa patsi veneng Korma keisheneng a rona ke hore ka ipotsa rona ba hahlaudi ba feta mono ho etsala eng ka bona hobane Sun City je re ba hahlaudi nthwene le Sun City makoloi ha batho ba palama man ha batho ba tswa palama re ne re tsama ka di BMW tse ipula mamati ibule mama tibule mama thai qetile ya kwale ya ipula ipula mama ha o fitla watamela ipula mama tiana ha o kena o dula fats ha o kwale ha o tla dia le matila motho wena ha o kwale yona ya ikwala yona ya ikwala re robala the palace robala the palace mo bete lukiswang habedi ho kapa ho ya mane hararo ka letsatsi fumana ntse ba hlwekisa fela ho le hotle ke metsi a phodileng ke hona ke ya ya ya ya ya ya hey hey hey wa ye re metso tsone le shumele metso me hlano hantle ka mora ora ya pele empa ke rata ho kopa muso wa kamonaka bokone bo phirima ke a le kopa bana beso lona ba tshireletso sheba mo batho ba fetang teng ha ba ya Sun City. Sheba mono mo ba hatlaudi ba lona ba fetang teng ho ya Sun City. Ke le boele Sol Ketsna. Ya ile ngaba le kelello ya hore a he Sol a Sun City ka mona ka bokone bophirima le ntate mangope. Batho ba sebetsa mono. Hey hey hey hey ba itshwere hantle jwang Sun City. Ke le bo wa tshaba setso. Ka le bua tshaba se setso ka hore le tshware sebaka seno ka mo le setso se hlwekile se hlwekile ho hotle hona bila gore ke le bapa le pina ya foreigner. I want to know what love is. Metso tsenga mashoma raro ka mora ho rapile ke tla be ke na le ntate Mafaisa.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: And now lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Swipe o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers ba kana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bo bedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala. Ha Boxer.
5: Halala! E ka rutla bonolo wina.
6: Eh Thabo, tsela ya wina se le bonolo jwale. Bula FNB Aspire, Premier kapa Prime Life account. Ebo deposit 500 rand. Wi phumelela Samsung Galaxy A06 ya 2000 rand mahala.
5: Swipe karte ha magetlo a 10 ka kgwedi, dikgwedi tse 12 ka tatellano. O gutlisetse 500 rand. Wina bonolo ka nnete.
7: Kena game le FNB. Bula FNB Aspire, Premier kapa Prime Life account o le kalele ha ufika jeno. Se solo se fela ka la 30 June 2026. FNB. Tsoya o fetola di nthotso ohle ho la le dipehelo FNB le kala la First Rand Bank Limited bua bua tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semola.
8: Somohe hona jo le re metsotso nge mashoma mabedi le metsoe meraro hantle ka mora ho ra ya pele me metsotso nge mashoma meraro ka mora ho ra pele re tla be re bua le ntate Mafaiza fela ka tsore mo le nteng wa itlhopisa ke utaba me etsa bonnete motemotle ba hore o tlaba le rona metsotso ka mashama raro ka mora gore eno ya pele hem o khone hore mamela re ke etse tjena ke fumana molaetsa ngwane so o rongoletse kwano dumela ntate thuso ke nna Isaac Pakiso. Isaac mona o ngoletse ka puo ya sezulu hore o ka mona ka zonke zizwe hore o na le bothata le home affairs ba hore o nkele ngwana hao birth certificate ba o batlile di DNA mme wa ba tsebisa wa ngola mona hore o mama o khona hore o teng mme wa ngwana empa bothata ba ke hore fela mme wa ngwana a hana bukana ya boitsebiso jwale ha tsebo rona o etsa jwang o mathile le ka bo Heidelberg a mathale ka mane ka Germiston a ngazi manje ingani yam ke ngwana hae go tshojwalo o na le le motse supileng nenze njani ntakegile ha tshojwalo are ntakegile kore ke emihloho ke tse borna ke tse jwang fela mme wa ngwana o teng ke dula le mme wa ngwana me ngwana o na jwale o le mo dikana supile holo ke lentate ke ngile taba ya ha wena mshanetso Isaac ya ba tsa senyana ko ka yona ka ifitsetsa o khaitsedi ya ka hona mona ka bo ekurulene ka mamukubung a koletsetse Isaac mono o muthuse ke le bo monna Isaac ke feta ka moka o ntate Isaac ka bela ka kopana le bomamedi mo hona teng kwano e kruleni ntate ke ntse di DNA ka qeta ka di pasa ke ntse ntho engwe le engwe ha ke tsebore jwalo go baneng ba ntshukudisa lo wena he ngwana mme taba tsa o ke di fitisitse mme ke ntse ka gotlhe gotlhe gore ausi a di fumane mamokubung a tsebe o tla o fa ditaba ke le ka o tshepisa wena momamedi kare ke batla go romela ditaba tsa ntate mane ho ntate e bolofo ke batla go tla rona ntate bolofo jolo kha ile a letsetsa mosebetsing o tsamaile joang kapa ntse ba le ka ho mothusa ka bothata ba ntate ka mona ka Rustenburg ntate o file di ID tsa hae mme ka motshepisa hore metso tsenga mashoma mabedi le metso e mehlano a dule a mametse ho bana metso tsenga mashoma raro ka morao ra ya pele he ke tla be ke ya ho ntate mafaiza tla be ke matha ka mane ka ho mafaiza metso tsenga mashoma raro ka morao ho ra ya pele jwale ke tla letsetsa ntate beni he ke tle ke utlwe ntate bolo forna

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Ya ha e tsamaile hantle ya phuwa ra mo patala ka December wa 2025. Fela ka bomadimo a be tjhelete eo ha e fumana lerato. A ke tsebe he hore na bothata bo bile kae gobane gotletse mokotleng wa UIF. Jale ntho tse netse nga etse lerato ko ranke ID ya hae a ikopanye le ofisi ya rona e le ya Rustenburg mole ba shebe gore na bothata bo bile kae. Mohlomong akhaonto ya hae kwetswe kapa ha e nhlalosetse hantle gore na bothata bo bile kae. Fela kopo ya hae yona e tsamaile hantle as batho.
2: Mme lilela mopatala tšhelete ya gotlela morago.
1: Ya hutsela se khomesa UIF nda.
2: Jwale hona jwale ntho ka yetsang lerato ka mona ka Rustenburg gore a khutlele dikantoro a ile ba bolela gore tšhelete yaka le ile la ipatala empa ile ya khutla yaka ya kena accounting yaka.
1: Ha ya fumana fihla tsale hore ha ke ya fumana ba tla sheba hore na bothata bo bile kae. O tloa mo he ba ga metsa ntle re bitsang ka segoa re issue ba etse hape he ha sa confirmile di bank account tsa hae le batho.
2: Ndate bolo fa ke tsebe ke reng ho wena monna ka tlhomphe o re fang yona o tshwana le abuti wa hao hantle abuti ao na hlompha jwang re sebetsa le yena ha monate jwang le bontate skekete tellon hlapo a re hlompha bolo fukuru o tshwana le yena tlhompho ya hao ke bona khudiso khudiso la pemmo ke ba leboa ba bolofo thank you ntate
1: a re lebo smart
2: ke feta mono motho motle me bona he ntate o re thusa a le matsatsing hae a phumulo ho monate ho sebetsa le batho tjene ho monate ho ba hlompha le ho sebetsa le bona ntate le rato re mo file jwale karabo re mo file re qetile ka wena ntate re a feta Riketile ka wena re a feta re tlaemela bana ba ntseng ba botswa dipotso ba NSFAS gore ha le patale tšhelete ena e le kolotang batho ka mona ka Welkom ke eng re tlo kopana le ntate Mafaiza tabula Mafaiza re tlo kopana le ena gona jwale re tla mofumana jwale re tla buisana le ena ere ke fete mona ke sebe mo mamedie monga ke fane ka karabo ke qetile re ke tekinke mo mamedie monga ha Everton West re ke sebe ntate ke na alina ke ka Everton West ke motho a singa qhadile me ke rata kgwebo haholo ke motho ya ratang go ba le kgwebo haholo jwale nka thaba haholo hanka etsa bonnete ba hore ka nnete ke fumantswa like ba container thabanye akunke nomoro tsa mmekino akunke mmemona o ka mona ka Everton ke Alina hle uri haiti kanela urata kgwebo okay, urata kgwebo haholo mme jwa loka rata kgwebo o batla iphumana a sebetsa a ina le container jwale hona le bashana beso bao re ka ba kopang hore ba ke ba shebe ba buisana le yena hey di container tse ibe di sale teng ba thundi container ako nke mona udimo mona e udimene o go letsetse o mphekwano o etsa jwa e retsetsa mohlolo a butle ketse tjena e re tsheka butle wena butle ketse tjena ha ke batlo tsenya nako he ha re shebe mona ha re bona rona motswalo la rona re wa ka yena ndate Mafaiza Retlamerwe ka yena hona jwale. Mme re tla wa ka yena ona botata. Ntho re tlamehileng ho etsa fela kore yena

0: ya no monna ke a leboga mogao monna ga o iphile nako ga o nketela tsebe le nna ke bolawa ke bodutu ka nako nngwe monna ga ke sa sebetse a gona motho a ntšhakelang mona ke a bona batho ba motseng mona ga ba sa nrata
1: hai hotman batho ga ba na nnete man o a ke understande gona batho ba moo ga ba o ratirwang ko o ba itsentse dintlo tse ngata man tse ntle
0: oaimogao monna o santsane o tla ithuta gore tšhelete a sentho nngwe le nngwe bophelo o monna
1: batho
0: ba ka o rata ka jeno gobane o ba jesa bonate motla e fedile monna ba o qhalanela jwalo ka metsi ga a monyela letlhabatheng outlwa
1: gotman kore ga ka tlameya o supa dintho tse o tseditseng batho motseng mo ano di ka selekane le seatla man o ba itsentse ntho tse ngata maga ka jeno ba o fetoetse ka fela ga bone
0: mona bagana ba jele tšhelete tsa gago o tla utlwa ga o potetse gotho ba ne ntse ba re gone kanje ntho ke ena ya gone kanje
1: dipuo tsa ka jeno gotman
0: no monna mao dula fatshe mo o re bue monna batho ba tsebang ditaba ba re nako ke tšhelete
1: ano ke utlwisisa gotmannaka
0: a ke re wa tseba gore kolwane e ne e le mosebeletsi wa ka
1: e ne e le gotmane kapa e ntse e le
0: mamela mogao man e se ka re ga ke bua le wena monna bo duletse go tshwaya diphoso ntho ntse seo ke ba rutei fela ba tla o botsa potso empa motho a ntse a tseba karabo ya teng o ipotse gore na motho ga a tla ikaraba ke eng e be ntho e fela mona
1: eya boso
0: ya kolwane o tlhotswe ke mosebetsi mona
1: okay
0: mosebetsi o bonolo man fela he wena ga ona boikgethela o tla nketsetsa mosebetsi o ke re moetse o rata kapa o sa rate ke rialo gobane tsietsi tsa gago di ngata di feta tsa jobo monna
1: ebanna
0: mme jalo ka ga ke o boleletse mopa di ka nyamela gang-gang ga wena o ka etsa se ke re mo seetse wa utlwa go seng jalo o tlo qeta bophelo ba go tšhankaneng wena ke a o bolela
1: gotman wa tseba keng
0: o buile ntlo tse paya man stori sa gago se se telele mara entle ga ke forestane ga e le handletle o batla eng ga e le handletle o batla ko thunele eng enaeleeleaka ke batla setulo sa bomayara monna ke batla setulo sa bofanwe man
1: gotman entle ke ga o bue ona ga e le handletle o qeta jwang tabeng ene nna ke batla go tseba gona ga e le handletle re etsa jwang ka ntho e nentse re e bua ena o tloele o tshosa
0: no o tseba gantle se o tshwanetseng o seetse wena you follow my instructions ke tse tsotlhe tse o kgathatsang ke tsamayo ba monna ga fela o ka sebetsa le nna ke tlhoka motho ya tla tshosa bofanwe a mo kenye june and july ke batla go bona gafane a thothomela outlwa motlho o mongwe a tetelela a ithokololotse lebelong le na la bomeiara ga ntse a le teng noman ga ke bone gore ke tla go besa o tuke
1: gotmane ga ke tlo go botsa ntho e lengwe ga ngata because ga o bue ntho e feleletseng ke re na ke tlose ga bofane tseleng ya
0: gaoa ke itse I don't want bloodshed ga ke batle madi matsogo ngaka wa utlwa wena sa gago motlho mongwe mo senyetse o tshwatlele difestere tsa ntlo ngwapa dikoloi tsa gae man di pantšhise mabidi mo romelele mangwalo a ditshoso kenya motho eno wa june and july mogao
1: wa bona jwa le gotman at least ne o mpha instruction e clear
0: sane ke o batla ke tlo kenya sekolo sa botsone
1: ga bofane a ke ba ema leetong le nala la bomeiara o tla bo le mongwe mong ke tlo tlosa ga bofane tseleng
0: o tlose ga bofane tseleng
1: no ga ke mmolae gotman ke re ke tlo mo tlosa tseleng ka go etsa dintho tsena tse o mpha tsone
0: jwale re tla utlwana nna
1: aa ga ke sa mmolaile gotman ke ao forestana itse se ke ra mo tlosa tseleng mara ga bofane leeto la bomeiya ka o mong mo
0: botholosegoaetse
2: o tsa sedia tšhelete ke moleko o sekere ntshele ka tsone gore o se ka bampha tsona ke batla full docket se ka ba sia nix
3: ke na le nako ga ke gore motseba a bofanong ka mokgwagae o rata go kgantsha tšhelete
2: gampe
3: o sa tla ofising ya ka nako e fetileng kwana he a fitlha a petela bogotogoto ga dintate ba tšhelete tafoleng yaka nna he ka bothoto ko boa moele
2: helangma
3: wena
2: ga o thabe ga o thabe bofumo bo iphile maatla ga ka se wa odimo motho a kenang fela ntsa o latlhela tšhelete kare ke nyalong la manigeria o botlolla
3: ausie ona kere hona jwale tsena ke mathateng hobane ha bofano ha tlo fela ke na ofising ya ka mane o tla ka chelete ha re tswe mo fitla epetleng ya tafoleng wena o mpolella hore nna ke nke chelete ya madi ya madi o tsiba hore na chelete ya madi e sila fetse jwang wena Cynthia
4: helang wa ntse madi ao
3: a se nna fela madi a teng a ngela le borokong la ha o robetse kere e tswa tokoloho ya hao o phela ka letswalo ebile o fetwane go bala moleko ona o ne o file ngona wa tsiba ha gona jwale tse ha ke qala ke shebile madlanga commission ke sentse ke qhaqhasela ke nana fela ho tla tla o thwe mpulukeng o ne hey
4: ach ona a bitswa mma wena hai ha bitswa o se a ya bitswa a magama o se tla tla go la mlikhona
3: tsena ke ne ke na hano ga ke tle mo go ntshidisa wa go thatsa jwa ka motswala
4: a ski se
3: ke bona ntse ke betsa wa feta go jetsa
4: se tsika na go ngwa tsa nne tsona re tla mere ke re bua mma wena
3: ke a tsiba hai sente a tsiba
4: king
3: ke ka re surprise mo se o se tsholo ka hele ntho tso hlokwana
4: aha
3: o fina ne ka me tlo kwa
4: hai hai hai hai hai hai o so hlanisa sa hantlo go so go le ho be ha kalo
3: wa ba tlo tsela sente go ranta ena ke ntho tso hona
4: ya tse
3: ke ntho tso hle go nna empa ke tsene ga mme ke qale ka ya go tsotsa ke ne ke tsepa hore ke pepesa nnete Cynthia ka tsela eo e leng ka yona empa hona jwale ke fetuile le kgoba le ditlamong la ha bofane gobane wa ntela ka mona hore ke ngole eng ke sekebe ka ngola eng ke gore ke mang Cynthia hona jwale ya tla tshietsa kuranta ya ka e se e le boemong boo bo e leng go bone
4: ke mo ntse tang ma ke
3: se ntia o fedile ho fedile ka nna Cynthia ke kentse molekong o kentse ke butse mahlo go tswetsa
4: mo hey hey hey hey butle butle ho ho ho o se ka batla ho itshela ka digapa
3: hey le o mang
4: ha o se di ntotsa na di senya ke rona di lukisa ke rona ha o tlatla tlo botlo lisa ke ba have fane mona
3: ya ho kwisitsa ho mana re bua ka koranta koranta e phediswang ke ho ba le batsietsi ba e ratang ba thabelang ditaba tsa yona tsa nnete Cynthia mme wa tsebo hore ha batsietsi ba se ba sa o thabelele se wena o sietsa mafetela dikoranteng tse ding ka nkene ke ne ke itshepisitse surprise news online fela o bone hore hona jwale ha se ka podcast ha se ka podcast ke tla ka lera ke ke tsetsa jwang
4: o tsena nampurkeng ke ne ke makaletse ha mo ke a tla ngwala article e a me maikutlo a motho e mo le mo mona surprise
3: ha o di tsi
4: e be ha tso seng e se le nnuku o sa tswa fetile o sa re ntse tsone tsa di motseng ha se tsone ha se tsone ke maketse ho na ho
3: Cynthia.
4: Nai teng tshwantsho.
3: A o tsebe le tongwaneso. E ge go jwetse. Ke nna ke ile nka tlamea hore ke hatelle motho e hore a hlanohele ntho tse ntse a di motse mo. Ke jwetse nnete. Bo hloko bo ha neng a butlwe. A se ba mo. A
4: se ke ke ya bona mpolokeng.
3: Hey,
4: what's up? Le tsang.
3: Hey, ke ile ka tlamea hore ke be maqute mo sadi. Ke re ka iketsa e ka. Ngwane no ha latela melao a ke re ya bokolotsi
4: tsona
3: ke ile ka mmeha molato le ho ja sena ona ka mo kobella hore a ngwele taba e ntsha ka dikgapa ko jwetse Cynthia
4: mpolokeng ke se jetse sambana ba batho ko tshaba fane
3: Cynthia ke tla bona ke ntse jwa
4: a o se kenye kana kana e fanye o tshwaretseng yona
3: Cynthia motho ona ke o jwetse o tshwana le ha beile sethunyama tshelete ena ha ntse a e lahlela mo o nagana go tlotlo e lefa ka eng
4: a ko ntswetse he matlanga commission ka bafane
3: Cynthia
4: a se nako ya go lela
3: ke nako ya gore ke nne ke tlhile wena jalo ka motswalle o gompe
4: motswalle ya ka ke tlhile ke batla re be le plan
3: jale ga o tshwantse o nthusa ka matlanga commission gore ke etseng
4: dirana lefane he
3: a tsiketsa ma Cynthia.

0: Teni. O kompulele hle monaka. Kopano tsetsa lona le thabiso matsatsing a kitsa e. He? Ka jono le ne ha isa le likwa le tseka ka mogenya bana. Le bantsitse mo ba itukisetsa ng go bala. Le rara eng hantle ntle lona boganti.
1: Hey. Mapalisa. Sa di aka ka nnete go buimanyana.
0: Ndeni.
1: Ya hlapa yisa.
0: Ha o re go buimanyana. Na hona le ntho e kenyo e o imele wena. Ko go utlwe fela go yo imetse ditse mahetle mona. Ke o tseba. Hantle o le makatolo wa gago di ka dira. Kapa wa tsofala da ne ke tsebe. Go etsala. Ka wena.
1: Wa tseba ke mapalisa.
0: Ke ndeni.
1: Ditaba ha di tshwane mosadi yaka. O bona ha o rarolotse e itseng ha bobebe maobanyana mona. O se ka wa itheetsa ka gore le ya go sane o tla rarolola ka ona mokgwa ona ono fela ebe wa thelela. Wa tseba ditaba e ka banna ba tshwana ka dithedi fela.
0: O ba sareng Thabiso he?
1: Thabiso go lwanne le rangwanae. Ka nnete.
0: Ha ba tlhola ba lwanne na o sa tshwa le thomo. A ke re bone ba kopanang teng ke santse le katse. Ha se wena ya itseng fane o reketse Thabiso ntlo. O ne o bua maobanyana mona se le gale.
1: Ee, moolo ka nnete ke nna ke tsholong.
0: Jale e se e qhomme kae then ho se ho tseko eng e baka gore Thabiso a be a theole meogo.
1: Hei, mosadi aka ka nnete a ke tsebe gona jwale mona gona go tsekwa. Fela he taba ke gore go lwanetswe mane ha Modiei.
0: Fane le Thabiso ba ka lwanela Modiei jwang?
1: Mosadi aka mamela ko boetse. Wa tseba le wena gore tse dingwe tsa dintho ka nnete wa tseba e ka re motho o ka ikela lebitleng tsona o se ka wa di bua rata o botsa nnete
0: then empa nna he ke ne ke utlwe go thwe pakeng tsa monna le mosadi lekonutu ga leyo kapa ke a fosa
1: mo o bua nnete
0: jale ga o bua nnete o nthetsetsa eng o mpatela eng
1: ke ka go ke reng ke mpe ke o bolele he
0: mpolele
1: le ga fela di swabisa o utlwe fela he nna ga ke mametse ditaba tsa Thabiso go bonagala yena le ntatae ba ahetse robeng se le seng
0: ke goreng ba tseka garebe e ga bofane na o sa tla qeta je bathong
1: go jwalo mapalesa mosadi yaka
0: tene gantlentle yo ngwaneno o jewa ke eng ga bofane o batla mosadi a jwang gore a tla tsebo kgotsofala he ke pati ka mone ke Modiei jale o se a le go ye mong na ga bofane o tla qete je maoba mona o ne a bolela ka moo a batlang go nyala Modiei ka teng jale ke yane o se a kgomme o sa le go ye mong
1: sabetabaoose nngwe ka nnete matsaka nna mosotoge lefulegolo ke ditsheo ke a tlapana
0: ke batla go tseba gobane ga bofinyane o tlabe a batlage ke kopa lelonyalela jale wena kweneno o ipoledisitse ditshago monate go wena kapa o kgotsofala thetsetse ngwene
1: wa tseba ke saba le o bua ka nnete ke saba le o bua
0: tene di ntshe kao fela o se o di kadila ke di bue se ka nna go tshaba di bua bua
1: o lokile he e re ke di
0: bua
1: ga bofane le Thabiso ba tseka Modiei
0: joe ke tsebile o dire o entse jwang ngwana o kore wa lloya o lloile motho le ntatae gore ba be ba lwane ba motseke
2: jo ga e le sa garantin ditabo atšhe se fetoke gaolo e latelang ka moso

0: Boom, puta puta, kile ka bona ntate Kaifas Seminya ayema katse ayema katse bana ha re mphuta puta ka bona le mmele tambula ayema ha re mphuta puta o ha ba monate kha ba ya kwa hono le temba thwa ba holo ntate Kaifas 87 years le motse ma shoma robedi le metso e supileng o saletswe ke le motse e tharo fela a re 90 ka pero hantle man a bitse sutu kats ai ne re le mono le bo mmele tambulu tso mmele tambulu hona mo teng a ile nga bina le Michael Jackson Liberian girl ula bina mono le Michael Jackson mmele tambulu go bana ke batho ba baolo tsena ke dikakapa he tsena ke dikakapa ne re na le bona mono ho le ho tla holo ho le monate ke le bo le gotlala khaso le ile la ba leboha le bona la phamisa letsoho la re ya le leboha ka mmino wa lona
1: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke mashoma mabedi le motsolo monga ka morago ra ya bobedi ya. Ere ke tle ke kene mona tabeng e nngwe ke na. Matlafatsa mmele wa hao. Ho sireletsa mafung a maria ka tie ya sela colds and flu tea le sela immune health tea kapa di capsule tshireletso e matla bakeng sa hao le lelapa la hao o e fumana Clicks Shoprite Checkers Dis-Chem Pick and Pay Boxer le Spar Sela ya sebenza. Tla, metsotso e mashoma mabedi le motsolo bong ka morago ra ya bobedi ya. Dibini tsene di le mono, mosebetso motlhagakalo. Khuzane o na le teng, moshimane a thewang Natala mane. Jwale bashimane bana ba Natala, e monna Thabang. Bashimane bana ba Natala, ha ba tsama ba ilo bina. Ba tsama le bo Thabang Morobane, kore ba tsama isi ba bona. Me batsa maitsi bana ba bona bana ka ha Sun City ho tla batho bana ba bangata ba tswa mose ba tswa kae kae ba tswa dibakeng tse itseng e be ba sentse ba ba rekisa ho bona mono moshane mong ka tsantsa rekisa Khuzane ho ba ba ka mona ba Sweden ka sentsa mo rekisa mo ba Sweden ba thabilang pe mono a ba jwetsa ra ke le shebe mono go ya ka mo ba shaman bana ba bindang ka te ba rata kore le matlana a bona mane kala ne mane ka mo ba ne ba bina ka te ba ile ba rata Khuzane ha holo me ba le hlonono bana ba KwaZulu Natal go bane mambazo se ba buletsetsela jwale ho bonolo ho bona hore ba kene marketing wa mo sekwana ho bonolo o ile o tla mshimaneno ha monate a holo ka mora ho ba a o tle Khuzane ya ba ho kena batho kada mgaga a kena a tsebisa sanere a kena a tsebisa sanere ye pina tsa sanere di abinwa a khona pina tsa sanere di abinwa ai pina tsa sanere di abino ai di abino pina tsa sanere ai tsa bino pina tsa sanere abina mshana mosotho manna abina mshana mosotho banna sanere e ko bo kiena le hetle mona e khubedu buri go ke bona ke ba khubedu molamunku ona mona a tsama jwa le sanere a tsama sanere a tsama a botlokwa tsama sanere sanere monna o na le talent mshimani wa ka o na le talent wa tseba itsa o qeta o bina ntse o bina mono ka kile ka bona bana ba tsa male batho ba ba rekisang bo Sweden ba ba rekisang ka ntle di 19 tse ka ntle ka re mohlomong ke tla bona lo wena monna ho ena le motho ba ka o rekisang jwalo fela di 19 tse ai ba bina ba bina ba bina a we bina saner o mo be be be be be be be be be ba di bina pina tsa hai re le bo saner monna re le bo haholo re le bo haholo tanki ya nwe tanki ya bedi tanki hararo ke bile le wena wa ba wa qeta monna wa ba wa qeta ke le boa mshimane talente ya hao e u di mo haholo me u bina hantle o iketlile molaetsa wa hao o fitisa ha o rasa o etse lrata e sa nere ha o rasa tsi ha o na tsi wa tsama fela wa tsama fela wa thella mshimane o lwatle ke fela o tsama jalo fela re a leboa monna metsotso e mashome a mabedi le metsomene gantle ka mora gora ya bobedi me meletsa ka e mengata ole ke itse wena ntate ka mono ka motseng wa ke Feldun Screwana ke a kgola monna ba buile le wena ba o letseditse mme ebile ba o file dinomoro tse o ka di letsetsang jalo ka o na le bothata o sa kgotsofala go ya ka moo ba ileng ba o sebeletsa ka teng sepetleleng sa boitumelo ha o sa kgotsofala sepetleleng sefe kapa sefeng mamela momamedi porofenseng ya Freistata o sa kgotsofala moya wa gago o ra mo na ba ka ba ntshebeletsa ntle ngola dinomoro ke tla o fa dinomoro ba file ntate dinomoro tse ba lokelang gore a tla a di letsetse ha sa kgotsofala nomoro ke 051 408 1302 nomoro nngwe ke 051 408 1345 ka o sa kgotsofala ke a di peta 051 408 1302 le 051 408 1345 tsamaya lesedi FM tsamaya jwale ke nako nanelo ena motho motle le ya phela le tla o nka le o be gona teng mane mo o batlang o ba teng ga o sa kgotsofala dipetleleng le ditliniking ga ba sa o tshware gantle ba sa o kgotsofatse ke o file dinomoro mo o ka letsetsang teng wa tla wa tletleba ga ba sa o arabe moo ntshware le nna ke le thuso motau mona o ngolle mona molaetsa WhatsApp-ong ya lesedi FM ke tsebe go banka ke tsebe go banka ke tsebe go banka e banke tau e ba kenye dinala 086 000

le motse pedi ke sa fumane 370 e dula entse re approved fela ke tsaile ka 2004 ha onta te thuso waka a ba ngola jwalo ngwana batho ha ke fumane ha ke sebetse hle ntate ha ke sebetse ke le bo ere ke fitise ke na le bonta te letsatsi doctor letsatsi ha o ba dile jwalo bana o tshapile PhD ke fitisitse etsa maile he ngwanaka e se ile tabena ha o ya 370 ke feta mono metsotso ma shoma mabedi le metsoro bedi ka mora gora ya bobedi karabo ke ye metsinga ke a ka monaka university nga tlasemona ya machabeng ere kenke molaetso mongwa ere kenke molaetso mongwana melaetso mengata ya kena mona me ke qetile ka di 370 motaung dumela ere ke bone thogoza what 54 ho etsala jwang ka thogoza what 54 oye ho etsala jwang ka thogoza what 54 mpuleleng ke batla utlwa ka lona o ngotse mo mamedi ke ka monaka rante mbo chabela thoko what 54 hona le projeke e ile nya qala ka a june le monse shuleng ba di storm water drainage jwale ha itsale ba siya mekoti ha itsale ba siya mekoti e tsabehang ha holokwane bana ba rona ba wela mo mo ba nyana mona ngwana motswala ka le mo di supileng o ila wela ka mo pula ina itletse metsi bula batla a hlokahala hoja aska bona ke motho e moholo a itafela ka mo a montsa jo na batho bana ba tsiang mekoti ya ba sebeditse ha ke tsebe ho baneng ha ke tsebe ho baneng ha ke tsebe ha ke tsebe baneng ba sebetsa ba sie mekoti kore ke iputsa a gore kopane le ntate mamabolo o bona ha o sena monitoring ya tseba gore monitoring ke ntho ya bohlokwa jwa momamedi monitoring mme ntho e nngwe bohloko ya rona ya batho ba batsho re utlwa bohloko bona ha re katwa re bontshwa ntho ore ha re batle o bontshwa dintho ha re batle motho ao mmontsha ntho o motloile ha o mmatle o mosetse morago o latelelane le ena bona ngwana o batlile a tlhokala mme batho ba wela mekoting eo ha e sa le tšhekwa le mosešweleng kwana ka bojune Eman. Ha re sebetsa makeišeneng ha ke retse mosebetsi o motle re tshwane le Lionel Messi man. Lionel Messi o tla ba ntlha papadi e nngwe le nngwe ha e sa le qadile World Cup. Kore o sebetsa kore ka makgetheana. A kore ke letsetse ntate mamabolo. Ke ena a tshwereng dimasepala tsena. O dimasepaleng. Mwalai wala, kia mwilitse torba akashebe butatabuna. Kia mwilitse ta unodwana. Kitabike mrume lemu la ta una. Wala mahala. Mutewe ngira ha mrume lete milaita. Ay arabe kaputla koki ndate panyaza. Panyaza lusufi, kapeli nyana fela. Kapeli. Ke le tseditse ntate mamabolo wena ngwane suka mo ka ward 54 malaika ona walla akore ke le ke mo primary ke utlo rona o kae panyaza ayaya mutheo aya ke kakapa man panyaza mo le tsa tla ba re thuso nketsang mo le tsetsa fela o qala fela motshwara ka mohala ha qala fela ka botlo o jotsa re ke ka kopano ngona jwa le sebata ntshare ka nako itseng ke itse mo mamedi ke itse tona golo o tshwara mohala

0: ke o taba hona jwale re metsotsong e mashome a mabedi hantle pele ho hora ya bo raro hore nya bo raro tla kopana le batjha ba hao ba tla sebetsa le wena monna mramrobane ke a leboha moshimane yeso ke ile ka o bona o hlaha di-televisioneng tse kgolomane ke re he banna morobane ba buile le yena ne nna ke a leboha monna ke leboha holo ka bona le moshaneso thabo mokone thabo ke a leboha moshana ke leboha haholo banna ke leboha haholo le ka mme dudu khosa dibuhudi tse sebetsang le yena di ile tsa bua gore ke motho ya jwang ya rata mosebetsi wa hae ya ratang le batho haholo ya utlwisisang batho ya sebetsang le basadi ba bangata ai ba batsho bashimane bana ba re ga re so bone motho a sebetsang le basadi ba bangata kang ai ya na le mpelo ya sebetsang le basadi bana ba phegang bo mafung ba etsang ba du cosa Lady D ba bua botlhe bo bokalo ke a leboa bašwana beso ke a leboa banna ke leboa golo e re ke tle ke fete wena ngwaneso ka monaka wena Joyce taba o ke e fetisitse ke e latlhetse go ntate Panyaza le Sufi ka monaka ward 54 ka baka e latlhela le go ntate Mamabolo ke tla ba botsa hantle Snake Park eo kae Snake Park ena ke bona mona o tla Snake Park dumela ntate o bua le mme ema ke dula Snake Park ke Kroonstadt moo ke kopa o batliswa ngwaneso lebitso la ke Nthabiseng Selina Ditabe ha e sala nyamela ka di-19 tsa May 2026 ke tswa mmatla le sepoleseng ke ile maponiseng ka kopa thuso go batliswa ngwaneso ke kopa thuso hle ke kopa thuso ke a tseba gore lesedi e family thusa setšhaba nka thabela go thuswa ha e sale ngwaneso a nyamela e ba tabe botlhoko ngwana mme e be ka le ka mofumana ha re se re ile ra bala molaetsa wa hae be ka le ka mofumana khutlela lapeng o ya melanini hona kgweding e ao e ke ya May ka di-19 ke a o letsetsa he wena ausi ka mono ka Snake Park Kroonstadt ke ntate thuso motaua dumela ausi o moyeng o lesedi FM ka mona ka Snake Park Kroonstadt re fe ditaba ausi o nyametse ka di-19 o ne apere jwang a tsamaya le mang
1: ausi o nyametse ka di-19 e le la bobedi a apere a tsamaya a lemo ntate thuso a ya dipolaseng tse o thong ke safane
0: ee
1: o nyametse a apere borugwe ba zini bo blue le teki ya puma a apere ka gare dereti e blacke o ngotsweng ka bo white god bless na a ba apara lumba jakete ka hodimo e black
0: ee
1: a be a tshwara plastiki ya oldisi e na le dišhabo a ba tshwara le beke le kentse diaparo tsa gae ya ba nna fa sale ke qetela ngwaneso ka di-19 a ne a tsamaya be ke fitlha ke thola molaetsa ke tshela molaetsa o tswa basementeng ya gae ya moo safari
0: ema pele wena wa fumana molaetsa kae
1: ke thotse molaetsa basementeng ya gae ka WhatsApp ka di-20 o 10 past 6 molaetsa o reng ke tswa ke tlola le DM
0: Mamela mme wa ka mamela ke utla pelo o se utlile bohloko jwale ke utla pelo o se utlile bohloko molaetsa ka di 19 a nyamela ka di 20 wa fumana molaetsa boyfriend eng ya hae jwale o fihlela hona jwale o fihlela ka jeno ha le so kopanele ausi All right, Emma hona demo. Ha le letsa boyfriend. Boyfriend ha le moletsetsa hona jwale wa le araba o bua le lona.
1: O bua le lona ke le ka ya le mapeni sa boyfriend ke ntse ke tshusa. Ha ke be ni. A re tshabitse ho ntse ha sa dhasa ile ho yena wa. A sa tshi.
0: Ale ke le thuseng hle a go hlalotsa hape ha le moqetela ona apere jwang
1: le ke moqetela na ke di e dilu a pere je resti e bleke e ngotseng ka mongolo o mosweu brokless na a ba tsaka buba ja tet e black a ba rwala ka tlo so go e black and white a ba wala tiki ya puma nka ke tshuse
0: na o sia bana jolo kha isala nyamela o sile bana
1: ke bana ba ba bitse ke bana ba ho nna o mo a mo ho lona le 5 years a mo nyane na le 3 years
0: o mo ho lona le 5 years a mo nyane o na le 3 years jwale ke khutlela nthonya di 20 o nyametse di 19 ka di 20 ya ba le fumana molaetsa na molaetsa wo o leng la fumana no tswa boyfriend o no re a u si o nyametse kapa molaetsa o no reng
1: molaetsa no sende tso boyfriend ke molaetsa boyfriend a ba mo fola ke o mo tso ho ba tshwana na ha ba sala ma song fona e ka re ba ba ka ho long jeka mo ke na na re fita landing ya Lindbergh ba ba suspicious ba ke tikime phone
0: o molaetsa no tsho jwalo o re batho bana o tsho ona pala mikolo yo tsho ona o la kopa lift
1: eh ntse ke tshwere
0: ya ba ha le ka lifting yeno o ngola molaetsa
1: eh
0: are hona jwale ba feta ka Winbeck
1: ntse ke tshwere
0: ale ke le thusentse ale ke tuseng le la palena he lona ntle ntle le dua ka Kronstadt ka pa kopitse o ba dula Kronstadt di nweng gore ke bona molaetso mo re re yalla re le tshaba kae kae kopitse ke bona jalo alright ho lokile mo mamedi tusang ha le ka bona le tsebise sponsor hle me o hlalutsitse ka mo a utsi ai aneng a pere ka teng pheta pe ona pere jwang
1: na ke e dilu ka tsheresh o white na le mongwa e black na le mongolo o white o ngotse brokless na ka bumba jacket e black ka ka tiba e black and white e teki ya pula
0: le bitso la hai
1: ke ntshadise e dina dita tshadise ke dinga ditata
0: a go bua le yena nthabiseng hona jwala go re nthabiseng hle re ya ho hloka bua le yena hona jwale
1: ke ditse mmone ya ho hloka ba ho hloka le bana ba ho hloka ke nna ma ho ba mo tsa mmone ka ba ka mo tsepa o mo
0: ke tsetsile na ke re na mamwe le ba tsentse botsa sentse tsena la ba na ke ka tsogo ke tsetsile e ba hantle ha re tshepe ha re be le tshepo ke o taba yo sia bana wa le motse hlano le motse tharo salanya na nya metse ka kgwedi ya May u fihlela lena le udimo e ra o le tsena he ke tle ke mabenkeleng
2: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao ho tswara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maka a le 10 a go ho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Harelo na temono monne mongane nga bina ke khulitshana khulitshana le yena o na le tenga ke ile ka bona ba ema ka maoto batho na kwa bina mpinengwe e bitswang sesibuyile ula bina mpinengwe sesibuyile me itsa ha bina pinena ka bona ba ema ka maoto khulitshana monna ke na ke na le wena ko bone me pina le nga bina ke na ile nga tswa re batho ba bine le yena

0: o sale teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ke keng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle baka tshebeletso yona ke molelwa kgomo ya sehangwa ke bohle mamodimo tla dumela hle o dumedisiwa ke Thabo Mokone ke mantaha ka jaanong kgwedi odumetlhela matsatsi a 20 le metse robonga ke letsatsi la le eteletseng la o qetela la kgwedi pele mme wa tseba hemo mamedi jalo ka re thakgola beke re re dumela ke dumela mafela ba kabile hantle ntho di tsamaile hantle le nna ntho di tsamaile hantle fela e re ke ra lebala o sane ha re a bohlutha hle bana re a bohlutha hohang hohang ke ipone ke tswa o sentse ke kgwetsi diete ke re banna motho ebile pala me bethe ka dieta ga tlaetsa jwa mbana ke bafana bafana musi wa tshwere o le buile ho loka ditseba tsa hora ya boraro re o le buile maruma mafatla thusong ke tsa motaunga o tswile ka le monatela jole ke nako tlabela khutlape o sana tsa male mohlophisi the soul provider Thabang Moropane mabedi jole radio fetola se bopeho ro fa jalo gaso ka HD high definition topla ma 7 o tembo ngane tshabala lo teng ha re kopare re bitswa TLB e khaka pele e bile e kheka morao ha lo la ma 7
2: hi tibla me ke se ke dumisa lwana mo mari ho she mo ka tsanga ba metsi se ya le mo se na sale se di se chi sang se di ka malakabe se tsang history ka morao ho history o ile hantle story tamara o history ntse re ngola fela dibukeng o bona mafelong ana fitileng a beke ke mo eleng hore he se buhudi thuso motaunga o ile a kitiko ka mane mo nong ho kitiko jalo ba hali dikhokutsa sia le moya botle ba bokalo empa ke sentse ke tshokere ba le rona hore ntse na tsetharo he ra hore nya botsilela jalo ka utlile ke le mmawela topi topi FM ha o fine na kwano o teng khaitsela motho ke bua jalo ka bonga ne shabalala mshengu
1: ke le bilia holo khaitseri yaka ke le bua lwana bundle of joy mamadi wa le seria FM ho hle mo mamadi le teng dumela re betse re tiane hape ka jeno ke manta ha mere tlo kopana ka dipapadi kwa no ho le Serie FM a jolo ka sa hlalo sitse tibla ha mo nate ka nnete mo Afrika bo ra mangata empa ho na mana beso ke di ba neng o tlaloka na go nyetlang re a tshepa hlopa sena sa rona sa bafana bafana se tla sebetsa betri nyana o feta ka selo se beditseng ka yona selo monsena empa re ntse re ikotla sifuba ka nnete go tshwaletse tseno le tseding mifute nye fa pa nya dipapadi kwa no ho re ya thella mane metso tsenye mashuma mararo ka mara ho ra ya boraro ele shume pele fitla ho re nya bohlano le mashuma mara hora ya bohlano o ske wa suta le bitso la ka ke bongane tshabalala dumela
0: ha le tsatsi le rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le Sedi FM.

0: Odima mo re gantsa ka botshaba ba rona le go bapatsa di bini tsa mifuta e fapaneng ya mmino e kenyeletsang amapiano, hip hop le mmino wa bodumedi. Mona re o beya leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re atelela manta go isa ka labohlano go reng ya boraro o fitlha ka gora ya botshelela go lesedi FM ke molelo.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
2: Moya ke wa tistika hohle hohle ke tika menyako ya tinana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style ni Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi becha fela ka 10 rand ka kaofeta dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka becha online kapa lekaleng le gaufi le wena. Becha hona jwale mme o hape gaholo. Go na le dipehelo. Hollywood sportsbook ke motsamaisi wa o becha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa o becha. Bahlodi ba tseba nako ya o emisa. Mohala wa mahala wa o thuba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba. Lebuli Tibos Oriatella
3: Hello Bacotes
4: Ayesa Tenagi

0: mme ba lengangisano e tsahalang ebe ka bakala gore ha o emele nne ba ke motswalle wa ka be ke ga ke tshulo itse ke tshu
1: go ba ke emela nnete sa emelo
0: e ke fake friend o nantsatse ba gore o nhlometse ntho le rumo ka kobong
1: ei o want to o tsibona le batho ba batlangwe emele bona ska emela nne ha o sa emele nnete o ska emela o emela yena ha o sa emele yena o fake friend
0: hantsa seba mona o fika ga o ntse bo ga ka khisa ke Peter Antoine Tshabo o ntse bo ha no ba le black a khiso o re oh ke fake friend ke a mo sebela yena o iketsa ja Judy
1: ke ketsa se budisana sa khumbule khaya mo qelele lanto ndi qelele yona
0: papa yo
1: Isin khumbule khaya man kana ne bitswang
0: Nyanyana
1: yeah isin khumbule nyanyana ngiqelele lanto ondiqelele yona phaphandle
0: Kobodi tlhaga tsara 0860003084 kapa 0797585066 WhatsApp #friendship
1: Monday ke ing fake friend

0: Mukoni forever. Mukoni forever. Jolo ke ipotsa he bong tselile. Jolo ka ho fedile ka rona re le Maafrika Borwa. Na ga hla ho ntse le teng ya ho shabela dipapadi ya ho tswa bosiu ya remote ya ho lonela remote ka pa ntwa rena fedile bosiu ba mo ba. Re le Maafrika Borwa.
1: Nna ke ntse tswela pele. Re ntse re na le dihlopha tsa Afrika kwano tse ba palang ka boqhetse ke bona ba haisale. Mme ke ne ke na hanne hore re tla be re letse di ntse etswe tsempile yola ha bo le lo go se gawile so fela se bile ke tsa malgana
2: wa bona ha o le motho o tsana le lebutjena le thibila le bongsi o sebetsa se ya le moyeng o hloka o nobele ditaba tso ka di bua ka tlhabisana mo palfast ba so fela wa opula re le SABC ntse re all of us all in kaofe go tlhela tlhabisana e fitla pheletso che ho batho ba bangata ba ma Afrika Borwa re a bona hore thaselo se e fedile ba batho ba ngata ne ba e boha ka baka la bafana bafana ba bang di ba ne ba boha bafana bafana ha e bapala ba ke bone le ba bang maobane ba botsa mane ho ex ka da ho banna bana ba borona ba re jwale ha e fela ka not ho tsala who are guy ho etsala
0: wa tsama
2: ho hlokomela ga se batho ba bolo empa fela le batho ba neng ba batla ho tshitsa hlopha sana
0: ke hlokometse hore bafana bafana e ne tlisitse kala di papading tsa mobile fats ne tlisitse ntho e ka reng flare ke bone hore le batho ba bangata ba se ma Afrika Borwa ba di nahatse ding ba utlwe bohloko go tswa bafana bafana go bane bafana bafana hona le ntwe ne itlisa commercialization ntwe na ya ho rekiswa ha World Cup bafana bafana hona le ntwe ne eda di papading tsa mobile fats
1: ka jwalo na la o se mong a ntseng TikTok video a re atch go bane jwa le se le kgenne ha kana.

0: nna ke ne ke tse ba bafana ba fana winne World Cup re tswa mebileng kwana re tswa lokankasa re tswegeflaga bale le bua kang ga le gaga wina re gotlile re gotla jaanne re winne re keteka beke fetileng
1: ya seo se buang ngwana me ke se eleletswe mme ke nagana gore ga se yakalokalo setlhopha sa bafana bafana ke batshietsi ba bolo ba Aforika Borwa baba ga re tlhele go nna ntse re ya kwana le kwana batshietsi ba bolo Aforika Borwa go social media ba ga ba bagolo mme ke batho ba bonagalang kore lerato le ba nang le lona la papadi ya bolo le la setlhopha sa bona le a bonagala mme a o sheba ga bafana bafana e bapala papisele o bapala setlhopha tse dingwe she mane ga di-trend mane wa bona gore ano Aforika go bapala jalo setlhopha sa bafana mme le ntho yane ya papading ya pele ya gore go be le galefo mono wetseng lwane wa opela ile ba felela FIFA ya ba tshwara conference e kgethile mono gore ba gale mataba ya go tlhekefetswa gwa dibapadi le mokotlisi ka mora papadi yane ya Mexico gobane go ne o tswa melaetsa e mengata ya X e ne e tswa e bonagala e tswa kwano continenteng ya Aforika le Aforika Borwa
2: a tsa dipapadi goriatel le Bongani Tshabalala.
1: All of us, all in, kaofela, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026, iaphila ho SABC Sport, ibuhe ho SABC 3, we mamele di alemoenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Mamadi, dumela ho hle mo mametse ngwe le teng le bitso la ka ke Bongani Tshabalala, tsena ke tsa pele tsa dipapadi, ka hare ho lenane la Rea Tella, re qale ka tsa papadi ya bolo, hona tlhodisano ya FIFA World Cup, mokotlisi wa Bafana Bafana, Hugo Bruce, o boletse hore, tsema mabapi le bokamoso ba hae di tla hla ka hantle matsatsing a mmalo a tlang sena ke o latela ho hlolwa wa sehlopha sa Aforika Borwa ka ntlha e lengwe ho noto le ho ntshwa tlhodisanong ya mopo lefatshe ke sehlopha sa naha ya Canada papading ya makgahlelo wa tse 30 a na le metso e mmedi tsa ho qetela e bapaleletsweng mane SoFi Stadium Los Angeles maobane ha botswa hore ebe o ntse a sitlaletse ntlheng ya hae ya ho se ntjhafatse kontraka hae le SAFA ka mora tlhodisano ya mohopo wa lefatshe. Bruce o boletse hore ha sonke qeto ka ha seo ho fihlela hakana. Kontraka ya Bruce ya dilemo tse 5 kaofela hlopheng sa Bafana Bafana e fihla pheletsong he ka mora papadi tsa mohope wa lefatshe. Mme mamedi Bafana Bafana e ne e so ka e bapala hantle le ho phunyeletsa bakeng sa mohopo wa lefatshe ha e sa lo tloa ka selemo sa 2002 ntle le ka 2010 he mo re tsebang hore ba ile ba hla ba phunyeletsa ka kotloloo jalo ka ga tlhodisano eo e ne e bapalelwa kwano lapeng mme ka mora dilemo tse 24 mokotlisi Hugo Bruce o re o dumela ha ba tleile ka nnete go tlisa seriti sa naha ya Aforika Borwa dipapading tsa matšhaba. Re ntse re le ho tsona tse mabapi le tlhodisano ya mohopo wa lefatshe 2026 re fumana hore ho na le rekoto e ntšha e seng entswe jwalo ka e le gore mafelong a fetileng a beke dipapadi tsa mekgatlhelo di ile tsa fitlha pheletsong mme go se o kenwe mokgatlhelong wa tse 20 mokgatlhare 30 a na le metsomedi mme rekoto ena ke e reng batshietsi ba ileng ditediamong ditoropong tse 16 mane Canada, Mexico le United States ke palo e ka ba ntse palo ya di milioni tse 4.6 mme ke dipapadi tse ka ba ntse 70 a na le metsomedi ka ofela tseo palo ena e tswang ho tsona e leng phihlelo e kgolo haholo ho ya ka FIFA mme ho pele thulisano e qala re ntse re bua mona le bana ba e sore e hle ka re tjantjello ha e kalokalo jwalo ka ha ho ne ntse ho ena le ditikete tse ngata tse neng di soka di rekiswa le ho ja ho ne o so setse beke fela pele thulisano mo hopo lefatshe e thagwa empa seo re ile ra bona se fetuwa matsatsinyana fela pele tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e qala mona mo e leng gore ka kakaretso ke mona ka mora dipapadi tsohle tsa mekgatlhelo ke 4.6 million ya batshietsi ba e leng gore ba se ba ile ba ya dipapading tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe mane Canada, Mexico le United States mme tlhodisano ya selemong sena he mamedi ka opola gore e na le dihlopha tse 40 a na le metserobedi le hoja tse ding di se di tswile mme ke dipapadi tse 20,240 a na le metserobedi tse ileng tsa ngodiswa gore di tlo bapalela dinaga tseo tse 40 a na le metserobedi mme o fitlhela kana ha dipapadi tsa mekgatlhelo ho sebedisitswe fela ke dihlopha tse fapaneng dibapadi tse ka bang tse 90 a nang le metso e 9 mme phihlelo ena ha e fela ditediamo le ho di FIFA Fan Festival ho bile le batshietsi ba bangata haholo jwalo ka e le hore ho ngotswe fatshe palo ya batshietsi ba ka bang ba 5.5 million tsena tsohle mamedi ha di a bonahala fela mabaleng le ho di FIFA Fan Festival empa le ho barekisi ba dijo mebileng mona haholo barekisang hot dog ho tshwe ke di hot dogs lebza le tibla tse dikete tse 300 tse rekisitsweng ho fihlella hakana jalo sokana na hore ke phallwe kae o ba re ke sibana ba di hot dogs ba yentseng mwana mo papadi tsena di papalwang teng North America ha re kwala hema medi wa le seri re di kwala jalo ka tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa Springboks Rassie Rasmus o re ha kenyeletsa Will Kolow se tlopeng sa hae sa ba tlankana ba mashoma mabedi yana le mesume raro se tlo thulana le sa England mafelongana beke ka lebaka la hore se papadi seno se ntse se fita na kunye bui mahajwale lo wila hlokalwa ke ntate ya ba futa mono wa kula mentle mono o ntla le ka ho ntla le lapala hae ho lisa ka mana ka Cape Town mo semba ile o dula teng ka mara hore atikinwe ke sehlopa sa Stormers empa mo kotlisi ya o latile Thomas Ditoy ho kena di etentsa hae tolo ka tight head prop ha Zach Porton yena he a tlo qala jwalo banking ka sana jwalo le Peter Steph Ditoy banking ha ya o sheba ke di bapadi tse ka bantse hlano tse bapala mpele ha tse tharo di bapala morao mane me fly half money libok o tla qala ka pele ho Henry Pollard ha ya ke tsona tsene di phetonya la fela tsenyane me mo kotlisi shebile hore ka nnete ba tle ba sebedise motho ntho ka reng ke di gheutse tlo hlaya papadi nyeno ha ba thulana le hlopa sa England ka kwano ka Johannesburg Ellis Park Stadium mo tsebeng ngona o riang hona papadi nye kgolo ka nnete e bulang Nations Championship di bile ya kalo tseo ke neng ko tshwara se tsona tsa di papadi kwano re ya thella tseding hape di metso tsenye le shome pele re fitla hore nya bohlano ka lebaka la sekhutlwana sa thuto bana beso ke tse
3: le bile ho le fela bangzito
1: ke ma
3: palesa hlaole ka botshabela
1: a
3: re dumela mo for drive time letse bana ke sa tla ikhathatsa ho fedile
1: a o bana
3: ya e fedile ma bana bisi ta
1: a kona ka tlanne re tle mona mamedi ke tla re tlanne re betele manane nga fapa di mona
3: tlanne
1: go fe go di bapetse jwang ke hlopha se fing se bapalang jwang ke se fing se ka nang sa pa tlhusa na mopala fatsi jalo jwa
3: tlatsoa ho Mexico ba pala le Canada ka tlhoki ke tlatsoa
1: eh
3: nna ke tla nyolo thank you bonds
1: lo gile wala bes
0: Kulabile bongs moholwana tibla mo medika manika N1 northbound pili futa jwalo golden highway khana ga ke lo hloka bangwe sebedisa mmila o hona le mollo wa hlaha ke bona mona ho a cha ho luka nete mo medijo le bangwe sebedisa mmila ona khana ga ke lo hloka bile ke bona le mosuso ntso batla ho ipokella ka mono ba mongata mme o ka tshwana o kwala tsela jwale e la hlokwe bangwe sebedisa mmila o N1 southbound pili futa jwalo Olifants Fontaine road le pelo le tona la mmila le kwetso ka mo khana ga ke lo hloko hona le kotsi amanga makoloya ka banga mararo ka ofela ke ne go tshwaretse hakana ho reng yena kwa no ho ratela traffic e bona lotso di bona ga sa di bona ga tshwara ke @tibos_mokone @limawela1x #ratelatraffic
2: re keteke kgwedi ya batjha mme re go le tlobole letsha emang ka maoto le tsupe hore ka ra matsha ba ale fatse le teng mme le na le bokgoni SADI FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa

0: Erobonga fela metso sepelo ra ya bona ke se di FM drive re tell afternoon drive ka manta ha khodi di mihlala masetse mashomo ma beti le metso robong ka jeno mamedi bile ke tsebaka letsatsi le leholo ka mane ka Seychelles ke letsatsi le naha ya Seychelles ileng ya fumana boipuso ka lona selemo sa 1976 le rona 1976 ke letsatsi le leholo ho rona re le ma Afrika Borwa jo la Afrika Borwa le Seychelles mamela wena
1: moyeng khotso
2: dibela ndi sala
0: sala dumela
2: ka lona ka wireless
0: sala dumela
2: e di boela sepontlane ke mo madibogo
0: mhm
2: e tsala ke utlwa sego senyana tsala ya e senyana nete kana yone fake friend ke tsala e leng gore o mo bolela dilo le le babedi
0: mhm
2: how to haka mofo di setse di itswe ke le hatselotlhe ke motho e leng gore ga be se ka sona re ga be se petlhae gore ha o mo bolela selo ene wa go se bolela
1: Oh,
0: are habe isi petlahing. Stana se
1: stona.
0: Hana se fuba. Fuba sa isi rawe gintja. Habe isi petlahing.
1: Sa rawe ke per.
0: Per. Sinja. Nja ka nanti veli nya.
1: Tetsa di. Ubaya khata.
3: Hey, machewana.
1: Oh, that is
0: it.
3: I won't say you come out of the empire. I saw a number of one
1: Thank you, Pam.
3: You got a matauze and you got a motamoga matauze and you got to
1: show my dad.
3: Hey, man, what do I hang at? And thinking I get a sober boy. Motu or what a couple of tabella hookra. You press for one hookra again. I take a little water caramo. Hanga got one chung way for panning. Leo ke lebeletse mo re tibulo a ka ngwetsa yona se ke tlo qala yo re ke nana ga mo tena ka nna ba ke ke fake yemba ha ke ntse tsa pele ke batla ho re
1: ho ne le ho ho ke na tabe o tla motho a ke na tabe ngwa ga
0: mm ene e mo yemela o tsho ba tshe ile be jwa
1: oh ha o ke na tabe o mo eng khatsa o mo eng khatsa
4: Hansel guys king
1: re teng wa ne sotle
4: ke re now ya ka nna ntle tsiana go fit front ke motswala e o le re le qetile ka hore le tsetsa ntweteng ha o sa ka nqane na ba hlatile matso le dumelane aba sa ene hona mane thukonyana kwa e ke ka re thutsela ka o fela ke wena o di ntseng empa le di ntseng le le mmo
0: mohlomongwe emela ka thuko bana wa hlokomela go nthuna empi mme ha ba tlo amahanywa le ntwe na ke fake friend mthatswana
4: ke fake friend o bana ke re dumela
0: oh okay
4: a se a sa pa matso empa le dumelane a e sa le motswalle motho ke se ke ka mo tshwenyana fela ke motho a o le sa le qetang ka go dumelana ka go etsa ntwe tse a o hlaka nqane ebe ka re ntho ntsha go ha di tsebeng tsa ha etse ka bo khutshwanyane ya bua mona e ke e mongwa ba mamedi ba re ba tshutedi ba le sege sa me thank you jalo
0: le bula ho lo fela ndenzeni
4: thank
1: you o mo eng khatsa
5: hello tsaka le lebo
1: asbat
5: yes I know it's like in the hammer of six friend creek and the tolle lore ha ba tsuru tswanne gore nnete le ha e be e le dimazang go yena e bantwente gobane ke morata e le mokgotsi tshwanetse ke mo betse le shano ga ke mo betsa nnete ga go tsofale
0: no re utlwile mantoro ya ka wena fake friend ke motho a jwa
5: thank you
1: moyeng kgotsa hello
0: ke ma tsatsa bona mona a fita yowo rikshe
1: o ma enkhatso o tshwenze la job o ma enkhatso
6: tibos
0: dade
6: tsapane tibos
0: I'm not use it
6: le lebora
1: dade
6: sora is now to get into a big friend and like ke mo tselong o like o khilisana lo yena wa bo a hore tsa ntho o a ka khilisana lo yena wa bo and then a le hore like wa mosoka he doesn't or she doesn't show up and then wena you are always there for them ina na re yo ona e re wena ke bona ka teng abo
0: ho ya ka wena bra ba
6: ya so ya ke bona batho ba ba le rono o mtloka ha ra tsona ha ba o tloka o zwa ke sa tloka something wa o tswara ha o tloka something wena o bona you don't have so ya I think we just stay away
0: thank you brada
6: e tsara
0: re le bo o ka di tlhaloso di fapane jwa
1: di fapane
0: di fapane hole jwa le ntshwere mmame di re tena re itlisa tafleng go bana re a hlokomela man lentswe lena le sebediswa fela le sebediswa fela fake friend fake friend fake friend ke motho a jwa
1: ka tla go le leng ke khutlutho fake friend ke ha motswalle a utlwella o etsa ntwe tswe lentseleng me
0: anta bona
1: go lahle ya utlwela vele hape ke be ke wena o baneng o shebile ka mahlo a o lahle ya o bo batle be nna o gale mang ke fake jwang a ire o wa ipona
0: wa ipona ipo
1: o jo jalo
0: nna ko ngwa ipo
1: ha e tabo
0: anga tatsa ga re bona
1: tsolo la ha o le kae
0: ha rena na ga bona ke mo go sa bona
1: tsolo la ha o le kae o mo eng khoso
7: le mo
1: dade
7: o sa bo wa lenda
1: re phetse ngwane e sohlena
7: le thubo se ga mo
0: dade
7: nna wa tsaka nana wa fake friend ke motho a wa tsipase ke nana wa ke motho e ge nga o rekile ntso ne a dira mo somo o reka tiki e ntso aba ga o sa wa mpo a reka e tshwi a bona a o reka ntso tshila fela a go no go e wa tsao o rekile ntso ntle o dira ntsa na le ntswa go wa yo no sa reke e tshe ke nana wa ke ona fake friend
0: no go itira le bona ntate.
7: Go bua le fabelo se tshwantse ntate ke le tsela mo na tshiro se le bu.
0: Ga nna ka ke lo hloko ntate o tlo.
7: Thank you bro.
0: Thank you ntate. Tlhaloso dingata. A tlhaloso dingata.
1: Fela nna go nwa ke go ka reka e ntsho. Nna ga nete be ke tsebo gore hantle ntle ntse tswalelang ga di ntsho.
0: Go tseba wena. Nna ke tsebe.
1: Wa bona ntwana ntse tteng go bua ona jola gore o bo sa bone. E be di nna e bona. Ha bo sa bone. A yi go tshola ga le bone. Wa tsan tho sa bone.
0: Mme o se ba pisa apulele apula.
1: Tloa ka mona.
0: Sa apulele cucumber.
1: Ke ntwe ke bua ke ntwe nete. O reka teke ntsu ke o etsa gore teke ene
0: o tsa tsa.
1: Tlabo ka boga ke letswe. Wena wa itse ba o maona tso jwa. Mebo.
0: Se bile ngo khobala ka mana ke maona.
1: Ah fela ke o tsebe ke phela le wena.
0: Se bile e tswela pele.
1: Ah fela ke o ke a ke motho o tsebang. O go yo wa tla wa imoga ngwaneso.
0: Ka nete re phela le tsona di fake friends. Ah, re phela le tsona.
1: Ke nete. Ha ile ka o tseba.

0: Sintaxin massive usaba jwale le swa metric le sta hila na kwethu ke le bitsola pina ene shobela bitsa mathana fela metsotso re fura letse hora ya bone shibile me Matilda kwano me Matilda re o tsa thaba thabo taba di jwale jwale di tsa ile o sheba fumana taba di emi jwale ga imona taba di jwale ka nnete hey ke matle ke nang le ho ke matle phawa jwale ntate mono ntsa ga ke shebile ke ka sheba status sheba di views tsa batho ba shebile status ke lutse mo ka le nna ntsa sheba status a sheba status ntse se a ya man mo ingolang gore ke ba ba 3 ba shebile ba 4 ba shebile ke yentse mo le ntsho mo
1: oh le nna ke le ka potlaka
0: skana ta
1: Eh, o ke ntshwenya ne yo fela.
0: Eh, a ke ka dile ka ke ne ke re ke batla go bona ya sentse. Ke ntse bentse. A ke go bona mo she bang ba fo ba shebile ba 10 ba le. Ba shebile ntho e bile. Ke ntse ye e bentse. Ke tla tla e sebetsa ke tla tla ka tsedi. A yana a.
1: Mm.
0: Right, re ka no fika go tlhela re bua ka nna mo 7.
1: Re bua ka kaho ya bogoni ba tsebo ya mosebetsi.
0: Mm. Mo mamedi. No

0: ha go le boetsi bla mogole mo medi sontso le fela jalo re kena se khotleng sa rona sa thuto eleng a si go kotlelo hopola he go lena no lena o le tlisetswa ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives go le City FM botle hising ba tsidiso ramatsi Mohamedi dumela tlhaya ho lwana morutwana mmogolo moithuti ha jwale ga ke na kgaolong ya bomashume ba demetswe meraro ya le totola dipuisano tsena tse tsheditsweng ke lefapha la thuto e phahameng diketa puisano ena ka pa puisano ena e reretswe ho ka hlaba malotsana batho ba na le ditsebo tsa mesebetsi e fapaneng hore diphetuo tse teng mebarakeng ya tshebetso ke dife le hore ba ka lokela ho ka intlafatsa jwang ke dumela hore Mohamedi re tla toboketsa ntlheng ya puisano e ntle haholo jwang ha re ya nakong ya dikopano ho ntse le motho e leng hore o batla mosebetsi ntse o ikitela mosebetsi ka rona le bothata mona na le bothata fela re tla bolokisa he Mohamedi tla re ha dintho tsa rona di se di lokile ebe re tswela pele fela ke a tshepa gore ke ntho e ka lokang le ha re ntse re le moeng ha jwale mme he Mohamedi puisanong ena rona ka jeno re tlo buisana jalo le Mentswa Kikala he ena o tswa ka bane ka lefapheng la thuto e phahameng lekaleng la career advice Mentswa Kikgotso
1: Kgotso ausi lebo le bamamedi ba rona ba le CDFM
0: ke a tshepa gore o ntse o phetse hantle mme
1: ke phetse hantle ngwane sentle le dirana
0: ke nna go ya tsone. Ee, mme. Mentse ke ke le bo ha holohle, mme ke kopa ge tlhare ke ne puisanong ya rona. Ho bolelwa eng ka career practitioner capacity building?
1: Ha re bua ka career practitioner capacity building. Re bua ka tshebetso ya ho ntlafatsa le ho matlafatsa tsebo. Di sebedisa le bokgoni ba batho ba fanang ka tataiso le tshehetso ya mosebetsi. And re ntse re hopola hore nthwena e bitswang ka hore ke career development ga se ntho e leng hore motho a ka etsa ha nngwe fela e be le hore o ikwe ka o qetile. Ka Sesotho na le nthwena eo thing Basotho ba rata hore ba re thuto ha e tefalle. Jwale career development le yona ke ho bolela hore o tlo phela o ntse o e ntlafatsa jwalo jwalo. Go latela go gema le dinako le nako ga ntse di tsamaya gore o be le monyetla o motse wa o fumana mosebetsi jwale nako e nngwe le nngwe eo motho a tlhokang tsheetso kapa batlang go thusa ka taba tsena tsa taba tsa bomesebetsi kapo botaba tsa go ya bo dikolong jwale o tlameha a fumane tsheetso e hantle go tswa go setsing tse nang le bokgoni jwale ke ka gona re bona botlhokwa bona ba taba ena and-e ditshireletso tsa ntshetsopele ya mosebetsi se tsebang ka gore ke kgetha re na le lenane le o theng ke kgetha ke seng taolo paramenteng e le gore e be yona e tla gokaganya mosebetsi ona wa ditshebeletso tsa bosebetsi ka hara naga ha hona irekireng lenaneo le leng kapo programme nngwe ya mmuso ka ntle le kgetha e leng gore ke yone e fuweng maatla a go gokanya mosebetsi ona kapo ditshebeletso tsena tsa mosebetsi ke hara naga and-e e le karolo ya tshebeletso ena kgetha e etsa bonnete ba gore e matlafatsa ditsebi tsa ntshetsopele ya mosebetsi naheng ka bophara e ba matlafatsa ka ditsebo ka disebediswa le tsebo e ntlafaditseng
0: Mentswaki
1: mme
0: ke kopa o ntshwarele a golo go tshwanela go fetela mabenkeleng re a khutla
1: okay
2: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprang Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang
3: Clientele imwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mashombere motsolo mongametso tso mo medika morao ho raena ya abone gentsegele jwalo se gotlaneng sa thuto sa sikokotlelo mo go tsa manjolo le fapala thuto e phahameng le kwetliso kwano Africa Borwanza re bisa na le mentswa kikala mentswa ke go tshwarela ha holo hle ka gore re le ga tshwanela re mabenkeleng fela o ka tswela pele wa nontse go hlalosetsa gore ha re bua ka khetha re bua ka
1: eh ya tsile bo ha re bua ka khetha ke tsure ke bona mathusa batho bana ba bambana go bana o ka hopola gore chapter e based department of higher education ke tsure empa wa tsela gore rena le batho ba ka ba 61 million ka hara naha mme ha re kgone go fihlella batho ka ofela fela be le go ba tsoka dithuso tsa rona ka ditshebeletso tsa rona ke ka hona rena le batho bana ba bambe re sebetsa re bona go bana bona ke bona ba housing yane le tsaba sa rona mme ba tla kgona go ba thusa ka ditlhoko tsotlhe tsa bona tse amanang le ka batsamesebetsi le dikarise
0: ke a leboga mme mme mene ke kopa gore o tlhakise gore re bua kang ga re bua ka batho ba nang le ditsebo tsa mosebetsi
1: ga re bua ka batho ba nana re bua ka batho ba leng gore ba jalo ka setlhalosetse ba ke batho ba bang ba thusang batho ba batlang go etsa diqeto mabapi le mosebetsi lebitso le akaretsang la batho botlhe ba fanang ka ditshebeletso tse fapaneng tsa mosebetsi Aforika Borwa ba bitswa basebetsi ba ntshetsopele ya mosebetsi kore ga re kadima lebitso la sekgowa ke career development practitioners and-e bona re bua ka batho ka ditsibi tsa kelello ba re bere ba bitsang di-psychologist go na le baeletsi ba ngodisitseng bao e leng gore ke di-registered counselors go na le basebetsi ba tshietso tsa baithuti di-student support go na le matitšhere a di-life orientation go na le barupedi ba di-college le ba di-university ke batho ba di-HR go na le batho ba sebetsang di-labour center go na le batho ba sebetsang di-library gore go na le batho ba sebetsang bo di-communityng kwanana kapo ba sebetsanang le taba tsa batšha kao fela batho bana kao fela ba fana ka tshebeletso tsenana mme ba fumanega dibakeng tse fapafapaneng ba bangwe ba bo dikolong jalo ka setlhalosetse ba bangwe ke di-university ba bangwe ke tsona ditsi tsa batšha ba bangwe ke di-library le mesebetsing le department-eng mona kapo di-officing tsa di-teacher ba teng kapo gona mafapheng a lekala la tsa mesebetsi ba gotlhe batho ba naga
0: ebe mme ke eng se etsang gore batho ba batšha ba be le boinyatso bo itseng kapa bo ikgalala gagolo jwang ga re tla mesebetsi e kang bo plumbing kapa go sebetsa diratswaneng go ba di-gardeners
1: wa tseba mesebetsi ya kore le nna ke ntho e leng gore batšha ba sileng ba ga ba na thasele mesebetsing e jalo ke a kgola tse dingwe tsa mabaka a bona ba nang le ona ke gore ba nagana gore mosebetsi e jalo ga e patale gantle ba nagana gore mosebetsi o rebe ke mosebetsi motho o tlame a ile university kapo bo collegeng a leetsa mosebetsi e jalo batho ba sile ba e felela fatshe mosebetsi eno bane batho ba nang le tumelo ya gore go di wa sebetsa o tlameya bo le di-officing o biletse di-aircon go le jwangjwang empa batšha ga ba utlwisise mesebetsi yona eo ke mesebetsi e leng gore e fana ka monyetla wa ka pele-pele gore motho a fumane mosebetsi gore a itshebetse ga o na le mosebetsi ono ka bona le mangwelo a nwa jalo kapo ditsebo tseno tse jalo ga o tlhokagale gore o emele gore o lo hirwa wena o ka iketsetsa mosebetsi wa ba wa kgona le gore o hire batho ba bangwe o etse mosebetsi gore batšha ba bangwe ba fumane mosebetsi empa e le fela go tlhoka tlhagiso leseding ke a gola go batlang go phatlaletse go batšha ba rona gore ebe ba a tsabela metse le tsiele ya mfuto o no zalo mme ke dinela ntse le taba go hloka go kwisiso ya botlhokwa ba metse le tsiele e jalo ha go le go na lenya bona e leng go tsena heng e teng e nyuloga gore ka mantsoe e teng e developa metse le tsiona yona yo ke metse le tsiele go e botlhokwa ha go
0: ehe mme ho baneng ho le botlhokwa ntlenyantse tsopile ya be khone ba mesebetse tshwanang le ena e leng hore o ntse go hlalosetsa ka yona
1: a o le kopa o phete ha ke o tsahantse
0: baneng hantse tsopile ya bokgoni ba mesebetsi ene tshwana le yona bo plumbing bo gardening e le botlhokwa mme
1: ho botlhokwa mme ho baneng mesebetsi jalo ka ke tsentse ke tlhalosa hore e ke hore batho ba be le mokgwa o bobebebebe hore ba fumane mesebetsi menyetla mesebetsi mme jalo ka nka ka tlhalosa hore le leng la lebaka ko hloka tsebo re sebetsana le batho bona bana ba ntseng ke bua ka bona bana ba kereng ke bona ba kgona go finyelela bathong gore ba ruke bana like le batjha ba rona metseng ba kgone go ba fa tlhagisoleseding ka dintho tse e tsagalang tsa morago gae menyetla e teng mesebetsing gore na ke menyetla e gokae ke gokae mo batjha ba fumanang mokgwa wa go iphedisa ntle le gore ba itumane ba le tlasa gatelelo ya gore ba ye bo diyunibesithing jale ke a kgola karolo e bapalwang ke batho bana ba eletsang batšha kapa ba eletsang ba thusang batho ba bang go etsa diqeto e botlhokwa gagologolo ausile mo gobaneneng jalo ka se ke tlhalositse rona re ketile ra fitlhela motho e mongwe le mongwe mme batho ba bangwe ba teng be e leng gore bona ga ba tsebe gore na ba ka etsa jwang o fumane gore motho ga bo go na le jarete but ga a kgone gore a ka a ka

0: efe kapa efe eo kabang le yona bakeng la Mentswaki. Mentswaki ho etsa hala ho fumane jolo ka ha ho tshoge batho ba batsha ba ya banka gato be motho re kilo iphumalela tsebo ya mosebetsi ha holo jwang o tshwana le ona o lukisa jwalo tsa re buile ka tsona tsena tsa bo plumbing tsa re buile ka tsona jwalo tsena tsa tsa ho ba di gardeners jwalo jwalo mme ibe ha antse a le thupellong eo o fumane ha ona disebediswa tse lekaneng ana mo lefapha le thusetsa jwa mo fumanang hore motho etsa fela theory ha ona a practical ka pa disebediswa tsa practical
1: ho e fileng ka nako nngwe ka fumana gore motho ga ana tsona ntho tse ka reng bo di-practical empa he go na le dintho tse ka reng bo di-community mona go na le menyetla e mennye e tseditsweng batšha kapo gona e re ke re ntho tsa go tshwana le bo di-youth center go na le menyetla eo batšha ba e fiwang ka nako nngwe o tla fumana gore ba eletswa gore na ba ka fumana kae ntho tse o tshwanang le tsa bo di-internship kapo di-practical ke information e leng gore ka nako nngwe batšha bona ba tsele ba sa e tsebe empa batho bana ba tataisang batšha bana kapo bamamedi ba rona ke bona ba nang le information mme ba ka kgona gore ba tlalosetse batho gore na menyetla e go kae ka nako nngwe o tla fumana gore ebile ba kgona le go ba ga kere batho ba na le ka megaso le ya bone e papa-papaneng ba kgona le gore ba etse ntho tsena tse o thweng ke di-assessment mme ga ba etsa di-assessment ba ka bona gore na moithuti o boemong bofeng mme o tlhoka eng boemong bona ba a leng go bona jale ba kgona gore ba eletse bana ba ba jwetse gore na ba ka fumana menyetla kae go tloa mono ke gore batšha ba ka sebedisa ntho tsa go tshwana le bo di-library ba yo batla information ba ka sebedisa ntho tsa go tshwana le tsona di marangrang monana bo di-websiteng gagologolo yona websiteng ya CHETA ba ka kgona gore ba bone ba batle information e e leng gore e amana le bona go latela boemo ba hae le gore ke mang gobane ga o ka sheba di-websiteng tsena tsa CHETA go na le mefuta e fapa-fapaneng ya batho e leng gore lefapha la thuto e phagameng ya ba thusa gona jale tsena re bua ka batho ba na be e leng gore ke batho ba ntshetso pele ya mosebetsi gona di-website mono o tla fumana gore ka nako kae-kae bona di-website go na le karolo ya barutwana go na le karolo ya baithuti go na le karolo ya batshwaruwa go na le karolo ya batswadi ke batho ba fapa-fapane ba ka fumana thaiso lesedi mo marangrang a rona
0: mme ke a tseba go se o tlhalositse boholo ka CHETA le gore e thusa jwang di-career practitioners fela ke karolo efe e nngwe ya botlhokwa eo ditsebi tsa mosebetsi di phethang
1: ditsebi tsa mosebetsi ba kgona go rupelela batho bana ba kgona go rupelela batho and gape-gape ntho nngwe e ba ka e fumanang ya botlhokwa-tlhokwa go na go na le tlhagisoleseding ya mekgwa e fapa-fapaneng ya gore na ba ka eletsa batho jwang go na le website e bitswang ka gore ke information hub website eng ela information hub go na le tlhagisoleseding e tobaneng le batho bana ba e leng go ba thusa batho ba bangwe and-e ke e meng ya ntho tse entseng ke kgetha gore e support-e batho bana ka di-tools ga ba ke sebedisa lentsebela gore ga ba le ditsini tsa bona tse fapa-fapaneng ba kgona gore ba tle di-website mona ba shebe gore na information e ba kaeng ka mole ba ile e sebedisa ba thuse batho ba bona ke efeng go na le gore fumana gore jalo ka se ke tlhalositse ba ditsini tse fapa-fapaneng batho bana o tla fumana gore ba bangwe ga ba sena information ka taba tsa bo dikolo ga ke re ba bangwe ba sebetsa bo di-library ba bangwe ke batho ba di-community service ba bangwe ke ba sebetsana le di o tla

0: ba ba bang ha ba tsebe rona dikolong ho bua pelaua nini ho hlokagala eng ke go kae mo go nang mo go patalwang di-application fee jale kgetha kaofela e kwetisa batho bana kapo ya ba support-a ka information gore ga ebe le batla information ya manang le dikolo e na go tlhokala information e tena e tena ga ebe le batla information ka taba tsa di-bursary tsa di-NSFAS re kgona gore re ba train re ba retse gore na ga ba fana ka information eno mo baneng go tlhokala eng le eng ga e ba ke ba felaneng le taba tsa bo mesebetsi le bona ba ntse ba fumana ditshegetso tse ba loketseng gore ga motho a batla mosebetsi go shebiwa eng le eng gona gore go etsang kore re thusa bona re support-a bona gore ba kgone go thusa batho ba nene be eleng gore ke di-client tsa bona kapa ke batho ba tlhokang dithuso tsa bona.
1: Go na le molaetsa kwano dumela ausile bo mmogo le mme ga se gale ke kene ke fumana puisano ya lona e se e le magareng empa ke utlwa le bua ka kgetha ke na le ngwane e leng gore o collegeng gona jwale mme se e le nako e telele a le moo fela ga ke bone le motho ya qetang nna ke le motswadi be nka thusetsa jwang kapa go na le moo lefapha le ka thusang teng ga e ba ngwana o bona gore o ntse ana le bofokodi le ga o mo isitse dithutong tsena tse sebetsang ka dithuto tsa matsogo.
0: Thank you Auslan. Ha ke utlwa ke a utlwa gore mme o re ngwana o a sokola sekolong ntho ya pele e leng gore re eletsa batho ka yona kapo ka mokgwa ba tsebang ka teng le bona batho bana ba thusang batho gore ba fumane di-career tsa bone go na le ntho e re bitsang ka gore ke assessment. Assessment e tlo thusa ngwana gore basebeletsi bana ba rona ba mmone gore na o bue mo bofeng gobanyaneng ba tlo mo botsa dipotso o botsa dipotsonyana mo onong gore na o rata eng o rata o sebetsa mo go leng jwang ke eng se botlhokwatlhokwa go wena nthonyana tse jalo mme ga ntse ba mmotsa dipotsonyana tseo ba tlo bona gati motho yonana mokgwa gae o wela mo nafapheng lena mme ga e se e le jalo go tswa mo ne se le tata iso ya gore ngwana a nna a tataise go fitlhela a ba ikhumana a qetile dithuto tsa gae tse e leng gore yena mmogo le basebeletsi bana ba ile ba dula fatshe mme ba etsa qeto ba bona gona ngwana o wela lefapheng le feng kapo o wela boemong bofeng gobane ga gantle-gantle ntho ena e etseditse yona taba tsa go tshwanang tse neng o tla fumana gore kgale kwana batho ba ne ba etsa ba kgetha di-career fela empa motho a se sure ka yona kapa a sa e rate jale ena etseditse gona gore o tla kgetha ntho e o e ratang ebileng o nag le bokgoni ba gore o tla e tseta jale ke nagana ke ore fela ngwana o tlhoka tshegetso ya sekolong ma kenang teng ga e ra go ntse go na le bothata re na le ditsibi tsa rona tsa kgetha tse e leng gore mme ba ka re founela kapo ba retsetsa SMS ga ba ba kgone go founa mme rona re ka kgona go thusa ngwana le ga e le gore ke ka founu kapo ka email.
1: Molaetsa mo ke ne kwano ke tsholong kwa Dipo a re dumela auslebo le mme ke kopa go botsa gore ga re bua ka apprenticeship re bua kang?
0: Ga re bua ka apprenticeship re bua ka thutelelo e leng gore ga ngata ngwana o tla ba a tsadile kgoleleng pele ga ngata o tla fumana gore motlhomong motho o entse bo e reketse motlhala o entse ntho tse kareng bo electrical engineering jale pele a fumana lengolo la gae o tla tlameya a nna a ka etsa di-practicalenyana pele before a ka fua lengolo la gae la o qeta jale apprenticeship ke tsona nthonyana tseno kore ke ntho e kareng o ithuta a ntse a le sekolong ka nako ngwe o tla fumana gore di-companynyana tse dingwe ba tlabe ba re ba batla fela ga ba batla batho ba di-apprenticeship ba tlabe ba batla fela motho a entseng matric mpa na le bo metse le bo science o tsiba gore bao he ba batla batho ba ietsa tsona bo di-engineering tseno kapa ka nako ngwe ba tla motho a entseng bo di-metse le di-accounting jale ga e le jalo o tlo fumana gore bona batho ba khamphanina ba tlotla ba ruta ngwana ba a ntse a le mosebetsing wa bona moo antsa le company ya bona ho fihlela dilimo tse ba di baletseng hore ngwana enwa a qete a tsebe ho fumana lengolo la hae a tsebe ho bitsa apprentice. So ke processing yana e neng ho tlameha a e tsamaye before a fumana lengolo la hae.
1: Ebe hona le tse seletseng morao mme tse leng hore o ka di fa mowamedi tse ke sa o botsang.
0: Ke akola mme lebo ke hore ntlha bohlokwahlokwa e re tsebang kore ga se motho mang kapo mang a ka fanang ka mosebetsi o nana. Batho bana ba re buang ka bona bana ba na le mekgatlhelonyana ya bona e fapafapaneng. O tla fumana hore go na le ba re ba bitsang ka gore ke basebeletsi ba boemo ba motheo, go na le basebeletsi ba boemo bo o tswetseng pele, go na le ba e leng gore ba bitswa di-specialist. Batho ba na ka boraro ba bona ga ba fane ka ntho e tshwanang. Go na le ba le ba boemo ba motheo ke ba e leng gore ke ba fana ka information fela ko ga ba etse ntho tse ngata. Go na le ba kgona go referela motho ga e le gore motho o tlile o tlotla batla information ra kgona go mothusa. But ga o so fila gore motho ene ka go soka bo counseling jwale wena wa boemo ba mathomo ga o counsela o kekebiwa mocounsela o tla tlameya o mo referele go mamang kapo motho o batla information ya ko kaekae e e leng gore ga se e re fanang ka yona jwale re ka mo referela go lefapha kapo company e tla mo thusa ka kotulogo. Go ntse o tshwana le go na le bana gape be ke reng ke ba boemo bo tsetseng pele bona ba ka godimonyana gobane ba boemo ba motheo ba kgona go tataisa momamedi go fitlhela a ba kgona go etsa diqeto tse nepagetseng. Go tswa moo go na le bane ba di-specialist le ke reng bona ke level e nngwe e se le ka godimodimo bona o tla fumana ka nako nngwe ga ntse a re o thusa motho a ntse a thusa motho o sa tlhokomela go latela ditsebo tsa gae o tlhokomela ga se motho ene gantle-gantle e ka re ga batle career guidance motho ene wa batla counseling ena jalo o tla kgona go amofe tsona dintho tseng gobane ena e specialist sa le boemong bo jwalo jale ke a gola ke tsona ntho tsa botlhokwa tse re tlamehang go di tseba gore batho ba seke ba ya go mang kapo mang motho a ntse a go fana ka career guidance go na le ntho tse e leng gore bo tshwanetse a di latelele gore a fane ka mosebetsi ono. Ke a gola ntho ya botlhokwa gape-gape e ke batlang go bua ka yona ke gore bamamedi ba rona go botlhokwa gagologolo gore ba seke ba tshaba go botsa gore ga motho a batla go etsa diqeto tsa gae tsa ka taba tsa meseletsi ka tsa dikolo a tsamaya a yo botsa disenyi tsena tse di buileng ka tsona di hotlhe mona di-library di teng ditsi tsa meseletsi di teng ditsi tsa batšha di teng ba tsamaye ba yo ipatlela ditlhagisoleseding e le go fokotsa bothata bona bona ba gore o tla fumana gore motho o sankile lekala le e leng gore o na sa lererela gore a ka leng kakago ga le rate le o le rata jalo o tla fumana motho a sa dropile outu bane cose se mo boga jwale ga ke re ga ka batho a latetse metšha ya di-career guidance jale go botlhokwa gagologolo ka nnete gore batho ba motho a tsebe rona o batla go etsa mme batho bana ba batla mo thusa.
1: Mme re lebuile gagolotlhe fela ke mekgwa e feng e ka sebediswang ke moamedi e bang a batla gore a teane le lona.
0: Bamamedi ba ka reetsetsa SMS go na le SMS mo ba ka reetsetsang life le please call me ba ka re romela yona go 072-204-5056 go tloa moo ba ka re founela go 086-999-0123 and ga ba re founela go ba tsebe gore ba tla founa go tloa manta go fitlhela la botlhano pakeng tsa 8:00 le 4:30 ba e leng gore ba na le mokgwa wa go romela di-email ba ka romela email go career help at dhet.gov.za go tloa moo ba ka nna ba ya websiteng tsa rona ba ka gugula career help south africa ba tla re fumana kapo ba re fela www.careerhelp.org.za go tloa moo ba e leng gore ba gaufinyane le Pretoria ba ka tsa diofising tsa rona re kekedi ga ba go setsa morago re diofisi tsa rona di 1-2-3 Francis Bat Street Pretoria ka hara toropo le di Facebook ba ka re ba ka re latela rena le di Facebook page rena le di X ka po Twitter ba ka re fumana ho di career development jo ka po career help la sa Twitter
1: mentswa ke re lebuile ha holo kana kwa ha hlaiso le seding yohle e hore feeling yona ka jeno kwa no se ikokotlela
0: ke lebuile mele bye
1: bye ma'am Mwame di tsamele fela jolo pisa no ya gona ka jeno le mentswa kikala me ha o rata ho ka fumana na le onela le ntlatsa gatiso ya lona le ya manga fitileng o ka letsa jolo masrame mita mashao 0515033225 le Eric Mkhwanazi 0117147342 le nane o lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e pahameng le SABC Education and Reaching Minds and Reaching Lives kwa le Lesedi FM placing batsidiso ramatsiye
2: Mama

0: ntate o se bua nnete ngwana mme o bua nnete ke o ishitshile ke a gopola yaka nne se sone e ne se sone a bontshala o na le maatla ntate ga itebela o bua le Lawrence Police ka mo ga Niger
1: kibotashe ke a e bona taba ena ise e alogana monanang mo shebang batho ba o shebile status go a bonagala go ise go go tshwenyana mono mo gongotseng ga ebe ba lesome ten eno e ngotse ka bosweu eno le ntho eno e kareng ditlhonyana e ngotse ngotse ka bosweu fela e ka ga ntho e ntshwenyana ke a e bona taba
2: ke tseba basadi ba tlhekefeditsweng le banna ba tholang ga seo se etsagala ena ke ntho e tlwaeleleng go etsagala mme le o thula ga rona go tlhotlheletsa motho ya tlhekefetsang basadi ba bangata ba lile ka o laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona go ba monna ga seore jalo o tlamehile o laola ka batho o tlamehile ka boikarabelo kgetha o se utlwise batho ba bang botlhoko tlaleha mme o fetole boitshwaro lefatshe le na leng tlhompho ke lefatshe le senang GBVF o se teaqie hana o ema fela o shebelle kgweding ena ya batjha jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi ema ka seriti o emele setšhaba se sireletsegileng ha re bope ngatana nngwe re tshwarisane le GBVF Response Fund letsholo lena le tshehetswa ke SABC
3: atsadi papadi go riathella le bongane tshabalala
4: all of us all in kaofela mamedi tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamela di elemo tsa SABC ube we streame ho SABC Plus dumela hape ha re kene ho tsa bobedi tsa dipapadi re qale ka tsa papadi ya bolo re sheba tse mabapi le sehlopha sa bafana bafana se bapadi se bapalang ka lepiong Oswina Police o dumela hore e hlile e le sehlopha ba bapetse hantle haholo maobane le hoja ba hlotswe ke sehlopha se bapetseng beterinyana ho ba fita ho ya ka yena sa Canada papading ya makgahlelo wa tse 30 a na le metsomedi tsa ho qetela ho 2026 FIFA World Cup ho no bonala ka nnete ya hlopha sa kwano lapeng se kwetliswang ke mokwetlisi Hugo Bruce se ne se ikemiseditse hore se nke papadi eo se ise nakong e ekeditsweng ho ya ka moo se ileng sa bapala ka teng ho ela pheletsong ya karolo ya bobedi ya papadi empa ntlha ya Canada e ileng ya kena jwalo ka Steven Estacuo ile ya hla ya epefatsa dintho feta le ho qeta merero ya hlopha sa bafana bafana ya hore papadi eo ye nakong e ekeditsweng a Police ya tabokelang hlopha sa Orlando Pirates kwano lapeng hore ho bile thata ka nnete ho amohela sephetho seo jwalo ka ha dumela hore ba lwanne ntwa ya kgumamela empa he ao ha ba tleya ebile ke mona ba se ba kgutlela lapeng atho jwalo ka ha ne ya bapala tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe lekgetlo la pele jwalo fela ka dibapadi mmoho le ena a Police o ntse ana le monyetla ka nnete ebile wa dumela hore a ka kgona ho ntlafatsa mmapolo wa hae le ho iphumana a boela a bapala hape boemong bo phahameng ba papadi ya bolo lefatsheng nakong e tlang mme o ipoleditse ho dibapadi mmoho le ena hore di lokela ho ikotla sefu ba ka phihlello ya sona kgetlo lena le ho ja ba gutlela lapeng ho tsa papadi ya rugby hlopha sa SWD Eagles senyolohetse maemong a pele le konya Currie Cup First Division ka morao hlola se sireletsang sekola sa Griffons ka dintlha tse 50 a na le metsumine ho tse 20 a na le metso seletseng mafelong a fetileng a beke ka mona ka Velcom mme sena se hlalosa hore he Eagles ke sehlopha se le seng fela se sokang se hlolwa ka mora mekgahlelo e meraro kaofela e seng e bapetse fihlela kana tlhodisanong eo ka o leleng hlopha sa Falke se makaditse batho ba sene se hlola sa Border Bulldogs ka dintlha tse 90 a na le metso seletseng ho tse 10 le na le metso 9 kaofela mafelong a o re tswang hona a beke Falke ba tlhabile ditrai tse 4 papading eno mo sebapadi e leng Ezric Alexandra a tlhabileng dintlha tse 4 kaofela mme a re sheba re fumana hore loko ha jwale sehlopha sa SW Eagles se ntse se itlhomme pele ka mora ho bapala hantle ya ho le dipapading tsohle tsa sona mekgahlelo nye meraro mme se na le dintlha tse ka bang tse 15 ha hlopha sa Falke sa Eastern Province le sa Griffons di tla ka morao ka dintlha tse 11 hlopha ka seng jwalo ka ha e le hore ho setse mekgahlelo e mmedi fela pele re leba ho di semi final papadi e nngwe hlopha sa Eastern Province se ile sa itseka le ho hlola sa Leopards ka dintlha tse 40 ho tse 30 ana le metso e mmedi sa ba sa nyolohela maemong a boraro lokong ha re phethela ka tsa papadi ya tennis re ya mane London England Wimbledon of mana hore se tshagwile he mamedi me ke tlhulisano e kgolo yena ya papadi ya tennis ke engwe ya di Grand Slam me ho bona la hore tshantshello ya yona e batla ihle le phame ya holo Yannick Sinner ntse ba pala papadi hana jwale e matla holo me o ba pala jwalo le se papadi sa mane Serbia e leng Mojomie Kecmanovic me ke ngwa di papadi tse wa shebileng hore a tla sebetsa hantle ho tsona me o kana tlhulisano yena tjena Sinner mamedi e le hore ke thatohatsi jwalo ka ha e le hore sebapadi se seng se neng se lebelletse hore se tla mo phepetsa e leng Carlos Alcaraz a le siyo tlhodisanong ya selemong sena sebapadi se seng se shebileng hore se sebetse hantle ke Novak Djokovic e leng hore o shebile hore a tla hape Grand Slam ena e le ho eketsa palo ya tse wa seng a di hapile e le ho ba sebapadi se hapileng tse ngata ka ho fetisisa ho sheba nalane papading ena ya tennis mme tse ding tse melomong ya batho Serena Williams o kgutlela papading ya tennis boemong bo phahameng ka mora nako e batlang hlele teletsana ka nnete ka mora dilemo nyana tse mmalwa mme ke se seng sa dibapadi tse ho shejuweng hore e be se tla sebetsa jwang ho di singles tlhodisanong ya selemo sena ho na le tabanya le lenyaetsala pele tlhodisano e qala mona mo e leng hore dibapadi di ne di hle di pilaetsa mabapi le tjhelete meputso ebile ha e le hantle e leng hore di ne di tlo e fuwa ho ba le kabelo fela tlhodisanong ena le hore ha di fetela mekgahlelong e itseng di tla fuwa tjhelete e kae jwale ho utlwa le kae ka re boipelaetso bone ba bona bo batla bo fihle pheletsong ka mora hore ba fihlelle tumellano e itseng le ba hlophisang dipapadi tseo mme Sinner e ne le mongwe wa batho ba e leng gore ba ne ba hlile ba le ka pele tabeng ya boipelaetso mme o bona le ka re e hlile moropotso eo ba o tshepiswang kgetlo lena le o seng o beuwe tafoleng ka tlhaka e beya jwalo o batla o le beterenyana papiso le oo batsamaisi ba tlhodisano ya Wimbledon ba neng ba o beile nakong e fetileng di bile gakalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona mamedi wa lesedi tse ding gape tsa o qetela dimane metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ke se ko neletsa gore be ke difinse o tla di lebelela ka jeno re sheba tlhodisano ya FIFA World Cup jwalo ka ho se o kenwe mokgatlhelong wa tse 30 a nang le metso e mmedi tsa o qetela bana beso ke tseo
5: hona le monna mong ka bana ka UK ke Naim. Naim ke streamer se tumeng se seholo sa bolo ka UK. Senga ka jeno tswila itsa video mo teng aba pisang Mbekezeli Mbokazi le Sergio Ramos. Ke se ba mo pula Sergio Ramos. Are di hlopa tsa EPL di lokela ho potla ka pele bona ba ha sa le di tikene mashimane na.
4: Ke lefe.
5: Monne no tshojalo. Mme post ya e fumane di comment tsenga ta holo ho tswa bathong le fatse ka bophara. Ba bang ba bile ba re Liverpool se ka ka etsa ntho ha o sane se ka senya nako
4: me ke thabetse ntse ke bua le KG mane ke thabetse taba ya hore ho bona hala eka le league ena e bapallang ke ke MLS ya mane MSL he ya mane America e ne mo rekisa haholo ke shebile di post tsa bona ho X le ho tloha dipapading tse fetileng ho babe ya ditshwantsho tsa hae le ka mora papadi ya maobane wa bona babe ya ditshwantsho tsa hae kore e mo rekisa le ho feta sehlopha sa se bapallang sa Chicago e leng seo ke nahanang hore se mmeile boemong boo hobane ho na le batho ba bangata ba latelang leke eno le ba bang ba e leng hore ne ba sa tsebe ka Mbokazi batla go jwale ba mmee leitlho mme ba bangata ke a dumela boholo ba bona ba mmone tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe gore itlhile ke sebapadi se e maatla ke
5: lejofinyana o tla tsama
4: a tseba ke thabela e ka raka tsamaya thabela e ka reka nete a ka tloa mane America o apola ebile le mokwetlisisi ko bruse na ntsana le bothata ba gore leke a e bapalelang America mane arae a fela re ka thaba ka nnete le dibapadinyana tse dingwe tse mmalwa menyenyetsing tse hlalela go na le tse dingwe mo mofokeng o ntse o hlalela otho e ka re mo a batlwang kaekae ka mane ka Germany re ka thaba ka nnete ke yona ntho e ke e thabelang gore shele o ja ga tlotse empa maphelo a banna bana a lokela go fetoya ka mokgwa ba a bapetseng ka teng
5: thank you bo
4: ke o taba

0: tsebiso ho bo ra mosebetsi letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho khotliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026 ho khotliswa ho kaetswa online ho www.labour.gov.za me wa tlika ho online services ha ho khotlisa ka morana ko e boletsweng o tla lefa 10% metswala e tla hulwa accounting e fitueng ke nako ka mora matsatsi a 30 Hopola, bora mosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso letsetsa 0800 321 322 kapa 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
3: O etsahalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya!
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha PEP sell.
3: Tau, jwale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP. Hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha PEP fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Tell.

Mamere ditaba tsena tsa ora ya botshelela re di feletsa ka o lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng. O tla thiba ka moduseng ntle le mo lodi mo letla hla ka o phole Mpumalanga o tla thiba ka moduseng Highveld ntle le mo letla kwela ka o khethedi ba ka o phole ho fitlala ho bata. Northwest letla hla ka o phole ho fitlala ho futhumala Free State. Ho tla thiba ka moduseng ka botshabela le ka borwa ntle le mo lodi mo letla kwela ka o khethedi ba ka o phole. Northern Cape le tla kwela ka o khetha dibaka o bate ka borwa ntle mo le tla hlaka ho phole. Western Cape le tla kwela ka o khetha dibaka ho bate ka go lenya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ho bate ka pula o senga dikagolontse e gutlile le lebopo ntle mo le tla hlaka dikagolontse e bohareng. Kwa KwaZulu-Natal ho tla thiba ka modu senga ntle mo le tla kwela ho bate ho fitlala ho phola ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Di taba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horeng yana ya botshelela di felela mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bosupa.

0: Mabele mo tle wa se botsa se di FM ke o dumedisa tle tsebeletsong ya hawe ratang tsebeletsong ya mantla tsebeletsong ya lesedi o a tseba he mo mabele ga le bakala papadi tsena tsa mohopo le fase manana go na ke ya tsa majolo ka tloelo tsontso utlwa weso ha se botla sena selelekela ga wa wa wa wa di ntomo wa medi ha di tlotsa majolo ka tloelo di tswela pele e re tswile bonne teng re tswile mo mamedi mpa o ba likile hle bafana bafana wa tsiba ba lwanne mo mamedi tsengata ko re di belle ka thoko empa ga no di la ka thoko fela ntle le go ofe monyetla wa go lwana o ko lahlela hlelo ntse maikutlo a o gena ebe o reng ha maemo a ditaba a letjena hore ha re phethela ge e kwala ka rolo ena ya papaditsa mohopo wa lefatshe be re tseba le gona gore tshe jolo kha ri la nna ga ofa monyetla pele di thagoa ge ofa monyetla jolo kha ile mona di fihlile pheletso nna le bisela ga ke sibidi mo lefe ke wa mona hle ke tsama ke le monkisa ma mhlophisi e le dikele di mate ke dikele tsi re le sebeditse hle bana beso botle ka ba ke neng ka mo ga o yena tshepe mamedi ere ke se jena here gutlele tsona
1: e bang unana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa Phamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tshelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka profita. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantsha ha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Discram half di hloka di fly half. Feinberg Mgomezulu o hloka balance. Mse tsopa sa maboko boko se hloka sia mse tini se seng le se seng se hloka AfriSam cement di dubile moho ka motswako o matla wa cement ya boleng bo tshetjwang re ba hlodi reka mikotla e mehlano ka pa ho fita ya AfriSam cement mme o ka hapa monyaka o sna ntekano wa ba babedi wa o ba le di springbok moho di dikete tsa di voucher tsa o aha AfriSam but se hetsi ba mo tlotlo ba di springbok hona di pehelo
4: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhabotsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Tsa dipapadi ho lesedi FM.

0: bone molaetsa o mongwe go marangrang mona babedi ke la ba ka go romelela madikidiki ge dikeledi utlwa tseki goreng e le ga botsa gore katse e itseng jwa lekgetlhong le sedidi ke ga ko butlhetlhe ka dikatse le wena katse enwa ke e batlang pe mamedi ebile ke tabile gore ga e a tla le algorithming ya ka kgetlhong lene a ke ikgalemetse ka thata maoba algorithm ena ka go utlwa mona wena ke a o laela jwale jwale tsena ke a o laela ke re tlo apola ka mona katse he katse yo mamedi ke tibela are gatse kae bana ba se ene pe mo gatse ke ga la re la re se se ka bulo idate mo tlepelo go tloelele hle ke wa kongone ntate wa kongwa re wentse o loile hurricane o ga se ka sebetsa atle yola o itse gore ba medi o loile o itse o loileng kapo Argentina mo gautse ba le ba go kolwe Ronaldo le Messi go re ka bongwe o go banke re bona hai ha sa tswile le wona ma Europa mo mamedi hlakoreng lela o re monne o ntse are ka nnete wentse o loile hurricane ne ke shebile mona le bo PS Morgan ba moetsa di interview ke re jwa le ba mokene ke jwa a bona keng ho tla batla re tlo bua le the principal kopo ya ne a ile nga yetsa mo mamedi ho le gotla lena le theha melao le ka tlasa FIFA ho go shebue taba ena ya botsebediso ya meriana ya eng re ke go utlo re na se ba le kae mo hlomo ntla meile ho kengelletswe di ena ya batsetsi ba ntseng ba tsosa bana bana ba batho ka hore ba ba loile hore ba se ke ba sebetsa ntle ke re ke e di atle ka nore tlo mo ruta gore madi a mogana Jesu haul ko re dintho tsohle tsohle mamedi di kgumamela Kriste a ska ba tlo itshwenya ka hore nana re hehe mona ke mmone lena cheka nete ona tshuile ka ga o wa tseba ke sono ka nete ba re la akolate ke yena ebile ne ke shebile le bana ba sports and sensor di khaba se ba monkile ba buisana le yena Oh baba medi tweje ke qala e bona wa tsama papa di se sa mo pa le fatse le jwa le di tletse ka meka le mehlolo ai a ese Simon Jordan e jwa le me apa rena ha yena na le ntho tsena tsa dikentseng ke bona ke tsona tsentseng hurricane wa batho a tswela o qetela ka gola gono le go bala bosiu ke sona wa tsema hai mamedi ha o sana mfela he ke tsedi tsa diketsalo tsentseng di etsa la papa di ntsena tsa mohopo wa lefatshe empa he ha jole tsena sentse re lukise pule leo yena he o tsama le coach mo le fintse e kipa papa di ke a Brazil le Japan re tlo utlwa gona e be maemo a ditaba ke a fe re ke etse tsena sentse re tlo fetela go bona
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela go Gauteng, mo go rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya go 87.7, ka ba kena go SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Adi papa di ho Lesedi FM.

0: ya papadi nakong eo ba ne ba bapala papadi ya bona e fetileng, mme o santse a na le tumelo ya gore papadi e hlahlamang o tla ba teng mme o tla bapala jalo ka re mmona sa bapala tsatsing la kajeno.
1: Mona mme re mone e tlile a tebotebuka ka ntla a iphuthumatsa go bonagala gore e kare a ka nna a kena, empa he a se ka qetelela a kene jalo, mme dibapadi tse papetseng di sebeditse ka thata golo. Re bone gape sebapadi se bapalang boareng ba lebala e leng yana Casemiro a jarang jersey number 5 a tswa jalo a tswa ka kotsi e leng gore e mo tlhaetse mo nasegopeng, mme ga bona go kena jalo Fabinho. Fabinho le ena ga tseba gore ke sebapadi se maatla, o bapeletse setlhopha sane sa Liverpool nakong eo Liverpool e ne winner Champions League mane Europa, mme re bone le ena a kena a fita tisa tsitso mona bohare malebala. Empa he re ka hlalosa fela re re dipheto tse entsweng ke mokwetlisi wa naha ya Brazil di mosebeleditse. Ke bua jalo ka Enrique ya ileng a kena jalo metsotsong karolong ya bobedi ya papadi. Re bona jalo Gabriel Martinelli le yena a kena, mme a fika ketela jalo a tlhabantlha ha e le Fabiano yena o ile a kena jalo a fita tlisa botsitso mona bohare malebala. Jalo re ka re mokwetlisi e le monghadi Ancelotti o sebeditse hobane dipheto tsa hae di kgonne ho sebeletsa setlhopha sa hae sa Brazil.
0: Mme jalo batla mofatlotla hobane ke mo kotlisiwa pele ha isale nalaneng ya Brazil gore a kotlise setlhopha sa Brazil e le mokotlisi a tswang ka ntle naheng ya Italy.
1: O sebeditse o fitlhelela ga jwale, empa he se ke ga lebala gore naga ya Brazil ke naga e leng gore ba dumela gore ke bona beng ba lefatshe ga utlwiwa papading ya bolo, mme ba se bana le nakonyana e teletsana mo teng ba sa tlhole mogopona wa lefatshe. Mme ke dumela gore ga ka sebetsa gantle tsela eo ke bonang ba sebetsa ka teng ba ka iphumana ba tlotse mogopona wa lefatshe, mme tlabe lekgetlho la botshelela ga o ka etsala a o tlhole, mme tlabe le gape mokwetlisi wa pele a tswang ka ntle go naga ya Brazil a iphumanang a tlotse mogopona.
0: Mokotlisi re tlwelela gakalo fela nna ke tlwelela go na le monna le mong fela ke mo qenelang ka mona ka tlhopheng sena sa Japan jersey number 7 ao Tanaka banna.
1: Tanaka a kena setlhopha sa tlhajwa ntlha ao Tanaka banna. Empa he re ka tetelela fela ngwana mme ka gore ke ratile boikemisetso le tshebetso e thata ya setlhopha sena sa Japane. Ba tshwere bolo ba sa tshwara bolo ba ntse ba sebetsa e le setlhopha, mme ga o kgone le go bona gore na ke sebapadi sefeng se fokolang kapa ke sebapadi sefeng se fetang tse ding ka tshebetso. Ba sebetsa ka go lekana ka ofela e le ntho e ntle e leng gore re kgothaletsa ditlhopha tsa rona gore ga di sebetse e le setlhopha, mme se re bone motlhala ka tlhopha sena sa Japane. Ke nnete gore ba tlhotswe ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe, empa ba ile ba etsa mosebetsi wa bona o be bonolo ka gore ba tlhabe ntlha pele, empa tshireletso ya bona ile batla ba thatanyana karolong ya bobedi ya papadi. Le yena monghadi Ancelotti o le a tla ka mahlajana gore a kgone gore a thube molao ka morago wa tlhopha sena sa Japan.
0: Ke lebulea o le mokotlisi letsatsing le nala kajeno. Kgaitsedia motho Ntswaki, ke nka thapo tsena ke di kgotlhetsa go wena, ke a leboga.
2: Ke lebuile gagolo tlhelieo.
0: Ke a leboga.
2: Ga se mohe mamedi e re ga metsotso e dula go ye gobong tjena ka morago rena ya borobong ke fetise ditaba tsena. Away! Mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 o fihlile. Re utlwisetsa motšheso Coca-Cola Fan Park e gaufi le wena se fetwe. Latela Coca-Cola ZA go di-socials bakeng sa 411. Le ditekete ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. Ha re boele gape re fetise taba ke ena. Beso, ke a tshepa le bone gore Shield jwale e se e bitswa Rexona. Fela e ka batho ba bang ba sitwa go qapodisa lebitso lena le letjha, e mong wa metswalle yaka o e bitsa Rexona. Empa beso e bitswa Rexona. Jwalo ka ga o kare Rex Owner, eya Rexona, lebitso lena le letjha le tla ka tshebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele le mofuthu e futhumatsang mmele, mme ka goo e sebetsa gang fela ga o sisinyeya. E boloke o itshepe letsatsi lotlhe, motshietsi ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana, Rexona. E keke ya o phoqa. Mamedi, ke lokela ke nke dithapo tsena metsotsong ene e leshome ka morago rena ya borobong. Ke fetele go gaitsedi ya ka Kenny Modupi bakeng sa go balela ditaba tsa hora ena ya borobong tshebeletsong ena ya lesedi lekgotla la kgaso la Aforika Borwa. Kenny.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelo e le metsotso e mashuma a mabedi metso e mine ka mora hora ya bogo. Mamedi ne re hle re hle ka mabenkele ka nete sa le he a pagakile mane nakong ya kgaso ya papadi ya bolo sentse ke ho a madume me bang mametse sa le moya sa lesedi le hona teng ke bontshitse hore ntho tsa rona di batla di fetuile ka tsela tse sa tlwaelang mpone bona nkgona kananelo sheba ka lechepele latelang ngwane se o tsebe ke gore di hai hai di phame jena ba e ke fere ka ntse ke sheba e re mphetole ntse re tlateketsa fa sa di ringwe la mme mamedi dumela hle metsotsong yena e mashwa ba di metso mihlane ke tlo fetela nakong ya kgwebo re kopane le ba magona tsohle hobane nako ya youth ke yona e tlo ba mane metsotsong ye mashuma mararo ka boraro ena bo bong e be ka mora ga le shume re kena ho science and technology ke diphetuo ho latela kgaso ena papadi ya bole re sebe ka tlhola ke senyana kwa letho ke kopane le bana ba magona tsohle sega sa disiki makopola o tse wa bua ka ntobe matsatsi yana ba kotsi ntate dumela hle mofuke
2: Menza ke pela ntle mwanami.
1: Ke phetse hantle ha ke tsebo wena.
2: Ah ke ipresa mona le ka tsela khatheile.
1: Eh.
2: Di ho mo hlamiwa.
1: Rupo.
2: Wa tseba he.
1: Rupo maden.
2: O tla tshwalo. Ah menza ke hle e ge hle ke ho ema rume hle me ke bontsa ke hle ke nnete bo re magona tso hle ke se ga sa di siki ke mogiana wa ne wa Dr. Makwa ke magona tso hle ke se ga sa di siki ke mogiana o entsweng ka mago a ditlama me ditlama tso ditlama tse hlwaueng tse fupege melemo e mengata ha holo hore di tle di thuse mmelo wa hore mmelo wa ho ka bona o tlo o ithlwekise o sebedisa masoba le masobana a ona ka mogwa wa tlholego me mogiana o ne wa magona tso hle ke mogiana o tla ngo thusa holo o tseba ka hona kwa kwana hloka mafuta wa finger power thing e ka banya fumana poro ho ka madi hao ha fela o nwa mogiana ona o bizwa magona tsohle e leng se ga sa di siki ke mogiana o hlatswa madi o bula methapo ke mogiana o nyollang se solo sa mmele se be ma emong ane pa etse ngo tlotla se solo nyoko ho sala fela tsele ka nngo ke mmele o di sebedise tsikire le ha e bolate di ala o le ha di ma emong ane pa etse le tsona o phekola mo fetse le ho thibela re bua ka mo fetse re bua ka cancer jwale hape mogiana ona tawo thusa ho le ka ho hlatswa dipio ka ho hlokisa senya sa hao o phekola mafu a dikobo le ho wa thibela ke mogiana o phekola popelo ke mogiana o tla o thusa ho le bomme ka taba tsa popelo bomme ba dine kwa mogosa tlwaele yang hantle ha bana ma gona tsohle maemo a bona ne pa ro phikola le banta ka mefuta yohle ka ntle ka hage o fana ka takatso ya dijwe le o qoba mafu ka modi alesa e le maqebana ka hage ya ba kwa mfala ke o seje hantle jwe le bo gathollang mmele le thekale o pang dikirempe maqeba a sa foleng ka ntle ka hage ho yana ke ma gona tsohle a tla ngo thusa a thibe le hape Dr. Makwa o na le mogiana wa no bitswa ntobe e le mogiana wa ne wa diketlo le mahlono ke mogiana o motla ho ro ntobe ba ke mogiana o tla ngo thusa bakeng sa chalete bakeng sa mosebetsi bakeng sa legato ha ba fela o motho ya sebetsang chalete tsa itswa fela ka ga matswa ha ho bona tsa chalete ha a go nke mogiana wa ntobe o tshepe ha ba fela motho ya santsa sebetsa ka ga mosebetsi ha di ntwa ditsa mai hantle tshepa ntobe tseleng tsohle ka ofela hona mafito a ka bang a fa swa ka pela tsa ha a qetella o khupile empa o sebetsa ntobe jwale Dr. Makwa o na letswai la ntobe le ke letswai le bohlokwa ho le molemo bakeng sa hore o ka khupila ka letswai la ntobe tobe wa fitla a bula ditsela tsa ho ke letswai le thusang a ho lobakeng sa hore le bula ditsela tsa hao le tlosa senyama le tlisa mahlonolo ho wena le bula masobana ana le tlalo la hao yale le phomotsa ha mona te batho ba sa go bareng hantle le fodisa se ga me sa ma sa bolthola se tega se le gathollang mmele le phekola bo go kisa maoto magopana a senyama ha ba teng wena mono a go sepeletswa ile ya ntobe le tlo thusa holo lapeng ha ho ha bantlo ya khoma foka ka tsa ile ya ntobe bana ba ba go betse ba phofa bosibu le tswai ile ya ntobe go bonya ha mono go le tshepe ke rona tla mo thusa jwale hape hape Dr. Makwa o boetse o na le mogiana wa no bitswa magona tso le skin remedy ba ke nsa matata o hle a re tsola hao a go tshepe magona tso le skin remedy sa o thusa holo ba ke nsa o tlosa di tshubaba ba ke nsa o tlosa teta mo loko la ba fela motho a ileng a tswa magopo gona magopona a se a se di dose tsen so se fatlong sa ho mona a go tshepe magona tso le skin remedy o ka niki ha o na le ke se tlolo se matla holo matla a sona la ba fela na maqeba ho wena mo maqeba a mollo ka pa maqeba a cancer la ba ke di phale se fela a go tshepe magona tso le skin remedy se tla o thusa holo a the magona tsohle a ke ke mogiana wa mahlo o matla holo bakeng sa holantsa matata o tla mahlo ha ha mahlo e mahlo allang mahlo a botsikinyane mahlo a tswa mmela ka pone se se farang ka parana le go le itse manga mahlo ha o ka mbo a go tshepe magona tsohle a ke ke mogiana o motla holo tla ngo thusa wa Dr. Makwa mme le tlhagisa gona ka ofra a tsona ditlhagisa tsena o tla di fumana bakeng tse ngata holo ka ntle ka gona ha Afrika bo ga kwano mme no mogotsa mara di bohlokwa holo o tshwara Dr. Makwa ona jwale o motse ona se bakeng se o le mo tsona o tla fumana riera go kala ha ba tebenze ke di bileng kwano ha ke a gona go kera marateng ha wa Dr. Makwa ke ngaka ya moeto ya sebetsang ka se sotho impasa la tsa qobole nka no mogotsa mo hala hona jwale o ho ka hanele yena o hlo o bua le yena no mogotsa la ke
1: Rupu, haite di aga katla wela giti ya na hape kalabukako.
2: Kiare wa miwaka.
1: Hasimo uhe. Mamedi, hake tuwa huu ba makwa na zote, walo ka utwile, ba tweridita bata mufuta ufi, riki ezeche na kitzibe usuchela kineidwe nkamane.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo ha e mashome a mabedi le metso tsheletseng pele re fitla ho reng ya leshome mame di hlalusitse. Ka re moitwa rona o tlile kwano phaposeng tsa rona tsa gaso. DJ's Debu. O hantle na ngwanes?
2: Ke hantle o skin o hantle.
1: Ka ba fitla kgaitsedi ya
2: motho wa tse wantse ketsho ka mihla le matsatsi ke re nnete sebele toro ya phethahala gore na ka morana ko e kae fela toro ya phethahala oskine e sale e le tabatabelo ya ka gore bonneteng ke fitlhe tshebeletsong ena ya lesedi ka jeno ntate modimo o entse tsela gore ke fitlhe tshebeletsong ena ya lesedi ke re ke a leboga
1: ke ao amogela kgaitsedi ya ka ga o amogela tshebeletso lesedi fela ke a bona ke o wa bona ka batho ba hantle ke
2: ehe
1: e wa bona ka batho ba hantle
2: ke thabile
1: a mohetse hantle ka dikofi
2: ke thabile a ho
1: tsama yeno
2: ke thabile a ho lo ka ba ka bona le mme
1: mme
2: sa ke ke sa le toro ya ka hore nnete ke mmone ke re ka le leng la matsatsi ka sebetsa le mme motlou
1: eke ho tsama le mongwe wa hao ho ya mana ke
2: ke a le bua khaitse ya motho
1: khaitse ya motho ka jeno ke kena ka metseng ya rona
2: ehe
1: ke batla go tlo bua le majita ke se bisa ntse la majita le bo ausi ba ke bona e hlile ka re botlokotsebe makulwana ana e hlila ke ntse le banana ka ha
2: pele
1: motho mong a ka ipotsa hore go baneng o bone ka re ka nete batsha ba kena ka ga le ha ngwana tswa lapeng le hantle ha re a sa tswa lapeng le hantle mara se re tshofela gore le ngwana go disitsweng hantle fumana ke ngwana bo moruti ke ngwana bo le ponesa ntate wa ha ira motshaba se bakeng se fumana ngwana eno qetellong o kena ka ga mogopi ona e be mohlomong ka re ke eng bothata hantle ntle
2: ei oskini pele ke gana tabentsa ka e re ke le buke dumedise mo memedi wa tshebeletso ya lesedi fm ho hle mo ba ka tswa ba mametse teng ya bua monana ke Teboho DJ's Debu Mbakaza tele bua holo kgaitsedi ya ka ka potso yeno te auti ka pa ke mujita jwa loka ha o so buletse e leng horeng ke holetse locationing and locationing ke mo re tsebang hore dinthotsena di etsa halateng ha re le locationing mane jwale ke hotse le majita eo ke ka reng ba hotse ile batho ba hantle jwale tabataba batseng e ka etsang hore ba qetelle ba kene ditabentsenana tsa bo di gangsterism ke ka ba khatello ya metswalle ha holo holo ke tlo toboketsa yeno e ka ba khatello ya metswalle hobane re le batsha re rata hore gore ha ke adima lentswe lena la senyesimane we like to fit in re rata hore re fite in so ha o bona motshaye mong a etsa nthwetjena e bile o bona e ka re ntle and wena ha o sa yetse o salletse morao gore o bona e ka re wena wa bona o salletse morao so o batla go gema le dinako o tsamaisane le dinako
1: tso ba ehe ba o tlale le bana
2: e wa bona hore ha DJ Debulena ka nete o bona ho yetsa nthwena e re yetsa jwale mathata a mang hape o skin

0: tswa ka malapeng wa bona o fumana hore ngwana ka haro ho le lapala habo ha thole mofuthu o anang a khalla hore a o thole o bo fumana hore mofuthu ona na o fumana ha a le metswalleng ya hae jwale ke mo a fumana comfort o teng ke mo eleng hore ha le teng o fumana hore ke amohelehile fela ka lapeng ha ke amohele
1: batho ba nkutlwisisang ke ba
0: ke bona batho ba nkutlwisisang batswadi ba ka lang ka re ke bua le bona ha ba nkutlwisisi
1: fela bone ka re botlokotsebe bo ka pa maqulwana a are a majwang le tshaba jwale mona re se re bua re le ba ahi ba dlanga ga makation ba dula mona mo nthotsana di etsa lanteng hantle ntlo bone ka re di re amba di re ikutlwa jwang di re ama jwang
0: nna ho latela nna ka pa ho ya ka nna o skini e utlwisa bohloko re le setshaba re shebile batsha ba di le montse tse o re leng ho tsona e le hore ha ba ka pa ba kena dintontsena na tsa botlokotsebe ho tlisa bohloko o bone motho re o hotse a hola hantle and then rona re le setshaba be re bona motho yo nona o se a fetoha o tlo hamane bophilong bo hantle a ya bophilong bona bo kentseng di gangsterism motho a ka qala hantle o skin o qala fela o tsuba nthonyana e nyane e be o libisa nthonye e kgolo wa utlusisa so re le setshaba ka pa setshaba ka kakaretso se bona dinthotsena na oskine e le dinthotse e leng re ndutlusa bohloko e le re le bona ha ba anane le ntho ye e leng re ya etsa hala ka batshaba rona hlola ke shebile locationing mo re pilanteng oskine ha ba thabi ho ha ngona la botemong e leng re o re hodisitse zone mo ke dulanteng hona jwale ha o mosheba oskine ha sa gona ho hlapa o dula a le dithithifatsing nako e nyane le kgolo batswadi ba mosile ka
1: ntlomotho
0: eno re shebile ho yena ntlo yeno o e fetotse ntho eo re sa etsebeng hona jwale yo utlwisa bohloko haholo ebile ho bona letsatsi le tshabang le dikelang maponesa a tla a dula a mmatla ke ntho e utlwisang bohloko ho ya ka nna
1: jwale ha re ke re sheba ka nako tse ding batjha bana ba re buang ka bone ke ba bo sekolong dilemo tsa bo ma 12 years ntate Mbakaza bo ma 14 years o kile bona re ba bona ka nako tsena tsa dintwa mo tla bona ba lwantshana ka bo bona o thwe mogatlo ona o lwantsha mogatlo ona ha ke tsebile ba yena ke dumeletse ho ibitsa moyeng rao ke tlameha ho ibitsa se ga tla ga ikike ga ikinya mathathe mamedi hona le lokeneng e ne ba yetsa nyana ntaba bana bana a ke tsebe ntate ntho ba yetsa ga ikona di betsa tso ba tsa mang ka tsona le nna ke ya ditshaba tseding bile tsona wa bona go tsena ke tsa maiki ba iketse ditse tsona ba di lwetse bone di benya mona go yena yona ka ntate ha ka ba ya ofumana e tlo bolaya jwale ke batla go tsema gore na motswadi o hlokomela jwang gore ngwane yona wa ka ihlile ka go santsa qala a kena megweng ena e mebe go ba ke re ka nako tse ding ba qala hanyane hanyane ngwana o qala hanyane hanyane jwale ka nako tse ding botlhoko gore ba hodisele ke maqheko ba ngwe le bontate mo ra o maqheko ka nako ena ka bo ma-9 o ithoba le jwale re batla motswadi a hlahlokomela gore na ebe o nana ngwana jwale o mmona jwang eno santsa tla ka maqheka yeno o santsa ba le ba banana le bona ke kopa ga sekebe ga bantsha ntate go ba ke di girlfriend tsa bo huti bana ebile ha ba ipate
0: sure khaitse dia ka batjha ba bangata ba qala ba fosa taba enana ka ho sa Yesu kolong ha o ka qala ke a pele yeno ha o ka qala o bona ngwana a se a sa tsamae sekolo ka tsela eo a nentse a tsamae sekolo ka yona o hlotse bo re ngwana nona ona le bothata mme ke bothata ba ileng hore o tlamea hore motswadi ka pa mohlokomedi wa ngwana a kore a attende bothata bonana ka pelenyana
1: ka potlako ka botsamatichere
0: a tle a ye sekolong a lo botsamatichere hore ke bona ngwana ka sa ye sekolong bothata ke eng ana ke nnete ntsa sa tle sekolong ka pa bothata ke eng wa bona ha holo ba lahlelwa ke thasello ya ho ithuta hape so ngwana ha qala a lahlelwa ke thasello ya ho ithuta ha sa ya sekolong hobane o shebile hore metswalle ka etsa maka di thipa tsena tse bohale motswalle wa ka o etsa
1: o bona nako
0: o wa bona
1: se mojanako
0: ena jalo o sa fumana hore sekolo se mojanako hape ba fumana dipheto tse mpi ba fumana dipheto tse mpe gaetse daka mme ba bang ba qetella ba tloetse sekolo ho felletseng tu mme motswadi dinthotse tsena a ka bona ka ngwana ho sa hlole a etsa mesebetsi ya ka tlu ho sa hlole a etsa dinthotse o anentse a dietsa ho kena ka tlung busibu
1: apo tswang tate Mbakaza mamedi metso tso ke le shomela metso robedi a pele re fitla ho renya le shome ke tla fela ka mona
2: Moetlo wa basotho Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana bile a tisa le malapa bana le moriana o bitswang hlatswa o motla ho lobakeng sa ho hlatswa madi le ho beha high blood le tswekere taolong bana le khombo ya mahlonono e bulang ditsela e bile le leka le meleko ya fumane ha di muti shopong le di pharmacies tsohle tsa Afrika Borwa ya ha bomoetlo wa basotho o fumane thuso o ka fumana moriana ona ka mane ka 5 star supermarket ka Bethlehem kwa o yemane na Lady Mall ha Dr. Richard Porches Room Oma Sevenkel Kruonstad le ba mono African Herbal Katlexdorp o ye African Herbal Store Randfontein Mohlakeng mane Station Mall number 11 ki room number 11 Roodepoort ya mane Thanda Bantu ka Springs ya Hopis Family Pharmacy Fer Ienageng Tuxedo Pharmacy Johannesburg Park Central Soweto ya mane Touch Life Remedies Nigel Duduza kena ka mono ka Bantu Medicine Mahikeng o kena ka mane ka Define Herbal Discount Binoni Lakeside Square letsetsa Dr. Tantsi ho 0783132082 kapa plus 266 5643 7616 plus 266 5643 7616 waletsa kapa WhatsAppele Dr. Tantsi wa moetlo wa basotho
3: Tebeletso e ratwa Lesedi FM
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelwa e ya mane ho ye le shome le metso tsheletseng a pele re fitla ho reng ya le shome ke ntse ke tsola pele jwalo le DJs Debu Debu Homba Kaza re shebile na tabela mamedi hle ya botlokotsebe ba maqulwana ba cheng ka hara metse ya rona re ntse re bua mona hore ka nnete motswadi a ka hlokomela jwang hore ngwana ha o sa o sa batla go kena mona jole DJ Debu wa bua ke need the girl taba ke sekolo o bela sekolo qala lo fa hanyane
0: o iqala hanyane kgetseka ntho tsena diqala hanyane
1: ha o sa ke tabo beke tse pedi ebe wa setlwella qetellong ene ka nako tse dimba tso di ba fumana ho so selemo se se ile ngwana ntsa se sekolong jole ke mane mo ke o botsang teng abdi Debu hore na rona re le setšhaba jwale re tsa jwang ha o letse ha ke re mohlomong ke ngwane eno ka pa ke yena botontso o tshontso re ne le shebile ho yena ke ntlo ka ntibo phelo se bofetuile ka opanya ha lihlo o ne hana re sebetsa jwang ha ile tse ha ile ho mohlomong ke motho ha o finyana le wena o mothusa jwang
0: khaitse dia ka ha ile ka mogoletse la ke re na le di rehab re na le baruti re na le baholo makeseneng kapa hohle mo re ka tswa re dulateng jwale re ka ya bathong ba baholo gaitse diaka ra o kopa thuso hore bothata ke bonana ka ngwana ke yona re bona ngwana yo nwana ana le tshebelo pele entle re bona ngwana nwana ana le bokamoso bo botle jwale re ka etsang re le setšhaba a ke re ha ke tsebe hore na le ka nthusa ka sesotho saka ngwana o hudiswa ke setšhaba ha ke tsela be ke beile ha ngwana o hudiswa ke setšhaba jwale re le setšhaba re bona dinthotsetse re ka ikopanya re le setšhaba ra bangatana nngwe mme ra bona hore na ngwana ha geloha a tswatseleng re mogotlisa jwang jwale hape ho tlotswa ho yena gaitsedi ya motho hore na o amohela thuso ka pa jwang fela ke nana hore re le setšhaba re tlatlame hore re etse bonnete ba hore re ya mothusa jwang kapa jwang gobane dithethefatse bonneteng ba taba oskine di bolaya setšhaba sa rona di bolaya batšha ba rona and-e banana ba bang ba banyane dilemong o ka fumana gore ngwana o gola a ntse a le hantle o godiswa hantle lapeng mo a leng teng o bo fumana gore qetellong o qetella a kene dikamanong tsa marato le batho ba sebedisang dithethefatse ka di bona lekešene mo ke phelang teng o fumane gore ngwana o hotsa le hantle o qetela kene dikamanong tsa marato le motho a sebedisang dithethefatse ngwana a kene dithethefatseng a tlwelele sekolo a se ka tlhola a hlompha batswadi e be bokamoso ba e bofedile ka mogaletsela eo
1: sure fela he kgaitsedi ya ka wa tseba ke e rata mona mo reng re ngwana o hodiswa ke setšhaba ke a e rata re a e bua re a e thabela ke ntho e re hotseng ka yona empa ga ka shabana ba letse ko ga se re bua nnete mmamedi ga se re ipuela nnete fela kai ka ya ho jwalo. Hona ba so di ba emela mbana ntate mbakaza.
0: Haholo.
1: hona le motswa di leng go ngwana ga tseba ga tseba ha thetswe mo mkuri ga tseba go ngwana wa kenite gele ka pa ngwana abo ga itse di ya haye
0: ba ne
1: a uswa ya sebetsa le sedie FM go re wa u kusa mentswa ke go o fumana motswa di kena ga tlhulisang ka ditaba ene ngwana wa yena ga motseba ga tsama le yena ga mmona ntwe tsena wa dietsa motswa di mohlama thata hla ha ke yena e mang ka pele yena e bila buella ngwana yo wa haye le ha maponisa a fihla motswa di kena a sireletsa ngwana yo wa haye a ke tsebina o ka reng ho motswadi ya jwalo ngwaneso ba la ka ba ga re hudisa ngwana ngwana o tswa ke tshaba empa motswadi wa ngwana gone ma ka pela thibenthong le nngwe re sebetsa jwang ha ile tje o reng ho motswadi ya jwalo
0: ga itse da ka motswadi ya jwalo ko re ha ke na mantso hore na nka reng ho yena fela mantso nka bua ntse hore motswadi wa ka lapeng mono ngwana le boka mosoba hai di matsohong a hao jwalo ka motswadi jwale etsa bonnete ba hore o hodisa ngwana tshabong le leratong la ntate Modimo because of if elo hore motswadi o hana thuso ho tswa sechabeng ha ona ntho e ka etswa o skin jwale nna ke re hodisetsa ngwana tshabong le leratong la ntate Modimo
1: ke pheto ke thugetse di yaka mamedi mesotso ke yane e le shomele metse medi pele re fitla go reng ya le shome ke shebile ke ya ka mona ka mabenkeleng fela he tabe ke ratang ka sehlosena sa rona gore re phethela kgwedi ena ya batjha re phethela kgwedi ena ya batjha mo ileng go taba tsena tse re buang ka tsona mamedi di shebile batjha fela he metse tsempe ile mona e re ketle ka mona.

na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pama tsi tswa ma holo wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo, Lesedi FM ke molelo metso tsoke robong pele re fitla go renya le shome ke ntse ke tsola pele jwalo le mo etwa ka DJ Stebu, Tebo Hombakaza re shebile ona tabena mamedi hle ya metseng ya rona ya makulwana ana. A botlokotsebe gaitsedi ya ka ke a dumela ntse le hantla ke
2: ha ntse ke le hantla o skin
1: ke a le bua neso wa tseba ntho enka e tshomfela ke ya gore batswa dihlile ba tshwere ka thata ha o le ho lebile ha re bua ka sehlo sena ibile emong re bua tjena ka sehlo sena o amana le sona ho bana ka fumana motho a ofinyana le yena ka pangwana ha e ka pangwana ofeng a ha ofinyana le yena o ke ene ka hare ho makulwana ana ibile o fetuile ntho e buanya go hudisitse hantle empa ha ba mosheba ha isa la kena makulwaneng ana ngwane so o fetuile ha bohloko ha ke tsebe ka pa ke di thitifatsetsa no ba ujele bo chelete batswadi ba senyehelwa ka malapeng o fumane motswadi mo nyana o itsotsa ka go tseba keng ha ke hanta te modimo ke ngwana ka mphile yena empa nna ke a moleboha o fumane motswadi a re be nna ke tlhapa matso ga ke sa batla letho la ngwanenwa a mo lahlela matso e bile a motebela ha ha ya re ke a motebela ha a tsamaye ntate modimo ha ke sa mo batla haka fela wa tsho wena ntate mbaka zwa ngwana o diswa ke tshaba a ke o kata o tsho jalo empa ha motswadi a mo lahlela matso gona se tshabeng seo ha se mo bola
2: se to qeta ka yena
1: jwale ke batla ka nete o go boele batswadi ba sembala hlile tshepo ba nemba bona gore ka nete ngwana ha la hlwenta tembakase la ha ka ba botho ngwana wa mohlo mo mamedi ke buisa ke bongwana ke buisa go ba a ke tse ntse ke ntuse e motho mo taki ne na bua monate fela ke tswa batho ba ke phela ga batho ba etsa dintho ke a tsela ba go jwang ha ke buisa ke sa tsebeng empa tu ke tshongwa go mosola ka sala hlele ngwana strateng a mo la hlele ka ntle ntate mbakaza la ha ka ba ba mobi ba jwang empa ba teng batswadi ba re nna ke neilwe ke nka di high blood tsa ka ke nka dipidisi tsa ka ke batle stress ke molelekile a ku boele motswadi ba ntate mbakaza go ngwana ka nete che ha lahlwe
2: hey a o skini wa tla nkenya khoneng tsela he
1: ke batla ba kape wena ke batla ka kwe wena senna
2: all right jale taba ena na ithata ere ke fane fela ka pele e khutshwanyane fela e long ring ile ya etsa hala la pemane hona le abuti monyelong ring re hotse ka ofela mme wa ka o mohodisitse mme wa ka o moetse ditsentho engwe le engwe mme a qala a se a tsuba dithethefatsi ka mora hore a tsube dithethefatsi yaba e se ile ngwana e long ring ha sa mamela nneng ho yentswe mosebetsi la pemane hona le mo mme wa kana le kgweboteng jwale yaba o tloa ka mono e le hore o qabane le batho ba o qabaneng le bona yaba o lo tshwatla ka mo mme wa ka yentseng kgwebo ka teng jwale motho ya jwalo o skini o motshwarela jwang a o senyeditse gore ngwana ya jwalo o motshwarela jwang ene e le hore ha se kgetlola pele o le motswadi o bua lena tutlwe sapotso ya hao o skini ene
1: o molahlela matso
2: o molahlela ehe o molahlela
1: matso ho tswa ho sane se mo bolaile ho bona ha o ka hlokomela gaitsile ka ngwana a senang sireletso tswa motswadi ngwa hae la ho ka thosane wentse ntwe kana e sena ba tswadi ba tlo khona wena ngwana ka ha yetse empa wena ka bola monella setshaba ne ke rutwe ke mmemo ngwa tse bantho na kini wa tsa motho la ka ba ba mobe empa ha o bontse setshaba ho jwale mona ke molahleletse matso ba ka nete ntho ngwe lengwe ka hlanga tlo thuki yena ba inclusive empa ke inclusive ntate mbakase
2: ya hai khaitse dia ka ke ona taba yeno e o ne ke bua ka yona jwale o ka fumana hore batswadi ba bang o skini se ba gathetse gore ba batlile thuso ho hle mo ba ka kopang thuso teng me ngwana a sa batlo thusa jwale ngwana ha sa batlo thusa ha ona nthotla yetsang gore o le motswadi hore ha ebe neng o se sa batlo ho ba ngwana o sa batlo ho phela ka hare ho ntlo ya ke nntse ke bulela mofumahadi wa ka tere nna bana ba ka ba se ba sammamela ba hodile
1: mofumahadi yena e mamu a sa re hore ha ebe mamedi
2: ha ngwana a se a hodile a sammamele lentswe la ka jwalo ka ntate wa hae ka tlong ke re ngwana ka tswa o lo ipatlela bohahao mo o tla lo bea melati
1: mme
2: ke phetho ke tu
1: mme ke sheba mme
2: ho ba bonneteng o skini ho sane o tlo tla gagatha nna so
1: ke sa ba di mo tsa hlanga mo ga ka mona
2: se tsaba
1: ke sa ba di mo tsa hlanga mo ga ka mona Ke nana ba shaba utlwile re hlile botata bo kae
2: ha holo ha holo khetse di aka ha holo
1: ha mona tjo motswadi wa kanete aba fumane mafu ana ntse sna ona ka bakala hao fela re tsebeng tateng ba ka santho di tlaloka ke re khaitse di
2: ntho di tlaloka khaitse di a motho mme ho batswadi bohle ma Afrika borwa le fatshe jikelele ba mametseng ke rata hore ho bona batswadi ba ka sekelela hlantshepo ba neng ba lona ntho ya pele lentsola modimo le re tshabo ya pele ko tshaba bohlale ba pele ke ho tshaba modimo so ba rapelleng ka dinako tsohle le kana kwengwe le ha ile hore o na le ho gathala ke ho rapela fela phehella ho rapela mohlomong di ntho di ka fetoa ho tswela pele
1: eh ntate mba ka sekele buila go le mong a ka hle
2: ha o skini ke le
1: o tla tshakela le neng hape
2: mpitsa
1: okay
2: mpitsa
1: mpitsa ke tla ke buile ha ho lo tshwa ka mpitsa ka tshietse wa wena ngwaneso ke tlo le tlang o nnotle fela jena hape e ke nantsa ga nka ditshwantso ka mona mamedi hle mfumahadi ha ke tse ba neng yena sa ithlaisa le motle ha kana kana
2: Yeah, shout out to Mamba Kaza Kanete.
1: Ke sa pola masapo a. Ah Mamba
2: Kaza. O re ke morata.
1: Ala, la gel. Di milione ntse ka o le hlono. Ala. Mamba di se ke shabile metso tse ke meraru pele ke pita go renya le shome ke le buile go hlenta teng bakaza yena mo etuwa ka kanete na tle kwa ne phaposintsa gaso ke ne tsegele taba tse tsana di batla mahlomahlong ha di batla re bua mo haleng di batla re gone re di seka seka hantle re shabane mahlong re gone o bontsana ge le tshaba sa Afrika Borwa mamba di ke le buile ke le nanola youth ke yona o no tlisa diso ka motlotlo ke SABC Education ho le CD FM kananelo motlui ke yena mo hlophisi ka mogago ga le shome o seke wa tsama ya hleke teng hape ka la science and technology o fela metsotso nyane e mashome a mabedi le metso mehlano re fugaletse hora ya le shome SABC Education enriching minds enriching lives
3: wa ratwa wa le le CD FM

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ha le re sa le banyane, ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E mong yena a re,
2: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30, ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Afrika Borwa, nako e se e fihlile, mme SABC 3 ke lehae la hao la semmuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Ho tloha ha Phupjane ne pepile matsatsi a 11 ho fitlhela ka la 19 Phupu 2025. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloho diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakolo ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha ine ba pala le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us, all in. Kaofela o seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
4: Wa ratwa, wa le, wa le, lesedi FM.
5: A ke nnete mamedi, lesedi FM ke molelwa, ke tshwere mo mamedi ka mona hle. Ke batla utlwa hore na ebe yena hore dintho tsa hae ntse di etsa jwang. Fela mamedi re ketle ka mona, ska tshwenye re ketse tjena.
6: Yo kine o bua ntho e thata hore ho se go rona batho ba kgale jwale di phone tsena di fitla nou tjena ha ke ona ha ke na la go nne ke tobetse ke bone ke romela ntho sa itse bing ha o lu jwang di-scammer se di dingata je ha tjhe nna ke kgata ho ipatalla ntho tsa ka hantle ka tshwanelo ke etse bonnete ba hore ke a bona hore ke etsa eng hobaneng. Aye ya di phone ya auto betsa o ka ka we za ngo patala ya tonight tambe abe ka batho ba kha ke mo ke di apoka di phoko ka mara ka pomola hena ba ke ale wa ke thank you kini
7: kini di mela a ke phetse o phetse ke ya di mela nante ke sebedi sona mo ha ni wa no wa gona wa kha a ka nnete nka mpaka lo ema meleng ke gore ke batla go bona gantle hle ke ena ke 90 teng ile mo nna ke batlang te uba le mapalesa hlao le botshabena.
5: Thank you mme ka hle ke lebohile ke thabetse go buisana le wena fela batswadi ba ka la sukudisa ba tseba ka nnete kapa jwa mmentse wa ka nnete batswadi ba ka ka nnete o ka se tshwere tšhelete kana kana ntho tsena di tena di etsuwa gobane ho qojwa tabena ya hore batho ba nkwe poho. A ke re mme roi o fumana nako ntsa bo di bonus o tshwere bo shelte kana ka bo ma 15,000 batho ba bangata ana ba jenana jo ka kgwedi fela ba share di society tsa bona ba tle ba tshwere di 20,000 jale motswadi ka ntotlong ka 20,000 eno a e hule ahle ajaada obane ba sa sebedisang app batswadi hle sebedisang app kae pele tlo lo fola mela emelelele hana ba jana gona batsha la ha ke batla dijo ke gona go ke ntse ke le mona mosebetsi mona ke order dijo di entlong ke fumane di chesa kwana mo ke fihlang teng ha o hloka le ke le ma mela emelelele fela ha ke utlwisisa me matlakala ka mona a re dumela ke ni nna ke qadile go sebedisa app go di nyona yena a re le go ke a bona go a ya ke iphirimeletsa ka nete ke mme matlakala lengkwane extension 19 Sasolburg ke le bile ho le me wa ka hle ke thabetse fumana molaetsa wa hao hi ke ni the girl ke Isaac Dumahole o ke Isaac Dumahole ka mona ka zone 10 Sebokeng a re ngwane so nna ke patla dintho tsohle tsaka ke le ka tlong eya re tswa jalo fela he mama ka fa pano ka nako tse dingwe baneng batho ba sa tshepi di epetseng
8: ke ne de girl ke ntse a magaba girl ntse ke le ka rontoronto rona mona manyanya ai ke ne de girl nna ntse ke sebedisa ona mokgwaole ona ko e fetileng ka nnete ntse ke sebedisa ona girl ha e le tsena tsa gona jale tsena tsa bo di-epe eng and so on Ashley ha ke hakalo ho tsona ngwaneso ha ke hakalo ebile ha ke batlo ba hakalo ke ntse ke sebedisa ona mokgwao e ka mpa ba ka nnete ke tla dia ke tla senyelwa ke na ke le buile
5: ja mahlate
8: shosho
5: ke le buile ho ntate ke thabetse buisana le wena mamedi go nengwe kena la sa gona ngwe kena ke le bo wa hlemetso tsuke mashome a mabedi le metso me hlano ka morao hore ene ya le shome lena ene e le lenane ola science and technology lona o no hlisa diso ka motlotlo ke SABC education mo hlaisi ke Thandi Tshabalala nna ka lebitso ke neilwe nkamane SABC education enriching minds enriching lives
4: Ke seria
5: fan. Ke mo le. Ke ne tima me di hleme setso ha ke impe mona ke nka thapotsena ke di khotlisetsa jwalo ho ntswa ke roi ka motlong ka le monate le nane o la re mo ho fela goreng ya le shemele metsime dipina ke monate mame di hle e ku siang ka yona e tla jwalo ka snazo are ratolaka.

0: khalanela jwalo ka metsi ha monyela le hlabatheng o utlwa
1: Hotman ko ha ka tlameha o supa dintho tse o ditseng batho motseng mo ah no di ka selekane le seatla man o ba tse ntse ngata mara ka jeno hey ba o fetoetse ka fela ha bona
0: ah bona ba hana ba jile tshelete tsa hao o tla utlwa ha o potetse ho tho ba nentse ba re gone kanje ntho ke ena ya gone kanje
1: e puotsa ka jeno Hotman
0: no mona mo dula fatshe mo re bua monna batho ba tsebang ditaba ba re nako ke tšhelete
1: yanong ke utlwisisa gotmannaka
0: a ke re wa tseba gore kolwane e ne e le mosebeletsi wa ka
1: e ne e le gotmane kapa e ntse e le
0: mamela mogao man e se ka re ga ke bua le wena monna bo duletse go tshwaya diphoso ntho ntse seo utlwa ke ba rutei fela ba tla o botsa potso empa motho a ntse a tseba karabo ya teng o ipotse gore na motho ga a tla ikaraba ke eng e be ntho e felang mona
1: eya ya boso
0: ya kolwane o tlhotswe ke mosebetsi mona
1: okay
0: mosebetsi o bonolo man fela he wena ga ona boikgethelo o tla nketsetsa mosebetsi o ke reng o etse o rata kapa o sa rate ke rialo gobane tsietsi tsa gago di ngata di feta tsa jobo monna
1: e banna
0: mme jalo ka ga ke o boleletse mopa di ka nyamela hanghang ga wena o ka etsa se ke reng o se etse wa utlwa go tseng jalo o tlo qeta bophelo ba go tšhankaneng wena ke a o bolela
1: Hotman, what's up again?
0: O buile ntho tse paya man. Story sa se telele mara entle. Ha ke forstane ha ile handle. O batla eng ha ile handle? O batla go tshunele eng ene? Ke batla ntho ile mola idiaka. Ke batla setulo sa bo bayara mona. Ke batla setulo sa bo fano man.
1: Yo. Hotman, entle ke ha o buile na ha ile handle o qeta joang tabeng ye. Nna ke batla go tseba gona ga e le gantlentle re etsa jwang ka ntho lentse re bua ena o tloele o
0: tshosano tseba gantle se o tshwanetseng o se etse wena you follow my instructions ke tse tsotlhe tse o kgathatsang ke tsamaya o ba monna ga fela o ka sebetsa le nna ke tlhoka motho ya tla tshosa bofanwe a mo kenye June and July ke batla go bona fane a thothomela motlhomongwe a tetelela a itokololotse lebelong lena la bomeiara ga ntse a le teng no man ha ke bone gore ke tla o besa o tuke
1: Hotman ga ke tlo o botsa ntho e lengwe gangata because ga o bue ntho e feleletseng ke re na ke tlose ga bofano tseleng
0: yaa ke itse I don't want bloodshed ga ke batle madi matsogo ngaka ba utlwa wena sa gao motlhomongwe mo senyetse o tshwatlele difestere tsa ntlo ngwapa dikoloi tsa gae man di pantšhise mabidi mo romelele mangwalo a ditshoso kenye motho eno wa June and July mogao
1: ao a bona jale gotman at least no mpha instruction e clear
0: sande ke o batla ke tlo o kenya sekolo sa motsone
1: ga bofane a ke ba ema leetong le nala la bomeiara o tla bo le mongmong ke tlo tlosa ga bofane tseleng
0: o tlose ga bofane tseleng
1: no ga ke mmolae gotman ke re ke tlo mo tlosa tseleng ka go etsa dintho tsena tse o mpha tsone
0: jale re tla utlwana nna
1: aa a ke sa mmolaile gotman ke ao forstana ntse ke ra mo tlosa tseleng mara ga bofane leeto la bome ya ga o mong o
0: botholosegoaetse
2: o tsa sedi ya tšhelete ke moleko a o sekere ntshele ka tsone koo o se ka bampha tsona ke batla full docket se ka ba sea nix
3: ke na le nako ga ke gore motseba a bofanong ka mokgwa gae o rata go kgantsha tšhelete
2: gampe
3: o sa tla ofising ya ka nako e fetileng kwa nage a fitlha a petela bogotogoto ga dintate ba tšhelete tafoleng yaka nna he ka bothoto ko boamoele
2: helangma
3: wena
2: ga o thabe ga o thabe bofumo boiphile maatla ga ka se wa odimo motho a kenang fela ntsa o latlhela tšhelete kare ke nyalong la manigeria o botlolla
3: aosieona ke re gona jwale tjena ke mathateng gobane ga bofane ga a tloa fela kena ofising ya ka mane o tla ka tšhelete e garetswe mme o fitlha e petleng ya tafoleng yaka wena o mpolelela gore nna ke nke tšhelete ya madi o tseba gore na tšhelete ya madi e selafetse jwang wena sentia
2: helang wantsetse madi ao
3: a se nna fela madi a teng a ongela le borokong la gao robetse ke re e utswa tokologo ya gago o phela ka letswalo ebile o fetoa legobala moleko ona o ne o fileng ona wa tseba ya gona jaletse ga ke qala ke shebile madlanga commission ke sentse ke qhaqhasela ke naana fela go tlatlwa o thwe mpolokeng o ne hei
2: ona a bitswa mma wena

0: habitso se a ya bitso a magana a o sotla kwa go la mlikhona
1: a tsi ke ne ke na hano ga ke tlile mo go ntshidi sa go fota zwa ka motswalo
0: a ski se
1: ke bona ntse ke betsa mo feta go jo tse
0: se ke kana go ngwatse ba nne tse yona re tla mere ke re bua nna wena
1: ke a tsi se go di a tsi ba
0: king
1: ke ga re surprise mo se o se tswe lo ka hele ntho tso hle go nna
0: aha
1: o fina ne ka me go kwa
0: hai o so tlhalosa hantle go so go le go be hakalo
1: ba ba tlo tsena senti go ranta ena ke ntho tso hle go nna
0: ke a tsi
1: ke ntho tso hle go nna empa ke tsene ka mme tsho kale kae ha go tsitsa ke ne ke tsepa hore ke pepesa nnete senti ya ka tsela eo e leng ka yona empa hona jwale ke fetuile le kgoba le ditlamong la ha bofane gobane wa ntaela ka mona gore ke ngole eng ke sekebe ka ngola eng kore ke mang senti ya hona jwale ya tla tshietsa kuranta ya ka e se e le boemo bo bo e leng go bone
0: ore ke ngwe tsang mare
1: ke tshulopse Cynthia o fedile ka nna Cynthia ke ikentse molekong o kentse ke butse mahloko o jwetsa
0: mosadi butle butle ho o seka batla go itshela ka digapa dintho tsena di senya ke gona di lokisa ke gone ga o tlwa tlotlo botlo lolisa ke ba ha bofane mone
1: Cynthia o nkwesitse gore mona re bua ka koranta koranta e phediswang ke go ba le batshietsi ba e ratang ba thabelang ditaba tsa yona tsa nnete Cynthia mme wa tsebo gore ga batshietsi ba se ba sa o thabelele se wena o se etsang ba fetela dikoranteng tse dingwe ka nkana ke ne ke itshepisitse surprise news online fela o bone gore gona jwale ga se ka podcast ga se ka podcast
0: wa tsena nna mpolokeng ke ne ke makaletse ga modie a tla ngwala athikele e ame maikutlo a motho e mo le e mo mona surprise e be ga tsoo seng e se le nnuku o sa tsewa fetile o sa re ntho tsone tsa dingotseng ga se tsone ga se kene ke mmaketse gona go na e teng ntho jalo
1: a o tsebe letho ngwaneso e ge kojotse ke nna ke ileng ka tlameya gore ke gatelele mothieng gore a tlhanogele ntho tseno tsa dingotse mo ke o jwetsa nnete botlhoko bo ganeng a bo utlwile a se ba mone
0: a se bakere ke ya bona mpolokeng etsang
1: hei ke ile ka tlameya gore ke be maqute mosadi ke re ka iketsa e ka ngwaneno ga a latela melao a kere ya bopolotsi
0: tsona
1: ke ile ka mmega molato le go ja sena ona ka mokobelela gore a ngwele taba e ntšha ka digapa ko o jwetse sentie
0: mpolokeng tho se diretsisang bana ba batho go o tshaba fane
1: sentie ke tla bona ke ntse jwang
0: a o sekeng e kana-kana e fane o tshwaretseng yone
1: sentie motho yona ke a o jwetsa o tshwana le a beile sethunya mo tšhelete ena ga ntse a e latlhela mo o nagana go ketlo e lefa ka eng
0: a ko ntswetse he matlang ka commišene kapa fane
1: Cynthia,
0: ha se ena ha se nako ya go lela.
1: Ke nako ya gore ke lele ke tlile wena jalo ka motswalle o gompieno.
0: Motswalle ya ka ke tlile ke batla re be le plan.
1: Fela ha o santse o ntshosa ka matlanga commission gore ke etseng.
0: Dira na le fane he.
1: Ha ke tsamaye Cynthia.

0: mapalisa emela deni ho ntsha tabatsena go re amohemela modula mona ha sa di pheta bradene e se le yena e ka bona kotsi o kila bona ho bona accident o ke bona bilo ke mapalisa yeo he ha ka tlo sa re kitsibile ha o nontso tsibile ntso bozetsang go ma bo mapalisa ba di gata ditaba tsa batho fela o ka thola motho tsa ha ya di alama o di mo a di fuama ga di kwaela ka mose ke mapalisa fela he ha se ntwe ka nyama ka tso bana wa tsi ba lapala ga ntin ke le lapale ba ha se fitwe ke gaolela dileng ena ya dikete tse thago magolo a tsheletseng mashume a robedi a nang le metso e megago ya monyaka.
1: Dumela momamedi wa Lesedi FM, ke nna TJ Omar. O mametse ntswa ke motlhomo seteišeneng sa gago sa mmamoraro.

0: Ay, qué mulet.
1: Le sedie fa mke mollelwa le mesuso e rubong pele ho hora ya le shumele na le motsulu bomjwale pele ka ma ka mane ka mabuno sa ntsa re he ntswa kihle o tlo go bula ke nngwe e batho ba e gatanyane o tlo mpolaye wena o tsiba o tlokala ke ntshiva o mo phethele taba o thola o shebile jena ka ga thakaza ma mpolaye hle Hey, what's up? Ah, ego swa swa hle. Mbo, ke swa swa ba. Bjale e mongi a bua na ntwe na mapalase. Ke tsibile. Ha o tsibile ba no no ntso botsa e se ntso o shanope. Mamedi o go go pa le batho ba jwa re o batlaetse. Ke mongi ba maisane ka pa ngwane eno ka pa motswala ka pa motho a hao. Ee motho a gago ka tloka moo o tho o samokala tlo ko kokeelege ke ntho a ke re le lona le ditswa ka bee le utlwe tee pa re ntho ba re fane bo kopane ba tse ka ntho modi e ileng tatae ga o leshano wena babediwa ba tseba batho ba a ko bue le nna kapa o tseba ba reng ge sebedisa e se ka ba bo ba bangwe a tsa ba na le bua puo tse tlhotlhwantshang ditsebe tse sa lokelang seane mo e fela tse bonolo ba teng batho ba ba tsayang ba e mo a ba utule mahetlana e ka ba leng motho a diphaephae o tetetseile a utule a bo utle o ntšhapa ntshwetse ke ba utlwe be e monga re e ka lefatshe tla ke utlwa ntla ko e phete mmapalesa tlhaole a re ntswa kiki o mametse ke ka bona ka botshabelo ke mmapalesa tlhaole a re legaleng qete wa utlwa ke eo ye nngwe tlo ke tlo o qeta ka diso ganye okay re kutlwe maeno a ore mantho okay ba re ntswa ke e nngwe ke tla o shapa wena a wena ke tla o shapa ntšhape o tsebe walo o mo itse kgetlhe ka tabadi o e re phaga o leshano wena ke tla o shapa Okay, mantore ke mama ke auspel are ke tseba ba reng o mpolaelang sentse ke shwe

0: boy. I was spelling dead. I'm quarantine. Okay. I come pull a lance in Zegi Shui. Bahi Mongukwa. Ah, run Najobo. Run Najobo. Run Najere. Babu akati jo. Motho tsiba mathata matlakala leng kwane ke lebile ka moka Zamdela ke yena motho a re e mo ukwa re jo nna jo bo ke ke bo ene re re go pa o tshehle e re go pa o ke re fokotseng boima bona ba maobane butle ke dutse fatshe e ba re butle ke dule fatshe qala ke utlwe go thuye mongwe tsho ba matumi a butle butle ngwana nkgono ke dule fatshe qala fatshe ke utlwe o ntse go thweng o tsebe gore wa di batla ye mongagi a o kgothometse lehetla a bua a seba re mma wena bathong mma wena batho ga ba itlhalosa o mang fela mphile tabe e batla go kgothometsa lehetla le wa utlwa ebile e ka ba lesafotse mawena bathong taba e kana o thobile motho a ga diatla jatla e wa tseba batho ba maetsa bophelo bo be monate kosetse e mongwe ore a re ke ikana ka mme mabitleng bona ebile ya o ikana ke ikana ka mme mabitleng ke masetšhaba dia le ka melodi ba ee mo o ratago bona ka ntate a swile bona mme mmetšha a re monanona ke ikana le ka bafu hai e mong a o shapega botlhoko a ba re butle wena ke mampegenene ka malbarten wa bona nshapang ke tlo kabana o tebela bang ga o tlo ntebela mone go tshwana le o rebekile postola a diphipe se diukapo o batla onte ke tlo kabana ke tlo nkela le mao tubela tsaka ke nna masote ka okne o ne ke bone ka o e mong ore ntswa ke utlwa a re nngwe a re menwana a etse menwane ne yena kwa bokae kwa bosupa lwa borobedi ee a re nngwe bona nngwe bebele re thabile nthako Roxville o ikana ka bebele moeketsi ka lepeare o mongwe a ba phumule molomo ka ge diqala fatshe jale letsa bophelo bo go nate fela la utlwa go betšhe ka mme mabitle ai o fela o betšhe o betšha ka mofu ba re tswa ke mpola ya gapetle ke mbaspodi tšhomane ka Winburg tlokwane ke tlogagata o qala yona ya mpolae e mogo ntswake ema ema emang ema ukwa re e mong a re ke la katsho bona ke la katsho gale ke tsho o tsholo o neng re sa utlwe ye mo ukwa mma ke matumelo ga a le mobe bebe go ja re tseba o feteletsa he go feteletsa le o tshwantshanya a le mobe bebe ko go fa setshwantsho sa ntho eno ko go e bone ka matlho a e bua wa e bona a ukwa re ena ke lebile ena ke mang o ba re a re jeso ke paki ko re re mopakatsa ore are ntaki ke na le tshomi mo sebedzi mona o tla qoka le wena sifuba sa ho sona he ho o tla se gohla ka monwana ke ba bona batho ba bavana ibile ke se ke emela thuko le ena ke nna abutuwa gale ka mona ka makwa ka makwa ke ba ba supa bona se fapana mo go tsiya ka wena a ba batle wetse le zojene le etse high five ha o le hole o tsho o gotla ka monwana e ye mongare e ke mang ka mona ka ntswa kiki ki making yana o re mong a re ka mme antswetse bona ka mme antswetse o no batla nne ki fa o ho di mantoro ntoro ka se ka tsya he bana so ye ke re se re re tla kole ntwa mo bana ya ntho ya mo bana re tla re go re wa tsa re mpe re tshe e o go tshe se mo ikwatele hle a go tshe ye e mo are ka are ngwisfapano mafra e thula re mophethe ka thaba ntsho he le ngoletse hle ke bona laba mamela batho ba ndubela o sentswa ke utlwe a ikana re ka ntate mabitleng ke mmakatle o mokwena ka val e tshe o fela ikana sa ikana le ka bafu e mong a tone mahlo age a tone mahlo a mma wena o tla mpolaya Ntsaka na yo nqetile mongare bosa bosa ke bosa le nqwe match o tsebe ba ikana batho ba se fapano nqwe match ke ikana ka mke ke ikana ke a mme modimo uko motho a ke ikana ke a mme modimo mentswa ke ba teng batho ba ba le utlwe motho a re ne ntse ke lebeletse ke ile ka tsho e ke tsikilo motsamai ka kapetsana ka reitsi hey wa tsiba keng e mong a re ntine hape hle o tsebo batla motho a phethe ditaba tseno ha ka re ntine yo hai a etle a ke nne re fokofoko tse mgatello a ke ne ke re di tshwaretsa ge fela re thata thata a ke re e ya hle Hey. Emwa re go fataba. Ke mang ke magotso ka Fixback a re. Go fataba wena. A re ke tla go shapa. O le shano. Les. Emwa re ka memmao. Ke double wa le sanda wana ka botsabedu. Se fapa o se motho a ka ikana le ka ngwana ha e ka pa ngwana bo ka pa ka ntate mabitleng. Elena le shano thono motho o le shano wena e sefapano o tlo lena o ska ho jwalo sefapano ba ba thotse tjena o tholwa le jwalo o dieketse e mong nan ke ke media ge e mong a ga haibo a ga ke tla ona tha wena e bona thabo o ta ke le tsiba le swakae ke tla nna tha wena go nna makatlo le mkwala ke u ke ma ke buluki wet lage I'm very realized very me ma me di ke le buile yo ke phela le bona batho ba bana e mong le ho seng ho seng ho na o tlo mo go tlotsho e mong le hona ba le ka tlung ka mo phethela ta o tlo bua ntwe nantse ke itse mo phethela fela o go tsena aba dule hantle e be ona sa go be ha bo sfapa ke nse so sa lona o se wa di batla e ke ke di kwala ma me di ke le buile ke bona e bona motho ene ka ona mphile ntwe ha tisitswe mona e be ona reng a re qetelle he ge bula he mpula
1: o monga tone mahlo o monga bua re ha re mo fetse o monga re wena yo o maka hle maka hle
0: u batla nnete
1: a bua mona ke kahle o ka mohlakeng ra no ba ntwe ka mane kahle o motimwe ka mane
0: tangi ka tla go maka wena ke ke go fa nnete ha o ke maka ba le kitise le shano he e mo a ke mang enwana ke mmagotso ka fitlhage e mo age tloho tlo le tsona hle ke utlwe hantle tlo le tsona mataka uwa nnete ke ba bone be ke fetseng batho bano o tse bale wa o nyanya he bale a o ntshetswe ke ge ba fetile mona ba salane mogao yane le ena ka ga o jalo ke janope wa bona gona motlha mo ono wa ba bona motlha mo ke gabile jale a dikakata a dikakata a re le gale majaga

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: re mmoho le ntswaki Roikat Motlong ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae
2: dijo ya batsi mono
1: lesedi FM
3: le sediki mulelwa ile metsotso ele shumele motsulumo ka mora ho raya le shumele na le motsulumo ke maleka Isaac tuma ho le ka moka zone 10 ya ke satlatse eo a re se seo se sa se se a qaba a ho beng ba tsola batla go bua bohloko ha re mona re ho botse motho magela itse ba ke rena le bua bana ha ga wena wa tsa o tla tshwara wena ha o tsabe tirongko wa tsa ya tirongko a se fapahano o fataba go o fataba ka ga letso ka mona a re ke re ka le hodimo o go go ikana ka le hodimo a ke le tshege di pe Rachel ke le bile o re mosebetsing ka mane ka Makwane police station Rachel o re MR ke o tla tswa gwa wena a re wa tseba o ya tronko se papana mmataka o fa bona mogotsi ke be ka o thetsa bona ke be tsaka mme mabitle that dinga ka moka hene mana ke le bile haholo okay

0: bo mamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: O mametse re mmoho. Ho lesedi FM.
3: Waratwa.

a ine mpa re re fela tsheke re theole gatello ya maikutlo tlhe batho ke ingwetswa tsa bo sane se ba ba mongwedi ya fela e monghathabe ya godi fela ba ne go ingwetso go santsa tsa ya tlhepoa tlhepoa tlhepoa re papa yena hana hombo go bana ka nnete batho maikagabelo a bona a fapa fapa e mongotswe ke bana ba bo motswadi bana ba habo leloko na le ba bang ba maloko ha o thole ka nnete ba itshitlile wena go di fedie sentse bona ba isa budget ka ka nthwe ba so itshwara hiwe hle o shwa ka hle ga gadi hle ke bana ba ngwane eno ha ona o go kgoge ke ne be ke simame se se close eno o thulwana bekeng ya o feta mona ge ntho eo e wa mavang ke eng tse bang di mahetleng a gao jo o ne ke mametse ka mokgwa batho ba ne ba jageletseng batho ba jageletseng ka teng lefatsheng a re o thole mono heno ko wena motho e bangwe a sebetsa bana ba beno ba bangwe tse ba dutse hae o thole motho ka bo dilemo tse bo 40 something a ntse a dutse hae ga a na boikgethelo e mo le lugu a tswalo itlhoma kwa ke sone hai fela tsena ba shebile wena hle o skantebala skantebala how so bona fela hallo le kai o so ntso tsiba ibile ka ke dina go tsewa tsiba go bane ibile o bona wena o sa sallwe ke letho go wena o semalla motlaloka ka le leng ene re gekele ke ho theotheola gatello ya mofuta o ba lo bana beso sibolelo ka mo ka vepena ke le bui gatebe ka mo ka qwaqwa ye inde ri tsela ka nete tsinkino e tsinkino motsamai ka re tsa re le botse mino monate mino mino mino Mino. Okay. Moki man. Oh, okay, ke bona he. Disetso tekete ka moka. Ka meya thona. Ke le buile ha ho lo mametse se ya le moya sa le sedi. Memo ipone ka forge bill halao mampimola tudikile bile odin dals rose

Face Fall, Suzanne ke lebuile. All right. Jerita ka zone 13 ka Sebokeng are ke to bitsetsa 10 triple 1 wa tseba. Ke o fodisa wena Jerita. Ba tseba ke o fodisa. O tlo bona o tlo go bala monate ga ka ka go se di go hopola nthweng yo e qabolang ha utlwe ka o na le gatello gatello ke o hopola nthweng ba ba go so tsaya fela ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ke wa di hopola o di lata kwana

0: mamo e ke di face 2 e ke le bui le ka bloom ka bloom fountain ka mono ba re re di shares ke ka ofela ngwane so ka mona ka belt fountain mulifi le kwala e okay aba re ke mo putsa motho e mong jena ma malagato mabale ya Palm Ridge ke le buile okay se ke le ka bona ina re ke fete ho yona motho ka mane ka night shifting ke mo Rex Mokwena motho wa tebang kwa go sebetsa ntle ngwane so utla sporo ka iwane ka mana ka protea south umtama mezi sebeletswa le sedi le si thathi se bahle magetha botha vile dumelang hle tloko le ne mo dumela hle ga itsedi ya ka London ke skola nyane ke le bile hangolo thandiko metsi ka za strona ha hao le wena misty dim hlongo ka mono ka loli 2 ka moka okni ka kanana ntatempiti ke le bile hangolo le wena tlotiso mosana ka mono ka pita marispeka Colesville mahlomola ka mo ka polo go fatentse ntshukile buile hle kholi we Sophie Muthibedi ke o le buile le wena hle o mametse sebeletso ya lesedi lesedi ya FM ke molela palesa sa le ke mo botsa puso ke gola he ka o ke gola nna ke a mamela ha na re lesedi ya shisha ka moka fixback ho jwa ngona vana ja ka randa musiya ke le buile le sinki sibeko sinki sibeko ka mama fubedi peter stein ke le buile mamedi re ke fitise mabenkele ke a khutla metsotso e mashumo a mabedi pele o ga le shumela le metsi mmedi
1: ho ka dile ka seno se le seng emong a ka le dijo emong yena a bapala mmino wa nako tsa ne se fitileng kopanya halifu
2: ha o pali ya se Africa e ka petwana go nya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.co.za ibo scanner QR code e pakaneng ka pa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18

0: lesedi FM ke molelo
1: nnete lesedi ke molelo a phele ka maboneng ka mo dumela Sun City ho thuma ke mogathala wa Sun City o tshwereng batho ntata banana e mokino wa ka mojana nanza le mona thula ne mo pitse ke le buile ka tapa au city zone 12 se booking hala mo thibedi ka senyalo ka moka shavas ke le buile ntshechi malefani ore ntswaki ke o jile ka sebe ke le Mozambique ke ntshechi malefani madume ke le buile ha hon akere na go se ding rona ba batho ba batsuki ge ke tsela e geleng yona go re ha re tlo iphapanya ka nnete ho tshena ho phelwa taba yona ene e ke ke tang ho o tswana le ha motho a o phethela ditaba ha e taba ngeno ka go tlolo o tswantse ha ka ipota po da ya tsheseng kwa na pote mmakwana u rele a ke re ho thwe ke yena ha dipheta wa tseba itse ha re re papa ha e tabeng ko ga ka ofa a ofe e re ka ko a e otle fela phatlantsho tshwantse re ke re qalelle wa tseba itse ha re re papa ngwanana ba le mola ko fetsa ntho e phela bona se fapano sa mosadi ya legoa wa tsa itse ha re re hep bo ko ba tsaba re tsaba o actor ko re tlotlo ntse re apere itse ha ke re hep ho bo nthongwe le nngwe e qhalane se fapano le ho di mola tsiba bo papa ha ke re papa how no ke wa papa ho tsho nthweno e ke be sa itsana itse ha ke re hedi hopanya fela ha ke panya fela hopanya ha ntse fela ya bantho ngolengwe ya ba bankile sepatshe ba shima ka hopanya fela eye mo re motho a lahla site wa tsa itse ba a lahla site fela ba motabule go bibile re tseba loetsa le ka matsohong ka bona o thole matswana bibile re ba moge o tsebe o ho wa otlwa kana ba mo le medumo itse ba ho ke le rata pa mo bona wa tsaba itse ba thiba itse ha ka re ha re hela buthe he motho ba le fatshe ke rona ha re qoqa ke o mona to bana se mo qoqo fela nka pele motho o tshwantse ka opotise leto la terene a khutle ka lona ha wa bona teng o bua ntwe e tsamalana le ntwe ntse jo o bua nete se o na le motho a dumelana le motho nje se ka wa kula ka go wa dumela vale he tshe lona Hi, as we hey, Canada. You can let it be a Steve Wonder for your love.

0: Joe Cocker, Heavy Little Me, Steve Wonder, For Your Love. I will do anything just to put that smile on her face. Mama di kile bila ha holo hle ke metsotso e tsiletseng abana dula ho ye mehlano ntswa ke pile ho hala shumele metsi medi ho re nyalo shumele metsi medi le latane la nao ke la re qhoba busibu le tsa maiswang ke Piso Zomane Ponto wa Celeb o tla di nka di samane ho re nyane ya bobedi ho ibe kgaitsedi ya ka wa strata Veli Moloi a di theole di kala ke mone ka mane kazi ya kala au veja boy au tle ka losolang ka monolo mmalo mo setla ke re yes a re roiwa go ya hlaisa mo re ke phahame au tle ka diba ha ite mono we o no tshwanetse ngwa ga itsedi ya kahle o no tshwanetse hona ho e una ganalani la ke ka ofela ka hona ka kwana ya basonta magulung a matala thuso motau le na o thewa le tsona ka hona ka kwana e bile ke tlokometse a tlotlwa ho latela mosebetsi wa ile mo tsena tsa bileng le seabo ka go ho sia le moya ke le boela le Lady G wa sia le moya sa se o khosi le yena a fumantsitsweng e gao wa tsa motho mo na to mo tlotla sa phela yena o ri le eme mo le ka se le mo di bile le phaphatha a e tloge sebe ke batla go bua le mofu yena o ska bala tlola le ga se tsa se thutse e be le hlule go fa taba ga sa phela o na thuso ga itse di ya ka dumela
1: re tene kae
0: ha monate
1: ha batla go ngalemela o hlongalemela hona jwale ska ba tlotla o jetsa ka mogone ke lokile ka teng tlo jetsa phoso tsa ka re la ke bona ka go tla le mala ha o tswa ka tseleng o tswang ka yo ska ba tla ka netlo tlo nketse ka ene ke le moikokobetse re ba impontso tseba e botlo tlo tla le bue ba thwa bua puo
0: tsa ke go tswa le mafumo ha o ka kala go moshang ene ne lo tsotsi ampe ba batho ba khombola ampe so bile o batla o shatswa mono a re bua nnete nnete a ti ba ba fitela mo
1: ene motlo mo bona ba fubana ba ya thabela Arrêtez-vous.
0: Bon, je ne sais pas si c'est fini.
1: O be re tsebele tsela seri ka kana ora le shumele metsi medi ka mora 12 ke match and match ke shebile di ba kentse ding ba ne sentse ba qalile busimba ba tsatsi lena le bo go leng ho bona jwale empa mmuso re bone ke tlokometse hore sepolesa se sole se mala ala o tswa kentsa ho laola maemo tsatsi la sane ke di 30 tsa June re bone ka nnete boholo ba basotho ape ba tsamaya ka bongata Afrika borwa ho ile ba romellwa dibese ra bona di ya ka mane ka bo Durban ka bo Newcastle bakeng sa ho nka basotho bana ha ya Lesotho ho ya naheng ya Lesotho jwale ne ntse re mathata fela ka bo Malawi ba bang ba ntse ba lla ka ho re dibese ke tsena di ya shota jwale ga ipotsa ho tla etsalang ho sasa empa he taba taba ke yona eo e ka sehlohong eo re tlang ho e sheba metsotso nyelo shomelo metsotso e mehlano pele ho hora ya pele ka nkano ra pele a fitile ka metsotso e mashume a mararo rena le ditaba tsa bohlokwa ke la bobedi mo mamedi re ya di sheba e ska ba fetwa mamela jolo tshebeletso ya lesedi FM ke mollelo wa rata wa lelo hashtag ya mamela
0: ke le buile tshebetso entle mamedi ke le buile ha re tiane le wena ho sasa funaneng langa mabuso Sunday blues

0: hey, when they get a walk, get home, holding it up like you take the pop, all of the other food.
1: Hey,
0: Impa, eh? When the food you got seven on a morning, hold it out of the woman, give it up to a shack of the lacam.
1: Okay, give away that.
0: Le khale mo ha o palama ja palama ma
1: ke eng ka dinyaka o etsa la jwa
0: a mo go bila mpa ma thatangana ngana a sulu fela se tswa fa ba ka se ye tsa tsa ba hampenyana e bo no ja bila du la ka ne to mo go tsire bo nga ke mane ka ne to ka nna sa mpopola a e o tla ka ne di bona go tsama mo nga tsitseng ka go tla mo sebetsi
1: a o sebetsa hantle ngwana mme modimo o sireletsa o go
0: ke ka ka le tsana go le mogodi le go jile ka tsena sha mogodi ya ka ntho ga ja tsimo ntse se go mono ntse ba ntile o tla nokollela yona mana matsolo a jo ke mogodi ga nje ke go mogana ga ntho ba ka chimpa le ka mola hle a o le ga tola pelo le maikutlo ke nje ke khutla go tla mephinya ke go ka matatiela ka mane ga ke tatella wa boraro ke re ntate tshepo ka nale dikamodana je na mogodi
1: e la mogodi tsatsi le mona taudwa
0: tsana bona le wena mogodi
1: on a said FM, du mai.
2: Bien le gainab.
1: Eh.
2: Hai. Kanne te umnate ke nda de tsaba ka mo lady brand ga.
1: Eh, that is tsaba manyatsi.
2: Manyatsi, se tsaba wa pandeik. A ende go manetsi ndo go mamisa ndo tla makodi lo ntse se monate a holo. Ke re ka nnete ha iphutse bosibona ka ofela go be monate ngwana mme go be monate
1: a tlolla monate radio ka jeno letsatsi le monate wa utlwa
2: thank you lwena o sebetsa monate ngwana mme o sebetsa monate fela shalo
1: la lady brand ka
2: lady brand manyatseng
1: ee ke batla tseba na manyatseng kae ke a tseba ka mo
2: Manyatsi Mandela Park, says Chava Van Dijk, wa kena mo Spotify wa says Chava Van Dijk.
1: Eh.
2: O tlo bona gore na o bua le ntate mang, wa makodulo a buima ngwana mme.
1: Eh, tsatsile bolaka.
2: Thank you ngwana mme.
1: Ke a leboga, ke a bona Mandela Park eng ngata, Afrika Borwa mo. Lo tlokole ne ona le bo Mandela Park, le tlokole ona le bo Mandela Park. Ke lo etsa Mandela Park le nna Fixbe. Leseri, hello.
3: Jack.
1: Tate Mahlatsi.
3: Tswana. Robala. Robete mpara robala. A manele pon. Le wem pareil. Tare teng ka te pon. Mapatata. Pondo sa le te. No khono mampi. Ke le bile pondo.
1: Ye, o sha fa utwa.
3: E tara.
1: Ke a opela mantšhelo re di wela leseri
4: Pondo le kae
1: hallo
4: ee hallo le kae Pondo
1: a monate ke bua le ma
4: ke nkgono ga mongalo ka mona ka matšhabeng
1: nkgono ga mongalo matšhabeng
4: ee ke dumedisa mmefa mana ko mphe mmefa o mphe difounu tsa gašwa ke tlhoba bosibu le ena
1: o tlhoba bosi ke tla le batlela nomogo tsaya o utlwa
4: me fa pelaga mana o pelaga mana e ke re mo le wenti me ka mo ka tuma hole ke re zenzeni ka mane ka wi ni mandela zenzeni i khoba busuli e pandra tswa ga le ga tsa lo lo ga ga lo ga batho ka ne ga bona no ntse ke tsile a tsaya jwa mon ha se ile tsena na be ke tlo mo lo ga go pela ntse ke ntse ke wa tsaya batho mo dimo ha tsa mona ho bona re tsheli ena ntse ke ba tlhomogela re dikatla he ba tsena tsa tsela ha e ha self money ke tsheli nna tsiba he o le go thola stress man le go thola stress
1: e ga ga thaba mane
4: e ka le loga ka nnete ka pa ke nna fela le loga ga ke tsebe ba dula ke le nna ha nne ke go ke bina le lona ke lo gopola la le bua mo ka tsheli le bona
1: a hlele le re loga le le bangata yala swela fe
4: Eh, a seke le bontle, ba le tshwe mo na the he, mo le bontle beng ka mo le nkhono e fa. Ke ba gata ga di.
1: Ke le bo.
4: Thank you that day. Thank you.
1: Radio. Me ga le gata bile ga le loga lololo ga poto. Ei, o mo na divane.

0: o tlhoketse tšela ke bona pontogona o itsala jwang tlhokese bantho tsaka tsebelesweng ke ratho wanga lesedi lesedi FM ke molelo wa rata o walelo kae kapa kae gotlhe mo e leng o roma metsena tshebeletso o le gona teng rotho a itlhe lologaloga ponto lesedi hallo dibele be ba bogele
1: le ke ntate Tsimane.
0: O sa boholo.
1: Ntate Tsimane.
0: Me.
1: Le kae?
0: Ke teng le kae?
1: Ha monate. Ntate Tsimane ke qoba bosiu le me mang le bitsa ka semonye o seniria. Ke qoba bosiu le ntate Tshoso le stikelo ka mo ke thabong Welkom. Ke qoba bosiu le me mang mahlatsi ka potsi. Ka potsi stone. Ke qoba bosiu le ntate Marena Ramthiba, bana ka ofela ba khoa bosiu le nama Morena Maloko a semo mo jeng tsa se thabantsho. E tante di tsumane ke ora ka hle.
0: Ha mona o o tsaba squi.
1: Ba di tsuma.
0: O tsaba squi.
1: Eh.
0: O gila kopana le.
1: Ke e tsi kopana le ne ke mo tsuba mo yeng mona fela.
0: Oh. Ya lo wa u.
1: Thank you ke tsuma.
0: Squi. Oh ja. Ma vetsile sedi. Eh kya tse.
2: Bafana bafana. Munwa. Bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe ga America, Canada le Mexico.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Go ba jwetse mabindo ona ke dikhonjwa ke go wena go kopane le nna ba kwantse ke bua ho lona ba tsebe gore ha go shebile mahlo. Tsebeletso ya Lesedi ha ne ne rena le bomme masabata madubedube, mme masabata sadi madubedube. Wa hopola lwana ono le teng ke kopane lwana ka mo hape. A sangata ke ba mo le sedi le lente empa ke hangata ke leng ka mo ga microphone ka mo hle ke gata mona mo ke buang ke le mo tshisa le bone re tla re le fedita ba he mo mero tsebeletso ya Lesedi la sedi ya fama ke mo lelwa wa rata wa lelwa se polisa he se se sentsitse polelo e bontsang ha ba ya le maikemisetsong a go katlisa polokego ka mana ka setrekeng sa lejwa le putsa bakeng sa boipelaetso bo lebeletsweng ka jeno ga kgwedi na le matsatsi a 30. Jwale ke tse ding tsa ditaba he bamedetshebeletso ya Lesedi ba tla hle ba pharalle ka moo he ba etse mosebetsi ba tla pharalla ka moo hletlhe ba etse mosebetsi ka lejwa le putsa bamedetshebeletso ya Lesedi ke tsona hetse ke reng re tle re ofe tsona ga nako e le monamo e leng gore gona teng jwale he re bone ape sepolesa se tshwere babelelwa ba bararo ka ofela ka mora gore go tlo go beleketsalo tsa dipolao jwale ba tshwere babelelwa ba na mafelo a beke a sa tswa feta ka mora ketsagalo tsa go bolawa gwa batho mane phutha ditšhaba e ka re ketsalo ena ka mora go tlotlalewa mane phutha ditšhaba ka re ketsalo ena e tsetse mane Harry Smith le Memel banna ba babedi le mosadi a le mong ba ile ba hlajua le ho otlwa ho fihleletse ba timela ba ile ba hlajua le ho otlwa ho fihleletse ba timela ka mora hore ho tle ho be le qwaketsano mamelo ya tshebeletso ya Lesedi ho utlwahala hore ka Sontaha sena se qetang ho feta kgwedi na le matsatsi a 28 kgwedi ena eo re leng ho yona metsotsong ya 30 ka morao hore a boraro mesong sepolesa se ile sa ya mo nang le ketsahalo ya ho bolawa hwa batho mane disaster park section Bloemfontein haufinyane le phutha ditšhaba jale ho utlwala he ha raphato raphoto ngobo ya dilemo di 26 a ile a ba le qwaketsano le mmelaelwa pele a ka mohlaba ka thipa go thoile a hlokahala hona ketsagalong eo jale mmelaelwa ma dilemo di 23 o ile a tshwawa mme o tloswa ka polao o lebeleletse o tlhelela ka pelo le gotlala dinyewe ba mo retshebeletso ya Lesedi ka ka tšheno jwale ka mane ka Harry Smith ka moqebelo ga kgwedi ala matsatsi a 27 ka go raya lesome sepolesa se ile sa ya mo e leng gore se ile sa bitswa teng mono go tletlebua ka polao e tsetse mane Mahasen section magolokweng motsaneng wa magolokweng ka ntlenyana ho Harry Smith mo eleng hore Elizabeth Magasazi Selepe ya dilemo di 23 o ile a fumanwa a hlokahetse lapeng ha hae jwale ho utlwahala ha boyfriend motho wa hae a ile a mootla nakong eo ho neng ho na le qwaketsano pakeng tsa bona melelo ya dilemo di 36 o ile a tshwarwa mme o tloswa ka polao o lebeleletse o tlhelela ka pele le gotlala dinyewe e nngwe ke akamane ka Memela ka di 28 tsa June ka la 28 kgweding ena Phupjane metsotsong e 15 ka morago ra ya bone sepolesa mane Memela se ile sa ya mo e go ileng wa tletlejwa ka polao e tsetseng lekeišeneng la Zamani haufinyane le Memela mo e leng gore ba ile ba fumana setlopo sa Nathi Masiteng ya dilemo di 16 a neng a rapaleletse seterateng a na le leqeba la go hlajwa sefubeng jwale le ena e ka re go ile wa ngangisanwa moo he le mmelaelwa pele a ka mohlaba ka thipa o ile a hlokagalela gona sebakeng seo mmelaelwa dilemo di 31 o tshwerwe o ile a batlwa ya ba wa tshwarwa lebeleletso tlhelela ka pelo le gotlala dinyewe le yena ke tseo he tse bohloko ke tsa Freestata tse tharo ka nqane go tse ilang tsa tlalewa mane phutha ditšhaba be se re ipotsa fela gore Free State weekend ao ke batho ba bakae ba bolauweng phutha ditšhaba kogore ka o fela ke tsa mesomo ka o fela ke tsa mesomo mamedi ke tsa mesomo empa ena di-27 ya Harry Smith ke ya gore a lesome empa tsena tsa bo memel kora pass 4 mesomo 4 AM kamane ka bo phutha ditšhaba 3:30 AM meso ga re ipolokeng a nnete ka moo re ka kgonang ka teng jale he mamedi wa tshebeletso ya lesedi sepolesa se se ile sa ntsha phatlalatso ya gore ka nnete ba se ba ikemiseditse go ka tlisa polokego le go sebetsa semolao go phatlalala le naha ya Aforika Borwa ba dibakeng tse fapaneng Thabo Mofutsanyana ke bone gore ka nnete ba se ba ikemiseditse go tla sebetsa ka mane ka bo Lejwaleputswa ka mane ka bo Bloemfontein re bone lekeišeneng ba sentse ba kene di eme dikoloi re bone dishopo tse ngata di-spaza shopo tse ngata a tsamelata ga e sa le dikwalwa go tloa matsatsi a mararo a fetileng maobane bogolo ba tsona go ne bonala go kwalwa ga tsona bale re tla bona he letsatsi le lebeleletsweng gagolo re tla ba le boipeletso le ilang la tlhaua ke bane ba March and March ke di-30 tsa June 2026 meraro metsotso pele go hora ya pele ke tse amang setšhaba
0: ditaba tse amang setšhaba Ona le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM e ba le ponto wa selepo go tloa ka gita
2: In the middle of the night
0: Hashtag ha mamelwe
3: Go ba bosiu le ponto wa selepo bo bo bo bo ku

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Ke nnete re qhuba bosiu tshebeletsong ya Lesedi. E le shome metsotso ka mora hora ya pele.
2: Bafana Bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatshe na America, Canada le Mexico.
3: Bafana Bafana is back.
4: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao anane.
5: Bafana Bafana!
2: Se di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Ele shebele mo tsumo metsotso ka mora hora ya pele. Ke nako ya 5 play at 1. Mamedi re tlo bua ka nqane. Ho metsotso e mashume a mararo. Ke la bobedi bekeng. Ke a tshepa ho hantle ho hle mo ile mo roma metsena tshebeletso. Go lo hona di. Lesedi FM ke molelwa. Ha hona batho ba nang le kgatello ya maikutlo jwalo ka batho ba kgolang bophelong mono. Batho ba sebetsa. Wa tseba ka nako nngwe ka qetella o ipotsa gore na gobaneng motho eo a sebetsa go botho o ipolaile. Nna e lela ka la ipotsa ntho. Ka nako nngwe le ka nna la bona e le bothotho le gore motho a sebetsa ka ipola motho a sebetsa a sebetsa. Nna le a tseba gore ke batho ba bakae ba o e leng gore ba otlwa ke taba ya black tax. Dikgaitsedi, bo malome, batswadi ba sitwang go ba hemisa ka lebaka fela la gore ba tlabe ba tseba gore ba sebetse. Mamedi o naana gore ke batho ba ke ntho e etsang gore batho ba kgonang tšhelete ngata be ba ka gara dikoloto. O thole motho a gola 50,000 a le ka gara dikoloto. Go na le ntho yane bophelong ya gore pele o gola tšhelete ngata o nagana gore motho a golang gagolo o dulana le tšhelete ke ntho e tsang gore batho le ba le dikolotong. Ke kopa ona jwale tsena pele reng ka ditlabolane tsena tse tlhano tsa gore rapele ke mafelo a kgwedi mme batho ba ba na le kgatelelo ya maikutlo ka letsatsi leo ba golang ka lona. Ke ntho e tsang gore o be le kgatelelo ya maikutlo o kgotse mo mamedi e mongwe o kgotse yona ba le tsena e ka re ga a gola go latela bophelo ba gae. A ko njwetse mamedi. A go njwetse ke batla mo mamedi e leng gore wa gola ka jeno empa o santse na le stress ana le kgatelelo ya maikutlo a ka nqoqela gore na se bakwa ke eng wena phephetso ke efe challenge 0860003084 ko njwetse e teng ntho ya go utlwe ei mamedi 0860003084 0860003084 ba ha o gola tšhelete nyane mathata a gao a ba manyane. Ha o gola tšhelete ngata otho mathata a ba maholo a le kana le tšhelete. Na o ne o tseba bophelo mo o na le bophelo ba motho be e leng gore cost tsa e di feta 10,000 ranta empa ga na gola 4,000 ditšeo tsa bophelo ba gae ne di ja bo 2,000 ga na gola 4,000 ka lebaka la gore ne nne motho enwa o relocatile o tloile mana a dula teng o dula kae kae a tlameha gore a hire pela mosebetsing rente tsa tura a tlameha gore jwale o tsamaya di-workshop mamedi a ke re bue fela ko njwetse ke batla go buela batho ba e leng gore ba na le stress ba ke mafelo a kgwedi empa ga ba shapo man batho ba na mo bateng ona ba le tsena ga ba shapo oa ba tseba bo batho ba le ba gore o fumana gore beke e tlang ga eyo sa ntse a logapo kola ga na tšhelete dume.
6: Hello.
1: Gede le ga.
6: Gede.
1: Ha mana dike mang kae?
6: E ke ba tshetsa di ba dop.
1: Eh.
6: Ba tsa nna ke nana e ba kwa ke mo neso. I want how do I take it like ke tla na kgwedi le kgwedi. O tlo ja di ko to tse feta wa ke o tlo di ona le yo. Empa ha o sa se le tlo ja ka se. Ke o jetse le go le di kolota.
1: a go njwetse mona na o go bile mathata wana pele o gola chelte e stress pele o
6: gola a buti wa ka go bala a ke se diwa ka nodi a ke se ro ba le ka tuta na mang ke mo fa buka e jwa
1: tlo le tsaba lo o sheba melaetsa ha e kena ya ya megolo
6: o ka ba di mana fa a bona go mo di dikang ka itima ka ja ma ha o gola go ba le stress ka o fa o ska gola
1: ke ha o thola molaetsa wa pay slip u tshwantse bo so sele empa ho thwe le tsaba lo lo kolla phone lo le shebe chelete
6: o e count se ke nka jo o nana ha o tlo o e count se ke ka le go patala ka tsa ka e sala se se tlhika jo
1: empa ha ile mo o nana mathata o buang ka ona a ho go tla botlamela lo patala ngwetse ngwetse na hona le batho ba e ba o ba ke le kgatello maikutlo e ka ba ba le lapa ka pa bana ka pa batho ba heno fela
6: a bona e ile ka ona mo o kuma le ba le ka ntlana ke bana ke nne wa ka ke itlo sa tsena o kwala ka ha o ha ona yona ka o le shwane ba nne wa thoi
1: o o o mme wa ha o lebelletse hore ha e batla e fumane
6: le bana ba ha wa tla te ke fumane wa o khotse ngwana o khotse ye wa o jeta
1: ke ntwetsa go ba ska ba ba le kutlisiso ya hore o ntse o gona o tshwana le pele go re be ke latelang e fihla o sena le haile le nana ba kwa ke ntho ya ya ho go bana fela o thewela e be ha e batla o kenyetsa sa gatelo
6: na ke se ka ho ka thola ka u tsisa hore ha ke ga gena tshelete go khotsa ke bile sane
1: hey aski si me wa ka utlwa
6: ka nnete te pont
1: 0860003084 ke nka ba raro fela ba o ile ngore ba tsaba le go sheba tshelete na e kena founu mona motho o tsaba ho e sheba o tsaba ho e sheba go latela ditseo tsa bophelo ba hae nala motho a gola 20000 tla ba sina next be ke tla nala gola 10000 tla ba sina next be ke tla e mo o tlo gola tsena na o sa bile a nna a dima go ga kwa le mabaka la na a dima ke o pala teacher e nngwe tsena go nana pa ntwana na wa ya ja dijo tsa bana ba sekolo a go ba tla la go ba tla tsa sekolo dibe
7: dumela pontolo ga
1: e shapo
7: o shapo nga tsa sona ke nana ga tabe nana e uwe le thaba monana mo Bloemfontein ke nana tabe na yetsiwa go re kana kongwe re le batho re tloga re galla ntho tse hole le gona mme kana kongwe ka ntlo gathello ya di family le eng ke katara ge ntse di phoso se ka oduma megolo ya gona ere ha o tlama ba ka tlame ga kwa le ya kgwedi di kgwedi o thola so le thata ntate o sefatse bo gona o tshwara ka tlwella kae
1: empa go go jwetse ka wena gore na ke eng e leng go go bone o kenya mathateng a ditšhelete o thola ga hona yona batho ba dumela
7: a tlo ha go le go ke bone e le taba ya go re ke le ka go khotsofatsa lapa ha holo le mo e loreng la o so bona go buima wa bona mare o tsantsana o le ka go nonne go tsofatse
1: ke le bua man ke le bua hey lo phela o le ha o finyana le batho ba competitioning ha holo man bo pelong e ka ba jimme wa ha o competitioning ha holo ka ba ke bo swa ba competitioning ha holo o fumana hore go bana ba eish mame di dumela le seri
8: o le mo coach
1: ila hozwa
8: amnat din na ke dikoloto tsa dipofu ga di kubulela
1: eh
8: ke khwala neng
1: e re tle go shebele mme empa e be ala go lebekeng e
8: tsebe hantle
1: e re yetse
8: go tsamaela le bana na tsena na re mefa ke mang
1: Mawan e ke ba le bala ba ma bidiwana ba bangata
8: eh no ke na ka tshikulena
1: o ba ba tla mohlene ke se bile ke lebe
8: ke papa mme ke khale ile ke papa ni tshe ke my friend ke bana ba man line ba me tshe bisi ya malawi
1: ba e me tshe bisi ya malawi
8: eh ke papa mme tshe ke bona ntse ke molora mme ono madikeledi
1: eh
8: o botsa yo mongwa wa I mean lining eh mapicha lwana ufamba moyeni Hai, batho ba nna e kona mane ba re tlorisa makotsi.
1: Etsa jwa ba le tlorisa batho ba.
8: Nna ba ntlorisa mane.
1: Wa skisi mane.
8: Ba bangata haholo. Hai, nna e kona.
1: Ao phephi, ne ke re ke a o shebela mona.
8: Mamela, ne ntse ke o mametse ke kwatile. O ntse o re tla ho ntate o mong o lo ja nama ya hlooho.
1: A ja yalo.
8: Fikile ba re le mona o otlhe le onna otlhe o tlo ja moroho le maotwana dikgoo ka re banna ntlo mokgotsi nna jalo ntlola odimo.
1: Ha ke na o bona pele ke tla o wena.
8: Ao banna ha o sa tlatla mokgotsi mane.
1: Tlatla skisi.
8: Wetsa so ona swapano.
1: Ee phihle ya ausi efa.
8: A man. Ke rata ba le swa ya jwalo.
1: A ski se tswepe.
8: Kana go kgolo ye no go itse ke se fela e se bitse kwa nngwe.
1: E pitswe pe. E ke rata.
8: E?
1: Di ke le bua. Re etse tsena fela. Ke le bua mame di hleka go go tlo tshwaele tabeng ena. Ne ke re fela ke re re a hanyane. Ke ke re thetse hanyane ke ya tseba hore ke batho ba bangata ba tla be ba fumana tšhelete ya bona ka jeno kapa hosane ba tshabang le ho e sheba, ba tshabang le ho e sheba. Hai, he a skising batho ba tsa bona, batho ba phelang ka ho patala ditswala ba kgola tšhelete e ngata, ha ba na yona tšhelete eno. Ha bana yo le metswalla e utlwisisa ya ntse batla ho nweswa la ntse reng e kentse re madi ha ba utlwisisi, ha ba utlwisisi. Nna ke bua le motswalle mongwe wa ka mona ke re mona o besi ne nne mona wa t-shirt re e la ponto ke ICU a mbetsa ka screenshot sa banka e o mmeng e sa tseng ka 11 rand 99 a khotse di 20 ke mafelo a go edi ha na next a khotse di 20 sentse ke tshwe ke re a skisi mbana beso ba o ile ngore le tobane le boemo bona bo tsena ba hore ne neng le phele ha o finyana le batho ba sina nkutlusiso ya hore tshelete le kgolanga se tshelete o bane tshelete e laolwa ke maemo a bophelo. E mong ke a tseba o sa tswa fumana mosebetsi a o fumana Gauteng empa mo ma fumana mosebetsi teng lokela o dula haufinyana le mosebetsing, mme o fumana gore karolo eo ya lokelang o phela o yona e haufinyana le mosebetsing lo patala rente tse ngata bona bo aesa ka nte o di rente o fumana gore motho ena o boetse o patala le transporto ka nqena mesebetsing ho na le ntho tse ngata tse tswang tse lokelang ho itsheche a sekising bana beso. A skisi le ba sa tswa reka dikoloi ke a tseba ha e bana ba thabile ba bona o ganna koloi empa ha ba tsebe bona o imetse jwang ke koloi eng o e patalla ka kgwedi o e tshela petrole o e patalla di-tracker o patalla insurance koloi o e patalla installment ya 6000 kapa ya 5000 o fumana ka kgwedi o e sebeletsa bo ma 12-10,000 empa batho ba haufinyane le bona be ba sa utlwisise gore o hula ka thata ga kakang ba fe pina pona
9: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa gora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selele go lesedi FM fela
1: e mašome a mabedi le metsemena metsotso ka morago ra ya pele. Ba bangwe batho ba sitwa le go fitlhela ditabatabelo tsa bona, ditogo tsa bona, ntho tseo ba batlang go di fitlhelela gobane ka lebaka la ntho ene e bitswang ka gore ke black tax. Bo malome se ka la etsang tsenatlhe bo mangwane bo gagadi ke tlo tla konkela pina ya Gerald Levert e bitswang ka gore ke Let's Get It On tshebeletsong ya lesedi ebe ke o nkela pina ya Vosi Nova e bitswang ka gore ke o buhle o hlale e khona Thunzi e tla ba teng kwana Zonke Feeling tsebeletso nya le se di tla ba rona ya bone be re qetella ka pina e monnate ya Amanda Black.
10: Awa.